0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang bala ka na.
6: Ako,
7: ang linya ko,
6: isang kapsula ka na.
7: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
6: Extend!
7: Extend, Superman for Men.
6: Gawa sa maca,
7: isang herb na nagpapataas ng ating energy
6: at stamina.
7: Like flavowaska,
6: epektibong sexual potency herb.
7: Stimulates libido
6: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
7: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go!
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
7: 101.5 K5 News FM.
8: Araw sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5 Las 8:12 naman sa aga. Now, sa ato mga utod, no? Sa ato mga tagpalamati, kagamon sa ning mga suki ng mga tagpalamati. Kabalo kami nga kung kaisa may mga reporters kami na ang ara sa field, no? Kag may mga reporter kami nga they are so very innovative. Di, mas sikat pala ganun si iba na mga reporter sa Zamon, mas kilala pa sila, maglagaw kami sa mga lugar, sila pa yung mas ginapangita. Makadto kami sa mga lugar, ginapangita pa yun yung mga reporter like Berto Gakit, no? Ginapangita na sila kahit very popular. Ay bangod nga nakita man kayang nauyunan sa publiko the way sila mag-present sa ilang balita. Pero hindi tayo kauyun the way si Berto magbalita. Hindi talang niya pagtanawon ang yan news, you know? Basta wala lang sa nag-pasilabot sa imo, why man siya na si imo nag-tandong, bayan mo lang, inang maghala ka na imo, yung kabash isa katao, may mga ganit ka pa sila bot si mo, report lang niya, kaya ginasunod ganit isang publiko. Kasi hindi mo lang yung may log, yung abilidad. That's why nisa ka lang guro, no? Himo ka man siyang pabagi, may para makilala ka, no? And of course, dahil naman yung mga bagay nga ginaubra, ginasaway na to na, ang mga bagay nga nakabalok ito mga apekto, hindi lamang sa kumbuyahan, kundi pati na sa personalidad sang isa iya katao. So, isa like may report party sa abuli nga sitwasyon, no? Diri sa Bacolod, sa Bag-uko, tanayin nga bas akon man mo, no? Yara gani panahon nga ginapulihan ka nga way ka man sala. Kobra kam lang gani tarong, no? Pulihan ka for whatever reason. Hindi mo na maintindihan. Ang mga tao nga hisaon sa kalibutan, ba naman may sala kaya kagula sila. Kung hisa, iya hisa, budlay niya bulmon. So, pabayin lang lang si Kipa Bertuda. Kaya nga, kung may kasay panel na siya, the management will always call his attention and we will issue a memorandum kung sobra. Di ba'y paman makita? Kung may sobra-sobra na, di ginakalis na. Di na pwede, no? Sa aton. Di kisama basahan ta ng mga post ng iban. Mga kabalota, mga upod ta man ng iban, yung mga isa. Di na ba'y mabla ilugod bilidad niya? Di kay Zoan niyo yung tao. Oh, hindi naman yung mayo, no? Abi niyo, kami yung gapin kun sala. Because we cannot tolerate that. Pero kung tamitamihon yung mga tao namon, nga nag-aubra man siya sa trabaho nila, to pa din yung bisag reporter niyo kung parios man kadamo views sa views nga ginihimo ni Bertol Live sa iya sining program. Kung mag-collab siya sa mga vlogger na karong kabagimo, joke personal yan na nga choice. Kapangita mo siya innovation kag content para siya personal yung account. Di pa sila abtan tapagid na. Pabahilan na siya bla. Muna ng mga tao, kisa pati utot mo yung bantayan na nila, no? Pati na guru pag-ubo mo, butangan pag ganit na mali siya. Tubrahan na kisang kaisaon sang tao, bisanway sala ang isa katao, himuhimuan mo na lang. Ha? Pagkamahisa, amo ng balatian, nga way gidya kaayuhan. Ha? Handaan nyo ni, ha? The more mo nga ginalapak ang imo isang katao, the more mo ginaisaan ang isang mga katao, the more nga ginabatak sa pataas ang Ginoo. Sometimes these people, they don't, why sila sa ginobra? Nga ginabatak sila because siling sa Ginoo, hindi sila pagsapaka. Let them feel that I am winning the battle for you. Ha? Amo nang hindi mo pagsapakon kung may mga tao may isa, simo, sige pakalain, simo, baida. At the end of the day, magwa manggapong ka na nung matuod. Kaya nga isa, abis kalibutan, hindi gidya yung maparisan. May taga kalatraba, kaya mo yung may abilidad yung ma-report, may diing ka pa yung bukid na galin. Kung ikaw yung ginasunod, kaya namian ang publiko, si imo kay nakasaho sila sa imo yung style, ti sala abla na yung katawo. Magdapo, sala nyo yung kapuli na kag-bash, gabash kung ano-ano na lang. Ay na, no, manyaga kalinabo sa kalibutan man. Kung may kasaypanan siya, yan yung kauyanan sa Pilakadlaw. And if the management will know whatever it is, we are not, we will never tolerate action hindi mayo. No? Kaya may arati yung policy nga ginasunod. Na may perfecto di sinyo sa kalitan. Kung sino ba yung perfecto na siya mga boy bato na ba? Eh, do, sobra-sobra na kami. Napasya, kung pabayaan lang namon ka mo, do, as if do, pamatsyagan nyo. Basta hindi nyo lang mabato niya si Berto Gakit sa K5 News FM, mas damo, gasunod siya kung para sa inyo. Ha? Basta mo nang hindi nyo mabato sa kung galingon nyo. Do, gasululubra na kami. Way ga pa silabot mga tao sa inyo. Ang K5 ginpirming nalagas nyo. Gano kami sa inyo. Gatrabaho mo lang kami ni Tarong. We are being paid by Doc Ramil Uy to work sa Kutob Masalangan because we are passionate to what we are doing. Amo na nga ang gasulubra kami sa oras. Kisabisan kami gadlagan kung may mga event because we love what we do. That is passion. Ha? Ubrahan nyo lang yung blang inyo. Hindi way kami ubrahon. Kaya isig ka pa rin yung mga inyong way ganit pa sila bot sa inyo. Da? So this time around, i-check ko si K5 Jerry Lone Alois na ka-standby na sa line number 1 para at least matutukan ta. No? Ara na si Jerry Lo? Oh? Naka-standby na siya. But before sina-standby Jerry Lo, dali kita na sa birthday girl. Birthday, subong ni Nay Lori, no? Kabalo ba na kamo kung nga wala nagagiyo ang mata sa bukaw kung owls? Bograbi, bukaw. Amo niya mata ni Kipa Brignan, lo'y patay giho ni eh. Pero ang bukaw ay gagiho kung nung iya mata. Ato na itutukan sa ato ng photo trivia na ginadulong sa inyo sa Klinika Ditchy Bio.
6: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia. Photo trivia.
8: Alright, Lori the Explorer!
2: Mga K-5s, ini ang photo trivia considerin at yung hibaloon ang mga butang na posible makalubang sa atin sa alam. Mga K-5, kay balubala ka mo kung nga ang matas ang owl wala nagigiyo?
9: Hindi magiyo sang mga bukaw o kung mga owls ang ilas hindi nga mga mata o kung eyelids bangod ni hindi pareho sang iban nga mata sang sapat ang mga mata sang owls amo ang tubular kag hindi round pierced bangod ini sa ring shaped bones sang mga owls nga ginatawag sclerotic rings ini ang nagalock sang tubular eyes nila kag rason kun nga masyado ini nga nakapirmi sa sulod sang ila eye sockets. Bangod sini, hindi nila basta-basta mapalingi ang ilang mga mata sa wala o puntoo. Ang ila tubular-shaped eyes nagahatag man sa ila sang maayo nga depth perception. Sang maayo nga pananaw, labi na kung gabi nga importante para sa ila bilang nocturnal predators. Indi man sila kadali-dali liso sang ilang mga mata, makaliso naman sila sang ilang ulo, tugtog sa 270 degrees horizontally kag 90 degrees vertically. Ang mga owls mayara 14 kabilog na talaan sa liog. Ang ila flexible nga liog kag espesyal nga sistema sang mga ugat, nagabulig sa ila nga makalihok sang ulo nga wala nagakaproblema ang blood flow pagadto sa utok. Gani, kung hindi magiyo ang mata sang owl, ang ila liog naman ang nag-a-adjust.
2: Inesika J5 Lori Gamboa para sa Forativia!
6: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia.
8: Salamat, K5 Lori, the birthday girl. Happy, happy birthday kay Lori, the explorer. Happy Lain birthday! Grabe, happy, happy birthday si mo, Lori. Ano ka nami? Mayo lang gani, kakipabita, hindi buka mga ton matanong. Kaya nagligulag-gulag, prong ulo, ya, pwede yung mapatiyob hasta sa 270 degrees. Ha? Okay, ang lesson learned naton sa kaboy is just very simple. Yan tong mga nagapaubos, kag nagapakanubo, amun na sila ang pataason. Pero ang mga matinas-tinaason, manughikay, manughisa, kagisaan ng mga tao, tanawan nyo bla? Panilagin nyo blang tao nga ginahisaan nyo, nga wala mga tandog sa inyo, ginapakamayo, kay nga, kabalo ang Ginoo nga may misa ginahimo, lain si Momo. No? Ang tao nga sige nyo lapak ang linas-linas na ginaplanuhan nyo sa malain permi ginaangat para mabatsyagan nyo gin na damor nyo ginahisaan nalapakan ng tao damor nga ginapakamayo sa Ginoo. Amunang tandaan ta sa kabuhi di ta magsalig permi dat ara tas babaw kita lang permi ara da linasod ta lang permi ang aras dalong di ta wabla mga reporters ang K5 wag ginaga pasilabot gatrabaho lang na iya. Salablan ng ilakarong inuyunan sa taga Negros ang ilaya gawi mag-report. It's innovation kag creativity ang kinanglanon because we are embracing the digital world. Ikaroon kami on air kag may digital. Gakong gatingwa man iyang kabataan para magdami man ila presentation para mauyunan sang tao. Pero nuyunan sang tao, ya kag hindi nyo iya matupungan, mga kig mo ikagubuon yung tao. Kung may sala na siya, tihi sala, ina, sabton niya na. Pero nang isaan niya kaglugmuko niyo dasa po siya may magatandog sa inyo. Tinalawit pa klase post kay butangan mo pa iya sa ngalan blabanwang ang ibutang mo pangalan sa post mo kuan pa ng ano tawag ni pseudoname pa. Nago ka pa sa identity hindi mo. Ano yung sala sa mga reporters ng K5 na nag-obram lang yung Mayos Radio kag sa Facebook man. Hey, sigihan niyo. Sabi niyo nami tanawan niyo mga tao nga ginapanglapak nyo lang sa una, gaano pangabuhi nila, gamudmods la. Ang ginaisaan nyo, ginapakalain nyo, do kawatan, ginsabilog nga bakulod abis sa una. Tinanong tabos kabuhi nila, nagpigados la. Ginpakamayo paganiis la. Kay bangod, why man sila sang sala, kay ginobrasin nyo, sige nyo yung imo, sugilanon. Ginabalikan lang, gabalik ng gaba sa mga tao nga malabatasan mo. Isigihan nyo, kung nanamitan ka mo kayang Ginoo, mas nanamitan pag pamuka sa inyo nga ang mga tao nga ginahala nyo lapak-lapak why man sa ginahubra pero nga nagadaog sila kontra sa inyo. Kaya kayang Ginoo, nagbulig sila mo. Gapamati sa ton si pasensya sa matag palamati ta pero kinanglan ta magila sabdungon ang mga yawa kag lagba sungay na. Pero naanad na lang sila sang tami-tami sa mga tao sa K5 nga why magano sila. Daway na naslugar inyo kung kaisa eh, no? I-check ta this time around ang report ni K5 Gerald Naluis. Doon naluoy man ta si Kapitan to sa barangay sa Bago bla. Kinak-an go dong pobre. Doon nagdesider lang ibalik ning 20 mil K5 Gerald, good morning. Jer.
10: Amen ka kay Kapitan.
8: Kinatinga lagi ko bla ka K5 Gerald, nga wala man yung kapasilabot ang mga taga ka K5. Ang mga reporters tago bram lang niya tado nga pero may gidya sila perming subject sa mga lambalanon sa mga ayo, tlarias man taga trabaho, gresweldohan man takada may boss man ka isa sa atpon. Nga pilabtante ko ipe sila bot si mo man.
10: Kay humble taka kay K5 Eljan.
8: Ang isa kong kay isa kay K5 Jarilo, taga wa mo man ang balatian, way bulong.
10: Jack to get kay Valjan. Dri kita kay Valjan wa sa barangay kapitan, dri sa barangay Tabunan, Bago City kay Valjan, no? Nga kon sa diin at iligad nya dlaw kay Valjan nagtrending ini siya, no? Pinaagi sa post.
8: Nalo, ita kay Dukanis man dali si kapitan, no? Kay ti siya mismo gin-post siya for transparency purposes.
10: Mm, yes. Gin-post niya, ang problema ka kay Valjan, di nadalahig sa post niya or dala sa beneficiary gali ang iya sininga bata. Mm. So, may depensa diri kay Kipev Aljan ining ABC president no, sa Bago City nga si Honorable Jovito Gahaton. Nga suno sa iya ang nabato nila ang guidelines kay Kipev Aljan sang February sininga bulan sininga tuig sang 2026. Now, ang natabuging gaal na sila kuno kay Kipev Aljan sang duha ka adlaw nga pribilehiyo agud niya mangita bala sa benepisyaryo kag wala man sang guidelines gin nga ginhatag sa ila kun anong klase
8: amo man to ginabal sa taga sagay ginhatag sila sang aga kinang sa muning adlaw pag abuha si pasan nila dayon mo tigin dali dali man nila to pagita beneficiary Blacky 5 Jerry Law.
10: Mm, in check to get kay K5 Aljan. So ang natabo ti bangod nga Office of the President gid ang nagapangayo kagati dali nila. So hindi na sila daw ka pangangita gidayon sa mga benepisyaryo kay K5 Aljan.
8: Okay.
10: So dito kagati may ara sa nga apat bala ka mga estudyante nga napilian sila kay K5 Aljan and may bakante nga isa ka slot nga amo naman to ang rason kung nga agin butang niya ang iya sininga bata. So no, sa aton sininga information nga nabato kag post mismo sang kapitan sa barangay Tabunan. So ano tabo ka kay Five Aljan na ginpabangkot naton ining si ABC President no sa Bago City kung inibala ang may-ara sang ginbayular ining kapitan. Ka suno sa iya kay Five Aljan depensa niya wala man no kay Five Aljan sang ginbayular ining kapitan bangod nga hindi man tanan kuno nga kapitan kay Five Aljan na manggaranon kagang iban ati ang sa direktiba dito, mangita lang yan sa fourth year student nga pwede maka-avail sa sining 20,000 nga worth sang scholarship program. So dito, kagayawal dyan, kagayagimpasa nila sang May, ginpasa na ang link at nasa Malacanang ang pangalan, kagayawal dyan, kagsang July 9, kagayawal dyan, amo pa lang yan nagwa ang guidelines gid nga hali naman sa national nga dapat gali vulnerable o kung Arab lang estudyante kay Valjan nga may posibilidad nga maguntat nga yara na sa fourth year college kay Valjan. So dito kag nagambal ining ABC president nga si Honorable Jovito Gahaton sa Bago City nga bangod madamo actually madamo kita na baton nga report na diri sa Abuanan or Barangay Abuanan barangay Napoles no sa Bago City kay K5 Aljan may mga reported man nga may mga ara sang pariente and barangay officials mga hinablos nila or kilala nila nga ginpasulod kay K5 Aljan kag allegedly wala sang paibalo bala sa bilog nga barangay nga may ara gali sa amuna nga programa kay K5 Aljan. So iya nga gindepensahan kag pamatian na naton kay K5 Aljan no kay may ara sila sang tikang nga agud naman ibalik ining 20 mil pesos nga cash assistance sa tanan nga kutob nga mga may relative o kung na pamilya sa barangay official nga nag-ubra sa mga barangay ka K5 Aljan. So, pati amla naton.
11: Ina nga natabi, sa February, may alin sa national nga KPBA nga ang mahatag sa scholarship ng 5 ka bata sa kada barangay sa Pilipinas do para something mo na bilog na barangay. Actually, ina natabo na sa February ang permission permission gilink na sa May 18. Sa May 18 na submit na ang ngalan sa bata sa link. Nagabot din ang guidelines nga regarding sa isang scholarship July 9. That's why ang mga kapitan wala man niya kabalos ang guidelines kamo sila. Hindi na-submit na ang mga hindi. Guru sa ilang barangay, why naman sa ibang guru na nasulod ang bata? Hindi yan. Hindi graduated sa fourth year college. Pero ang amo na narason, nga amo na kami guidelines na ulihi. Actually, nag-proceed na lang kami sa amon nga sa advice, sa amon nga liga. ibalik ng kwarta. Malunat, balik ng kwarta. Elected officials.
12: Okay.
11: Pag-support degree. That's why. Ibalik pa ba, ibalik na muna sa province. Ipareceive.
12: And then, mas elected what?
11: I don't know kung ano ang kwansang province. Pwede under kami sa province mo. Kung kami ang mga kapitan, kung kabalo kami sa guideline, hindi na magamuna kung isipon ah, ang mga kapitan.
8: K5 Jerry Lo, kanami ba sa punto, respetuhon ta displikasyon nila, no? There was nuclear guidelines. Pero ibang gambal, it's gonna be conflict of interest and delikadesa. Well, sakit na nang nagyan subog sa mga kapitanes. Grabe na nang buyaya kung nagyan nila sa mga constituents nila. For us, sa K5 Blues FM, we also empathize to the family. But of course, kabalukati, trabaho na ito. We have to discuss the pros and cons about this particular project. We don't want to condemn anybody here because we have to investigate kay nagagawa. Nga pagpadala sila muning adlaw, pagkadasong adlaw, ipasa na yun mo. At the same time, may mas klaro nga guidelines kung sino ba lang dapat nga mangin beneficiaryo sini. Di balik nila, depende na niya kung sinong tagaan na lang sa province. Daw mo ng ilang plano, balik ang mga kapitanis, nag-meeting gali sa Bago. But si ganun sinidamo ang mga kapitan, yung mga mo, ni ganun kaso nila na sa Bago, Jerry Lo?
10: Actually, 24 barangays ang Bago City, ka K5 Aljan. Siya ni ang ABC President o siya ni ang presidente sang liga ng mga barangay. So amo nang giaprobahan ka K5 Aljan kag may mga several reports kita nga nabaton, no, like barangay Napules, barangay Tabunan and barangay Busay.
8: Batunon tang ila honesty, no, ang pagpangayo nila pa silo, pero lesson learned na ni ka K5 Jerry Lo, that if indeed there are programs like mga assistance programs like this, dapat hindi unahon ila pamilya because aras na sa pwesto kailaing gidependensya sang tao. So we don't want to condemn anymore ka K5 Jerry Lo.
10: Yes, oo. So amo na gani ang pahayag ni Honorable Jovito Gahaton nga bilang delikadesa nga K5 Aljan, ti magapaiway na lang sila sa sunod nga mga benepisyo kag apisar nga ti iban ko no pigado man kag hindi man tanan nga barangay officials manggranon, but ti bilang delikadesa na lang gid ka K5 Aljan, agod nga malikawan ang
8: ang hambal labi ni Sir Kenneth Chongkong, il opinion ginarespeto ta. Singa dapat they should lead by example and that's very good. Delikadesa and likawan tang paboritismo bla ka K5 Jerry Lo. No?
10: Exacto gid ka K5 Aljan. So amo na aton sini nga report ka K5 Aljan and suno gali no na istorya man aton ang DLG ka K5 Aljan nga suno sa ila
8: depende. Payong bago ya kay naghimo na sila tikang ibalik na para klaro kag mas safeguard man nila maupod nilang kapitan saludo man ko sa ila. Iban niya pulo panago pag ani K5 Jerry Lo.
10: Exacto, good. Kaya kayo ba ulit? Kaya gibantik.
8: Banggali, pulo panago pa. In fairness, sining kapitan bla. Nga grabe pa kung malawot bata. Yara, ginpost siya din sa Facebook mo. For the purpose, kaming transparent man siya. Kagpabalo, no proud man siya, guro. Nating ilang barangay na kabaton. Pero at the end of the day, ang alambala nun, takakipab siya rin, the end does not justify the means. Nami, man tinutuyo mo, pero ti, dapat tani, hindi ang pamilya mong unahon mo kundi mas damo pang ibanda nga constituents mo. Kaya yung problema, abik ang ilang requirements, hindi galis scholar kundi graduating mo, tiyawan ka niya pangita sinong graduating sa lugar mo.
10: Exacto, Ged. Kag ang ginakalain pa sa buot sa ila, iban yung mga estudyante ka kay Valjan, wala labot niya barangay official ang ila ginikanan or tiyo or lolo, something mo na ka kay Valjan. Kay bangod niya ang estudyante nga napilian kung kisa kay Valjan sa sining scholarship program is scholar na sang CHED or Commission on Higher Education or naga-eskwela sa mahal or pribado nga bulutuan diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. So amo na nga nagawa taas girang kilay sa pila ka mga pumuluyo sa mga na-mention.
8: We cannot blame them kakipaiba Jerry Lo because as a public official ako untaman we are subject for public scrutiny. Our lives should always be an open book pareha sa aton constituents. Wag kita mahimo da. Di ko ba nakita sila sayo mapakamalaot gid sila. Mula nagaling ko kaisa guro kabigo na aton moving forward because we cannot stuck ourselves sa amo nga klase nga bagay. Isa lang ni sa damo nga ginobran nila nga maayo amo nang budlay kuno kag K5 Jerry Lo bla miara nga teacher nagimo sa isang mathematical equation 1 times 1 asta sa 1 times 10 1 times 1 wa gibutang ya tanan jakto except isa nga nabutang dito 1 times 1 1 times 9 equals 10 Amo na butang niya. For the rest, 2 times 9, 18. 3 times 9, 27. 4 times 9, amo na bi. Insakto, hasta sa 10. So, ginpabangkot siya, anong nakita nyo? Ang nakita sala. Sa talagang estudyante, ang sala eh. 1 times 9 equals 10. Amo lang ito talagang nakita niya. Why nila nakita? Kag na-appreciate nga sinin nila, sir. Siyam, insakto, isa sala. Wala, kasi nagambal siya na. Ang tanan nagambal lang kag 5 Jerry Lo. Hindi ba, sir? Sala ang number 1. Amo lang sala, amo lang sala. In life, as a barangay official, sometimes, that is the reality. Sa pulo mo ginobra mayo, isa lang sala mo. Lipatan na itong pulo nga mayo, Jer. Ang isa na lang nadumduman sang tao. Amo nang delikado sa public office, Kipab Jerry Lo?
10: Amo na gani ka Kipab Valjan nga ako, kung mag-advise ka sa akong inapati, kung na akong mga pambarangay, kay kabalugin ko ka Kipab Valjan nga, experienciado.
8: Oh, so sabi ko ay kamang kabatong tupad sa sulod sa 3 years. Oh, sige. Actually, so, nami man sa public service, pero you need to be kabalang, Kipab.
10: Kabalang. Hindi ka magbalat si Buyas.
8: Oo, okay ka magbalat si Buyas. Patay kang bata ka. Jarte Jogen, saludo ko sa mga kapitan sa Bago. Ah. At least kinako nila may kapaltahan sila. Muna importante na.
10: So, muna ka Kevin Valjan, no? And depende naman niya sa every LGU kung himuon Manila ang same sa Bago City nga iuli ang mga ang 20,000 pesos nga cash assistance nga ginatag sa mga relatives ng barangay kapitan kag sunod sa DILG ara na ya sa sangguniang or ara na ya sa liga ng mga barangay sa
8: every ang LGU reason dre nga masyado naging ka aware kag very vigilant, no? The right term is vigilant ang tagpalamatita. Because of so much noise of corruption in the government already. Kaya hambal sa mga tagpalamati, tasiling nila, we are sorry for dealing with this. It is a lesson learned. It is high time to stop corruption. Ang mga feedback sa tagpalamati, hindi man aton dyan. Ha? Pero manami, because you know, we will make this as a eye-opener. Lesson learned na ni sa itong next time. Hindi ba sulit mga kangay sa niblajar?
10: Check to get ka K5L dyan. No? So, amuna ka K5L dyan ang ato sering update. And dati, follow up na ito ka K5L dyan kung na-turn over na last ang mga barangay ang cash assistance nga worth 20,000 sa ato sering provincial government. So, report gikan sa Bago City. Report ginadulong sa ato sa Kaluan sa DTX 500, D3 Bio, and Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. Ako sa K5, Jerry Lo Mungkal na Luis. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Hindi man loglahog mag barangay kapitan ka, no? Kabalo kita kung ano kabudlay ang trabaho. But you know, sometimes, kung ang pagtrabaho ta pure and sincere in public service, huwag ginintrahan pa politika kag so much abing inablang hindi ka gustong ang iban mga maupod, mabatian mo sa barangay, muti hala mo yung lagas, it's another story. But this particular experience that we have sa Saling Scholarship Program will serve as a lesson to all the elected officials sa barangay nga kung may mga programa nga ulo ayuda, unaon tagi dyan ang nagkakadapan. Anti sa nga itong pamilya kang kabatid. Check ta sa line number 1, may asawa nga ginpatay sa Yabana. I-check ta si Sinanoy, si Arf, si Lovely. Okay. May bana nga ginpatay niyang iasawa. Tiniro yung ginya kakipaib dito sa Balwa San Carles sa probinsya sang Iloilo. Anano kadalo bang motibo diri? Because sining asawa isang OFW, hamakon mo nga di nagtrabaho siya pilakatuhig sa abroad, nagsakripisyo para siya sa pamilya. And then, sa nibaluan niya nga ginaabusuhan ng yakabataan, doon naglain ang yabuot until such time nag-decide siya kabulagan ining yabana. But unfortunately, sa iya pagpauli mga ka-K5 kagdra sa Carles, gintiro ini siya sang yabana patay! Ano bang istorya sa likod sa mga K5 standby? Arin picture sa babae, tan pwede na pakita ang picture ni Nday. Pwede na pakita picture ni Madam ang biktima kag ang picture sa suspect kabana niya. Tanawan niyo lang K5 kaluluo yo. This is a crime of passion. Dili takbalo kung what went wrong. Pero doon sobrang guro, hindi mong baton nga bayaan ka kasawa mo. Di kung hindi nagaling asawa mo, si mo tirohon mo. Hindi nagugma pa na wag ta obsesyon. Ano ginagdalong nga motibo sa likod, no? Aring report ni K5 ni Lovely Castillo, director naman sa Carles. Lovely, good morning.
13: Yes, sa K5, well, John, good morning. Update ini sa isa ka OFW nga gipatay ini matapos ini nga nagpauli pa lang ini ka K5, L. John, sa isa ka semana diri sa amon sa Mayasityo Kambalatong sa barangay Bangka.
8: One week pa lang siya nga nakapauli. Da, pila siya katuig ng trabaho sa abroad, Labaw?
13: Yes, sa K5, L. John.
8: Pila siya katuig ng trabaho sa abroad?
13: Bali, 3 years na ni sa K5, L. John. Kagbali, ang
8: yas. Di siya gobra sa abroad? Anong apungsod?
13: Sa May Metro, Manila. Pag nagdalikyat, parin hindi siya bakasyon man diri sa amon sa Maya Sityo Kambalatong, diri sa Maya Barangay Bancala, Carles. Nagamoy ni timing niya ka K5, El Jan, nga nagsaulog sa nga birthday ang iya sininga bata sa adlaw mismo sa nga iya sininga kamatayon sa Agosto 16, mga pasado, alas sa 11:22 sang ugto. Kaga dito ka K5 Iljan sang gabi pa lang tuya ka K5 Iljan naga inom-inom ini ang suspect kaupod man sini sang pamilya sang biktima. Kaga gin welcome ini nila ya ka K5 Iljan ang ini nga suspect kay bangoda tatay ini sang ilang apo. Kaga gin ayu-ayuhan man ini nila ya ka K5 Iljan kaga samtang ang asawa sini nga siya Ma'am Rosella o kona alias sa Kanet. Amo ini kay K5L dyan nga isa naton ka kasi Mario man nga OFW nga sang 11 pa lang ni sang Agosto nagpauli diri sa may Banwa sang Carles.
8: Lab, wala mo ba sa bat kinapabangkot ko, lovely? Diin siya nga pungsod nagtrabaho? Sa diin siya ka pungsod nagyat obra?
13: Bali sa Dubai, ini siya ka K5L dyan nga
8: Dubai.
13: Ang ating kasi Mario kaga nagbakas timing man nga nagbakasyon ng Yasini nga aamod sa may Metro Manila kaga nagdakalikyat man hindi siya bakasyon sa may Banwa sa nga Carles kaga natabo man sa tumismo ang insidente nga nagpadulong diri ang suspect kaga makitaan man naton sa Yasini nga mga vlog ka K5L dyan nga aka ati vlog ini ang iyang angalan sini sa iya Facebook sa aton nga suspect kaga biktima naton nga si alias Nen Kanet o kon si alias Rosella. Ang sa karon niya ka K5 Iljan.
8: Now, love, balikan ta na yung istorya. Kundi ginom-inom to sila at tumanto siya upon sa pamilya. Anong ginalinan nga naglabot sa punto nga gintiro yung ginangiya sa ning asawa? Ano siya una nga sbana o kundi kaduana?
13: Bali ka K5 Iljan, ining si alias Rosella o kon si alias Kanet. Bali may bata ini siya sa una, amo ini ang lalaki kaga babaye. And then ang ini naman sa kay ati vlog o kon kay Jeffrey Labos sa Pacardo sa suspect naton, amo ini ang may bata man ini siya.
8: Pilido ya Labos Pacardo.
13: Bali Iljan kaga isa lang ini kabilog ya ka K5 Iljan ang ilang bata. Bali sa kabilogan bali tatlo ang bata sang babaye nga ini kag isa mismo ang bata sini sa aton nga suspetsado.
8: Okay. So paano yung gintiro niya sa kundi kinuminom sila to? Di ng asawa niya, may dala sa galing nga pusel?
13: Sa kagabi, ka K5, Eljan, bali mga 15 pa lang sang gabi sang Agosto, nagainom-inom, iniambi ang sospek, kaupod sang pamilya, gikan inisa sa may Banwa sang San Rafael, kaga wala man niya inalungung niya ka K5, Eljan, nga may plano, nagali sini ang sospek, kaga dito ya ka K5, Eljan, nagya apangayo man sang bulig, ini ang sospek sa pamilya nga, akun baga ka K5, Eljan, nga buligan, ini siya nga makibalik sa iya sini nga asawa, apang ya ka K5 Iljan dito sa nga adlaw na mismo sang birthday sang Agosto 16 sang udto samtang nagapreparar na sa mga lulutuon balay ka K5 Iljan ang pamilya kay bangod birthday ini sang iya nga bata sa niya Rosella o kuno ni alias Kanet dito ka K5 Iljan sa may puno mismo sang Indian mango nagapungko ini ang biktima naton kagagin palapitan ini sang suspect kay bangod naghambal man sini ang mga utod sini sa nga biktima nga istoryahan na nila sa nga maayo ang ilang relasyon kag dito ya ka K5 Iljan na naga apangindi na sini ang aton nga biktima nga si alias Kanet kag dito siguro ka K5 Iljan na impito man ini ang suspect kag ginti
8: ni gusto siguro mabalik hindi niya sa iyang babae bla pinilit ya giguro.
13: Yes, kay K5 Iljan, kay bangod sini sa aton nga pamamangkot sa aton nga o sa mga utod sini sa nga biktima naton kag sa bata sini bali may ginatratar ini sang hindi man maayo nga pagsinalayo ang ining mga kabataan sini nga una niya alias Kanet ka K5 Iljan.
8: Mhm. Sige. To pagtiro niya pila ano man pagtiro niya close range pila kalupok labatian.
13: Bali ka kay Five El Jan, anom gud iniga
8: kay
13: Five El Jan kalupok.
8: Anom ka tiro sa saway ang walang kalaban-laban? Ano gigamit yung kapusil?
13: Ba 45 kalibre yung pistol.
8: Tingnan may pusil na siya, ano siya, tanod?
13: Sa ina nga area, abi ka K5L dyan, bali maghalin ikaw sa may barangay Bangkal, sa may port naton bala, bali pataklad, ini siya pakadto, ini sa mong area, bali sa may left, sa may right side, ini bali madulog ka pa ini sa may bukid, kaga ina dra area do, laka lang balang pamalay, kaga medyo malayo sa karsada, kag mabudlay ang dala nun, bali medyo nabudlayan dito ang aton nga, pamilya man nga sa
8: pag sang naga okay sungwa niya kumulay ang lugar ang muna may ulo armas di siya pero illegal way guru niya papeles lovely no sang naga istorya sila way bisang mga members pamilya nga tanaw na sila sila lang duwag sugilan nun
13: yes ara man niya ka K5L dyan ang pamilya sinin nagaluto-luto samtang natabo ang insidente kagadito
8: paglidok pa na nagsiniagit daw sila no takapakayo patabang ning biktima way na
13: bali ka K5L dyan, pagtiro sini, sigida natumba sini ang biktima natun, kaga sigida man yung asod-asod ng lupok, kagsang ulihin, nagpadulong sini ang iloy, kaga dito ka K5L dyan, pila man kaadlaw natun, nga gina, ano, subaybayan nga, ma-interview man natun, ini ang iloy, apang nagpamalibad pa ini kay Banguda, ayara pa ini siya sa, kumbaga na trauma, pa ini siya sa natabo, sang taya sini nga bata, yung K5L dyan.
8: Okay, so, subo no ang iya death anniversary birthday mismo sa bata niya bali ang suspect subo at large pa
13: yes sa karon kay K5L dyan sa pag-iangot naton sa aton nga hepe sa nga Carles Municipal Police Station sa pagpanguna man niya pulis sa Major Ida Carl Jerome Tingala ang aton nga hepe diri nga padayon pa sa giyapon ang hot pursuit operation nga ginakandak sang aton nga katapo sang kapulisan kasubong man sang aton nga atag sa mga kapulisan diri sa kabanwahanan ka K5L dyan kaga sa karon na wala pa gid update niya ka K5L nga kay Banguda sa dumismo nga adlaw o kun sa dumismo nga oras sa pagtiro sini sa aton nga biktima nakitaan ini ang suspect dito sa may nalumsan nga area nga restaurant nga nakitaan ini nga nakasakay sa motorsiklo nga badya nga pula nga
8: daw pa nanaw sa pamilya do gi plano igi gapatyon sa way no
13: yes sa K5L dyan
8: iplano igi gapatyon sa misis niya sa tong adlaw
13: yes sa K5L dyan kaga base sa aton pa man pagatanaw sa mga vlog sini sang suspect kung baga may mga unod na ini ang mga vlog niya sini nga
8: daw gapabati-bati na siya bi lovely
13: yes, ka K5L dyan. Kaga kung baga ang matumod niya, single mom, amo ini ang iya, sini nga asawa. Kaga may pagahimuon siya gali nga karumaldumal nga krimen niya ka K5L dyan.
8: Why naman siya sa ibang niya gintiro, magluwas sa asawa niya?
13: Yes, ka K5L dyan.
8: Why naman siya ibang gintiro, pagtapos siya, lagyo lang sa dayon?
13: Yes, K5L dyan, kagali ko man sa ihibalo sa nga pamilya, bali may motorsiklo, gali nga na nakapreparar dito sa may ubos. Nga area nga lakturan dito naman niya sa piyak naman niya nga away naman niya sa nga karsada man niya nga federal niya ka K5L dyan para pagasakyan niya nga
8: akong baga ining lugar na tabuan magsaling ka bangka lang mo nang ginakantuan tala sa Carles amo ning lugar na day Limar Toto Limar
13: yes ka K5L dyan kag sa karon niya ka K5L dyan ang aton nga biktima ang yara sa punerarya day Toto Limar ya ka K5L dyan para sa nagakaiyo nga disposition kay ato dito subong ka K5L dyan kag sa nagligad nagkandak sa nga autopsy kaga nakita nito nga anom kabilog ang igo
8: igo gintanan din ang mga igo ya balaan mo kung din mga igo yan sa anom kalupok din ang igo
13: bali sa may kamot niya ka K5L dyan, sa kamot niya kag sa kilid, kag sa may abaga niya ka K5L dyan.
8: Lugwa, yaga pungko siya gali. Padalo, mangigo ka bala, tanan siya ay?
13: Yes, sa K5L dyan, kag dito, wala man ka preparar ang pamilya, kag bangod may armas, sining suspect. Ang tanan nga pamilya, man sini ang nakulbaan man niya kay bangod, puro man ini mga babae ya ka K5L dyan. Adito wala man niya nagpangisog kag naga ano ini ang pamilya sini kayo ang mga lalaki sini ka K5L dyan abali busy man niya sa ila tag sa katrabaho kag natabuan man sin ang time nga ang nagaluluto
8: ya gahimos ko sila para sa birthday ya no medyo masako
13: gid kaya uso ya sa amon nga basta may mga birthday ka kay Pavel dyan sa sina nga tinion, babae ang nagaluto. Kaga that's why nga sa pagkatapos ang insidente, mga puro tanan babae ang natabuan dito kag ang naabutan sa aton man mismo nga katapo sa nga kapulisan.
8: Sige. At large, wala pa filler, masurrender ang suspect.
13: Yes, sa karong kay K5L dyan, ongoing pa ang hot pursuit operation sa aton nga katapo sa nga Carles MPS kasi sa bugos naton man nga kapulisan nangin alerto man bangod sining nga suspect yaka K5L dyan. Kung sino man yaka K5L dyan, ay kung kaisa may mga kilala, may ginamensyon na rin sa iya, mga vlog-vlog ka K5L dyan, mga vlog-vlog niya, base may idea man sila ka K5L dyan nga sa namtangan sining suspect naton nga siya Jeffrey Labo sa Pacardo aka Ate Vlog nga kung sino man ang nakahibalos ng iya sining nga namtangan palihog lang mag-report sa aton tagsa ka mga municipal police station nga ka K5L dyan para mahatagan sa nga hustisya ang aton nga biktima nga ka K5L dyan.
8: Sige, salamat lovely sa imo sa balita.
13: Yes, K5L dyan report nagikandri sa may banwa sa nga Carles. Inaman si K5L Lovely Castillo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
8: Nabatiyan ang atong K5 News FM Carles correspondent K5 Lovely Castillo. Nanungod sa ning isa kamasubong nga balita bago lang gid naog no nagbakasyon ng OFW tiniro sa SLE Bana kay di gusto na magbalik sa Banay Blanc. Pero ginapintasan kabataan niya, that's why nga ginbulagan niya. Sa siyudad sa Bacolod, ginpayag ni Mayor Greg Esataya sa interview ng the K5 well-sorted members of Davidia nga wala iya mga ka-K5 sang may nabaton nga problemang siyudad na tuhoy sa scholarship program. May kapitan nga nag-ilibion ay doon tumakaya tapad 5 minutes si ARF may number sa ginatag. Pero doon lang halang nataguro tiyempo K5. Boss, grabe ni kapitan mo, taga-barangay Tumina sa Kawayan. Sakitan siya sa mga guro, mga ging comment, mga harsh, mga bashing na nabaton niya sa ilang mga Facebook pages. Sakitan siya kay silingan nag-basa ako ng mga scholar mga gani mismo namon, no? Anyway, sa mga utod na to, hindi ka maripat. Sa panahon, subong nga grabe, ulan, inip, dapat ngayon gigitas ang DTX 500. Ang usupio antioxidant may mataas ng DSE, disugar sugar cane extract. Nagabulig iniportihiran para mas slow ang aging process. Nagahubing katulukon. Kagin nalipyohan ang imusiling nga lawas because nagadetoxify ang DTX 500. Basi mamangkot ka mong sa akon, nga ang away na si K5 Rx Tupanta kay may importante siyang misyon. No? Actually, official ang yalakap. And 8 o'clock ina nagbiya siya. May travel siya out of town for a very important mission mga ka-K5. No? Good morning kali sa Poblacion 1 Sagay kay Salvacion Enzo, retired supervisor of DepEd. Enjoy ka get well soon. Kag si Winston Enzo, halin sa bata niya nga gwapo, Salwin Enzo ang nagapramyo. Okay, thank you so much. No? Kay Miss Jeanette Mangao and Jasmine Mangao and my family. Good morning man sa mga miyembro sa K5 University. Pod sa mga program karong adlaw. Thank you for being with us. Why did the tempo sa mga pagpalagad? But before we go, tandaan tani. Kung ang pag-updanay, why na sang ginadala nga kalipay, kagbisan anong pagpalingwa, hindi nagid mag-uliay. Batunon tang kabaturan. Ngang gugma, nadula na sa dugan. Hindi pagpamilit, ikalipay nga siya imubuyan, kag hindi magpadala sa imo emosyon nga imo mo lang hinulsulan sa paalabuton. Tanawain ning natabo sa Carles, another crime of passion. Another day, another FDLP. Sa pangalan ni Kip Ebreniel Alcantara, upon kay K5, Ethan James Sarmiento, upon ang aton mga station managers sa Rods Palma, Jinsha Tita, and Colleen Manzanares School. With our President and CEO, Dr. Ramil Uy. Sa pangalan ni K5, Eric Tenerefe. Ako naman si K5, Eljan Castaño. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kaningawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, the supplement for men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men!
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma,
14: Eye Care Gold Capsule,
13: Bacterial Conjunctivitis,
14: or Pink Eye,
13: Eye Care Gold Capsule,
14: Eye Allergy,
13: Eye Care Gold Capsule,
14: Cataracts,
13: Eye Care Gold Capsule.
14: Ang Eye Care Gold Capsule
13: may aras sa lutein,
14: Vitamin A,
13: Vitamin E,
14: Vitamin C,
13: Zinc,
14: kag Dilberry Extract.
13: Eye Care Gold Capsule
14: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
13: para sa eye health.
14: Mag-inom sang Eye Care Gold.
13: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Adlaw-adlaw,
13: Eye Care Gold Capsule.
14: Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
16: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
17: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
19: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
17: Hindi lang carrots.
19: Hindi lang carrots, mga doktoran.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health

0: tabla nga permilang kulang sa tulog. Nagatrabaho kon gabi. Ining sigi-sigi bilang nga kakulang sa tulog makalain sa lawas. Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod sila karong diskusyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil,
1: sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa na inom niyo na ang tanan niyo nga mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
0: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan, tanan, nagakinanglan sang pahuway. Ano bala ang nagakatabo sa lawas kung kulang kita sa pahuway, Dr. Ramil?
1: Sobra kadamo sang nagakatabo kag malain nga matabo sa imong vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan pahuway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pahuway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulawda kag kulang sa antioxidants, di wala yaga inom DTX 500 kag may TC, yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang, no? Nagapigaw ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tawo, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwan, gabilin niya impormasyon sa ano sa uto ko kay grabe patulogon mo.
0: Kag DTX.
1: Di inom pa DTX 500 kag may TC.
0: Yes, ang pagpulaw, Doc, ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal, kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
1: So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
0: Gani,
1: laimatyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan sa niya, list lang nga, pigaw ang imo nga defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise gid permi sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty sa agud nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
0: kwa? Shift. No, graveyard shift.
1: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
0: Kapulaw.
1: Yang may tisiya, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sang immune system agod may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bakterya kag viruses. So, mga nag-graveyard shift kag mga security guard
0: nagapulaw.
1: Driver, importante gininimo ang DTX 500 kag may tisiya.
0: Kalabanan ba na, Doc, nga nagatrabaho sa call center, nagatambok? Abi ko gani kung gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli ya dokaw, nga gatambok ang iban.
1: Hindi bala hambal ta Sir GP nga kung kulang ka sa tulog, apektado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina Sir GP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA. No? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutumon kag kabusugon sang tao. Kun busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agod nga hindi ka mag overeating. Kun gapulak ka, ini again ang apektado. That's why bisan busog na, namit yapon ka. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pagkontrol sa gana mo, inom giga DTX 500 kag Mighty C. Kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
0: Low sex drive. Uy, gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way gini gapulaw guru mo.
1: Wala ina mi tulog niya.
0: Bot silingon, pala tulog gid ka agi kuya gali. No? Kay sulbang gana ko. Amin engineer.
1: Kay gana TX 500 kag Mighty C, Sir GP, mamo na nga premiado ang imo nga gan sexual appetite.
0: Abaw. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
1: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, permi na lang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kung hindi sa gilayon matapna. Now,

0: Paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog, kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag may TC. Kay makorek lang na niya. Ang D-sugar cane extracts ang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sa ito ang sleeping pills. Kampiyon inumon sa mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag may TC agod healthy ka per me.
1: DTX 500. Dina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
2: Ilay Lady La Cruz, sa asang akon nga sugar? 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Kailan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galay sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Kagsubong ka namin isa akong paminsara.
1: Mighty C mapalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLD McKinley Street,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Para sa mga dugang pa nga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ini ang makapasiguro sa imo nga hindi ka gidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
0: Muna nga ang kahoy kag ang dahon.
8: Uh-huh.
0: Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant.
8: Gusto.
0: So para ba transfer na kaunon man.
8: Kaunon.
0: Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sa gi-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang transfer GP, o kung ini yung pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang spin ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yung gakapatay matigulang. Balo ka kung ano ilang mga sekreto, Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo. No? Fresh vegetables kag olive oils. Grape wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig. Siyempre, fresh kang hangin. Wala stressor, boy.
8: Mm-hmm.
0: Gulay. Utan, prutas, the healthy fats kag exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant salin sa prutas kag utanon. Di kung antioxidant lang man ang inyo ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik, pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C, daw nakaka kaon ng kapulo, tumtum, 15 ka klase nga prutas, kagulay,
8: Posto.
0: Kung nakainom ka sina. Meaning pa, kung damo, gigaya antioxidant nga ginainom, di layo kaya sa mga problema sa korason.
9: Problema sa korason, no? So, ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline yung vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga korason, agud ini ang hindi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa korason, Sir GP.
3: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress. Kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni ganis ang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So kanan may balance, that's why gatumalta DTX 500 kag Mighty C adlaw para matapna ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw, mag Mighty C ka adlaw para matapna ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
0: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
1: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
10: Imong blood sugar test.
4: Kira tong score gani?
10: 470.
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
10: ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawas.
10: Daw pareho lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
0: Ragoy.
10: Damo sa nagapaligo, pero daw ay lang yapon ligo. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
0: Wow.
3: Kay sala ang habon.
10: Sala ang habon.
3: Hala ang habon. Dapat ang habon mo, DTX Beauty Soap, may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga kapabaho sa imo lawas. May ara manini nga pa-pain, nga linsa papaya nga gapaputi sa imo. Tanaman nyo sa GP, hamis, no?
10: Yes.
3: Hamis, gapula-pula, kaya ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita ni man sa DTX 500 ari sa habon. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
0: May habon ka nga nagaprotekta sa imo panit.
3: Uy, may ga-detox pa sa imo skin cells.
0: Ga-protection, ga-tinlo, ga-patay kagaw, din ka pa DTX Beauty Soap.
3: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta, Doksam?
0: Tungod sa kadamo user sang Klinika Diopresh.
3: Gabi.
0: Ubos mo, meaning pa damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. Damo gusto nga maghamot kan ilok. Ano ko damo baho ilok.
9: Oh, protektado ka, Sir Boy. 42 oras, Sir Boy. Basta naka-klinika, Diofresh ka. Kaya yung extra virgin coconut oil sina, Sir Boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
0: Pag wala ka baho ilok, meaning pa naka-klinika, Diofresh.
3: Okay. Anyway, no, ang klinika, Diofresh, may tea tree oil, may VCO. Ang VCO, kaya tap na on mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang klinika, Diofresh, hindi lang niya deodorant nga ginaplasan, ginapahamot. No, ginapatay gidya ang cause ang pagbaho sa imo ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Klinika Diofresh deodorant, Doksam.
9: Pero kadaga, Sir Boy, nami gid magpangapi painit sang aton nga chan, pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton, no? DTX sa coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi ni nga kape, Sir Boy, ginahugasan, ginatinluan ang imong nga selula. So hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampiyon, no? DTX sa coffee mix.
3: Amo na sakto, Doksam, nga start your day right. Dapat ang imo coffee DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka basko klase nga kape for me nga duwa ang super antioxidant, may ergothionine, nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotayunin? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidants ng lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotayunin nga makita sa DTX Premium Coffee, may DSE. nga so, pinaka-passport. Yes, Dr. Ramil.
0: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka.
3: Kampiyon.
0: Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, inapang DTX Premium, mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro, sir boy, ang isarpi.
3: Correct.
0: Pang kape nga rin ang gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
3: Stevia.
9: Oh, natural.
3: Diba? Katimpla, kung pabis ka mag-bain-ching ko,
0: sir. Pero kung gatipid ka, DTX ko, ani? DTX ko, Pimix. Damo na ang nadik.
3: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapik ka din kaplakita kape ha nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
9: Yes.
3: Kung si lain niyang
9: tiplada. Ang iban, sir boy, but dayan magtulong sa ditribayo, sir boy. Ginapuga na lang nila sa buwan, sa ila kape.
0: Ang iban man, ang kuan ba lang, DTX 500 capsule, ginabutang na lang sa kape para sabay na lang tayo.
3: Boy, kampiyon, may MCTs ka na, protektado ka na kontra virus.
0: Wala problem niya kung ihalo mo. DTX 500 ka capsule, tapos pugaan mo ditribayo. Wala ganyan problema, sir boy.
3: Extend may maka, may kalabuwas ka, ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kun nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo selula nami man ang paghimos sa basura sang imo selula mga carbon dioxide yun, mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amo ni ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayon sang backhoe mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
0: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gito ang blood circulation.
3: So, pamasahe ka!
0: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akin nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahe ka either ka isa or kaduha sa isa kasimana, sir boy.
10: Correct. Importante ang touch therapy,
0: no? Kag ang mga kuan niya, mga ano na, mga
10: points
0: bla kaya niya man no
10: pressure points
0: makabulig ang pagpamasay gamit ang siyempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
10: bag DTX herbal oil
0: ma-DTX herbal oil la kami kay basi kay taka na mito sa isa ka blood juice kay ginapiki basin dugay-dugay mo naman yung piki on bla
3: herbal oil la DTX herbal oil no
10: pilian lavender, pero, kag lemon.
0: Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit nato nga mga reseller, legit nato nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga klinika de alternative medicine and wellness center nga mga product center.
10: Alright. Paano mabuligan ni Ditribayo ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulweta.
11: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP. No? So, mga adlaw, tunanta pa, ano bala makabulig si mo si Ditribayo, si Klinika Ditribayo kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
0: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
3: Oh, dugay-dugay ihi.
0: Kay kakadisturbo ang tulog mo. Especially kung kagabi o na sir boy mo.
3: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika Ditribayo makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate, Doc Ramil?
0: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi pa naon sa gagabion, dako na nga problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance, tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
3: Lain.
0: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa Ditribayo. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy. Prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kaya once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
3: Correct.
0: So, isa sa mga rason nga ang nag-hubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya Ditribayo, nabalaan na to nga ang Ditribayo is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imo nga prostate. So, in short, Kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio.
11: Everything.
0: Because kaya niya, patyon ang kagaw, kaya niya i-correct ang imo nga inang hormonal imbalance. Mm-hmm. Wala naman ibang rason, sir, buhay mo.
11: Correct.
0: Mm-hmm. Nga pwede nga magubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
11: Kagaw. Mm-hmm. Walang gid ang cost, no? Mm-hmm.
0: So kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
1: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang aton lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika, may DC! Ang alkaline, nga vitamin C!
13: Ako si Anika, kundayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC, efektibo gid.
1: May DC! Mabalik sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulustri Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
1: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
0: May mga herbal tip taga juice tip sa mga may amo na ang problema, sir boy.
11: Oh.
0: Like, you can have your tomato juice.
9: Kamatis.
0: No, 1 half glass, 2 times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. Mm. While you are taking your D3 Bio, mas dasig siya mano.
11: Absorb na nan, oh. Mag-correct, no?
0: Di na kakinanglan magpa-opera.
11: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-clinica D3 Bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo ang baldoklamil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa asawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive, kita ko ng imo prostate.
0: Siyempre, may inflammation ng gatabo mo.
11: Correct, no? Ti inita nan tanan ginakorek ni Clinica D3 Bio. Paano si D3 Bio may ginatawag lauric acid, may mga ara man siya gani mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
0: ang dinaro. Ang rason nga nga gahubag.
11: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amuni ga pahubag sa imo prostate. To kung gatumal ka D3 Bio sa Clinica D3
0: ginakorek
11: Bio,
0: niya inang hormones.
11: Ginakorek niya inang hormone. Correct na Doclamil. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH. No? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Clinica D3 Bio. Pati si Manoy, ginabuligan man para makaiwas sa prostatitis.
0: Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amon ang problema, hindi disturbo iya tulog, hindi man ka madisturbo, painom mo D3 Bio. Pero kung hindi na palangga ni mo imubana, hindi na paim na.
11: Tawa.
0: Paim na D3 Bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga amon problema, paim na D3 Bio. Para nang wala pa bla inakabalatean sir boy, painom mo na. Kag ari pa yung pinaka the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. nakainom di Tribayo.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
0: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw kagainom sang D3 Bio. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bila sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sa mga nami nga hormones, mga happy hormones, Sir Boy.
3: Uh-huh.
0: Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sa hormone nga oxytocin.
3: Yung payo pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
0: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imo nga mudo, imo nga emotional health. Tungod sini nga rason.
3: Di mo makita ang epekto sa klinika D3 Bio and probiotics. No? Grabe, gid ang kombinasyon sa klinika D3 Bio sa probiotics. No? So, di mo makita nga ang imo mood, ang imo mood, ang imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio, Doc Sam.
9: Kung ikaw, Sir Boy, stress, no, siyempre malikawan ta na tungkol sa ginatawag kadamuan sa probiotics sa aton nga chan. No? So, ang klinika D3 Bio, ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, Sir Boy. No? Amunang kabangdanan sa osteoporosis, no? Hypertension, no? Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no? Depression, no? Pero kung naka D3 Bio ka, Sir Boy, ining cortisol hormone, naganubo. Kaya yung D3 Bio, may arasa sa ginatawag anti-stress activity, no? May arasa sa ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasa coconut virgin oil, Sir Boy. So, malikawan natin ang stress kung naka D3 Bio kita.
10: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmiga pinangakig, oh, gamo ang balay ko na mo ng asawa, abirigaluhin nyo na D3 Bio. Kulang na sa D3 Bio. Nga, ang D3 Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun e nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagapa-relax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis, gabuot si misis.
0: Agoy. So inom gid D3 Bio kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagadto sa imong til, halin sa imong baba pagadto sa imong tinai. So damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alam mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istas

0: nga karon aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Sa akon ka lang ya survey nagdaog.
2: Kagnya sa imo lang. Kaysan saw nga pang survey? Sa pulo ka surveyor. Isa lang kuya nagtaas ang ratings.
1: Kaiti, ako man lang yang nagabaton sang balita. Ang iba niya, hindi gidya magbaton.
2: Ha? Nga, hindi sila magbaton daw.
1: Kay wala sila salig sa imo liderato, Migo Bingbong.
2: Agoy!
1: Isang ano kuya nga pilit sa ila. Hindi gidya sila yang magbaton.
2: Tisa din ang mga malita nga ginpadala ko sa imo.
1: Ah, ato lang sa balay, Migo Bingbong?
2: Tianon mo to, burohon?
1: Ibalik ko diri sa imo.
2: Baw kung wala tagagin reminder ra ukon mo ba ko ba?
1: Iuli ko to, Migo, ah.
2: Iuli mo, kanya bisto ka na. Kung wala, kwartahon mo gid ino.
1: Ala, sadya-sadya ino?

0: Magdalena. Oh, animal. Nano ka? Nga daw hindi ka kambalaw? Oh. Animal, daw ginatuslok ang kwan mo, ha? Ay, abaw. Nano ka nga, hindi ka makambal? Ala, ginatudlo yung iya baba. Ari mo ay, kay tampaunta ka? Tampaunta ka? Ala, daw nagsinya siya nga, oo. Tampaun ko sa ay, ari mo ay, ha?
1: Kay purong!
0: Tikman, hindi kambal ka manggali?
1: Masakit man purong bang. Bigang kusog sa tampa mo ba?
0: Ay, abaw. Kay kung wala ko gintudong pagtampa si mo, wala ka ginakambal kong tani.
1: Buot ko silingon, tampaon mo ko, pero hinay lang niya tani. Kakusog man to niya.
0: Mayo na, kay isahay niya pagtampa. Ha? Kundi kay ginkusugan ko, kundi kambal ka dayon.
1: Gani man, pero katagasak mo ng hampak mo.
0: Mapasalamati na lang, kay kung wala to nagtagasak, wala ka ginkambal.
1: Ate, okay ah.
0: Pero Madam Magdalena, indihan nga ginalitan ka na nga. Amo na eh nga wala ka makambal.
1: Ay, ano nga halit man?
0: Hindi gani, epekto na inasang gaba.
1: Hala, ano?
0: Oo, gaba-gaba ina sa mga pinangawat at sa barangay hall.
1: Hala, pati-pati, kamanyay mo yung sa gaba ya. Saka moderno na subong kapati ka pa na.
0: Ate, kung wala na gaba, may mirisi pa man ah.
1: Ala, sadya-sadya, ino.
0: Why?

0: Dugi na tense ako sang akon i-spit sa akon nga suma. Suma as in state of malita acquisition. Nano man niya man nga kada tuig niya may suma. Dumatsagan ko mula daw ininto niya. May. Kutal ka ba lumada sila sa hinimuan ko? Sila na lang tani tukib eh. Nga i-report ko pa yan sa ila. Ha? Karon mabisto nila ang kinawatay malita. May. Kag isa pa, natak-an din ko yung daan magambal sa mikropono. Ha? Kay nga ah, nagakalakjo ko yung daan ko maglawig hambal sa mikropono eh. Ang gusto ko yata ni rikta na lang niya palapaway. Wala na suma-suma pa. Ang gusto ko nga sumaya, ang ginasuma kung pila ang maginansya. Nan, amo na dapat ang isuma ko. Wala na sang iban pa. Why? Daw hindi na lang kuya magsumasuma pa. Talaka na iya. Ay, spiki kay ni Magda Tambok. Ay, nano ka man imo, Yusuf Castrilla man. Napangibot ka haw. Abi palapit, di bala? Na, amo na.
1: Hala. Daw, nag-nerbyoso ka na, Mr. President, haw?
0: Ay, hindi kuya nerbyoso, ah. Nakibot lang ko. Kay gulpi ka lang nagsulpot. Ay nga, ama, ano ka, haw?
1: Ay, luyag ko lang mahibalaan kung bala. Sa ulo mo ng imo nga speech sa Soma?
0: Ah, sa ulo ko na.
1: Ate Mayo.
0: Sa ulo ang title pa lang. Pero ang kaundan wala pa.
1: Hala, sadya-sadya, ino.

0: kayo dyan, laba nga tikalon?
1: Ano man toto dako nga perte man ka tikalon? Daga pa mira ka ng toto dako, how?
0: Ikaw ya ka pa ni mira man gani? Kaya bira ng biranay, ti? Kabalo ka bala? Kung ano na nga adlawas?
1: Kabalo eh? Anong matyagan mo sa ako niya, pigaw?
0: Aba, ti ano be?
1: Lones na, boss. Kagsan diskolta naman.
0: Ba! Mayo, mayo kay wala ka nalipat ba?
1: Ikaw lang yung malipat. Hindi, lang ko guro yan, oh.
0: Yoga eh.
1: Tood man natutood ako. Kay because never in my life inalipat ako.
0: Hmm? Tood ka?
1: Kaya mo na ang ako na bilidad ya.
0: Hmm, sigurado ka?
1: Oo eh, sigurado giko da ya.
0: Te, nadumduman mo pa tong ginpagwa ka sang una sang teacher ta kay nakapamuhin ka sa shorts mo?
1: Ang butay.
0: Nga, butaw.
1: Nalipat na ko na ya.
0: Kita mo? Nalipat ka na kay parte sa pagpamuhin mo sa shorts mo ang ginaistoryanta?
1: Sada sa jay, no?
0: Wow!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Rekis sa nagligad, si Kisaki, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, to Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa

0: Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
10: let's go with the flow.
16: Man, kita mo bang nakikita ko?
17: Oo nga, kitang-kita.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: 101.5 K5 News FM. Well, K5, isa ka breaking story ato sa niya pagdalon as of 7 o'clock this morning. Isa ka shooting incident ang nagluntad dito naman sa isa ka private school sa Zamboanga City. Reportedly, na-interview natin bagugin lamang si Major Sheila May Chang, ang PIO sa Police Regional Office 9. Unfortunately, ang aton interview si Eway ma-record, no? But we're trying to call her up. Reportedly, duwa ka kabataan ang konfirmado nga nagkalamatay, no? Duwa ka kabataan, duwa ka estudyante ang nagkalamatay. Natabo ining insidente at around 7:30 in the morning. Nag-aara na sa sulod sang bulutuan ang mga estudyante, nagakandak na sang classes. Sa linya po natin, ma'am, sorry po. Si Ma'am Chang kasama po natin, ma'am. I'm sorry kanina, hindi po namin na-record. Can I just go you on live? The same thing na po sa sinabi nyo kanina. Kasama po natin si Major Sheila May Chang, ang PIO ng Police Regional Office 9 ng Zamboanga Region. Major Chang, ma'am, would like to confirm the information na taga po namin dito sa K5 News FM Philippines na meron pong barilan na naganap sa loob ng private school sa Zamboanga City.
3: Yes po, sir. At around 7:50 a.m. kanina po, sir, nakatanggap po kami ng tawag na meron nga pong insidente ng barilan na nangyari dito sa isang campus, sa isang school dito sa Zamboanga City po. Mm-hmm. So, as per initial report po natin, meron po tayong dalawang biktima at yung hindi pa po natin identified as of this time, sir. And yung suspect po is unidentified pa rin po. Pero nakapasok na po yung investigator natin together with the SOCO team. This time, nandun na po sila sa area at pinaprocess na po yun. So, in the coming times, magkakaroon po tayo ng update, sir. Ng mas malinaw na picture on the incident po.
2: Okay. Based sa report po natanggap namin, meron pong lumalabas na video po sa mga social media na nangyaring pamamaril sa loob mismo ng mga classrooms doon po sa naturang school institution po, learning institution.
3: Yes po, sir. Aware din po kami na meron pong mga lumalabas na video na ito, sir. Pero at the end of the day, we will rely on our investigation,
2: yes,
3: sir. Pwede namin magamit itong mga video na to para matulungan kami sa investigasyon na gagawin namin. Pero iba pa rin po talaga, sir, yung investigasyon gagawin ng ating mga kasamahan po dito, sir.
2: Mayroon po kong dimension dalawang biktima. Kamusta ang sitwasyon? Kasi ang lumalabas, mayroong fatalities. Would like to confirm that.
3: Sir, as of this time, sir, hindi ko pa po makakonfirm kung ilan po talaga yung fatalities. We are still waiting for the report, sir, ng ating Zamboanga City Police Office on the fatalities, sir.
2: I see. Pero meron mo bang initial report na nasabi na merong fatality on the said school shooting incident?
3: Ang natanggap po namin na initial report ay meron po tayong dalawang biktima po, sir.
2: Ano ho ba yung nadetermina ho ba? Anong armas yung ginamit ng assailant o ng suspect?
3: Hinihintay po lalo yung confirmation, sir, ng investigator unto the firearms na ginamit po, sir. Pero kung sabi nyo nga, sir, may mga video na lumabas, kita po natin na meron pong short firearm.
2: Okay.
3: Na nakita doon sa video, sir.
2: Maliban ho sa dalawang napaulat initially, reportedly subject for further confirmation na may dalawang namatay, meron ho bang napaulat din na sugatan sa naturang pangyayari?
3: Sir, sinecheck pa po namin, sir, kung meron bang mga sugatan. And we are still in contact. Wala pa po kaming natatanggap na numbers.
2: Maliban po doon sa mga estudyante, wala hong napaulat, may guro na nasugatan din sa naturang pamamaril.
3: Yes sir, isa rin po yan sa sinacheck namin sir sa ano, sa investigator po din sa area.
2: What about the status po ng...
3: Hinihintay lang po talaga namin sir yung report nila sir on the update sir. Kasi okay. Ongoing pa po sir yung kanina.
2: Wala pa hong information kung nahuli na ba itong suspect o hindi pa?
3: Hinihintay rin po sa amin yan sir. Actually tinututukan na po namin yung lower units. At the moment po sir, nasa area na po ang ating regional director sama ang city director po ng Zamboanga City Police Officer to ensure na the PNP is on top of the situation po.
2: I see. Yung suspect ko ba, estudyante o outsider mula po sa eskwelahan na iyon?
3: Sir, wala po akong hawak na basis para na makapagsabi kung estudyante siya o hindi. Pero siguro sir, in the coming days po sir. In the coming hours po sir, pag nakatanggap po tayo ng report, we will be open to your, we will be able to answer your questions.
2: Sige po. So, we'll keep in touch po sa inyo. Major Sheila Mae Chang, we would like to thank you for accepting our call. Maraming salamat po, ma'am, at God bless po sa inyo. Salamat po.
3: Yes, please.
2: So, mga ka-K5, nabatian ninyo si Police Major Sheila Mae Chang, ang Public Information Officer sa Police Regional Office 9 o Zamboanga, no? Zamboanga Region. Alas 7:50, nagakandak na based on the initial report, nagapatigayo na sa classes ang mga teachers kay estudyante. Nagsunod ining lone gunman, hindi pa matumod kung outside na no, kung estudyante, nagpaniro. Ang initial report, duha ang patay, hindi pa matumod kung may mga pilason. Pero ongoing na, kag ang PNP is on top of the situation, kag magakadto ditong regional director sa Zamboanga, kag ang city director sa Zamboanga City, para man formal nga sikyaron ang sitwasyon sa Ateneo de Davao o Ateneo de Zamboanga, Ateneo Zamboanga, para masecure ang mga estudyante nga sa sulod. Hindi pa natin may maluwan kung nadakpan ang suspect na nagpaniro. Apang delikado, liwat na naman kita. Do, naghampang lang siya mo. Based on the video nga nakita, ta, do, gahampang lang siya sa... ano pa daw, ganin na to na? Nga klase sa hampang, kagipay special forces lang hampang, no? Do, gahampang lang siya. As if live nga hampang, ginakamirahan niya pang punta sa pusilya while gasiyagit ang mga estudyante sa sulod samtang ini siya ang nagpaniro Grand Theft Auto, no? GTA, no? Do Grand Theft Auto, do gampang lang siya Grand Theft Auto mga ka-K5, amuna ka delikado. Ini nga klase sa mga hampang. K5 News FM. Bantya nagduga mga detalye dari sa K5 News FM. Recap lamang na confirmar nato ining information pinagi sa Public Information Officer nga si Major Chang sang PRO9 Zamboanga Region. Balik kita sa mga taong mga drama.

0: Kalak, kada mo iya si mo may nabalan mig, no?
1: Oo, oh, ah. Ikaw wala tayo may nabalan mig, wala tayo subong.
0: Te, kaganong iyan balta di mig sa patio mig?
1: May binata mig, ah. Para dumasalaan man nga pamilya, tadi mig. Sundon taman ko na nung ang ibe. May ibe man tayo.
0: Amo na, Meg?
1: Oo, Mika.
0: Basi ang balunta nila nga, you're nothing but the second rate. Trying hard. Copycat.
1: Grabe, English ba? Sadya-sadyay, no?

0: Mads Marites, intindihan nay na lang tabalaya ah.
1: Mads, ako ya kaintindigid ko ya sa sitwasyon mo. Ang pait lang ya kay ikaw yang hindi kaintindi sa sitwasyon ko.
0: Aba. Aba? Ako pa ya ang wala kaintindi ba?
1: Mads, intindihan ba lang sitwasyon ko? Pigado ko ya, Mads.
0: Ati, hindi ko na iya sala kung pigado ka. Imo na iya sala, Mads, nga wala kaya nagpaninguha para makadawa-dawa ang pangabuhi mo.
1: Amo na gani, Mads, na sa imo ko ka palapit. Kay kaibalo ko nga ikaw ang kaintindi sa akon.
0: Mads, naubos na iya ang pag-intindi ko sa imo. Expired na, Mads, ang pag-intindi ko. Kay man, Mads, sa liwat ha? Kung intindihon ko lang iya ang pangabuhi mo, paano naman iya ang pangabuhi ko?
1: Ay, Mads, bastante ka man niya, Mads. Bisan magbulig ka pa sa akon.
0: Ang mabulig ko sa imo, amo nga, pabayan ka.
1: Ano na nga matawag na bulig? Kay pabayaan mo man ko, Mads.
0: Bulig ko na sa imo, Mads. Agod nga hindi ka na magsalig pa sa iban nga tawo. Maninguha ka, Mads. Agod makakaon ka. Kag ang panimalay mo, mahitso mo. Tinamad na yung imo Marites.
1: Ay, sadya-sadya, ino.

0: Nakita mo si Noli.
1: Ha? Nga man?
0: Kay wala na to siya sa ginatambayan niya, Permi, nga ginaistorya niya bala sa mga pakinaasun kagbata.
1: Atay! Yaya!
0: Basi bala na dula na si Noli. Kagundiin siya nagbakalabot.
1: Ano din nga nagabalambot niya man? Ato to siya sa dako nga bato, ho?
0: Ay! Ato to siya? Gaano to siya?
1: Gapahapa to. Nagatapik to siya.
0: Ano?
1: Siya kuno ang leader sa mga sisig ang talaba.
0: No! Alo?
1: Ano pa? Nagtapik-tapik to siya sa dagko nga bato, ah.
0: Alam mo ka, animal bala ni kay Noli, ay. Sa kadamo, sa mapinsaran.
1: Ah, oo, damo na siya napinsaran niya. Pero ang magpinsar nga iya sang normal daw, budlay gid na para sa iya. Ang lain lang to sa bato nga ginatapikan niya, may nitan to siya sang adlaw. Manganga man siya. Kay ti sila nga daan, talaba siya kuno eh.
0: Sadya, you know.

0: Yan, sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong natamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang abutika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagintistingan. Walagit ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Sa una,
3: pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babakas sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: happy now.
1: That song was brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. K5 News.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa
2: ako tutunan. Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sang ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
11: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
13: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend.
1: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Happy! Everybody is happy!
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift!
25: OT!
26: Breadwinner!
27: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
28: Drink responsibly.
27: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
29: Let's go. Go with the flow.
30: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
31: go with the flow.
30: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
31: Charmy!
32: Charmy, let's go with the flow.
33: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Magamit sang salon pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
34: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
35: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
34: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
36: It's the best part of the day.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vision. Ang Vision. Yung may D3.
2: Subong nga adlaw tun-anta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pa lang sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gyud mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo. Ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo patay man.
3: Mm-hmm.
2: Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
3: Gahanda so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
2: Mm-hmm.
3: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na ng duha, tub-tub, tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
2: Mm-hmm. Tatlo, apat na dahin ako niya, kitang ko, duga karat-kalhat na.
4: Mm-hmm.
2: Huh? Tatlo, apat, dahin ka D3 Bio, live ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa trangkaso.
3: Okay, siyempre, adamo, apektado mo, obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
4: Correct, nan mo pa pamilya mo.
2: Pamilya mo. So sa baba pa lang, goobra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usa sa D3 Bio, no?
0: D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas, mga buti ka.
2: Pagkadto sa Chandoclamil, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
3: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
2: Wow!
3: Ti, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
2: Wow!
3: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
2: Wow!
3: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics bagid, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
2: Wow!
3: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
2: Ketones.
3: No, para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni sir boy, once nga nakainom ka di tribayo, ga-increase ang gitawag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, nga mo na mag-trigger sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
0: D3 Bio!
6: Ako si Maria, mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News!

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: 105 News. Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:05 sa aga.
2: This is the shocking moment. A couple...
3: Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
3: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Alma Joy Versusa, Merlita Malbas, Alma Imbang, Gina Purano, Jean Montesino Arroyo, Pinks Delphine, ML Balasa. Hindi ko magpadugay sa mga greetings, kidlag ko mga balita naton subong adlaw. I hope na inom nyo na ang inyong DTX 500 kang Mighty C. Adlaw-adlaw tani dapat ginainom. Agod nga likaw kita sa mga balatian. Especially ining pagkabaldas ang aton nga mga internal organs. Pagkabaldas ang mata, sang kurason, sang lungs, sang kidney, sang liver, pure pancreas, kagiban pa nga mga kabangdanan, maging kabangdanan sa aton pagbalatian. Bangod sang oxidative stress, nagatigulang kita ang panita nagakurinot. Oh, timayo lang na iakon mga 40 ka mag-inom DTX 500 kag permi naga gym, naga exercise. Kaya ang lawas mo niya healthy, gapon do tsura lang niya gagulang. Pero ang lawas niya healthy pa. Ginaagawan pa. Ginaimunan pagyapon sang asawa kay kahat pa. Di gusto nyo na nga amunang inyong mga tsura, mga bana birds, ang mga tigulbam da nga mga bana. Di gusto nyo nga amuna na inabalang may edad ka na pero ginaimunan ka pa sang asawa mo kay hat ka pa ya. Doon na insecure sila ya sa imo. Huh? Doon na insecure ya ang bibay sa imo.
1: Sino ito?
0: Yang akon ba na daw wala yag gulang aw? Do ka immortal niya aw?
1: Sino to ito?
0: Oo, yung akon, ya Marie, ang bana mo bla Maria, do ka hot pa ya. Basi may uyab na. Amo naman nagaling ang downsides. Basi ang balon niya, basi may uyaban, guro ng bana mo, nga do ka hamot per me. Balo ka naman down sa aton nga mga Pilipino, ya. Bisan why mo na iginaubra, ya, lainan na diyon sa pangunahuna nila. Hindi bala, amo na bala ang mga Pinoy. Bisan why mo ginaubra, bla mo na diyon nila yung pangunahuna. May mga asawa, gani ako ng bana nila, maglamugo, aki, ganil yan, ano, kimo, yung kalamugo sa imo. May mga asawa naman nga kung magpatisoy ang bana nila, naghamot, yan doon ka patisoy ka, ha? Yan nga di ka makato, may uyab ka naman, guro, Lyle Perhi, ay.
1: Grabe, boy.
0: Yan, Lyle Perhi, may uyab ka naman, ay.
1: Grabe, boy.
0: Yan nga doon ka patisoy ka. O, oh, daw muna, bla. Ano na yako, no? Tiwai tani pa sinagtuan ng mga lalaki. Abahala da sila, basta importante pati soy ta.
1: Ah, grabe po.
0: Te, para nga mag-hubin, mag DTX 500 gid per day. Parisan gid sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mga balita nga ton pag-istoryahan, siringaga, boka dako sa balita to. May ara sang isa ka natabo nga active shooter o shooting. Active shooting kay may active shooter dito sa Ateneo de Zamboanga University. Ateneo de Zamboanga University sa Barangay Tumaga, Zamboanga City, sinigid lamang nga alas 7 sang aga. Oo. 7 in the morning kung hindi ko magsala. 7:50 in the morning. So no ini sa regional or police regional office 9 spokesperson nga si Major Shelami Chang. Amo ni ang mga detalye nga ilang nga nabalhag. Tikaron istoryahan tay ning active shooting. Ano na naman ang mga epekto sini sa aton nga mga kabataan? Ano na naman ang mga epekto sini sa mga gun holders? Ano na naman ang mga epekto sini sa mga eskwelahan? Ano na naman nga mga debatehay ang himuon sang mga politiko, especially the ones that involved in crafting the laws sa Kongreso, sa Senado? Ano na naman ang mga implikasyon sini kay by far ikapila na ni natabo sa Pilipinas? And we're going to check pila na bala ka incidents ang active shooting sa Pilipinas kag ikumpara tani sa Amerika. Ini ang aton dako nga balita, ang aton pag-usisaon, kabaga talakayon, sini nga aton Tuesday presentation sang 11 Mbps. Magprabersi na, yari ang aton mga local news. Kapitan nga taga-Kawayan nga nagpasulod sang iya duwa ka kabataan sa presidential assistance. Nagpatag sa publiko. Na kay nga abalakap nga ang unahon tagi di bata ta. Daw ka ang gwa na blakap daw. Do pagin panginhimuslan mo. I'm sorry kap ha. I'm just echoing the sentiments of the people. Ang gwa na daw ginpangin muslan mo gidya ang pagkakapitan mo kay ginuna mo kabataan mo. Kay paano ka nangin good leader sa barangay mo nga unahon mo gali ang kauglingon mo kag pamilya mo sang sa iban. Diin da karon nagasulod ang public service. Diin da karon nagasulod ang intsakto nga paghatag sang oportunidad sa mga katawhan nga ra sa barangay mo. Diin na da nagasulod ang moral standards mo bilang kapitan. Kitiga pati ko damo padapigado sa inyo being a kapitan sa barangay. Hindi man sila nga manggaranon kadayon, pero ti mayo-mayo na lang kumpara sa iban. Kay ti may ginatawag kita nga the rule of thumb is delikadisa. Diin nagkadto ang delikadisa sang isa ka kapitan kunang iya mismo kabataan unahon niyo to sa scholarship program while ang mga kabataan sang iban hindi makaeskwela kay way kuhaan sang kwarta.
1: Grabe po.
0: May barangay kapitan man sa Sagay nga nagpaathag man sa K5 kag nagpahayag kalabot sa bata sang barangay kagawad nga naka-intra sa 20,000 nga scholarship ni PBBM. Ay, sos do ka prevalent gali nga mo ni nga problema no nang aton nga mga barangay officials ginapanguna nila ila mga paryente. Halin sa kapitan bakadto sa kagawad. Pang, may number ka ni Gibes. Gingaan ko ni Billy Mirabilis idiyaw. Pang, tawgi si Gibes bikaron. Ikontak-kontak ka sa messenger niya, Gibes. Si Kapitan Gibes lang nga. Kilala niyo si Kapitan Gibes? Angga, kuana bla, angga pa viral na basubong nga kapitan nga si do si Kupitan ang tsuraya. Interbyon tabla si Kapitan Gibes bla. Angot sini kontak ka sa naton si Migo mo Jinpol may interview si mo binuang. Inabla sa mga real sinabla nga. Yeah. Wait kita da kalawaton. Tunto ni si Gibis bla mo. Sige. Try ta karon tod si Gibis. Tunto gini si Tiger Billy Mirabilis. Oh. Sige si Gibis nang inspirasyon.
1: Ito.
0: Pamutong na lang si Gibis kung di na siya gakuha sa iya ng mga tinago ng mga dinungol. Babayi sa Binalbagan kasado sa isa kahapon pero hindi iya kilala. Ginkawat ang iyang identity sang ini ang magkadto sa Philippine Statistics Authority PSA para magkuha sang passport ay naibaluan nga kasado gali siya sa hapon. Pero sang gincheck, hindi iya tsura. Iya pangalan kag tanan-tanan nga impormasyon ginggamit para magpakasal sa hapon.
1: Grabe po. Ito.
0: Suicide incident sa San Carlos, Padayon nga nagasaka. Rason sa insidente hindi lang depresyon kundi may kaangtanan man sa paggamit sang syabo.
1: Grabe po.
2: Tatay ninyo ang sinisiper. Mga humhang kayo.
0: Pamilya sang lalaki nga ginlutang patay sa barangay Amay ko Banwa sang Murcia. Disidido kuno nga magpasaka sang kaso. Masobra pulo ka mga G-cart gin turn over sa mga vendor sa North Capitol Road.
1: Grabe po. All right.
0: Tungod sa paghina sa mga buyers ang blue swimming crabs na gina-export, mga manging isda nagbaligya na lang sa online sa Barangay Tiglawigan, Cadiz. VA nga nadakpan sa bypass operation sa Barangay 12, ginapatihan amuman ang nagahulog droga sa mga lapit nga barangay.

0: isa ka active shooting natabo ini sinigid lamang nga 7:50 in the morning dito sa Ateneo de Zamboanga University sa Barangay Tumaga, siyudad sang Zamboanga. Sunod sa report sa mga pulis, nga ining active shooter, ining active shooter dito ini natabo sa campus mismo, junior high school campus, hindi sa college, ha? Baloka may college, ni may high school. Ining Ateneo de Zamboanga University, may ara portion sa ilang school property nga junior high school campus. Nalocate ini sa Barangay Tumaga, Zamboanga City. Suno sa Police Regional Office 9 spokesperson Major Silami Chang, alas 7:50 sang aga sang nagluntad ang pangpaglutang. Duwa ka estudyante ang nagkalamatay. Suno ini kay Zamboanga City Mayor kay Mayor Adan Uloso. Sang ini siya ang gin-interview sa mga media, iya ginhambal nga ining duwa nga mga nagkalamatay puro tanan estudyante kag isa sa ila gunman. Amo ang gunman. Isa sa napatay, amo ang shooter nga ginaligar, naghikog matapos siya pinaburuan kag pinalukpan ang mga estudyante. Mayara kada papang mga video si pakita tabla. Ipakita ta mga video si Tan kag kun nami kun may ara pa sang mga audio. Sigyari ang pagpaniro nga natabo sa Zamboanga City. Sinikit lamang nga aga, alas 7:50. Tan, play the video with audio please. Oh, grabe. Ang iya mismo nga siya mismo nag-live stream sa Facebook, sa Facebook sa iya pagpaniro. Sige, play Tan. Gahangos-hangos, oh. Gina-live yan pagpaniro, yo. Aw, ah. Itiro ya. Isa lang man nag-itiro ya. Blur lang namon, ha? Gin-blur lang namon. May pistol pag isa. Oh, boom! Bow, ah. Pati bayi ba? Pati bayi, nalitiro ya. Gina-blur lang, grabe. Gin-blur lang namon kay Liwatabitan? Grabe ba? Liwatatan. At kin live stream niya. Grabe nga balita. Oh, tiniro yaw. Lupok. Sus. Tumbada yun. Nagdinalagan ang mga estudyante. Nagdinalagan. Ara, ang dason nga classroom, ginsunod niya. Ang dason nga classroom. Nagjump, oh. Boom. Grabe man niya. Balikan niya pa. Kagintiro yung self niya dayon. Grabe. I-play lang na sa kilid ko, Tan. I-play lang. Sige, bitano na nga bal mga free eyes only. Sige, bi. I-send na niya sa akon, Tan. I-send na sa akon, Tan, please. I-send na niya sa akon. Live siya, oh. Live siya. Gin-live niya sa Facebook. Grabe, kung wa ay ma-blur, grabe ang pagpanglutang niya. Live sa Facebook. Puwerte mga klase bata, ni. Now, diri kita sa aton nga mga analysis. Tan ipibalik ko to and then ipagwa mo ang blur sa kilid while makomentary ako. Now, this was confirmed by, again, police spokesperson Major Sheila Mi Chang sang Police Regional Office 9. Duwa ang nagkalamatay, isa diri among gunman basi naghikog siya after, no? Wala pa bisang mga dugang mga reports. Pero nasiling diri nga ang active shooter is only grade 7. Grade 7? Magang baka grade 7? First year high school? Oo, first year high school. Grade 7. Why kita kabalo kung nakaagi ini untat? Kung nakaagi ka untat, siyempre, pagbalik mo eskwela, may edad ka na. Pero first year high school kapag yan. Pag kaman grade 7, what follows grade 6, grade 7, ti first year high school na. I don't know ano kamatuod ang nagagawa ng istorya nga grade 7 lang ang estudyante. Damo sa may mga napilasan, suno sa balita, no, siyam kabilog ang injured. Siyam kabilog ang mga nagkalapilasan while dua ang patay. Ang most disturbing sini, huh? Most disturbing part, dra lang tan, sige. The most disturbing part is gin live broadcast niya ang iya pagpaniro. Kadako ng Manggliseya ang allegedly, I don't know kung ang pangalan mo niya, Muhammad Nael Jalani. Kag isa pa, with highest honor siya, oh, ang average siya 95.03 ang average. But silingon, hindi siya sugaw-sugaw klase estudyante. Nag-a-eskwilas ang maayo. Nag-a-eskwilas ang maayo. Now, kung nantahon ta ang Amerika, ginlantaw ko ang mga record sa FBI. Nagasiling dire suno sa Federal Bureau of Investigation sa Amerika, 24 ka-active shooter ang na-record sa Amerika sining tuig. And this represents 50% nga decrease. Ariyo, nantawan nyo? In 2024, 24 ka-active shooting ang natabo sa Amerika. Hindi lang iskwilahan na in all, 24 active shooting incidents. In 2023, 48. In 2022, 50. In 2021, ang may pinakadamo, 61 na active shooting. And in 2020, 40 ka mga incidents. Between year 2000 to 2022, 68 ka active shooting incidents at educational institutions ang na-record sa Amerika. Elementary and secondary, 50 ang incidents resulting to 131 ang nagkalamatay, 197 ang wounded dito niya sa Amerika. Grabe, no? Now, this is very special, Subong, and very alarming. 2 months after sang June 22 shooting sa Tacloban, ari na naman another shooting sa eskwilahan ang natabo. June 22, almost 2 months. June, July, August. 4 na lang kaadlaw, ma-anniversary na 2 kabulan nga nagligad sang nagniro ang estudyante dito sa Tacloban, tung 2 ka-estudyante, bla? Now, di karon amo na maning natabo. Ang question sini right now is no longer whether ang school shooting matabo sa Pilipinas. Because ari na, natabo na. Ang Tacloban shooting was 2 months ago. Oh, 4 days shy na maging 2 months. Kag this one again in Zamboanga, Sininga-aga. So the question now is, are we prepared to change before another child gets hold of a gun and shoot another fellow students in the classroom? Amo ni karon ang dako nga pamangkot. San o naman ay han matabo nga may isa na naman ka estudyante mauyat pusel kag maniro sa classroom. Now, may another angle pa, i-check ko abi. Sige tan, i-check tabi another angle. Okay, sige. Amo na na. Are-are, another angle. With audio, please. Gapin na nago ang estudyante. Kaya na-videohan siya. Audio tan, wala na. Oh. Wala audio tan. Gapin na nago ang mga estudyante. Oh, gapin na nago ang mga estudyante. Dami kay gintang sira nila mga pirtahan. Gintang sira nila mga pirtahan. Kag nag-cover sila. Tapos may alarm, may sirena nga natabo. Araw? Oh, araw. Nan! Gintang sira nila ang ilang mga classroom. Gintang sira ilang mga classroom. Nan, pinalagyo nag-exit. Tan, ipakit, ikuha na sa kilid, ipa-play sa kilid. Now, sige, balik ang tsura ko na, Tan. Mahina ang aton nga technician, no? Ga-freeze. Na-why na siya kabalo na yung muon niya. Ora na. Kung nakita nyo, ining mga estudyante kabalo sa ilang ginhimo, naa, sang nakabati sila linupok, ginsira nila ang ilang classroom, ginlakan, nga hindi makasulod ang shooter. Kag nagduko sila, kagwaay sila nagginahod. May nagasawa niya, hindi ka mo magahod, kaya ba si marinig tayo? Why nga mo ini? Because Ateneo de Zamboanga nagkandak sang active shooter drill sang nagligad nga July 18. July 18. This is a fact. One month ago, okay, kung di natabo June 22 ang pagpaniro sa Tacloban, siguro ang Department of Education, manage sang private schools, nag-conduct sang active shooter drill. Do pareho man blasang earthquake drill, fire drill, sila yan nag-conduct sang active shooter drill. Din pang tudluan nilang ilang mga estudyante kung ano himuon kung may nagapaniro. This is now the effect. Kabalo sila kung ano ila himuon. Imagine bala ko nasulod yung classroom tanan kag pinangbuuan to. Nakita ko nag-jump ang armas. Nakita ko daw Glock ang iyang pistol. Ang tsura daw Glock. Ang Glock why niya ga-jump ko nang imo yang ang imo na iyang bala original. Naka full metal jacket kabi, FMJ. Why niya ga-jump? Ga-jump lang ang Glock kun reload. Pero nag-jump to, basi bala pag kwanya, pag ram niya sang, pag ram niya sang port, wala niya mabuyan, mayo mo to nga nagsangal. Or ang magasin, basi hindi properly inserted. Nag-alibay gin kasaya pag ani liwat. Now, Ari, ang pinakadako tadi nga lantawon is this. Ang edad sang shooter, is only grade 7. Grade 7, mga nasa 15 anyos or 16 anyos. Ay, hindi ah. Grade 7, mga pilaman? 13 or 14? Oh. Paano karon na ang isa kaamuni nga edad nakakuha sang ideya nga maniro sa eskwilahan? That's why ginaayo tagani nga dapat duay tani gina sagay promote ang amuamuni. Kalabanan abi ang mga tawo nga may depressive disorder. Ya may ikog na lang ko asundon ko to ang dibla. Kung kaysa may impact sa ilang social media, amo ni nga dapat why tani gina sige share sa social media ang mga amuamo sini. Kay nagakatagan sila ideya kung anong ilay muon. O ari pa. paano nakaangkon armas ining estudyante yang asiis? O, din sa nagkuha, sa pag-insindi kong yang nga firearm, either 9mm nga PCC, pistol caliber carbine, or hindi man itong AR, hindi siya AR. Kay do kanubo lang kagamay ang iyang bala. Pero such as, isa ini kasi may automatic type of weapon nga shoulder fired. Assault weapon nga shoulder fired. May optics. Supot silingon, ang iya source, big time. Hindi pwede nga kundi-hindi niya lang ni binakal. It could be halin sa ila balay. Kay hindi ka man makakwa armas nga amo to katahom in the black market. Especially bata ka. Knowing the fact ka ini siya nag-eskwela sa isa ka universidad nga dako, meaning may kwarta ang bata. Kay may kwarta ang bata naka-eskwela sa dakong universidad, meaning sa balay sini ang ginikanan capable magbakal firearm. Now the question is, nga wala na naman masecure sang ginikanan ng ilang firearm. Why labot nga may machine pistol siya, shoulder-fired weapon siya, may ara sa secondary weapon, ang primary weapon niya is the shoulder-fired semi-automatic weapon, kagang iyang secondary, ang iyang pistol. Pistol, we don't know the caliber yet. Diri na dayon naton o si Saon. Ano bala ang importante? Oh? Ano bala importante? Kay kalabanan ng mga diba, it's no longer the debate, Sir Julius, whether you own a firearm or you need not to own a firearm. No, kalabanan na muni dayon mo. Basulo na naman ni ang mga gun enthusiast. Basulo na naman ni nga may mga armas, bla bla bla bla bla bla. Siguro before to magkadtoda ato na nahibaloon nga ano bala ang responsable nga paghupot sang armas. Kay dapat ng mga ginikana ng inyo armas, mutang nyo ni sa isa ka lugar nga may kandado, i-separate nyo ang magasin, i-separate ang firearm. Para nga hindi ma-access ang bata. Ako sa balay, may vault ko, Sir Julius, nga binakal. Bakali ko yung vault. Ara siya ko. May vault gi ko yung agin bakal for that matter. Para hindi ya makuha sang kabataan. It's all about responsibly keeping your gun out of reach sa mga kabataan. Ini naman siguro kinanglan nga i-reassess ang security measure sang eskwelahan. Hindi man abi pwede, sir, because educational institution, hindi man pwede nga mangin daw prisuhan. Oh, hindi man pwede mangin na prisuhan. Dako nga question, nga nakasulod ang firearm sa eskwelahan? Oh, possibly basi may salakyan ini. Was there any student involved? May iban pa bala nga estudyanteng involved nga kaupod ini siya pero siya nagligad sa Tacloban nga duwa sila? May nag-assist sa iya o wala? Amo na da, may nag-assist bala siya o wala? Ini bala another history of bullying, gun wrong? Ini bala siya ang kaagi ginabully sa eskwelahan? O, damo pa sang palamang kutanon nga hindi pa masabat kay limited pa lang ang ato na ibaluan. Pero ang dako ni nga pamangkot, ano ang himuon diri sa lokal? May ara bala nga paghimuon liwat nga pagsinapol ang mga DepEd officials to discuss this matter? Ay, why na naglambot sa Pilipinas? Bawat ang active shooting abi sa school, no, hindi niya uso sa Pilipinas, Sir Julius. Why niya sa Amerika lang nikakatabo na may mga abnormal nga paniro sa eskwelahan? Why na diya sa Pilipinas? But karon ara na. Ang isa nila nga gina-blame, Sir Julius, ining mga online games na may mga violent people like terrorists nga naga-invade kagina sugo ang mga kabataan. Namunta ang allegation nila sa Tacloban eh. That there is a Roblox o ano to nga online game nga may nagapakuno-kuno nga mga adult nga naghahampang bilang bata kagina insinuate nila sa bata nga mag bear arms, maniro, unano da. Ti diri ni parental responsibility, Sir Julius, isa ni kadako, no? Isa kadako nga bagay, parental responsibility and ang access sa pusil. Access sa pusil, hibaloon ina, ang aton educational system may ara dapat nga pag inistoryahanay, anong imuon? Anong imuon? And then, ang aton kapulisan. Ay! Grabe ang natabo, ano? Sige, we are still trying to get, no, further updates about this. Hibaloon ta pa ang profiles ng estudyante. Again, on the table is the question if inisya bala ang nakaagi bully. Is this the case of bullying gone wrong? No? Amuna. Sino ang iyang verse kaging tiro? Is it a target really? Or by ari bala inisya problema sa ila pamilya? May problema ba ni siya sa panimalay nga nagresulta nga naglambot nga ipaupok sa eskwilahan niya? Or problema directly sa estudyante nga kontra niya? Nga mo tong rason nga hindi siya selective, no, selective shooter siya eh. Pagsunod niya sa classroom, wala niya gin paarakan tanan. Kung sino na maginapili niya pa mo kayang iyang amazol, gina-live stream niya, bi. Pagtaya iya sa babaeng isa, ginlikaw yang iarmas. Do hindi atong punti. So meaning, selective shooter. Hindi siya kay mini-minimo para kanya. Now, amo na da. Anda ko pamangkot. Sino bala ang iagid nga target? May target gid bala ini? Naghinagaday bala nga matiniruhay sila? Why takabalo? This must be investigated. And I do hope and I pray, hindi lang di malambot sa aton. Kay baw, ano ayhan ang kakugmat sang isa ka kaginikanan kun may baluan mo sa balita nga ang imo ang eskwelahan sang gineskwelahan sang bata mo may active shooter. Imagine bala. Daluoy ko sa mga kabataan young as they are na expose sila sa violence. Oh, na expose sila. Imagine ko ikaw tong bata aga tiniruhay sa tubang mo, makita mo may mga dugo galapta. Kadako nga impact ang aton eskwelahan nga amunitani ang mangin holes. Oh? May update ko na, ay may gintiro pag itsagaling ang gwardya, doon ka bilog. Ha? Ipakita na bitan? Ipakita na tan? Ipa-verify ta na tan? Allegedly ha, may duwa sa kagwardya nga gintiro. Ipakita tong picture tan, gahamyangon ang duwa kagwardya. I-verify ta mayo Riniel kung inibala nga ariyo may update oh. 4 casualties in Zamboanga school shooting. 4 na ang naitalang nasawi sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Junior High School ngayong umaga. Batay sa impormasyon ng otoridad, 2 sa nasawi ay security guards habang high school student naman ang 2 pa. Isa obviously ang shooter. 4 na. 4 nang patay. 4 nang patay. 2 sa napatay, security guard. Meaning, hindi na to question kung paano nakasulod ang armas. Nakasulod ang armas kay pinaniro niya ang gwardya. Pinaniro niya ang gwardya. Ipakita to yung picture sa guard nga gahuray atan. Grabe ba? Gwardya sa gate. Kay ng ilagali, ora ko kita niyo sa picture. Gwardya sa gate, tumbalay ang duwa ka gwardya. Ang ilagali ng eskwilahan, gated. Walled and gated. Hindi ka makasunod basta-basta. Pero duwa ka mga gwardya, tumbalay. Diba si Blang iyan? Diba si Blang pusil pa nisang gwardya ang isang nakwayaw? Naano man? Pero nga nga may holster siya. Kagang holster, yan daw ka low waist holster. Daw leg holster ang iyang dala. Subot si Lingon ba si, I don't know. Speculation lang aton may mo subong but tutok gig kamo diri sa K5 News FM samtang padayon naton nga ginauisisa nga nagaabot ang mga impormasyon Grabe, no? Kakululbaan. Kakululbahan. Sige, biyaan ko ni Anay nga balita. Ang kabugusan nga pag-analisar ni Karon sa gabi with Sir Julius, basi makuha ni siya sang isa ka gun expert, kag isa ka probably official sang school, no? Mangkoton, anong epektos ni sa kabataan? Ay. Knowing nga ang victims, kag ang shooter, ara sa high school nga age group. Ara sa high school. Oh. Daw diri giniga katabo perming ilinaway mong high school. Kay kabalo ka mo bla ang mga ang high school life, amo ni sa nga nagasugod nga ga-intense ang barkadahay. Ang elementary daw ay ni mga buot. Pero pagsulod mo sa high school, first year, second year, third year, fourth year, diri na naga-intense ang barkadahay. Kag diri man ni nga mga age group uso ang ganggang. Diri man ni nga age group uso ang fraternity. Diri man ni uso nga age group ang threats. Diri man ni uso nga age group ang makauyat na pusil. Lain na ang level, hindi na mir nga sumbaganay, tikluranay. Gasugod na sila gamit armas. Sige. Diri ako anay sa problema sang kapitano. Ah. Oo, problema si kapitan. Kay nagpaathag na ni kuno ang kapitan sa iya. Standby, ARF. Nagpaathag ang kapitan nga ang naging lakip niya ang iya nga duwa kakabataan sa presidential assistance. Ang ako lang pirmi, ginapamangko, taling kay na mo ni. Diin nagkadto karon ang delikadisa ni kapitan. No? Delikadisa ni kapitan. Kay siyempre, ang presumption abi pag kapitan ka, dapat niya tani ang ideal, eh dapat unahon mo anay ang imong mga kasimanwa. Damo pa man sa mga pigado, da, amo tong unahon ta? Question, ini bala ang gindala mong kabataan, ginpa-include mong duha mo kabata sa scholarship, ini bala ang may kamatuuran? Or is this is just another political allegation? Ikaduwa, kung tuod gid man, ini balang imo bata is capable gid man nga mangin scholar? Ini bala sila possess a higher grade nga bisan pa bata mo sila, pero karapat dapat man sila mangin scholar kay tag-as ilang nga grado? Amo ni tani mo, butang tabi bata mo man sila tuod, pero tani qualified sila. Number one, pigado. Number two, deserving. Ang pagkapigado, tanang nga scholarship, yatag doon as pigado. Okay, kung may kwarta naman ta, nga mas scholar pa ta. Unahon to yan ang mga pigado. Especially kung kapitan ka, unahon mo to anay ang imong nga mga kabataan sang mga, sang pumuluyo nga nasakupan sang barangay mo. Kaya hindi man itanan dala. O, unahon ta lang ang mga qualified. Now, ti karon may pathag siya. Ang pamangkot, interesado kita, no? Ano iyang paathag? Ini bala ang justification or explanation ni kapitan makahatag sang insakto nga sabat kag makapankapan ining naga-viral karon nga mga discussion online about sa iya sini nga ginhimo. Naka-standby si ARF sa linya. ARF, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: ARF? ARF? Wala siya kasulod, ARF? Hambal ni Brizuela, EDW. Amo gina ang downside sang Sokmed. Hambal ni Genro Angeles. Nga tuod, gin sir. Ginako niya kahapon kay K5 Broads. Ora na, ARF? K5, ARF? ARF, nautod na naman.
2: Ah, grabe po.
0: Ara na si Rods. Rods? Rods ng ARF? Si Rods man ako nyo man?
2: Tinunto ito.
0: ARF! Ay. Anong tabo kay ARF man? May kasulod pa nga ako.

0: Next time sa mga kapitan, taniminsar ka mo, anay, no? Ang matuntuod, ginaiyang isa ka leader sa barangay, hindi mo, anay, pag-unahon ka uglingon mo, eh. Kaya gwa na karon niya daw... gingamit mo ginyang pudir mo para maka-abansi ka. Di ba? Tandaan, lapit na bla eleksyon. Ay! Kuan gini, inang paborito, gini nga ibalas ang kontra again sa imo. Ang mga amo-amo ni nga mga isyo. Te, ang pamangkot, scholarship pa lang ni. Kamusta ang iban nga kaayuhan? Nalamitaman? Hasta lang bala sa scholarship ang natandog ni kapitan nga iyan ay pasulubihon, iyak bataan kag of course parinti. What about ang iban nga mga ayuda? Ara na siya, si Arf? Okay, naubos ng time ta. What about ang iban nga mga ayuda? Nalamitaman? Una man ayan ang mga pariente? Arf? Arf?
1: Yes, kakipay Paul, mayong okay na akong signal, kakipay Paul.
0: Okay na, at last. Mm-hmm. Arf, sige, go, okay, lima na lang ka minutos, bilin. Oh.
1: Yes, sa sinasaling natin kay Five Paul, mainit-init no, sa karon ang topic mo kag-discussion sa mga pumuluyo bangod sa sining presidential assistance nga ginhatag ni Presidente Ferdinand Marcos sa mga kapitan no, sa bugos nga Pilipinas. Tinalikdan na daw kag kay Five Paul, nakabaton sang reklamo ang K5 News FM Kabangkalan sa unknown person kag nag-aligar ini nga may isa kuno ka kapitan diri sa SOAR nga may nag or kung nagpasulod ini siya sa nasampit nga assistant sa iha duwa ka kabatahan. So kagapon ka kay Five Paul aton gin katuan agod mabalaan aton ang kamatuoran no kag aton man personal nga maatubang ining kapitan no. Gin katuan aton ka kay Five Paul ining barangay Tumina nga sakop sa Banwa sang Kawayan kag dito naton ka kay Five Paul na kumpirmar nga ining duwa ka kabataan sang ining kapitan ang nakabaton sang tig 20,000 pesos.
0: Grabe, no? Tig 40,000 gid ang na para sa kabataan niya, 40,000 gid ja.
1: Yes.
0: Ano kuno Arf, mamangkot ko. Ano kuno ang mga requisitos para makabaton kasi ning ayuda?
1: Simple lang ka kay Five Paul, indigent ikaw, graduating student, kag deserving ikaw ka kay Five Paul nga makabaton sang sini.
0: Why na butang ka kay Five Paul
1: sa memo nga dapat hindi barangay official hindi pwede ka baton. Pwede tanan no ka kay Five Paul.
0: Pwede tanan. Pero, so unahan yung tanan ng inyong graduating students. Kaya anong iyang justification?
1: Yes, ka kay Five Paul nagkadto kita dito kagapon ginklaro ni Kapitan Evelyn Robles no sa barangay Tumina diri sa Kawayan nga ginpasulod niya ang iyang kabataan bangod sa kapigaduhon no kag
0: sunod
1: sa
0: so,
1: iya, hindi enough ang iyang honorarium nga mabaton
0: okay.
1: Kag pigado siya iyang kapitan.
0: Pigado gid man siya Arps imo paglantaw?
1: Sa aton paglantaw ka kay Five Paul pigado gid man siya.
0: Pigado gid man.
1: Iyang honorarium niya 8,000. Tumel lang ka kay Five Paul.
0: Okay. So, kaluoy man gali. Kaluoy man.
1: Tumel ang mabaton mo.
0: Oo. Tiuntat na lang sa naton, kapitan, kag manguma na lang. Kasi madako-dako pang income niya.
1: Yes, ka kay Five
0: Paul. Para masarangan.
1: Ang counter naman niya sa mga muluyo nila, migado ka, pero imoto ka kabataan kay eskwela sa BMA kag sa Riverside.
0: So, Amo na da, papang. Kamusta to galing, apang? Tiway mo sa pinamangkot, kap? Kainsindi kakapsang word nga delikadisa. Naara na si mo bokabularyo. Napamangkot mo na siya. Art ng kap. Kabalo kakap kung ano but silingon sang delikadisa. Waya masabat.
1: So, dugang pa ni Kapitan Robles kag kay Five Paul. Wala na kamutang no, sa scholarship sang qualifications.
0: Tigani! Arf! Kiss a Arf! May ara nga siling bala nga waay na butang. Pero galing rule of thumb. Ano blang proper? Ti kunway na butang gali, Arf. Butang tabi, Arf. Kunway gali na butang. May tatlo ka kabata karon nga graduating. Okay? Okay, ti siyempre, example B, ang isa, 5 years ang course, isa, 4 years ang course. Ang isa naman, di ba? May graduating ka kabataan. Ti unahon mo kay pigado ka man. And then what if may utod ka man to, may hinablos ka nga graduating man, pangunahon sila. So meaning ang tanan nga inner circle mo pangunahon mo ni kay way na butang? Sa qualification or unahon mo dapat ang mga kabarangay mo da nga mga pigado pa sa imo nga may graduating man nga kabataan kay ikaw ni nagsumpa nga magpadalagan mo maghatag ka serbisyo sa ila nga maging leader ka kag ikaw ang ma bulig sa ila ka pigadohon kay mo ni pagpadalagan mo mo kay karon niya kay nagdaog kaya tanan niya kayuhan sa imo paano sila kay why na butang galing unahon mo kog lingon mo. Meaning, kung may pangatag bugas sa barangay, oh, tag-isa ka sa ako, may pangatag na bugas para sa mga pigado. Di para si mo, pigado ka, unahon mong kaglingon mo. Kung pigado, utod mo. Pigado pa kaisa mo. Pigado, imong atiyo. Pigado, imong atiya. Pigado, imong maninoy. Pangunahon mo ni sila? Kay why na butang sa protocol? Tidra na dagasulod ang delikadisa. Why na kuras? Arp, bye-bye! Ang oras, oras 11:55.
2: 11 MBPS. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epic tipo. DTX 500.
3: Istoryahan ta karon ano bala ining aton nga white blood cells. Kaupod ta sa karon discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala Dr. Ramil ang white blood cells?
4: Ang white blood cells or GP ang kabahin sang aton nga immune system. Kun ang red blood cells amo ang carrier, amo nang gadala sang imo oxygen kag nutrients pagadto sa mga selula. Ang imo naman nga white blood cell naman ang nagabulig bantay sa lawas kag nagaprotekta sini batok sa mga kagaw or pathogens. Kun nagainom ka DTX 500 kag baiti si adlaw-adlaw, sigurado or pure C, sigurado, wala ka problemahon sa imo white blood cells. Ini sila abi ang very sensitive sa sobra kataas nga level sang oxidative stress.
3: Correct, Doc. Ano? Ang white blood cells or leukocytes ang may duha ka mga main component. Nga mo ang granulocytes kag non-granulocytes. Ang granulocytes ang ginabugusan sa neutrophils, eosinophils kag basophils. Samtang ang non-granulocytes naman amo ang lymphocytes kag monocytes. Ini sila tanan amo ang major components sa aton immune system.
4: Kung isipon aton Sir JP, ang white blood cells are just 1% total blood volume pero grabe ang no? Obligation lang, no? Sini tumangid kadako bilang immunity cells. Bangod sina wala sang pahuway ang leukocytes sa pagbantay isang aton lawas batok sa mga gasulod nga kagaw. Halos adlaw-adlaw may gira ini nga ginatubang batok sa mga viruses, bacteria kag iban pa nga mga foreign invaders. Amo na nga dapat ara sa kondisyon ang aton nga immune system cells. Protektado batok sa free radicals kag oxidative stress. Sarang lang ini ma-achieve sa GP nga protection kung gainom ka sang mga no mataasing antioxidant kag mataasang alkaline nga vitamin C. Amo na permi na mo gina-recommended ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag alkaline nga vitamin C ang Mighty C or Pure C.
2: Para sa matilo nga dugo
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tayo
5: happy kanunay
2: DTX 500.
5: Masaligan
2: epektibo
5: DTX 500.
3: Yes, Doc. No? For example, ang neutrophils ang may pinakalipot nga lifespan. Matapos ini ang maproduce sa bone marrow sa sulod sang 14 dias, bago mag-mature kag iga-release sa bloodstream, ang neutrophils ang mapatrolya sa bilog nga lawas in less than one day. Kaya gani makalambot isa kat adlaw iya sini kabuhi. Ini ang gina-redistribute sa mga tissues kag ginapatay sa bone marrow, liver kag spleen.
4: Wala kalabot 24 oras ang kabuhi sang neutrophils kag ini ang gina-eliminate sang lawas god maislan sang bag-o. Hindi hamak nga free radicals ang ginatubang sang aton nga immune system cells or GP, especially during infection. Kung may gira sila batok sa kagaw nga nagasulod sa lawas, amo na nga dapat permanente ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agod malikawan ang oxidative stress sa lawas.
3: Ano pala, Doc, ang function sa mga soldado sang immune system?
4: Yari ang mga function sa mga soldiers sang white blood cells. Una, ining monocytes. Mas malawig ang lifespan kumpara sa iban kag sila ang nag-aaway sang bacteria.
3: Bacteria galing monocytes.
4: Oh, lymphocytes naman ang nagahimo sang antibodies agud awayon ang bacteria, viruses kag iban pa. Ining neutrophils nagapatay kag nagakaon sang bacteria kag fungi. Mm. Sila ang pinakadamo kag makabig naton nga first line of defense sa tion sang gira, batok sang kagaw. Basophils, sila mo ang mga sound sang alarm kag nagatawag sang reinforcement sa tion nga may masugata nga kagaw sa lawas. Mm. Sila man ang nagapagwa sa mga chemical nga histamine as marker sa allergen kag sila man ang nagakontrol sang gitawag nga immune response. Mm. Kag ang eosinophils nag-aatake kag nagapatay sang parasites kag cancer cells.
3: Grabe, no?
4: Indi lahog-lahog ang ubra sang aton immune system. Amo na nga adlaw-adlaw inom ang ano, ang detects 500 kag maitisip. Mm. Labi na Sir GP ang role sini sa pagpatay sang cancer cells.
3: Mm.
4: Imagine bala kun ano ang matabo kun mabalda bangod sang oxidative stress ang imong immune system cells nga nagapatay sang cancer. Duha ang problemahon mo kun kulang ka na sa antioxidant. Oxidative stress nga nagakorrupt sang imo selula, turning them into cancer. Kag balda man ang imo nga mga immune system kag amutani ang mapatay sa ila before pa maglapta kag magmuad ang cancer cells.
3: Mm-hmm.
4: Di gusto mo mabuhi palawig, try gid inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo Aramis DTX 500 DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5
5: News FM. Ubat labas ng ating bansa, hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
8: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, mahigit 50 mga barangay sa lungsod ng Iloilo binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Isabela State University President rank 4 sa top SUC leader sa bansa para sa research output. At petisyon kontra sa palpak ng mga serbisyo ng Palawan Electric Cooperative inilunsad.
7: YTC Network News.
9: YTC Network News.
8: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, mahigit 50 mga barangay sa lungsod ng Iloilo binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Detalya ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
10: Umabot sa 56 na mga barangay sa lungsod ng Iloilo ang binaha kasunod ng malakas na ulan gabi ng Agosto 17. Ito ay base sa datos ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Sa report, ang distrito ng Haro ang may pinakamalakas maraming binahang barangay na nasa 29 sa Labas at 4 naman sa Lapus, Mandoryao at Arevalo. Nasa 1,517 na individual o 479 na pamilya ang naapektuhan, kung saan 221 na mga families ang nasa loob ng evacuation centers. Suspendido naman sa ngayon ang face-to-face classes sa all levels dahil sa pagbaha sa Iloilo City. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.

0: UGH University Excellence noong Agosto at 13, 2026, kinilala ang kausayan ni Dr. Batang matapos makapagtala ng 16 na Scopus Index publications, 46 na kabuang citation at each index score na 4 sa isa sa mga pinakasikat na pandaigdigang database para sa mga peer-reviewed research paper. Ang tagumpay na ito ay pagpapakita ng epektibong pamumuno sa ISU upang palakasin ang kultura ng pananaliksik, imbensyon at pagbuo ng bagong kaalaman na nakatutulong sa pambansa at internasyonal na antas. Nagpaabot naman ang taos-pusong pagbati ang buong pamayanan ng Isabela State University para sa panibagong karangalang ito na lalong nagpapatibay sa layunin ng universidad na makamit ang global academic recognition. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: At petisyon kontra sa palpa ng mga serbisyo ng Palawan Electric Cooperative sa inilunsad. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
2: Inilunsad sa Palawan ang isang panawagan online na lagdaan at ibahagi ang isang petisyon na humihiling sa Kongreso at Senado na pakinggan ang mga hinaing ng mga Palawenyo kaugnay ng mga palpak na serbisyo ng Palawan Electric Cooperative o PALECO. Sa social media post ng Palawenyang si Noriam Gabo, iginiit nito ang mga reklamo ng mga consumer hinggil sa madalas na brownout, mataas na bayarin at umano'y mabagal na pagresolba sa mga problema sa billing. Kabilang din sa inirereklamo ay ang pagsingil ng charge sa mga delayed na bayad kahit 2 araw lamang ang lumipas bukod pa sa regular na bayarin batay sa konsumo. Iginiit din sa panawagan ang pagkakaroon ng stoppage memo mula sa Department of Labor and Employment na may kaugnayan sa PALECO na ayon sa naglunsad ng panawagan ay nagpapakita ng mga problemang dapat tutukan sa sistema at kaligtasan ng mga line worker. Samantala, layunin ng petisyon na maipaabot ang mga isyong ito sa mga kinatawan ng Palawan sa Kongreso at sa Senate Committee on Energy na pinag mumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Para sa
3: ako,
2: MyTC
3: si
2: Network
3: K5
2: News,
3: Grace
2: ako si K5 Grace
3: Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan.
2: K5 News FM.
4: The Network News. MyTC Network News.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Local 911 inilunsad sa Bacolod. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni ka-K5 Sunshine Lacson.
5: Upang matugunan ang problema sa lingwahe o dialect, inilunsad na sa Bacolod City ang Local 911 kung saan maaari nang makipag-usap sa operator ang mga residente sa Bacolod gamit ang sariling dialect na Hiligaynon. Ayon kay Bacolod City Mayor Greg Sataya, may language barrier sa 911 emergency hotline dahil hindi Hiligaynon ang ginagamit ng operator sa pakikipag-usap sa mga residente. Bagaman nakakaintindi at nakakapagsalita ng Tagalog ang mga Bacolenyo bilang national language ng Pilipinas, pero mas maipaliwanag ng maayos ng isang caller mula sa Bacolod ang kanyang nais ipabatid sa operator ng 911 hotline kung ginagamit ang sariling dialect. Sinabi rin ng alkalde na suportado ng Department of Interior and Local Government o DILG ang proposal na gawing localized ang 911 dahil wala ng language barrier, inaasahan na ang mabilis na pagtugon sa mga emergency calls mula sa mga residente ng Bacolod City. Samantala, nagpapatuloy pa ang training ng mga rescue at responders sa lungsod upang mabigyan ng magandang serbisyo ang mga residente na humihingi ng tulong sa 911 emergency hotline. Nanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Sataya sa publiko na iwasan ang paggamit ng 911 hotline sa mga prank calls. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Samantala, PRONIR matagumpay na nais sa gawa ang operasyong pansiguridad na para sa pagbisita ng Pangulo. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
6: Matagumpay na nagpatupad ng komprehensibong siguridad ang Police Regional Office Negros Island Region sa mga opisyal na aktibidad ni Paolo Marcos Jr. sa Negros Central kahapon. Madiskarting ipinosisyon ang mga operasyong pansiguridad sa mga Dumaguete City, Bayan ng Dawin at Tanhay City sa pamagitan balita na mahigpit na pakipag-unayan sa Presidential Security Command, Armed Forces of the Philippines at mga lokal na unit ng pagresponde. Sinuri ng Pangulo ang mga lokal na proyekto sa pag-unlad.

0: nakikpulong sa mga tauhan ng militar at namahagi ng tulong mula sa pamalaan ng walang naitalang kaguluhan o anumang hindi kanais-nais na insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si RK5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YC Network News. YC Network News.
2: Gayun din Barangay Katikla, nagbabala laban sa hindi kinikilalang IP group sa bayan ng Malay. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
3: Nagbabala ang pamunuan ng Barangay Katiklan sa Bayan ng Malay sa mga residente na mag-verify muna sa opisina ng punong barangay bago sumali o magbayad ng membership fee sa mga grupong gumagamit ng pangalan ng Indigenous Peoples o IP organization. Ito ay matapos kumpirmahin ng National Commission on Indigenous Peoples or NCIP Region 6, Region 7 sa kanilang liham noong September 3, 2025 na ang grupong Panay Bukidnon Ati Tribe ay hindi rehistrado at hindi kinikilala ng kanilang ahensya. Nilinaw naman ng barangay na wala silang ibinigay na pahintulot o endorsement sa naturang grupo. Pinaaalahanan ang lahat na huwag magbigay ng pera, personal na impormasyon o pumirma sa anumang dokumento para sa sariling proteksyon. Matatandaan na humihingi ng tulong ang Panay Bukidnon Ati Tribe sa lokal na gobyerno matapos nasirain ng 15 security guard ang kanilang itinayong bakod sa Barangay Katiklan, Malay na kalaunan ay napag-alaman na hindi ito sakop ng kanilang lupa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: C Network News. MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Vice Mayor ng San Miguel Leyte at advisor nito o sinampahan ng patong-patong na kaso. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
4: Sinampahan ng mga patong-patong na kaso kabilang ang direct assault, grave threats at attempted murder si San Miguel Leyte Vice Mayor Estanislao Sabdao Jr. at ang kanyang advisor consultant na si Hil Tamayo kahapon nitong Agosto 17. Si Tamayo, na isa ring media personality, ay nauugnay sa umano'y assassination plot laban kay San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao at ang kanyang executive assistant nito. Ayon sa opisyal na pahayag ng National Bureau of Investigation Regional Office 8, si Tamayo ay naaresto noong Agosto 13 sa isang entrapment operation at batay naman sa nakuhang impormasyon ng K5 News FM Tacloban, isang dating empleyado ng munisipyo ang umano'y binayaran upang patayin ang alkalde. Ang gunman mismo ang nagturo sa mga nag-utos sa likod ng tangkang pagpatay. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na aabot sa 80,000 pesos ang ipinangakong bayad sa gunman para sa bawat biktima. Nakatanggap na ito ng initial na 10,000 pesos habang ang karagdagang 10,000 pesos ay nakatakda sa ng personal na ibigay ni Tamayo. Nabigo ang tangkang pagpatay matapos ikasa ng mga otoridad ang entrapment at kasunod na hot pursuit operation na nagresulta sa pagka-aresto ng mga suspect. At maliban kay Tamayo, nahaharap din sa kaparihong reklamo ang nakababatang kapatid ng alkalde na si Vice Mayor Estanislao Sabdao Jr. matapos ituro ng mga investigador na isa umano sa mga mastermind sa likod ng plano laban sa alkalde. Mariin namang itinanggi ni Vice Mayor Sabdao ang mga paratang laban sa kanya at nagpahayag ng kahandaang humarap sa mga isinampang kaso. Samantala, naglagak si Tamayo ng piyansang nagkakahalaga ng 160,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Gayun din, 5 motorsiklo na pinaniniwala ang kabilang sa mga ginamit sa pagkarera sa Sibalo, Mantique, inimpound ang pulisya. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
5: 5 motorsiklo na hiniinalang kabilang sa mga kalahok sa karerang inireklamo ng mga ilang residente ng Barangay Udyong, Sibalo, Mantique noong Agosto 14 ang kinumpiska at dinala sa Sibalo Municipal Police Station. Sa paniyam ng K5 News FM San Jose kay Police Major Jolly Canindo OIC ng Sibalo MPS, kanyang ipinahayag na ang lahat ng mga motorsiklong kanilang nakumpiska ay iniwan na lamang, posibleng tumakas ang mga nagmamaneho nito at bagaman hindi nila mapatunayan kung kabilang ang mga ito sa mga sumali sa karera, ibinatay nila ang mga paglabag sa mga dokumento ng mga sasakyan. Ayon kay Police Major Canindo, sa 5 motorsiklong nakumpiska, 3 ang nabawi dahil mayroon itong mga kaukulang dokumento, habang ang 2 ay nananatili sa Sibalom MPS. Kaugnay nito, mahigpit na ipinapatupad ng Sibalom Municipal Police Station ang pamamahala sa trapiko sa mga kalsada, lalo na sa mga checkpoint kung saan mahigpit na sinusuri ang mga dokumento ng mga driver at mga motorsiklo. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Gabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: Market K5, para naman sa detalye ng ating balitang abroad, ipipatupada ng Singapore ang mga bagong batas laban sa online sexual abuse, kabilang ng paggawa ng AI-generated intimate images ng walang pahintulot. Sa ilalim nito, maaring makulong ng hanggang 2 taon at pagmultahin ang mga mapapatunayang lumabaga. Mas mabigat naman ang parusa kung menor de edad, lalo na kung wala pang 14 years old ang biktima. Maari ring kasuhan ng mga suspect na nanghihikayat ng mga menor de edad sa ibang bansa at nagsasagawa ng sexual offense. Para sa biktimang wala pang 14 years old, maaring umabot sa 7 taon naman ang pagkakakulong. Layan ng batas na mapalakas pa ang proteksyon laban sa online sexual abuse at mapigilan ang paggawa at pagpapakalat ng AI-generated sexual materials.
1: Network News. Network News.
2: Maka K5, sumain niyo ang kabua ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso at K5 John Sapio sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: 18 minutos makalikat sa tak ng alas 12 isang unto, balik na kita sa 11 Mbps. Jean Paul Generoso niyo ang kurman. Mikos-mikos sa makadali, Leonardo Sevilla, Mercy Martisano, Merlita Malvas. Maga Klinika D3 Bayo, nami nga pangontra sa Balatian, especially subong tigululan. Uso na naman ang hilanat sipon, kataro trangkaso, pneumonia. Mag D3 Bayo ka, Dasig mag-ayo, wala problemas kagaw. Patay sila. Nagaw, bakterya, intonsis. Magklinika D3 Bayo na. Parisan gid siyang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Naka-standby na sa linya si Ariel Apas. Matapos ang pag-explicar ni Kapitan nga ang duwaya kakabataan, ginpangdalaya to bilang beneficiary sa kayuhan para sa mga estudyante nga hatag ni PBBM, uyas ang presidente sa Pilipinas. Bamiyari man! Sa Barangay Babiera, Sagay City. May-ari man di bata sa Barangay Kagawad nga naka-intra sa 20,000 nga BBM Scholarship Program. Nga aara ang bata ni Barangay Kagawad. Ariel, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ariel?
2: Yes, Sir GP. Mayong utto baliduhag.
0: Sino nga lang ko?
2: Yes, sir. Ay, yes, sir po.
0: Naan! Sige. Okay.
2: Yes, sir, Paul. Abaliduhan ni sa bata sa Barangay Kagawad ang nakabaton sa 20,000 nga ka-BBM scholarship program, Sir Paul. So, karon kagahapon nga adlaw, ginkanduan na ton ang barangay fabrika kung sa diin isaman ka Barangay Kagawad ngaya bata na apilman sa scholarship program. Si base sa panginabi nato ni Kapitan na Merly Di Mabibas, ang punong barangay sa barangay pabrika nga gintagaan niya lang sang higayon ang bata sa Barangay Kagawad bangod kay maalam kini kag bagod man last naman nga termino sa isa ka Barangay Kagawad sa Barangay.
0: So kung last sir, naman lang sir, last na kay last naman lang paambiton ta sa kaayuhan. Ngaway na gid ibanda nga maalam kag pigado aw. Sila na lang?
2: Kaya dugang pa niya ni Kapitan Merly nga senior citizen na ni ang among kagawa.
0: Tiwai man da, why na da iban? Why na da iban nga mga pumuluyo nga senior citizen naman na di may bata nga pigado kag maalam kag graduating? Why na?
2: May ara man kuno nga na-appeal nga mga apat man ka mga kabataan nga graduating.
0: Ah, nami kita ni kun lima gitanan i.
2: Kagina lang gid sa aga, Sir Paul, no ang punong barangay sa barangay Babera. Kung sa diin nga nagbisita gid sa aton nga talatapan di sa may K5 sa Sagay ay nagpahayag kabahin nini nga bata man sang Barangay Kagawad nga iya man gin pang-appeal sang scholarship.
0: Tipila ka bilog na nga bata sang Kagawad nagin pang-intra ni Kap?
2: Isa lang man.
0: Ate sige. So ang consideration amo niyo, total isa lang man and then senior citizen na si Kagawad and then pigado man si Kagawad tapos last term na, so pentraon ta. Amo na?
2: Amo man na, Sir Paul.
0: Why naman sa ibang nga rason, amo naman lang na. Okay ah. Tiempo man ko, okay sa ako na, okay ah. Okay si Muyel, okay?
2: Hindi, Sir Paul.
0: Hindi? Ate, ang pamangkot na karoon niya, okay bala sa pumuluyo, da? Amo na yung pamangkot, da? Kung okay bala, batunon bala na sa pumuluyo, nga mo ni mo justification? Kada mo man pigado, da? Kada mo pigado? Kada mo man senior citizen? Kada mo man da nga huwag yung ni ubra? Kada mo man nga alam man ang bata? Kada mo man da nga graduating man ang bata? Bala? Ote ang rason ti nga may apat man kami nga ginkuan nga hindi man bata sa mga kagawad ah. Ote may kita niya kun lima ya i. Ni blan leksyon ini papang. Unahon ang pumuluyo. Kung gusto mo nga mauna ka, hindi ka magpadlagan. Para way ka sang ginatubang nga delikadisa, di bla? Kay mo na mo, delikadisa mo. Nan, kung gusto mong unahon ka, hindi ka magpadlagan. Hindi ka magpadlagan. Kikalaw ay nang leader ka, kumu leader ka, unahon ni self mo.
2: Kung ako magpadlagan, sir Paul, siguro alawin ko madaog, sir Paul.
0: Tiyan mo na, kung magpadlagan ka, magdaog ka, set as example. Hindi pag gai kabataan mo. Bata ko lang.
3: Tinong to, ito.
2: Pakahawin pa kayo, o balay ko, sir Paul, laway mo na nga kagawad ka, laway ka balay.
0: Ati, oy, ang mga materials ka pang barangay, yung nahato sa imo, ah. Sige pang.
2: Yes, Sir Paul, samtang nagapadayo naman subong ang palamutanon sa mga pila ka mga residente kag kuntani nga magka-apilman sa mga beneficyo, kuntani mga pigado kay damo man nga mga pigado man labi naging mag-uuma, Sir Paul.
0: May lang kay big time kay Ariel. Sige pang.
2: Yes, Sir Paul, report. Kinarok ka din sa may syudad sa sagay kag inigabalita, ginadulong sa details for banit extend cold, supplement tormented, kay X2 PV sa kailangan nakadetox ka pa. Para sa 11 Mbps, inis ka K5, aril apas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko, kagkalinga, One Sun Order, Negros K5 News FM.
0: Mayong aga sa kay Kuya Pare, Cesario Taob Abitong, sang Barangay Estefania. Utod sang SK chairman. Aha. Sige. So arigali ang update sa shooting, oh. Duwa ka security guard ang confirm ka patay. Duwa ka high school students ang patay. Isa dira among gunman. Kag siyam ka students ang seriously wounded. Ang pangalan sang shooter amo si Jalani. Jalani. Fourth year high school na siya gali. Top of the class. Fourth year high school. Ang gingamit niya is Glock 9mm. Kag assault rifle. Kag ang tatay niya nagatrabaho sa Zamboanga City Customs Office. Hala. Sige, verify ta lang ni mga information nga nagasulod. Initially, doon muna ang ginhaboy sa aton ng mga information. Now, naka-standby na si Rovic. May babae sa Binalbagan, kasado sa isa kahapon. Pruway siya kabalong nga kasal sa sapon. Naging kawat i-identity. Rovic, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Back. Wala mo ya Bek gin check ang imo nga identity, Bek.
4: Why, pa?
0: Basi bala kasado kasi isa ka Australian national. Oo, i-check bala Bek, i-check bala. Basi bala kasado kaysa isa ka Australian national. Rovic Mungkal married William Hurst. Basi amo na bala sa imo nga, basi amo na bala mangaw. Rovic Mungkal, paglantaw mo to, dai, adik ko sa harap, kabisa DFA, Department, hindi ka na DFA,
4: yeah. Of Foreign Affairs.
0: Hindi, makuha ka to passport, yeah, dai, yeah, pwede ko ka, kwan, kapacheck di, oh, makuha ko passport, yeah, sino yung mga lang, yeah, Rovic Mungkal, yeah, misis ka na bala. Nga mister ka di, misis ka actually. Yutod ka? Yaho, may na-issue ka di nga passport. Oh. Ano butang di, oh? Mrs. Rovic Mungkal, married to an Australian, William Hurst.
4: So, but si ganon si naka K5 Paul, hindi ako ina.
0: Na-identity theft. Okay. Sige, ti ano, paano so, nabalaan niya pang?
4: Actually, ka K5 Paul, isa ka babae sa Banwa sang Binalbaga, nang inaligar biktima, no, sang identity theft, pagod nga na natukiban ini sa record sang iyang Philippine Statistic Authority, kung PSA bala, nga kasado, galiin niya sa isa kapon. Ginkilala ang biktima nga si Jilin Gidor, may live-in partner, may duwa kakabataan, kag-residente ni isang barangay Marina, no, Banwa sang Binalbagan. Base sa panisayon kahapon sa ato ni Jilin, ka K5 Paul, siyang 2023 December nagpakasal, ini sila sa kasalang kasalang bayan, kasalan na bayan bala. And then anay nakatry di boda na siya kompleto na ara na may maninoy maninay na ginakasal na sila. Gulpihada lang kay Five Paul nga nag-abot ang iyang nga senomar kag dito na balaan nga kasado gali ini siya sa hapon. So dito nagdo nangatik pa ni ganing iyang kas ang iyang bana. Wala ko nung maglaog na kasado sa sapon, pero tigid pa isinin ni Jeline nung wala ini siya kapakasal sa hapon, kag wala siya kabalong kasado sa sapon. So rason nga nagreklamo or nagpadala sila sa reklamo.
0: Ay, hindi gali niya passport ya pang pakasal gali saya. Nagpakasal oo, saya. Oo, tapos?
4: Oo, na nakasal. Nagreklamo siya sa PSA regarding sining incidente. Ikaduwa, sa nag-apply, ini naman siya abroad ka K5 Paul, sa hana na siya nag-apply abroad, nag-file siya sa iyang makuha sa tanay passport sa DFA, dito na, nga nadugayan pag isa hulat sa DFA, kay suno sa DFA ka K5 Paul, may na-release na sila na passport pareho sa iya tanan ng mga information. Kaso lang, lain ang itsura. Kuha tanan pati ang pirma niya.
0: Do pareho na binga, do pareho binga ikaw ang makuha passport tapos Rovika, a Rovik tapos ang ngalan ang tsura grito niya si Aubrey, si Aubrey. Si Aubrey ng tsura do amo na niya, do lain niya, do kulong niya buhok.
4: So amo na din katingalan niya kay Five Paul nga may nakakuha sang passport under siya pangalan kag nga sa iya nga senomar kasado sa saysak hapon kay wala man siya gani kuno kapakasal sa hapon. So amo na nga nag-ayo na lang sa saya nga abana nga dayon na lang anay maski void ang ila kasal, dayon na lang anay ang kasal kay kumpleto na ara may maninoy na naka-try di boto
0: may litso na nga naka-preparar.
4: So karon ang nag-file sila kag ginahulat-hulat niya kay Five Paul ang sabat sang PSA kag sa DFA kung ano na ang status karon sang iyang gin-file.
0: Tibot silingon na may mga contact man sa DFA sa sulo sa kwan pang sa PSA pang kaya hindi ka man na basta-basta lang niya maka-proseso da.
4: Di mo ito kahapon, ginambalan ko siya nga pati pirma mo nakuha, gid, pati ano.
0: Kuha gid ang pirma, yaw, balan gid?
4: Pati ang pirma, kay Five Paul, kuha ang kuha.
0: Tsura lang galing naglain, ino?
4: Tsura lang naglain. Amo na ginambal ko siya, ti ikaw, galing nagawa nga peke, gali karoon eh, kay ti, ang una, to yung narilisa na tanan, daso ni ko yung nag-apply.
0: Gin-check mo, gin-check mo si kung si Clint peke, hindi.
4: Ay, naku. Si amo to, yung K5 Paul, nangayo man ni sila bulig, no? Actually, nangayo ni sila bulig. Nagpalapit ni sila kay Congressman na Dinuyulo sa
0: okay.
4: District
0: okay.
4: Para sa sining, ano.
0: Di abogado na, makabulig.
4: Kagti, nagapanawaga naman siya kung sino man na nagkawat siya nga identidad.
0: Bali, uli na.
4: Oo nga, maka-move forward. Kiti, wala na, delayed na. Wala na siya kapadayon apply abroad because hindi siya manilisan passport.
0: Man kaya
4: ang iyang angalad to. May Actually, niya, nakita na gamay lang ang interview. Ah. May
0: para Ate, sige, Bi. Oh, sige, interview, Bi. Ara, tan. Wala tonta. Ah, siyempre nalawigan na naman. Basta si Itan, wala ton mo na lawig na, Bik. Tawalan bla. Ah, kay Wain na siya sa iyang abungog. Ah, lawig. Wala ton ta. Mga 2 minutes na kahulat ah. Kay Wain na mapreparar mo.
5: Para na. Adlaw, Kapitan Robles na from K5 News FM, Kabangkalan. Kap, may mga allegation.
4: Hindi na iya.
0: Na, tekita mo. Dugay na, sala pa. Oh, sige, liwat na naman ta, hulat. Hulat na makamitan, hulat na naman. Hulat-hulat lang. Tapat na makani kay Sir Murods. Oo. Ana?
6: Naka-try di buda. Ano kaya, sir? Kag-antis kami nga nagkadton ko sa may ceremony. Tapos nagpalapit sa akong isa sa mga local civil registered na ginhambalan niya kami duwa nga kasal ko kuno sa isa ka hapon. Pero sa kamoto nga time, sir, syempre, bisan sino, manguro sir, malalain. Kaya akong bana lang ang tulok pa sa akong, sir. Tapos so, mga kikpagani, kaya nakibot man sa, kaya nga ako no nga, wala, gig ko naghambal, nga kasal ko kuno, kaya mapakasal pa ko siya. Kasi, nagprangkama ko siya, sir, kaya naghambal ko siya, nga hindi to ya ako. Kaya pamatudaan ko nang hindi to ya ako ang nagpakasal. Kaya nga, 2018, pati sir, 2018, kami nag-upod, kag, may bata na kami, subong, sir, 8 years old, naghambal ko siya. Tapos, amo to din, sir, ako na lang mismo nag-ayo kay syempre, sir, lang-alang naman ni atras kay nakasit up na tanan sir pagkaon kagang yung ano sa kumbana sir ging dayon ko na lang sir kasi lang ko i-pre-season ko lang pero wala gyud kay nagaom sir yang amo gid niya ka budla kay karikot so mapilis nga ko ni anon sir ya sa subong wala pa di nang okay ako mapilis nag-decide naman ko sir nga mag-apply abroad kay siling ko tani ma-apply na lang ko abroad kay para bisan pa paano makabulay mo sa akong ginikanan kay syempre sir pigado lang man kami kay bisan sinog ating huwa gyud sir nga mabulikan ang ginikanan. Tapos sir, sa nag-apply ko abroad, nakibot ko ang naging pahulat ko sa DFA. Tapos nagsiling ko sa DFA, sir nga, kalawig isang akong paghulat kay gadali mo ko tani nga magpuli, sir, kay may bata pa kong mapulian kay may duty akong bana. Tapos nagsiling ang DFA nga kung maging gaang ko bala identity ko, either pamilya ko, miga ko, or kaparentiyan ko. Siling ko wala, sir. Kumbaga, sir, first time ko niya nga nagpa-passport, tani. Tapos, siling na, oh, siling sa DFA sa akin nga, ma, may nagpa-passport, ginggamit, guro, imo nga lang, 28.
0: Okay, tapos, sige, Vic. Okay na, Tan. Anong mayo, Tan? Anong mayo, Vic?
4: So, amo na ka K5 Paul, nagpanawagan ini siya, kahit hindi nahulat niya.
0: Bungol to, sino man to ang maako, man. Ato na to yan.
4: Nagpanawagan siya, nga kung tani, bala ma-resolve na, kaga agod ma-siguranan ng ilang ang mga dokumento ka K5 Paul, kagod ma, kahit yung mga problema, pag yung mga kabataan.
0: Natural K-5 eh, Paul, natural. Hamakon mong ila iloya, lain yung tsura. Lain ang tsura. Sige.
4: So, muna, tiulaton niya na lang. Nagtinagdangop naman sa opisina ni Attorney Dino Yulo. Agot makapangayo man bulik ka K5 Paul.
0: Sige.
4: So far, muna ito nadulong update. Ini nga balita. Ginadulong siya sa DZX 500 Mighty Seeker. Vic! Report ni Kandri. Yes, sir.
0: Karona.
4: Karona na matala.
0: Sige. Okay ah.
4: Ito naman si K5 Robic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Salamat Robic sa imong report. Gindulong sang klinika DTX Coffee Mix nami ni pangapisubong nga ulan-ulan, painit-init kada. Don puri kay ini nga kape indi makapadiabetes kay may ari siya extract from Charantia Momordica nga bagay gid para sa may mga diabetes. Nami kay may DSE man, di sugar cane extract nga para pang detox. So ining kape nimo, naga-enjoy ka na sang lasang kape kag hamot kag kape nga nami nga kape, ga detox ka pa. DTX Coffee Mix standby. Jong kay nagtaas kuno padayon nga nagasaka ang suicide incident dito sa may San Carlos City. Kat hindi na kuno depression ang rason. Hala. Kwan pagidya kuno ng Shabwa hari si Jong ang hari ng kababalagan Jong i K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong musta si Dats?
7: Never mind her.
0: Jong may kanta ko blazing si imo.
7: Ano
0: I see your true colors shining through. Oh, sige. Oh.
7: Anyway, kanibang JP, ginpayag sa City Health Office dito sa sudan sa San Carlos nga para yun nga nagasaka ang suicide cases dito sa sudan. Inibangod nga ang masaming rason sa mga ining mga nagpanginmatay is bangod sa depression. O ang sini na namangkot kita ano ayan ang mga significant causes ba lang nga ang pipila ka mga individual dito sa sudan sa San Carlos nagapanginmatay. Ano ayan ang possible na rason nga nagaka-depression ang ining mga biktima kina GP. According sa kay Sir Nonoy Solidarios, ang nurse 3 diri sa City Health Office in charge ng programa about sa mental health, ang ilang na nakita sa si Tarp GP based record is ang ining mga individual na iban na nagkalapantay is nagagamit sang kwan sang shabu.
0: Actually ko magamo na nga ang gahikog pa ang gagamit sang shabu hindi na lang pagbulnga. Kung mga addict lang man, hindi na lang pagbulungan. Mayo man na gani, mag-jutay ni sila.
7: Hindi, ang problema, kaya niya manabig ang panggalahig, ang umid.
0: Ate, muna da. Amula na da.
7: No, may natabo na dure kay sa K5GT nga anti siya bala nagpanginmatay. Ay, pinataya bala yung hinablos.
0: Tiyala, kalulbaan na yung pang magamon na yung pang...
7: Oh,
0: pero yeah, ang mga ambot kay ambot permi ginagilibog ulo ko nga na namian gila sila jong sang syabo jong ngaway ka man na jong may makuha jong malain ang ulo mo na iya jong
7: ga tawag sini gani ah daw ga alerto ka permi ka kita GP ka gula kapoy basi sa mga
0: subo jong that's my point.
7: Ada.
0: That's my point. Oo. Ari pagid. Ano to gani himbal mo gani? Ano to himbal mo?
7: Gakwan, ga alerto.
0: Okay. I love that. Jong, gaano pagid Jong?
7: Ano? Ga-alerto ka, kag wala ka ginakapoy.
0: I like that!
7: Salah yagid ni.
0: Jong!
7: Wah!
0: That's it! Sige, Jong, go. Tiyala, tiyano'y muon ko no, Jong?
7: Okay. Dumadula man ko, diba?
0: Permi ka man lutang. Pro big time sa ko no, Jong?
7: Dali na. Sige, gusto mo, sumpunan ko.
0: Hindi na. That's it.
7: That's enough.
0: Kainom ko na tubig. Masalam mo, mabugwak mo rin tubig. Meaning enough na si Dats, Jong? Enough na? Ano man?
7: Enough
0: na si Dats or... That's enough.
7: That's not enough.
0: Sige, giya kita, bati, ong katobla sa, hindi magluna bala. Sige, that's the point, Jong, that's the point.
7: That is why.
0: Sige, titapos.
7: Okay, si karoon ah, ginpahayag ni, karoon, solidarious kita dito nga, recently, naghahatag na sila sa verbal recommendation sa LGU San Carlos bala nga pwede maka-create sila sa hotline sa K5GT nga intended para lang ganyan sa mga individual nga nag-suffer sa depression.
0: Okay.
7: Ugaling lang, ako din sa Kaiser Nonoy, medyo mabulubutlay kaya kinahanglan abisang inabalang damo ng mga expert nga i-assign sa sininga ko at sa sininga nga kahit ang pwesto ng K5GT nga dapat mag-operate siya 24 hours. At the same time, ang kwan sinabi, ang setup sina according sa Kaiser Nonoy, while, for example, matawag ba lang inang individual nga nagpahayag sa iya sini nga problema nga may kaangtanan sa mental nga aspeto. Mm-hmm. While ginapatigayunan siya sa advice abiya muna, ang team naman sa responding team magamat amat kapangita sa iya kita dito itong day ng iya sining location para mabuligyan siya pero as of now no, isa pa lang na sila na ginatinguhaan na ma-work out siya kag tani sa panabuton kay Kiva Dino may install siya dito sa Dan Jesus Carlos kay dahil sa ina sining pinakalitos ni record yara bala subong sa 91 ang ina ng mga recorded patients kay Kiva Dino nga sige-sige nila nga ginabuligan para nga makarecover. Ini siya nga data, halin pa ni last year, 2024 until now 2026 kay K5GT. Pero ako din sa Kaiser Nonoy, officer sini, sige sige man ang ilang sining advokasya para nga hindi ba mag-grabe bala ang inyong problema diri sa Ciudad San Carlos. Ano angot sa pagpanginmatay sa nga kaugalingon sining kabuhi kasi sa GP kay asong bisir nagadamo na naman liwat
0: ang nagapangamatay panginmatay pang
7: oo nagadamo na naman liwat kalabanan lalaki wala lang kita sa nakuha pang official record pero may indication sa pagtaas sa kita GP na naman liwat within this year.
0: Mm-hmm. Sige, okay.
7: Masi pwede ma-play natin kay Bob Zico ang kwan.
0: Sige, play tatan kay parang may sindihan tatan. Oo.
8: Skandal tao, suicide incidents in San Carlos, not only because of depression, but most especially because people are using drugs.
0: Mm-hmm.
8: Cebu, in fact, has the highest incidence of suicide. Because it can bring in what depression.
0: Hmm.
8: 3 years ago, sa paboritan si Doctor, amo na nang bring up to put up kind of hotline for suicide prevention.
9: Mm-hmm.
8: Unya amo na nang bring up sa kanang katawag na kung sa nakanang the best card, no?
0: Okay. Jong! Okay, Tan, that's enough, Tan.
7: Awa na kagitan siya ang pahayag ni Sir Nonoy Solidario sa in-charge diri sa City Hall ta office.
0: Mm-hmm.
7: Di, apa ni aton nga madulo?
0: That's right. That's right. That's right. Oo.
7: That's exactly the point.
0: That is right. That is right. Nakilala ya si Jong. That is right. Sige, Joa. Okay.
7: Sige. So, sa liwat, report halin din si Sudan sa San Carlos. Dulo sa ato sa NBB, diba? Next summer din kag. Mighty siya. Ako naman, si K-Fab Zong Barsalas. Para sa kampiyon ng mga patita, serbisyo publiko kang galingawan sa Negros, K-Fab News. Atan.
0: Salamat, Gijong, sa imong report. Ay, ho, oh. Gindulong sa inyo sang Klinika DTX Premium Coffee. This time nami na yaki premiado. When you say premium, yun the best ang quality. Oo, medyo mahal kumpara sa DTX Coffee Mix Ordinaryo, pero stronger ang coffee, stronger ang lasa, namit ang aroma, kag may ganoderma mushroom, the herb of immortality. Kay pag nag-inom ka niya ba, watanggal palakit sang lawas, tanggal acid, tanggal mga problema. Mag DTX Premium Coffee ka.
10: Come on everybody.
0: Pamilya sang lalaki nga ginlutang patay sa barangay amay ko, banwa sang Murcia, magapasaka gikuno sang kaso. Red, K5 news mo. Wala si Red, usay luta kay Wilson. Ara si Wilson. Matik na yun ah, sa ilo ah. Ara na si Wilson. Oh, custom police kuno kag shooter. Husto, husto. Ara na.
10: Sing it.
0: Ambal ni Musjo niya kag kadala man ko sang sige rakak ni Jong. Sako man kuno ngirit ni Musjo. Oh. Ara na. Emelinda or Emelda Villarren Rilos, Kenneth Yongko, Miriam Lurieso, Musjo. Ara na siya. I-check ko si Wilson kay masubra pulo ka mga G-cart turnover sa mga bindol sa North Capitol Road. Wilson, K5 News mo. Katapusan na nga balita, ha? Amo na yung pinaka-last. Son, go ahead.
11: K5 News FM Live Report.
0: Son?
7: Okay, Sir GP, tigayo, no? Nga na-turnover sa pinaligtan at law ang kinisipanan ka mga G-cart sa mga vendors diri sa bahin sa North Capitol Road. So kung matandaan natin kita GP, una, inintis na patigayon ang ining programa no, sa Pangulo City Local Government Unit at pagpangatad sa G-card sa bahin sa plaza ng mga vendors naman.
0: Mm-hmm.
7: But this time, kita GP, ini naman niya sa bahin naman sa North Capitol Road, kita GP. So iniya mga, ano, sila mga... Hello, hello?
0: Yes, go ahead, GP. Go ahead!
9: So mga restrado, ini sila yung kisagitin ng mga permit, ini sila ng mga type of vendors, kaga wala ini sila ginaalaw yung kisagitin na mag-tener sa lugar, kumbaga pa tulod-tulod, pala klasika, so mapalik na sila yung kung gabi, pagkaagahawan naman for the access ng dalang.
0: Para nga matagaan lang sa mga buwian ah.
9: Yes, So, but anyway, kisa dito, intugang ko nalang, nakihalin ko sa mga Capitol, man, nakikisahin ko na ng video, i-flash report ko nalang sa mga programa na nagpatulong na ang barangay kapitan sa ang barangay tabunan sa siyudad sa Pago, si Cap May Suarez, sa opisina ni board member sa Blanc.
0: Tama na lang ang picture, Dan. Oo.
9: So, gifted over kay KJP ang sa 20,000 na scholarship grant sa mga issue kay KJP sa mga barangay. So, patanahan niya mga barangay nga na-issuan ang mong inipin na kauna sa mga punong barangay nga nagpatulong kaga nag-turnover balik sa iya sa niya scholarship grant no kay yung issue sa niya kay KJP iya bata na upod sa limang scholarship sa barangay. So, kinbalik, inisubong lang yun ng mga inuras no sa opisina niya board member sa Blanca KKGP.
0: Na, muna da. Kaya nga nga ginapang dalagi ng mga bata. Mm-hmm. Wilson.
9: So, kaya sa GPM. Karurugtas ka na naman kaya sa GPM. Anyway, no? So, muna sa mga tatalita kaya sa GPM because sa Bacolod City Government Center yung tinutulong sa inyo sa Kalwato, Mike C. This Ribayo Kagati, TX500. Kasi K5 Wilson din yan para sa kapiyon sa balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News. Sa

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Supplement for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
14: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, IK Gold Capsule. Eye allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubon na presyo.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino, and the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Happy! Everybody is happy!
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
22: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go. With
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy!
0: Charmy. Let's go with the flow.
1: Mal, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
2: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
22: Mula batok hanggang tike.
2: Kitang-kita.
25: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
22: May kontrabaho formula pa.
26: Walang amoy.
2: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
25: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
27: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, ang oras dito sa K5 News FM, alauna 10 na sa hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Sini nga adlaw, Agosto 18, tuig 2026, mangin kaupo ninyo Sunshine Lacson until 3 p.m. Dito sa aton nga program, once again, It's Your Time to Shine. Thank you sa mga senior citizens nga nagapamati na nagamonitor na pinaagi sa ilang mga radio sets. Good afternoon, gid sa tanan-tanan nga nagapamati dira sa Barangay Punta Taytay. Ginapasalamatan man nato ng aton nga mga suki nga nagamonitor right now, all the way from Talisay City, from Silay City, from Ibi Magalona, from Manapla. Thank you very much, gid, sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa kay Sir Lito Jr. Infante Pitalyar. Isa ni siya sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Good afternoon gid sa inyo. Salamat ha. Sa inyo padayon nga pagsuporta. And I'd like to greet also Ma'am Lynn and Lial. Sa mga taga Lynn and Lial apartment. Salamat gid. I hope nagapamati sila subo. Thank you very much gid sa inyo. Tisinong ara da. Sir Justin Lizades, how are you? Good afternoon. It makes me feel so. Welcome kuman, of course, dari sa aton nga program, ang mga taga-barangay Minuyan sa Banwasang Mursa. Especially dira sa mga dira no, sa Purok Magdahos. Sa kay Sir John Ray Tabara and to his family, good afternoon. This is how it's gonna be. Salamat man sa kay Sir Marlon Cordita and Sir Kim Flora. Good afternoon. Alauna 12 ang aton oras mga ka-K5.

ang mga senior citizens na siguro daw matulugan na gid, no? Thank you gid sa mga nagapamati sa ato na all the way from Barangay Sumag. Kabalugid ko kadamo sa mga naga-monitor de Balancer Bong dara sa may Sumag Public Market. Mayong hapon gid sa inyo sa mga taga-Purok GK, good afternoon. Sa mga suki manaton dara sa Barangay Mandalagan, maayong hapon. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. And of course sa mga wala ko na gid ma-mention. Lawig-lawig na gid wala ko na gid sila ma-mention ang mga suki naton dara sa Barangay Banago. Ginapasalamatan manaton sa ila padayon nga pagpamati sa K5 News FM 1:17 PM. Ang aton oras mga ka K5, ang oras ginadulong sa inyo sang My DC Syrup, kaginadulong man sa inyo sang Memory Plus. Ini nga mga produkto mabakal sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Gina-advise ko ginipermi sa mga mothers out there nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program nga dapat patumaron ginang inyong mga kabataan sang My DC kag Memory Plus para mas magnami pagid ang ilang performance sa klase. Ini nga mga products once again mabakal sa Maze Wellness sa Plaza Mart sa downtown area sa Bacolod City. Mga nanay, sawayan ninyo ang mga kabataan, ha? Especially ang mga palahampang sa mga online games. Kay dira kun ka isa nagaumpisa ang ilang pagkabayolente. Sa nadumduman ko last time, may shooting incident man nga nagluntad diri sa aton sa Pilipinas. Dito nahibaluan ang bata gali nga nagpanglutan. Nakakuha lang sang ideya or knowledge kung paano magamit sang armas luthang sa mga online games. Kung nanay ka or tatay ka, I would advise dapat may family time kagid. Ang mga kabataan daloon gid sa guwa, i-divert ang ila attention para hindi sila sagi hampang sang tiro-tiro na bala sa online games. Ang inyong mga armas sa mga tatay, ha, ang inyong mga armas, itago nyo man sang maayo. I-lock kagtaguan ninyo ang mga liabi. Sa mga amay, disiplinahan ninyo ang kabataan. Inabalang mga kabataan nga wala nagalisensya, nakuhaon ang liabi, abrihan ang inyong mga kabinet. Ipa-insin digid sa ila nga ang pagkuha sang anuman nga gamit nga wala nagalisensya. Isa ina ka kaso sang pagpangawat. Kag ang ginatawag naton nga pagpangawat, pagpanglutang, may katumbas ina nga pinalidad. Bisan pa nga menor de edad sila, disiplinahon man na sila sa gihapon. Ako na dumduman ko when I was like 5 years old naman ko to siguro. 5 years old or 6 years old, basta naka-inchindi na ko. Nakakuha lang ko sang duha ka pesos nga papel, ha? Kaysang una, ang 2 pesos, papel pa na mo. Ang piso, amo ng coin, no? Pero ang 2 pesos, 5, 10 pesos, 20 pesos, papel pa na iyasang una, sang gamay pa ko. Tinakita ko sa cabinet, kahit ang cabinet wala man lock, no? Dira na ginabutang ni nanay ang iyang kwarta. Di kay nakita ko, hindi man sa tikal, ha? Damo ko abi sa nakita nga do bandol pala. Nagkuha ko isa ka bilog, ten colors ang una sang papel nga duha ka pesos kuan gid do kwanto mo daw blue ang color as far as I can remember. Tapos gin way ko man ging gasto kay way man ko kabalo kun para sa ano to nga mga papel. Ginbutang ko man lang sa libro, my goodness. Ugaling kay ti ang tatay ko masyado kay strikto, grabe magdisiplina. Dito ko ginabatsagan kung ano kasakit si tatay magbalbal. As in, ginkwan, ginkuya, ginbalbal sang ano na gani, gamit ang ano to gani, man daw sangasang kwanto bala mo, datilis.
Sos Mariosep, grabe nga disiplina mo. Amo to, wala, nagid ko yan, nagliwat-liwat, bahala na. Huwag ko yan nagapangwa, basta-basta sang kung ano nga mga bagay sa sulod sang balay. Ti kadamu-damo sa mga tinao namon sang una nga nagatrabaho sa Hollow Blocks Factory. Pero wala gidyan sang may nagakadula, gwa sulod sila sa sulod sang balay. Or gwa sulod sila sa amon nga balay. Wala gid ko kabati nga may nadula nga gamit sa amon nga balay. Ti amo na iya mo dapat respetuhon ang mga gamit nga hindi imo o hindi ka gin magkuha. So dapat kuan ina, part ina sang disiplina sa mga kabataan. Kita mo kabalo na sila magpangwa sa mga armas nga hindi man dapat nila gamiton, no? Alauna 22 sa nga ton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Syrup, kaginadulong man sa inyo sang Mighty Sea Capsule, available man sa mga KSS resellers dara sa inyong barangay.

tagapamangkot sa akon si Ma'am Dicel Marabeles. Good afternoon. Right now, nagapamati siya dira sa Banwa Sangkawayan.

Salamat man sa kay Sir William Hilang Rigaliego. Good afternoon, sir. Grabe si Sir William. Halin pag iniagali sa nagligad nga, I mean, halin pa sa pihak na estasyon ang monitor niya sa ako, hasta sa Radyo Bandera, hasta subong sa K5. Oh, thank you very much, good sir. Mayong hapon man sa kay Sir Moses de los Reyes dara sa Barangay 3C sa Barangay 4 sa Bangka 3C gali sa Barangay 4 sa Himamaylan City. Good afternoon gid sa inyo.

mga kaka-5 ang aton oras sa launa 27 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika Sport Biotics. Ang aton nga weather update ginadulong naman sa inyo sa DTX 500 Gamsuit. May nagapamangkot sa akon kung tagpilan ko ng DTX 500 Gamsuit. Sa nabalaan ko may ara sang nagabaligya 15 pesos, may 17 pesos. Depende kung diin ka nga lugar. Lain-lain manabi ang presyo sa aton nga mga resellers. Pero pwede nyo na ma-check dira sa mga resellers sa inyo nga barangay. Mga KSS resellers, bala nato. Ang DTX 500 capsule amo ni nagabulig sa aton para hindi magsaka ang aton nga blood sugar level, para hindi magsaka ang aton nga blood pressure. Mga ka-K5, may duhat subong ka mga LPA nga ginamonitor ang pag-asa, pero dito ni nayon sa Luzon area. Kaina ang isa ka LPA mga 3 a.m. nakitaan ini sa sulod mismo sa Philippine Area of Responsibility sa sulod sang park. Pero ang kalayoon niya from Northern Luzon, from the landmass, is 1,115 kilometers. Diri ni siya nayon sa nasidlangan nga bahin sang Northern Luzon. May posibilidad nga ining LPA nga ini mangin bagyo kag hingadlan bilang si Bagyo Neneng. Amo nang iya nga mangin local name si Neneng. May isa pagid kay LPA nga ginamonitor ang pag-asa pero sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang siling sang pag-asa may medium chance nga magmaskog ining LPA galing kay do hindi ni siya magsulod ya sa teritoryo sang Pilipinas. Kaina sang aga ang Negros Island region isa ini sa mga lugar nga gintumod sang pag-asa nga apektado sang habagat. Tapos ang iban pagin nga bahin sang Western Visayas maapektuhan sang habagat man. Dogin mention bala kaina ang Antique mo. Doon mo ni Permi ang lugar gidya nga apektado sang habagat. So dito sa probinsya sang Antique maeksperyensyahan ang mga panalagsa nga pagbubu sang ulan. And ang Western Visayas area ang iban pagin nga bahin sang Western Visayas aside from Antique no. Mag-experience siya man sa magalumon nga kalangitan bangod sang southwest monsoon or habagat mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate naman sang ila birthday today, happy happy birthday sa inyo. Today is August 18, 2026. Itchat nyo lang ko kasi may kilala ka modera nga nag-celebrate sang ila birthday today. Ang sister ni Ma'am Rodora Aguado Despe, ginapatamyaw niya sa akon mayong hapon sa kay Ma'am Carmela Gonzalez. Pero hindi subong birthday ni Ma'am Carmela. Ma'am MJ Abrasado, good afternoon. Kasi may mabasahan kita diri karon ng mga birthday greetings. Ari lang kami sang mister ko sa Punta Taytay, si Alfredo Espirito Jr. Ma'am Jenaline Carmona Espirito, mayang hapon gid sa inyo. Sa mga mag-asawa nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program, thank you very much gid sa inyo. Salamat man sa kay Ma'am Gina Porano. Once again, sa mga nag-celebrate sang ila birthday today, malipayon gin nga pagsaulog sang inyo kaadlawan. Halin diri sa amon sa K5 News FM. 1:31 PM mga aton oras mga ka-K5. This song is brought to you by Clinica D3 Bio.

Nagapamati man right now ang mag-asawa nga si Indang kag si Sir Jonathan. Mga love-love ko ni sila dara sa Purok GK sa Barangay Sumba. Thank you, Gil. Ma'am Cecilia Banzon, good afternoon. Sa mga suki, kuda ang mga senior citizens sa Barangay Mandalagan, kumusta sa inyo, ha? Ma'am Yuli or Keo, kumusta ka na, Ma'am Yuli? Nagapamati man right now si Mami Lilinting Balinas and Manong Freddy. Salamat gid sa inyo. 1:35 PM mga tun oras, mga ka-K5. Stay tuned, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men!
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma,
14: Eye Care Gold Capsule,
13: Bacterial Conjunctivitis,
14: or Pink Eye,
13: Eye Care Gold Capsule,
14: Eye Allergy,
13: Eye Care Gold Capsule,
14: Cataracts,
13: Eye Care Gold Capsule.
14: Ang Eye Care Gold Capsule
13: may aras ang lutein,
14: Vitamin A,
13: Vitamin E,
14: Vitamin C,
13: Zinc,
14: kag Dilberry Extract.
13: Eye Care Gold Capsule
14: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
13: para sa eye health.
14: Mag-inom sang Eye Care Gold.
13: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Adlaw-adlaw,
13: Eye Care Gold Capsule.
14: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Happy! Everybody's happy!
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
22: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
20: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go. With
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy!
25: Charmy, let's go with the flow.
26: Man, kita mo bang nakikita ko?
27: Oo nga, kitang

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5 K5.

0: Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Julie Hinovea Lumunda. Tagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much, Gid, sa mga taga-Mansilingan. Ma'am Bings Delphine, Inday May Dagay, and sa Barangay Stefania, Inday Mary Ann Olvido. Salamat, salamat. Damo-damo, Gid, ko mga listeners nga mga senior citizens man. Galing kay ti hindi ko matandaan ang ilang mga names. I'd like to greet also dara sa Cadiz City, Ma'am Wilma Souzon, dara sa may barangay Magsaysay. Salamat gid sa inyo. And Ma'am Liza Lopez also of Sagay City. Nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much, Sir Joseph Arevalo. Salamat gid. And happy birthday sa kay Sir Leopoldo Molina Jr. sa Sitio Calasa, Barangay Karadjuan in Himamaylan City. Happy birthday to you. Kabay pa nga madamo pagid nga mga birthday sa mag-aabot sa imo kabuhi, Sir Leopoldo Molina. Good afternoon. And sa kay Sir Joseph Arevalo. No, salamat gid sa inyo sa mga taga Himamaylan City nga nagapamati right now. Ginapasalamatan gid naton sa sa mga suki naton nga nagahulat-hulat sang updates sa shooting incident nga nagluntad kay inasang aga dito sa Zamboanga City sa Mindanao. Karon sa hapon sa program nga El Castigador, sang aton nga station manager si Rod Palma mabatian ang mga pinaka-latest nga update. Pero kaina sang udto sa nakuha naton nga information right now, may ara na sang apat ka mga nagkalamatay sa pagpanglutanga nagluntad kaina sang aga sa Ateneo de Zamboanga University High School once again dito sa Mindanao sa Zamboanga City.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Ang mga nagkalamatay, mga ka-K5, amuni ang duha ka mga estudyante. Ang isa sa ila, amuning suspect nga grade 9 student. He is an honor student sa Ateneo de Zamboanga University High School. Ka-cute-cute pabaya nga bata. Grade 9 student. Pagkatapos ang ginhimo niya nga pagpanglutang sa sulod sa ilang eskwelahan, ginluthang niya man ang iya kaugalingon. Ginutas niya man ang iya kaugalingon nga kabuhi. Magluhas or magluwas sa duha ka mga estudyante nga nagkalamatay sa shooting incident. May duha ka mga gwardya nga nabawian man sang kabuhi reportedly. Gwardya ini sang eskwelahan. Dako actually nga private school no ang Ateneo de Zamboanga University High School. Nakita naton kaina ang ilang school building. And ang balikan ko lang ang suspect nga honor student nga grade 9 student no sa nasambit nga bulutuan. May duha ini siya ka mga armas nga gingamit sa pagpanglutang niya kaina sang aga no sa sulod sang eskwela. Bali duha gini ka mga classrooms ang iyang target or nangin target sa pagpanglutang sining grade 9 student nga estudyante. Now, we cannot mention the name kay inang DepEd nag-ayo gid amin nga minor de edad ang kuani ang involved sa insidente. So naghingyo ang Department of Education nga kun pwede hindi pag ipalapta ang mga videos. Kag kun pwede hindi ma-mention ang ngalan sa mga estudyante. Because ang duha ka mga nagkalamatay ng mga estudyante, mga minor de edad, or ang duha ka mga estudyante nga involved sa sining shooting incident sa Zamboanga City, lunsay mga minor de edad. So we cannot mention the name. Anak ang suspect, anak sang isa ka empleyado sang Bureau of Customs. And reportedly, isa ini siya ka police chief sang Bureau of Customs. ang pinaka-latest nga update na ton nga nakuha no, from the news center of K5 News FM Bacolod, gin-relief na sa serbisyo ining amay sang suspect nga estudyante. Pagkatapos sining pagpanglutang sang iyaanak sa sunod sang eskwelahan. And magluwas sa apat nga nabawian sang kabuhi, may siyang pagid ka mga persona nga nasamaran sa insidente mga ka-K5. Later on, no, again, we will give you an update sa sining shooting incident sa sulod sa isa ka private school dito sa Sambuanga City sa Mindanao. Stay close, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: News D3 Bio.
1: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Subong adlaw tun-an pa kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pa lang sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
3: Mm-hmm.
2: Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
3: Gahana so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
2: Mm-hmm.
3: Pagkagat mo sa D3 Bio, layo na nang duha tubtub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
2: Mm-hmm. Tatlo apat na dayon ako nya kitang ko duga karat-kalhat na.
4: Mm-hmm.
2: No? Tatlo apat dayon ka di D3 Bio, live ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa trangkaso.
3: Okay, siyempre, adamo, apektado mo obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
4: Correct, nan mo pa pamilya mo.
2: Pamilya mo. So, sa baba pa lang, goobra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usa sa D3 Bio, no?
0: D3 Bio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas na gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
2: Pagkadto sa Chandok Ramil, anong pagidbala mabulig sa D3 Bio sa aton lawas?
3: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
2: Wow!
3: Ti, kung may ulcer ka, ti patay na. Ang kusang ito ag hyperacidity, kay mostly kusang hyperacidity is bacterial infection, o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
2: Wow!
3: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
2: Wow!
3: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagid, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
2: Wow!
3: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
2: Ketones.
3: No, para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni sir boy, once nga nakainom ka D3 Bio, ga-increase ang ito ang imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, nga mo na mag-trigger sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
0: D3 Bio!
6: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tapos

0: kagid nagatanda, no? Kapila na gid ko magambal. Ha? Nga hindi ka magmatumato utang sa tiyangge.
1: Kapalo ka naging nga, wala na tabugas. Siyempre, mautang ko kayo. Eh, wala ka man may ginatag sa akin.
0: Ah, marason ka gid yan, no? Marason ka gid. Ah, marason ka gid.
2: Gusto na ha?
0: Ah, gusto na ina. Pabahin ko di malapit. Ginadisiplina ko lang asawa ko. Na ano nga?
2: Pid, kaluluoy sa asawa mo, ho? Ano mo yung kasumbag, man?
0: Wala pulos mo!
2: Ano nga wala pulos, man? Pinpakaslan mo na, ha?
0: Inano ka man, imo, Pid, man? Hindi mo lang mag-intra sa pangabuhi namon?
2: Wala, kuya, nag-intra sa pangabuhi nyo. Nagatambag lang, kuya. Masibla, patyon mo na na yung asawa mo.
1: Eh, yaw. Babae lang si Ala. Hubog lang na siya.
0: Oy, Gles!
2: Gles?
0: Pasalamat ka lang, ha? Ari di si Kapid. Eh, kung wala, baw tapos kaging sakon. Dra, nakamugan eh. Painom ko balik, ha?
2: Pasensya ka na ba, yaw, ha? Pasensya na lang Kapid ko, ha?
1: Oo, wala sang kaso, yaw, ha? Intindihan ko man kay ti, hubog siya mo.

0: Ay, Gles, abi untat anay. Kaon anay ah. Karun na ng obra mo ah.
1: Sige lang, Chay ah. Tapusan ko lang ni. Isa naman lang ni Kabunlaw.
0: Ay, sus ah. Ara lang na dayang lalabhan. Kaon anay. Na, dali na. Sulod di anay.
1: Sige lang bala, Chay ah.
0: Ikaw nga babae ka. Sigurado ka?
1: Oo, Chay.
0: Na ano ka? Uy,

0: Ay, abaw. Gles? Gles, di kamusta matyag mo? Utsus na ay ko'y nakabugtaw ka na.
1: Ay,
0: te. Kay man siguro, wala ka na mahaw sa inyo, mong.
1: Ay, kuhan, Jay. Wala.
0: Wala? Ano nga wala? Nga, wala naman kamubugas?
1: Ay.
0: Kag ano inang lagob sa abaga mo, ho?

0: Diyos ko. Kung hindi ako magsala, ginsakit ka naman ni Alay.
1: Wala, Chay. Nakabunggo lang, kuya.
0: Ano nga nakabunggo man? Diyos ko, ikaw ba lang ang babae ka? Eh nga nagaamok kasi na man. Nga ang nga nagapadaog-daog ka lang sa bana mo.
1: Chay. Okay lang ko, Palangga okay. Ko man si Al.
0: Bausos, Day. Ano man ang pagpalangga ang imo man? Ano? May pagpalangga ba lang halos adlaw-adlaw? Ginakastigo ka?
1: Wala man, Chay,
0: Bawala. Ay, ambot sa imo. Ay, doon ginahay blood ko biya sa imo, Gles. Ay, Baw. Kung mga wala lang ko gainom dito, X500, siguro kag may tigsebaw ba? Si dugay na ko natumba sa gala kaugta sa imo. Ay, katigaas sa imo ulo, Day!

0: Ay, salamat. Kay 500 pesos ang ginhatag sa ako ni Chay Sincha. Wala labot sina ginpadalaan niya pag ikos ang pinaksyo nga bukaw-bukaw. Kag may bahaw pa nga kanon. Si Al? Si Al inakag ang mga amigo niya nagainom.
1: Oy! Bay! Ari ka?
2: Pre! Muna yung isawa, ha?
1: Gisugat siya ko, pre! Ay, ano gisugat mo ko, day? Uy, ano ina? Gintalaan mo kami sumsuman?
2: Welcome, yun kagidya, pre. Langga-langga kagidya sa asawa mo, kaya tiginadulungan niya pa kasang sumsuman, no?
1: Ay, oo, kid, pre. Ay, abiga, daladin ginabit-bit mo?
0: Ala. Para ni sa balay. Ginpadala ni Chay Sincha. Kag-abi, magpuli ka na sa balay, basi mahubog ka naman karon kag magsululuka. Ayawa naman ko karon tinlo sa mga suka mo. Kag ginahian mo pangadaan ang short mo.
2: Ayog ka! Nagasuka ka gali, pre? Kag nagmangi ka sa brief mo? Dubata ba? Ay, klain?
3: Hoy, bless. Ikaw, ha? Ginpakawian mo ko sa nagapainom sa akong. Umandam ka lang sa balay, ha? Umandam ka lang.
1: Wala, pre. Ay, gali, pre. Ay. Mapuli kami yan. Nilangga-langga ko, ha? Eh, dulong ko lang siya, pre, ha?
3: Hoy, ikaw, bless. Dali ka.
1: Dali ka!
0: Ay! Malakad yung mita na yan! Ay! Ikaw! Aray! Sakit ang buho ko! Agay! Agay!

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend, the supplement for men.
9: Gawa sa maca,
10: isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska,
10: epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
10: Extend, supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
15: Visit Playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Happy! Everybody is happy!
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy,
18: let's go with the flow.
24: Man, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga, kitang-kita.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Nagasobra ka lang yun dyan, ala. Nagasobra ka na.
1: Wala ka gisang buot, no? Ngagin pa kawian mo ko sa amigo ko.
0: Ha? Oo, wala man ako sa may ginambang na malain, ha?
1: Ah, wala gali, ha? Ano itong naging ihian, ha? Na! Na! Patsyong talaga ka! Patsyong talaga ka, animal ka! Bakit?
2: Ano yun na? Gusto na yun na? Gusto na yun na? Ano mo ni Patsyong mga sarap mo?
1: Ah, bayi ko di, peta! Bayi ko di! Na ano ka man, imuman?
2: Ano ka pa ba yan? Sumra-sumra na yung pagsakit mo sa asawa mo! Gusto mo ba lang ay panakupta ka?
1: At istingan mo, pwede! Bukon, basi bala kung naluyag ka sa asawa ko?
2: Naluyag sa kagago mo eh! Naluyag ko sa asawa mo! Kung sikihon mo pa na, ako yung mapadakop sa imo! Ako yung kapit!
1: Beh!

0: Nung pagwa na lang si El sa prisuhan nung ay, naluoy ko sa iya nung.
1: Ah, pawayid ang tuntun niya. Mayroon na ganing wala kanya ginpatay.
0: Nung upde ko sa prisuhan nung ay, pagwaon ta si Al.
1: Pabayi siya. Wala gani ko nagkakabalaka, kapid ko siya.
0: Bana ko siya nung. Ako dapat ang magdesisyon kung anong maayo sa iya.
1: Ginaprotektahan ta lang ikaw, Gles. Para ini sa imo. Maayo man na gani, ha? Prisuhon siya. Para nga madudla.
0: Nung, napatawad ko na siya nung. Hatagan ko pagit siya sang chance para nga magbago. Tungod para man isa pang abuhi na mo nung. Sige na nung, ay. Maluoy ka man, ay.

0: amigo, babaklagan ni ko sang 5 ka kilo nga bugas. Ang tag 43 lang.
1: Ay, okay ba ba? Ay. Ay, ari gali ba ba?
0: Ay, salamat gid ha. Aring bayad kumigo. Ay,
1: salamat.
0: Ay, salamat. Okay. Mabantay na lang ako sa tricycle sa onhan ah. Ba, anay ka? Hala, wala ko gali mabaklan si Alsang Kilawin. Ay, ato, may karinderiya. Basi may baligyan na sila nga Kilawin. Ah, matabok sa dalan ah. Ba, anay ka? Kilala kong lalaking ina. Ito si Alman, ha? Kag may upod siya ng babae? Kag doon nagahulat sila sa salakyan? Hindi. Di pwede ini. Palapitan ko sila. Al!
1: Be. Oy.
2: Ba?
1: Oy. Grace? Ano kinang buhat mo dahi?
0: Wala mo ko nakita? Nagalokdo ako sang bugas, oh! Kago ka! Nagapang babae ka pa!
2: Ay, langga! Amo di galing asawa mo?
0: Ay! Nugay mo ko ganit tudlo-tudlo, ha?
1: Man! Ba! Bliss! Ngayon dasta mo siya! Tungta ka karoon na! Kauluya siya ginahin mo, oh! Bada mo sang tawa naglantaw sa ato, no?
0: Wala ako sang dapat! Kay permi mo man ko ginapakahuyan! Gago ka! Perte ang sakripisyo ko sa aton pag-upad!
1: Bay!
0: Nagapagsugot lang ko gani ang ginasakit mo ko! Tungon palang gata ka! Pero amo pa sinigipalas mo sa akon, ha? Amo pa ni!
1: Bay!
0: Abi mo nagapabulag-bulag lang ako sa tanan, ha? Nagapabulag-bulag lang ako! Tungon na ginahalungan ko ginang relasyon taal! Ginahalungan ko, Ged. Tapos mong babae ka pa? Sa amo nila sitwasyon, ha?
1: Be?
0: Mong babae ka pa? Ha?
1: Ano?
0: May upaging babayaan na lang kang animal ka sa prisuhan!
1: Bawang tuntay ako! Nagadrama-drama ka! Hoy, Grace! Hindi ka ngayon!
2: Langga! Dalika! Wala ka na lang kita! Kinisyo mo sa bakal! Kung sakakon mong buhangay na, ibuhang ka man eh.
0: Ay!
1: Ate!
0: Ay! Ang balik ka mo talaga ito ah! Wala sa nguya!
1: Amo,
0: wala ka balik!

Nakigbulag ako kay Al tungod hindi na gid ako makaagwanta sa batasan niya. Kag nag-upod na lang siya sa kirida niya. Nahuyan ako sa mga tinion nga ato tungod sa katuntuhan niya. Makaligad ang mga binulan, nangaluyag sa akon ang kapid niya nga si Bal, kag nangin kami. Kag nag-upod kami, wala ini makahibalo si Al, tungod wala man kami makahibalo, kun sa diin sila nag-ilop sang iya kirida. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa sulat. Ang tagpadala, Glass.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Mga ton oras, mga ka-K5, las 2:34 na sa hapon. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Ang oras ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement. Kaginadulong man sa inyo sang Mighty C Capsule. Kung may Mighty C Syrup, may Mighty C Capsule man para sa mga active men and women. May Mighty C Capsule man para sa mga senior citizens nga mahina ang resistensya. Proteksyonan ka mo against viral infection, fungal infection, bacterial infection. Kung may Mighty C ka mo, kagparisin nyo gids ang Klinika D3 Bio. Amo nang tumaranin nyo adlaw-adlaw. Kabalo naman kita na ang mga senior citizens pwede magka-pneumonia bangod sang mahina na nilang resistensya. Ang ilang ginahaklo, may kagaw. Ang ilang ginakaon, may kagaw. Makabato ka lang kung mabakod ang imong immune system. Sa mga senior citizens, normal lang na. Siyempre, nag-aedad na, nag-ahina gid ang immune system. So, kinahanglan may suporta. Ang Mighty C Syrup, Mighty C Capsule, D3 Bio, DTX 5 and with Capsule, amo ni nagahatag sang suporta sa immune system sang bata kag tigulang. Sa kabataan, di may Mighty C Syrup. Sa mga adult, syempre, ara ang D3 Bio, ara ang DTX 500 Capsule, ara ang Mighty C Capsule. May Clinicas Probiotics pagid kita. Kinahanglan, may good bacteria ang aton nga tiyan para hindi kita madali nga magmasakit or hindi kita dali nga madutlan sang bacterial infection, sang halit, sang kagaw, na dapat may good bacteria. Amuning Clinica Spore Biotics ginarecommend nanton para magdamo ang good bacteria sa inyong atsan. Balikan nato ng istorya sa kabuhi ni Gles. Grabe ka martir nga taong, no, nga babaye. Pero di siyempre kung maubos na ginman ang pasensya kag mapuno na ang gantangan. Siyempre kalison gin, no? Martir lang kung ginasakit, pero kung may third party na nga involve, laina na nga istorya. Makapangakig ka na ginaya, ubus-ubus, so niya na ginayang pasensya mo. Ang pagpanakit mga ka-K5, bisan kay sino, wala ginapahanugutan sang laye. Asawa mo, bana mo, ginikanan mo, no? Hindi mo ginaya pwede nga sakiton. Utod mo, kaupod mo sa trabaho, abyan mo, classmate mo, hindi pwede. No? Again, no, ang pagpanakit sa bisan kay sino, wala ginapahanugutan sa laye. Bisan gani sa sapat, pwede ka mapreso kung ginasakit mo ang sapat. No? Kung may magpasaka sang kaso sa imo, madutlan ka gid kung bakod ang ebidensya, kag nakitaan ka nga ginasakit mo ang sapat, mapreso kagid. Amo nang dapat tandaan sang tanan. Sa mag-asawa, baw, hindi pagid manami ang pagpanakit. May asawa nga ginasakit, I know, kagkadamo gid. Pero may ba naman nga ginasakit? May mga reports gani kun ka isa nga ang asawa, siya ang nagpatay sa iya nga bana, ginbuno niya. Ah, na bala, no? Para sa akon, hindi ina pagpalangga. Isa ina ka pagpang-abuso nga nagakatabo bangod ginapahanugutan. May mga bana nga nagasiling nga nagakaimpito lang sila. Pagkatapos nila panakit, amo na, nagapangayo sila sang pasensya. Pero paano naman kung mapatay mo ang imo nga asawa? Bisan ano pa ang ihambal mo langga, hindi manami ang mga tao nga abdik kamot. Kung may problema sa balay, imbis nga magpaathag ka, imbis nga magistorya kamo ang ginahimo, kung mapuno ka, nagapanakit kaya, no? May amo na nga tao nagaalsa dayo ng imo nga mga kamot. Ti ako mamangkot ko, diin ang pagpalangga dira. Muna, pero may ginapamangkot ko, diin ang pagpalangga, dira. May mga lagob na sa, ano ni, sa lawas ang asawa mo, ho? Diin ang pagpalangga, dira. Ang iba naman, ang ilang gamit, nagakalabuka. No, may mga amusin na, no? Ang gamit, amunang ilang ginapaukpan,
ang gamit nga ginpundar mo sa malawig nga panahon, ang gamit nga ginapangabudlayan or ginpangabudlayan mo para lang nga mabakal mo, kung kaisa agwantahon mo pa ang gutom para makasave ka, para lang nga makabakal ka sang gamit sa balay, tapos isa lang kalampos, wasak. Wasak na ang gamit, nagtuga ka pa sang tensyon kagkakulba sa mga tao sa sulod sang balay, bangod sa mga pagpanglampos mo sa mga kagamitan nga siyempre mabatian nga nagkalawasak, nagkalabuka ang mga kabataan nga makabati sina ginanerbyos, ginakulbaan. Timamangkot si Mishine, ano ang pulos sang dila, ano ang pulos sang utok nga wala ginagamit sa pagistoryahanay kay dayo na lang panakit or mangguba sang kagamitan. Nakaintindi kita nga indi gid man malikawan ang baisay. Pero kun tani, dira lang asta. Kag pagkatapos ang baisay, nga wala lang sang buyayaway, ha? Take note, wala sang buyayaway. Pagkatapos ang baisay, tani makakame up kita sa isa ka solusyon sa problema. Kung ano man itong ginbaisan ta, kung ano man itong ginawayan ta, pwede kita magsabtanay, plastaranay, pero dapat dira lang sa ginawayan. Wala sang buyayaway, wala sang insulto hanay. Kung kaisa, hindi ginmalikawan, gataasay kamutingog, pero dapat wala sang buyayaway. Ang kabataan nagalantaw sa inyo nga mag-asawa, kuna saksihan sang bata nga okay lang gali ang magsakitanay sa mag-asawa kag magbuyayaway, ti laban-laban ang bata kun magpamilya sa masiling man sa nga okay lang man akong buyayawon taka ah, kay sinanay kag si tatay gani sa una gabuyayaway man, buot silingon daw okay lang. No, pero hindi gidya okay. Ang pagpahubog, ang paggamit sang illegal nga droga, ang pagsugal. Amunin kun ka isa ang rason, no, kun nga ang nagabayolente ang tao kag naganubo ang iya nga pasensya nang hindi gidya bala makapaminsar, no? Guba ang utok. Amuna nga kun ka isa nagasingke na tungod na sang bisyo. Kung kaisa makapamuyayaw gidman ang tao na unang siling nila baw misay ni gidya malikawan niya makapamuyayaw ka gidya kay kapiot gidya sang pangabuhi kagamo sang pangabuhi kadamo sang problema damo galastuhan problema sa kwarta. Pero gintray mo man bala pamangkot ang imo kaugalingon kung anong ginhimo mo nga nga nangin amusin na ang imo nga pangabuhi, di ba? Kung nagainit ang ulo mo, lakat ka, magpabugnaw ka, hindi ka mag-inom, hindi ka maggamit sang illegal nga droga. Magpaminsar ka, kadto kadto bala sa tawhay nga lugar, oh. Tapos pungko ka, paminsar ka, nang wala gid sa may masapar sa imo. Paminsaron mo, ano ning pwede ko nga himuon man para magbag-o ang akon nga kapalaran, no? Amuna dapat, no? May mga friends ko yung amuna. Basta may problema, kadto, kuya, dahil sa kilid baybay, ah. Pulo paminsar ko to, ano ning himuon ko man para magbag-o ang kapalaran ko. At ipagpuli mo, kabalo ka na eh kung anong himuon mo kay nakapangita ka na sang solusyon. Tandaan, gid nga ang Diyos nagabulig sa makahibalo magbulig sa iya kaugalingon. Untatan ang pagpang-abuso. No? Ang silingan isang Supreme Court, it is a human right nga magpili sang imo palanggaon. Kung hindi ka na sa asawa mo, hindi mo hagis sakit. No? File ka legal separation. Pwede na sa. No? Stand up. Sa mga babae ha, nga ginasakit ha, stand up lang ga. Lantawang kaugalingon mo bala sa espiyo. Kanugon sang beauty mo. Kanugon sang kabuhi mo. Nga ginhatag sang Diyos. Halungi na bala. Kagpalanggaa ang imo kaugalingon.
alas 2:44 ang aton oras.

kahapon kay Sir Emmanuel Buenafe. Nagapamati isubong sa iyang radio set. Dugay na gid sa kuno nga listeners ng K5 News FM Bacolod. Ngayong hapon sa Buenafe family nga nagapamati gid sa istasyon sa Barangay Hawayan sa Silay City. Mo first time ko ni bala Sir Emmanuel. Sir Eman, mayong hapon sa imo, first time ko nga nakabasa sang mensahe from somebody no, nga taga Silay, nga taga Barangay Hawayan. Dala sa Silay City, mayong hapon gid sa inyo. Sana'y bigyan mo ng pansin, favorite song ni Sir Emmanuel Buenafe. Dala sa may Silay City. Akwan ini, actually, ang nagakanta si ni Sir ang Kwan J Brothers Band. Na? Sana'y bigyan mo ng pansin. Marami isininga sa

Advance happy birthday sa kay Samuel Uyan sa August 20. Halinki sa Rolando Balayo ang pagpanamyo. Good afternoon man sa kay Rogio Rico Alan Hermoso Alfonso Rainier from Goldcrest sa Bacolod. Thank you very much, Gid. Salamat, Gid, Sir Rolando Balayo. May hapon sa inyo tanan. Mga ka-K5, ang virgin coconut oil may antimicrobial properties. Mapungga ng pagdamo sang kagaw sa sulod sang aton nga lawas. Kung nagatumar kita adlaw-adlaw sang suplemento nga may virgin coconut oil. Kaangay sang Klinika D3 Bio. Doa mula ning vitamin D3 nga may VCO, no, may virgin coconut oil. Produkto ini sang Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center.

Las 2:50 ang aton oras, mga ka-K-Fan. Ang oras ginadulong sa inyo sa Mighty CC Rock. Again ha, sa mga kabataan, mas manami kumahatagan naton sila sa Mighty CC Rock adlaw-adlaw kagsang Memory Plus. Kadto kamo sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kay ara dara ang mga alternative products nga kinahanglan gid ninyo. May kangkong chips dito available man sa Maze Wellness. Nami na siya nga snacks for the whole family. It's a healthy snack for the whole family. No, kangkong chips available sa Maze Wellness. I'd like to greet also Sir Jenson Valiador Valibia. Nagapamati sa Barangay Batang. Siling niya sa ako, nagapamati gid ko subong sa imo. Always gid ko. Always gid kun wala ko work, shout out ko da permiti ta shine kag sa tanan nga taga Bata. Sir Jerson, good afternoon. Salamat gid sa imo padayon nga pagsuporta. Last time may ginsend man siya sa akon nga mensahe nga number one fan ko gid sa kuno. Always gid siya nagapamati sa K5 News FM, ilabi na sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much, Gid, Sir Jenson Valiador. Sir Jenson Valiador Valibia. Good afternoon. Baka damo-damo na gid sang aton nga mga suki dira sa Barangay Bata. Salamat gid sa inyo. Sa kay Mama Maricel Kalyona Maribaw Flores. Ginatamyo man nato si Ma'am Maricel sa mayong hapon, for sure nagapamati gid sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. 2:51 p.m. mga ton oras, mga ka-K-Fan. Ang mga pagkaon nga delikado sa ikayong lawas kag makatugas ang problema sa health. Amo ni kuno mga pagkaon nga may manubo sang fiber content. High in fat, low in fiber. Bao kon perme kani nagakaon. Laban-laban colon cancer gid ang maigo sa imo. Actually may mga German doctors nga nagasiling nga ang Western diet amo na nagatugas ang cancer nga balatian. Siling ko Western diet daw amo gining nanamian sang iban mo, hamburger, french fries, pizza, bacon with cheese, and mga fried foods, mga processed foods, hot dogs. Sana'y mahal mo kung permi ka nagakaon sa mga fast foods. Tumar kagid D3 Bio, DTX 500, MyDC, para malikawan ang colon cancer, mga

pagdalain ang inyong abamatsa. Dito ko gid kamo permi ginatudlo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Harnay Street sa atubang Sangate sang Paglaom Sports Complex. Kaya nga aman, libre ang pagpakonsulta dito.

0: dami sang message sa ako ni Sir Eugene Malate, Lisa Zagini. Ako kuno ang nagadala sang sunshine sa ilang kabuhi. Thank you very much, kid. Ma'am Orlene Vergara Hinsori, mayang hapon gid sa imo, Ma'am Orlene. How are you? Okay ka lang da, Ma'am Orlene, si Toto, si Don Don. Si Updanay da sila. Thank you, gid. Oh, abi ko anay kun ipatamyaw ni sa ako ni Ma'am Orlene. Ako sinta. Ato niya galing agin buligan last time ng si Don Don. Ma'am Cecil Rumay, good afternoon. Ma'am Orlene, thank you very much, ha, once again. Alas 2:54 ang aton oras, mga ka-K5. Mayong hapon sa kay Sir Rene Bisanyas. Ang mga upod niya sa work, sila ni Tami Chua, ilang-ilang foreman, si Sir Ismael Oman. Sa family niya sa DSB, salamat gid sa inyo. Paalam na si Michelle Buas naman. Thank you very much gid sa inyo nga pag-upod diri sa program. It's your time to shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epic table. DTX 500.
2: Istoryahan ta karon ano bala ining aton nga white blood cells. Kaupod ta sa karon discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala Dr. Ramil ang white blood cells?
3: Ang white blood cells or GP ang kabahin sang aton nga immune system. Kun ang red blood cells amo ang carrier, amo nang gadala sang imo oxygen kag nutrients pagadto sa mga selula. Ang imo naman nga white blood cell naman ang nagabulig bantay sa lawas kag nagaprotekta sini batok sa mga kagaw or pathogens. Kun nagainom ka DTX 500 kag baiti si adlaw-adlaw, sigurado or pure si sigurado wala ka problemahon sa imo white blood cells. Ini sila abi ang very sensitive sa sobra kataas nga level sang oxidative stress.
2: Correct doc, ano ang white blood cells or leukocytes ang may duha ka mga main component nga amo ang granulocytes kag non-granulocytes. Ang granulocytes ang ginabugusan sa neutrophils, eosinophils kag basophils, samtang ang non-granulocytes naman amo ang lymphocytes kag monocytes. Ini sila tanan amo ang major components sa aton immune system.
3: Kung isipon naton Sir JP, ang white blood cells are just 1% total blood volume, pero grabe ang no, obligation lang, no? Sini tumangid kadako bilang immunity cells. Bangod sina wala sang pahuway ang leukocytes sa pagbantay isang aton lawas batok sa mga gasulod nga kagaw. Halos adlaw-adlaw may gira ini nga ginatubang batok sa mga viruses, bacteria kag iban pa nga mga foreign invaders. Amo na nga dapat ara sa kondisyon ang aton nga immune system cells. Protektado batok sa free radicals kag oxidative stress. Sarang lang ini ma-achieve Sir JP nga protection kung gainom ka sang mga no mataasing antioxidant kag mataasang alkaline nga vitamin C. Amo na permi na mo gina-recommended ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag alkaline nga vitamin C ang Mighty C or Pure C.
1: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay,
1: DTX 500.
4: Masaligan,
1: epektibo,
4: DTX 500.
2: Yes, Doc, no? For example, ang neutrophils ang may pinakalipot nga lifespan. Matapos ini ang maproduce sa bone marrow sa sulod sang 14 dias, bago mag-mature kag iga-release sa bloodstream, ang neutrophils ang mapatrolya sa bilog nga lawas in less than one day. Kuway gani makalambot isa ka adlaw yes ni kabuhi. Ini ang gina-redistribute sa mga tissues kag ginapatay sa bone marrow, liver kag spleen.
3: Wala kalabot 24 oras ang kabuhi sang neutrophils kag ini ang gina-eliminate sang lawas god maislan sang bag-o. Hindi hamak nga free radicals ang ginatubang sang aton nga immune system cells or GP, especially during infection. Kung may gira sila batok sa kagaw nga nagasulod sa lawas, amo na nga dapat permanente ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agod malikawan ang oxidative stress sa lawas.
2: Ano pala dok ang function sa mga soldado sang immune system?
3: Yari ang mga function sa mga soldiers sang white blood cells. Una, ining monocytes. Mas malawig ang lifespan kumpara sa iban kag sila ang nag-aaway sang bakterya.
2: Bakterya galing monocytes.
3: Oh, lymphocytes naman ang nagahimo sang antibodies agud awayon ang bakterya, viruses kag iban pa. Ining neutrophils nagapatay kag nagakaon sang bakterya kag fungi. Sila ang pinakadamo kag makabig naton nga first line of defense sa tion sang gira, batok sang kagaw. Basophils, sila mo ang mga sound sang alarm kag nagatawag sang reinforcement sa tion nga may masugata nga kagaw sa lawas. Sila man ang nagapagwa sa mga chemical nga histamine as marker sa allergen kag sila man ang nagakontrol sang gitawag nga immune response. Kag ang eosinophils nag-aatake kag nagapatay sang parasites kag cancer cells.
5: Grabe, no?
3: Indi lahog-lahog ang ubra sang aton immune system. Amo na nga adlaw-adlaw inom ang ano, ang DTX 500 kag maitisip. Labi na Sir GP ang role sini sa pagpatay sang cancer cells. Imagine bala kun ano ang matabo kun mabalda bangod sang oxidative stress ang imong immune system cells nga nagapatay sang cancer. Duha ang problemahon mo kun kulang ka na sa antioxidant. Oxidative stress nga nagakorrupt sang imo selula, turning them into cancer. Sir, kag balda man ang imong nga mga immune system kag amutani ang mapatay sa ila before pa maglapta kag magmuad ang cancer cells. Di gusto mo mabuhi palawig, try gid inom DTX 500 kag may TC or Pure C.
4: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo aramis DTX 500 DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News.
6: K5 News FM.

K5 News FM.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang itong ininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi ga.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, ma-joyride na ta.
7: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
6: Sakay ka kidiya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend Supplement for Men!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
13: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Online.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift, OT, Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay.
15: kasanggamo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: KK5 News FM News FM
1: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3.
3: Mga butika.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggot?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: katugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
18: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangka, namon nga mga tagpalamati, padayunon natin sumong sa pagsipad-sipad ang patahong makasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayon yung makuhan sa leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kita, tayo ko na!

0: Mentot, kalayang katama sa pamatya ko. Kaluyagit. Kaliman ako magsuka ka magbalik-balik sa kampo. Kamusta ka?
1: Amuban ko, Tay. Daw. Dumalipong na ko. Wala na ko kusog, Tay.
0: Hindi. Si Matot, naglungay nga yung ulo niya. Hindi, basi ko na po poison kami sa mga pagkaon halin sa birthday kay na. Matot? Matot? Ray? Bugtaw? Matot? No? Ano? Buligi kami, anay. Buligi kami. Nakakanto sa sentro. Ngayon, tubulong sa midwife sa sentro. Dasika! Matot! Day! Matot!

0: Ay, anong kinanglan mo to? Dulom na ini, nanuktok ka pa diri sa sentro, ah.
1: Bulong ano? Ta.
0: Ay, bulong sa ano? Kagsin o ang mainom?
1: Si tatay, kagmagulang ko ta.
0: Ah, naano sila haw? Natrangkaso?
1: Kalima na magsuka ta, kagpandibang.
0: Ay, hala. Ay, ti mag-amo na wala siguro na tunawan to.
1: Oo, ta, kay nagkaon sila sa birthday ta.
0: Ay, ah, sa birthday kahapon dito sa ilan ni Ma'am Cynthia?
1: Oo, ta.
0: Eh, ato ko to ah. Dawala ang to kahapon si tatay mo?
1: Si Mato lang ta. Gindala niya lang kami ta.
0: Ay, gali. Ay, dali lang. Hatagan ta kasang bulong. Eh, ikaw ya, wala ka nagsuka?
1: Wala ta, kay wala makugin pakao ni tatay. Kay suya sa sakon mong.
0: Ay, eh, kag nga suya siya sa imo.
1: Wala ko nagpati sa sugo yata.

0: Terus si Matot, lipong gihapon, basikon, lumalahan na siya. Wala na, may nag-abrison sa sang bertahan. Basikon si Kano, nena. No! Ikaw na, no!
1: Tay! Sige. Tay! Ari na bulong mo, tay!
0: Ano na nga bulong?
1: Hindi ko ka ba lumagbasa, tay? Basta yun naman lang, tay. Ang basa midwife.
0: Wala gagawin siyang pulos, no. Kung ay ko tutubig, dasi ka. Gagayo ka to dahin buli ka. Mapa-ospital kami ni Matot. Kay base kung mapatay ang magulang mo, dasi ka. Ano pang ginatanga-tanga mo? Dasi ka na. Lakot na. Ani man.
1: Kapoy na, tay. Kagita pa, dulom na.
0: Ani man.
1: Pati may aswang.
0: Aswang-aswang mga negron. Gusto mo nga mapatay na lang kami? Ha? Balik sa baryo. Hamba na si Kapitan Bumba. Nga kinanglan madala kami sa ospital sa Banwa. Dasi ka na.
1: Sige, tay.

0: No. No, Gerben. Buligig kami sa mga glass to undress hospital. Kami nga daan ni Matot ang nagsukapan libang eh. Wala man kong daan sa ngubra. Gag, ikaw man lang utod ko nga nagbisita din sa amon sa hospital eh.
1: Gag, sa din ako makuha sa bulig si mo. Eh, pariyo man na kita nga nagadanghal sa kapigaduhon. Bawdo, di kay man tani bala. Bisan tani, ano na lang nga ubra sudlan mo. Para bisan pa ano, may kuot-kuoton ka man kung kinhanglanon mo.
0: Yogya, ganas pa ginawa ko nung oh. Inaliktsuran mo na kuya. Ang napinsaran ko nga mapalibot kapapel to sa baryo kag magpangayo bisan pila lang ha. Nasiguro ko nung hindi ginislaya masiro mo o kung kita masiro. At di opdi si Kanobla paliog lang nung. Kagtuduis siya sang iambal sa mga tao. Coordinate ka mo kay Kapitano.
1: Tanawon na lang ni kung anong mahimo ko. Eh, sige na, hindi na ko yung magdugay. Malabay ko to sa children's ward. Agad nga makita ko man si Matot.
0: Sige ni Nung Irvin. Lamat ko nga.
1: Oh. Mario?
0: Hmm? Uy.
1: Intos na. Bulangin ang kwarta ko. Inbuinan ko lang ang kapital ko sa isda nga ginabulante ko.
0: Ay, ba, nung dakula ni nga bulig ang kinintos nung mo?
1: Ano ka dudi? Ano, abi, kung magupod ka lang sa akon bulante kung mag-ayo ka? Inapihogid nga makakwarta ka. Hindi ka gising na mawadan bisan paano? Ano sa'yo mo? Ha, dudi?

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: Na, mayang hapon. Mm. Ayaw ko bulig la.
1: Eh, ano nga bulig? Eh, kaya nga, amay subre ka. Eh, sino ka kag tagadiin ka? Ha? Sino ka?
0: Wala ka kakilala sa akon la?
1: Eh, mamangkot pa ko kung kakilala ko sa imo. Sino ka gani?
0: Bata ko ni Dodi la.
1: Ha? Si Dodi? Nga ah, naano siya nga mangayo kasang bulig?
0: Mas pita sabi la.
1: Ay, wala. Wala ko siyang mabulig. Wala ko kwarta.
0: Dakoy mo balay. Tapos may salakyan ka. Wala ka pa kwarta?
1: Ano? Itunto ka nga bata ka karoon na. Ay, basta wala ko gana magbulig. Kaiman, inang amay mo, bantog na di katama nga kawatan.
0: Pigado, Bila.
1: Ay, kinami, ino? Kay pigado, gali, mga awat na lang. Ah, halin. Halin dyan sa atubang ko. Buisit ka. Halin!

0: Pa? Ma? Kaluoy bala sa ilan ito doon, di kag matot. Ako sila sa ospital. Kag, nagkapangayo sila sa bulig kay wala sila galastuhon nga nubakal nila bulong.
1: Ay, merisi yan ha. Man basta gani hindi maayo ang ginahimo mo sa pareho mo, nagabalik ito na sa imo.
0: Kaluoy man sa ila pa.
2: Ay, abi pa. Amote na lang na, bisan pila lang. Ay maayo na lang na nga kita ang maamot sang sakita ang amutan.
1: Ah, ikaw lang da iya ma. Kay akuya kabugat sang dugo kuya kay Dudi. Damo na lang nga daan di siya yung kinawat sa aton. Ay. Halin sa manok kag sa pananom ko. Animal nga klase tao na.
0: Kaayo lang ginakayo Dudi pa.
2: Bitoy. Hindi na maglalis, ah. Ay, kuha to sang 200 sa akong wallet, ho. Kag ihatag kay Kano.
3: Ah, ho, ma. Ho, salamat, gid, ma. Salamat, gid.

0: Ari nga mon amot sa ilan ni Matot kag tatay mo kano.
1: Abaw! Itagid ka lipo?
0: Shhh! Hipos lang! Ginkauti ko lang ng kwarta sa kay mama. Dito nakabutang sa dalom katrin nila ni papa. Kay 200 ang ganit na nang ihatag yun. Pero damo pa man to ah. Hindi to siya kabalawang ginbuhinan kung mga libuhon niya nga kwarta. Kag kano? Hindi kagid manugid ah? Hindi gid!
1: The best kagid niya bigo ya! Salamat kid ah! Salamat kid!

0: nakagwaman ta sa ospital, tay ba? Ay, napay manakon, tay. Dalok-dalok mga tao di sa tuntay, no? Kinibot na ni kanuang tanan-tanan nga mga balay nga kaging pangayuan kwarta. Iyan na tipon. Aho, 300 lang?
1: Sige lang. May oras kinaslasakon pa. Ilabi na ginang tigula nga tsa Violeta ngay na. Damo kwarta pero dalok-dalok. Doon madalay kikuno sa patio ang mangga dya kung mapatay siya.
0: Gani man tay, no?
1: May adlaw gid sa akon ang tigula ngay na. May adlaw gid siya sa akon. Man ang tanan nga may arara di sa aton, wala ginaghatag bisan gamay lang. Tandaan ko na sila. Markahan ko mga ngala nila. Sila ning mga target ko. Talapuron ko na sila, tanan.
0: Bah, talapuron mo sila, ano, tay?

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Effect.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at lahat, I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan na mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagbabati ang mga matahong mga kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Kayo git makuhaan sang pagtulunan yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan kay tatay ko na. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
9: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
13: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
12: Extend! Supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold, ang iCare Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
16: Oras ang K5 News sa Pemelas 4:30 na sang hapon.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: El Castigador!
18: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
18: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
18: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
18: El Castigador!
0: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Metro Bacolod. Mayong hapon, Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa GC8, kita karon sa bula naman sa Agosto, sining tuig 2026. Magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa ato sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga kadalagahan. Welcome na welcome na mga suki naton nga matag palamati sa bilugduban nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa aton sigapagpangalagad sa sur nga bayan sang Negros. Nakapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radyo Mascovado sa FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Is the official number 1 radio station sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa nga Bacolod. Ginaupdan ako sa akong singamahangkilan ng mas parang partner sa technical side. Opod sa kay K5 Raymual Damaster Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loy 4. Ang Butchog. Butchog! Patamayin si Kubos Ngalagad si K5.
1: El Castigador.
0: Mayong hapon sa ato sing masuki nga nagapamati gid sa ato sing palatuntunan. Una gid nagpa-check attendance. Oy, live kita mabatian sa ato sing Facebook page. Mga K5, diri kita nay naka-live sa Cambio na kamo anay. Sa K5 News FM Negros Island. K5 News FM Negros Island. Dira kamo anay lantaw sa ato sing pagpangalagad. Pwede man kami mabatian sa kagmalantaw via YouTube Live at K5 News FM Bacolod 101.5 o kon TikTok Live at K5 News FM Bacolod 101.5 man. Sa aton siga mga suki nga nag-upod sa itong pagpangalagad o naging nagpa-check atandan si Jonah Barato. Si Ma'am Gina Purano nag-aungot na sa K5 News FM Negros Island. Kaya gusto ko lang magpasalamat sa amon sing manamit nga panyaga kay nasang aga nagpadulong kami sa may Bago City. Nag-courtesy call kita kay pinalangga naton nga mayora sang Bago City. Walay liwan kundi si Mayor Mayet Javiliana. Tinag-atubanggi siya sa tunga-tunga yasang inugpanyaga mo. Amo niyang nami nga mayor ya mga K5 kay bisan tigpanyagayan ha. Nag-take time gi siya nga magpaking istorya sa K5 News FM. Tiupod ko to si K5 Chief of Reporters K5 Red Salgado. Salamat gid Sir Greg ha. Salamat gid Mayor Mayet Javiliana sang Bago Ocon City o Bago. Amo na nga syudad nga way gid gadaan. Bagong bago. Di asenso bago mo. Dili ka pasalamat kita kay ti ang K5 News FM kag City of Bago. May mga collaboration effort kita nga gina patigayon in line dream kag K5 kung anong kayuhan sa Bago City. Sa ila siningat sagsatag sa kabanga constituents kung mga pumuluyo dira sa syudad sa Bago. Para ini sa kayuhan sang tanana. Tikabalaw naman kamo mga K5, we're not just only bringing the news, kundi nagadala kita sa bulig, kaayuhan, kagproyekto sa syudad sang Bago. Sa aton siga mga suki, dahil sa pagpanyaga, salamat kita. Dira mismo sa may garahe, o kon garage, dira sa may San Gabriel subdivision, Balingasag, Bago City. Salamat gid Sir Boyet Moreno. Ti kanamit sang panyaga. And of course si Ma'am Angeli Gonzalez, Joanne Rondobio Roldan, nagapamati man si Ma'am Elena Sarudes, kag si Cecilia Caniate. O salamat gid sa pag attender kay na samon sa among pagpanyaga. Si Ma'am Wilma Zuzon, nagapamati man. Si Nining Kat Habagat, nagapamati man. Leonardo Sevilla. Niya sir, dari na kami sa K52FM Negros Island na kasulod. Kaya gina-check ko pa nga kung sininga ang akon sininga Facebook, ang Facebook page ng K52FM Bacolod 101.5. Ang akon sininga tech na ano na remove ang iyang account sa page. So wala ko pa maad ang bag-o naton nga tech. My bad mga K5, pasensyahan niyo ko. Patawad po mga kababayan. Taos po sa akong nagpapasalamat at umihingi ng tawad sa inyo na ako po'y hindi po nagkapag-add ng aking technical department. Munimbudlay ko ng akong personal account, balda. Hindi kuya ka-add. Merlita Malvas, mayong hapon. Sige lang, nga din ng kamubla. Cambio ka mo diyan ay sa K5 News FM Negros Island. Alas 4.39, at awgan tayo si K5 Shine Lacson. Ibalaon tayo mga dalagko ng mabalita nasyonal. Kay antis kita karong nga magtutok sa iban pang mga balitang lokal. Itamo na karong nga magkatutukan sini nga hapon. I-check na si Kakipab Shine Lacson. O, ibisa naman nga Senador Subong mga Kakipab, sininga Martes. O, nag... kikinun-anon man regarding sining isa ka-shooting incident ito mismo sa may Zamboanga City sa eskwelahan mga Kakipab. Kung sa diin ba, oh my goodness, may estudyante nga napatay. Kagang shooter mga Kakipab, estudyante man. Check tabi si Kakipab Shine sa line number 1. 5 News FM Live Report. Kaki 5 Shine, ibalita mo.
1: Sir Rods, mayong hapon. Gin-check natin ang information ang sa amay ng sining shooter or gunman sa sulod sang Ateneo de Zamboanga University sa inasang aga. Pintakas na ni siya sa servisyo bilang Customs Police Chief sa Zamboanga City.
0: Wow.
1: Kwan iya man ni ang armas na ginamit sa anak niya.
0: Hala.
1: Ang siling ni DIOG Secretary John Vic Renulla, siling niya dapat maimbestigahan. And also ang mga matagaas ng officials ng Bureau of Customs dito sa Mindanao ang nagpalayag na wala gina basol ang amay. Kasi una ang isang direkta na sala abi. Why man siya isang direkta na involvement sa sining pagpanglutang sa isang Ateneo de Zamboanga University. Iya armas kag anak niya ang involved. Sa mga media work na linhingadlan nila ya ang amay. No? Pero kita, dari sa K5, kayo nakahibalo kita kung anong dapat, no? Hindi kaya paghingadlan ang amay. Kay nag-ayo din actually ang Council for the Welfare of Children,
0: uh-huh,
1: so sa Department of Education, na kung pwede, ultato na ang pag-share ang mga videos para maproteksyonan ang kabataan because ang involved are all minors. And nag-ayo man sila nga kung pwede hindi na paghingadlan ang kabataan. Di ko hingadlan, kanikaroon ng amay si Roger sa K5, matrace ni kung sino ang anak. But, kung magkadso ka sa mga post sa social media, hayag-hayag niya si Roger mo. Makita mong tsura sang bata.
0: Oh, may ID pa.
1: Tsura ang amay. Oo. which is hindi dapat. Hindi tayo sa Facebook ya man tayo na huwag kita siyang nakita kung dapat.
0: Pero kaki Five Shine, ining suspitsado, pila gining edad yung ganit subong, kaya daw may ara... grade ano?
1: Nine.
0: So kung grade 9, supposedly dira sa 14 to 15 years old ang edad.
1: Oh, like ang grade 7.
0: Grade 7, mga 13 mo.
1: Oo.
0: Oo. Daw kung grade 9 siya, daw third year high school siya.
1: 15. Mga 15 anos siguro si Rohit. Mga dira-dira, kung 9.
0: Aha.
1: Ito ang iyang edad, ha? Pag-graduate niya, grade 6, kuha na mo, 12 years.
0: Oh, kaysa aton panahon sa una, pag-graduate ka sa elementary, grade 11 o grade 12 mo.
1: Kung dito kapatuin yan is, pag wala ka na, promoted ka, pansay ka nila isa ka to.
0: Aha. Dali, Kaki 5 Remuel, gautod-utod ang signal ni Kaki 5 Shine. Oh, go ahead, Kaki 5 Shine. Oh. Oh, gautod-utod. Do matyag ko, do gabutwa-butwa, do gasalum-salum, kablang. Pero kidding aside, this would be a dapat seryosohon hini. Kay last time, ang pinakaulihi kay K-5 Shine na dumduman na ton na may nagkalamatay mo. Tisubong so far daw, damo ang nagkalamatay sini?
1: Actually, duha. Confirmed with ya.
0: Oo.
1: May siyam na din tumor na nasamaran.
0: Mm-hmm.
1: And may mga retrato kita nga nakita na there were two security guards.
0: Oh, duwa ka security na, guard daw.
1: Nalukhangan man.
0: Aha.
1: Yes. And may mga reports man kita nakuha na apat ang nag-isang kamuhin. So kung apat si Ross, ang duha ka estudyante, ang duha ka security guard, posible. Amunin sila ang nagkalamatay. But, you know, ang mga information, the Philippines National Police, okay, tipo ko noon, sa din ongoing an investigation. But, sa mga nations, apat ang naroon sa buhi. Duha sa estudyante, nagira ang suspect.
0: Uh-huh.
1: And, duha man ka report ni security gun. And may siyam na nasaran. There were also reports na ang una, si Rod, ay pagsunod yung idea sa Juan, sa gwardya, daw binkuot niya dayon ang bag. Lagi na check na binkuot niya dayon ang isa. Armas na po yung binkuot niya. Kaginlutang niya. Reportedly, ang duha ka gwardya.
0: Sus.
1: And then, nagsaka siya sa third, sa fourth floor. Dito siya, nagkang sa duha ka mga classrooms. Ang silingan ni Secretary Remulia, doon nag-una siya sa fourth floor, sa isa ka classroom, ang una niya naging tiro, teacher. And reportedly, wala maigo. Tapos nang...
0: Oh, Piketty, kita yung signal di Kaki 5 Shine. Ang bali mga may dag-ayal man siya. Kapamati kami di. O, oh, kadelikado gidya sa mga estudyante. Di may sa labton, di rin mga Kaki 5. Kaya ti, kabalo naman kita, nga ang Bureau of Customs, no, especially kay Commissioner Ariel Nepomuceno, sining Martes, ang nag-relieve naman, no, sa tatay, sining suspitsado, o kung sa amay, nga isaman ka BOC, no, headman mga K-5 sa inyong tawag naton nga trahedya dira mismo sa may Sambuanga. O, kabalag kita mga K-5, hindi basta-basta ang armas gingamit sining suspitsado mo. Why is it nga may mga access ang mga kabataan? Kay supposedly, kung ikaw ginikanan, o, amuning okay man na ang atunan mong bata mong magtiro. Pero dapat siguro butangan ginaguruya restriction. Kaya kung isa makita, ta mga bata, pag agmay pa ginatunan na tiro sa mga girikada. Especially, ining way manaton ginadiscourage sina. But yet, kung nami ang panimuot sa kabataan, o oh, ti kadelikado, no? Basi balag kumagamit sa hindi amo. Tining bata, makita naton kabalog niya maglutang mo. Kabalong magkasa sa armas mo. It means may posibilidad gayding tatay gintunan niya ng bata niya.
1: Ang ginahampang nila. Oh. Si Rod.
0: Oh. Ara na.
1: Game na sila ko nung ginahampang si Rod mo Roblox.
0: Oh, tiya mo man to ano sa may ano, Tacloban. Di ba?
1: May actually may sa nadungduman ko, may natabo man na ang shooting incident diri sa Pilipinas sa isa man ka eskwelahan na natun-an niya ang pagpalupok sang armas sa kuan na niya sa social media. Doon nag-intun-an niya lang kung paano.
0: Mm-hmm.
1: So, internet, grabe yung internet eh. Sa una, wala pa ni internet, may mga...
0: Daw, mission, mga... mission, Black Kakipab Shine. Kahit sa panahon, oh. Kuya, kauna, sa una, Kakipab Shine, sa panahon, kuya, ti COC, Counter-Strike, daw muna yung mga hampang-hampang, titiniruhay na. Mm. Hamakon mo yung ang armas, which is armas, kaya yung, although nga online, ha, pero same gidya ang itsura, paano mo gamiton, paano mo kasahon, paano ka mag-reload sang bala. Ti ang paminsaron sa kabataan perti ang adaptation nila dasig sa mag-adapt sa mga bagay-bagay. Pagkakita sang tutuod ng armas, niya amuning training ko, nakabalo ko sang paano magkasadi amun ko ni. Oh, ti dasig lang kag Kipab Shine pero question diri nga ana access ang bata ining armas ni papa niya, duwag bilog mo.
1: Amo pa nang gin-investigahan actually. Even ni Pumusenong nagambal, sinangaging gulib lang ang tatay and there is an ongoing investigation. Paano ba na nakuha sang bata ang armas? Amo pa nang subungan gina-investigahan na wala pa din nila specifically gin-mention kung ano ang resulta sa nila sininga investigation. But ang silinya dari, ang armas na ginagamit sang bata, ang tag-iya sini is ang amay niya din. Tapos lisensyado man ang armas sa Rods. Amo pa na subong, I think mapagwa man sang kumpleto ng statement ang Bureau of Customs and also DILG sa sininga incidente.
0: Ti ang Bureau of Customs kagi 5 siyan kagi na pag natabo sining incidente. Si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, gintawagan da yun yung mga kagi-5 siyan ang amay sa yung suspect. Pero way, sige sabat. Linya sa kay deputy niya, sa iya sininga deputy, sa kay buhatan, linya tao, gebe. Oh, mangkuta, anong guys, kwai side. Gintawagan sang deputy, way, madyabog ko sabat.
1: Amo na gani, si linya medyo mabulubog at may nga problema ka, para sa pamilya, sa bilog nga pamilya. No? But amo nang gusto niya nga matabo, may investigahan niya. Abi mo sa Rods, ang... May mga pictures bala subunga nagalapta sa social media. Angot sa sining estudyante na suspect. With highest honors.
0: 95 point something ang average kag Kipab Shine, which is the top of the class niya.
1: Yes, so kagwapo-gwapo nga bata.
0: Oo, kanugon.
1: Gwapo nga bata. Kaya ang natabo ni Ray, pagkatapos niya dito nga nagpanglutang sa fourth floor sang Ateneo de Zamboanga University, nanaog siya sa third floor, kadito niya ginluthang ang iya kaugalingon. Dukadalong si Rods, no? Because,
0: grabe, no?
1: Kung i-compare naton sa natabo bala sa Tacloban City, pagkatapos ang pagpangluthang, why man siya nag... Why niya ginipuan bala ang iya kaugalingon? Why niya gintirong kaugalingon niya?
0: Basi na marasmasan ka Kipab Shai, na marasmasan bla? After niya, oh, ilang minapatay ko? Ay, mga kwan ako ni, na nag... basi may depression ini, may simpre lang taon ta. Kung lang taon ta ginman, may problema ginman eh. Problema sa mental health posibilidad ka Kipab Shai, nga anahimo niya ng krimen mo.
1: Mm-hmm. So muna bala, no? Do ka kwan, but anyway, sige-sige pa man ang investigasyon, even the President of the Philippines said, na investigahin yun eh. Because ang eskwelahan Dira ginatugyan sang ginikanan ang ilang kabataan para kung tani nga magtuon para sa ilang nga boss damlag. Tapos sa muni ang mga eskwelangan tadi sa Pilipinas, it's not safe.
0: Pero kung sa akin, Guro Kakipev Shine, although nga may responsibilidad ng eskwelahan, but not totally i-blame ang eskwelahan, Kakipev Shine, kay ginikanan, kay kabataan niya mo. Kung nami ang eskwelahan ta, pagkagtutas ng mga bata ta, tudluan na sila kay Ubra, tudluan malang na iya mo. Ang problema, ara bala sa pamilya, basi gaginamo, may mga problema ang panimalay, that's why gina-adapt sa mga kabataan. Kita mo kisa kapasingit ang mga tao? May problemas balay nadala sa eskwelahan dito ga pasingit dito ga pinasaway kay that would be a reflection man bi kung gisa kay Five Shine sa panimalay mo.
1: Kaya mo na ina tanan niya spekulasyon, no? Wala kita sang ibalo o nanugid bala ang matuod-tuod niya sitwasyon sa sunod nila balay kung bala may kahilabtanan diri ang online games ni ginahampang sang bata.
0: I think siguro kay Five Shine this would be the right time na gidyang nga dapat ya maging stricto kita sa mga online games ngani. Ako ya I do agree, no? Nga kabalok ka ang online, okay ni kung kabalok ka magamit. Kung kis akon abusuhan ka, suguon ka da, may mga mission nga ihatag si mo, oy, tagaanta ka para mag-general ka sa imo sining hampang, dapat may amukas nito, something like tagaan bla mission ng mga kabataan, tiya mo na ginahimo sa mga kabataan para lang mag-bakod man sila sa hampang kay Kipeb Shine.
1: Abi mo si Rods, ang ginapaminsar ko pagid, no, kahit nagmando si Presidente Marcos, sila niya, pangita ka mo abi, paagi, paano tani mapunggan tanan na krimen nga ini. Pero abi mo si Rods, halin sa Tacloban City, ano ba lang ginhimo sang gobyerno, sang eskwelahan, nagbutang sang security personnel. May mga ano ni may mga equipments na ginagamit para ma-detect ang mga unod sang ma-detect ang armas kunara sa sunod sang bag. Pero natabo pag idya ka ina si Rods, despite ka may mga guardsa nga nag-inspection, pag sunod niya ya si Rods, direkta bukad mo tikon ikaw guardsa pagbukad ng bata sang iya nga bag. Tamuaon mo. Pero pagbukad, di kailin si Rods, dala kuot sang armas, piro dayon sa security guard.
0: Iway gito ka pangaman ng duha ka security guard kay Kipab Shine. Iway gisla ka, siyempre, ang pinsar sa security guard, hindi ba lang sila mo. Damo-damo, guro ka pila ng mga kabataan. Diba, si Balakon, inang hindi pa yayatuka nga iabukadon bla. Inang may distansya, duha pa ka bata, bing, nga next bla sa iya. Basi dito na siya ginpusangan.
1: Yes, oo. Kaya mo pa nang investigaran pa si Rods. We post di kan sa new center. Why can oras? Ako ina nervyos. Para sa kasyon na servisyo publiko ang kalingawan sa Negros. K5 News FM. K5 News
0: FM. Madamong salamat ka, K5 Shine Lacson. Ang aton dito to, dya, ang mambal ko lang dapat ni ang gobyerno mahimuon na ni. Kay hindi ta gusto nga maglabot punto nga daw asod-asod na lang, no? Una very rare pa lang nga mga problema, but kung masundan pagid ni manormalize na lang niya sa may Pilipinas. Hindi niya safe magamus ni. Magbalik ang pala tuntunan nga El Casigador ka mga piko na isang klinika GTX Coffee Mixa. Pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. GTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-GTX 500 na! Masamihin ni kapalatian? I-GTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-GTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! GTX 500! GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. GTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? GTX 500. Ang GTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sang imo blood sugar. GTX 500. Asal rikan. Epektibo. GTX 500.
3: Istoryahan ta karon ano bala ining aton nga white blood cells. Kaupunto sa akong discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala Dr. Ramil ang white blood cells?
4: Ang white blood cells or GP ang kabahin sang aton nga immune system. Kun ang red blood cells, amo ang carrier, amo nang gadalas ang imo oxygen, kag nutrients pa kadto sa mga cellula, ang imo naman nga white blood cell naman ang nagabulig bantay sa lawas, kag nagaprotekta sinibatok sa mga kagaw or pathogens. Mm-hmm. Kung nagainom ka DTX 500 kag baiti si adlaw-adlaw, sigurado, or pure C, sigurado, wala ka problema hon sa imo white blood cells. Ini sila abi ang very sensitive sa sobra kataas nga level sa oxidative stress.
3: Correct, Doc, ano? Ang white blood cells or leukocytes, ang may duha ka mga main component. Nga mo ang granulocytes kag non-granulocytes. Ang granulocytes ang ginabugusan sa neutrophils, eosinophils kag basophils. Samtang ang non-granulocytes naman amo ang lymphocytes kag monocytes. Ini sila tanan amo ang major components ang aton immune system.
4: Kung isipon naton Sir JP, ang white blood cells are just 1% total blood volume, pero grabe ang no, obligation sini tumanyid kadako bilang immunity cells. Bangod sina wala sang pahuway ang leukocytes sa pagbantay isang aton lawas, batok sa mga gasulod nga kagaw. Halos adlaw-adlaw may gira ini nga ginatubang batok sa mga viruses, bakterya, kag iban pa nga mga foreign invaders. Amo na nga dapat ara sa kondisyon ang aton nga immune system cells. Protektado batok sa free radicals kag oxidative stress. Sarang lang ini ma-achieve Sir JP nga protection kung gainom ka sang mga no mataasing antioxidant kag mataasang alkaline nga vitamin C. Amo na permi na mo gina-recommended ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag alkaline nga vitamin C ang Mighty C or Pure C.
5: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tay,
6: happy kanunay,
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX 500.
3: Yes, Doc, no? For example, ang neutrophils ang may pinakalipot nga lifespan. Matapos ini ang maproduce sa bone marrow sa sulod sang 14 dias, bago mag-mature kag iga-release sa bloodstream, ang neutrophils ang mapatrolya sa bilog nga lawas in less than one day. Kaya gani makalambot isa kat adlaw iya sini kabuhi. Ini ang gina-redistribute sa mga tissues kag ginapatay sa bone marrow, liver kag spleen.
4: Wala kalabot 24 oras ang kabuhi sang neutrophils kag ini ang gina-eliminate sang lawas god maislan sang bag-o. Hindi hamak nga free radicals ang ginatubang sang aton nga immune system cells Sir JP, especially during infection. Kung may gira sila batok sa kagaw nga nagasulod sa lawas, amo na nga dapat permanente ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C agod malikawan ang oxidative stress sa lawas.
3: Ano pala Doc ang function sa mga soldado sang immune system?
4: Yari ang mga function sa mga soldiers ang white blood cells. Una, ining monocytes, mas malawig ang lifespan kumpara sa iban kag sila ang nag-aaway sang bakterya.
3: Bakterya galing monocytes.
4: Oh, lymphocytes naman ang nagahimo sang antibodies agod awayon ang bakterya, viruses kag iban pa. Ining neutrophils, nagapatay kag nagakaon sang bakterya kag fungi. Sila ang pinakadamo kag makabig naton nga first line of defense sa tion sang gira, batok sang kagaw. Basophils, sila mo ang mga sound sang alarm kag nagatawag sang reinforcement sa tion nga may masugata nga kagaw sa lawas. Sila man ang nagpagwa sa mga chemical nga histamine as marker sa allergen kag sila man ang nagakontrol sang gitawag nga immune response. Kag ang eosinophils nag-aatake kag nagapatay sang parasites kag cancer cells.
3: Grabe, no?
4: Hindi lawglahog ang ubra sang aton immune system. Amo na nga adlaw-adlaw inom ang ano, ang DTX 500 kag Mighty C. Labi na Sir JP ang role sini sa pagpatay sang cancer cells. Imagine bala kun ano ang matabo kun mabalda bangod sang oxidative stress ang imo nga immune system cells nga nagapatay sang cancer. Duha ang problemahon mo kun kulang ka na sa antioxidant. Oxidative stress nga nagakorrupt sang imo cellula, turning them into cancer. Sir, kag balda man ang imo nga mga immune system kag amutani ang mapatay sa ila before pa maglapta kag magmuad ang cancer cells. Di gusto mo mabuhi palawig, try gid inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: garantisado,
8: epektibo,
7: aramis
8: mo. DTX 500.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesein that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
11: D3, Bio.
12: Problema sa pangkaso,
11: hilana, sipon, kagubo,
12: tugasong virus, kagbiklobyo.
11: Ang D3 Bio ka na.
12: Ang D3 Bio,
11: puno sang lauric acid,
12: na ginahimo monolaurin sang aton lawas,
11: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
12: Mag D3 Bio,
11: adlaw-adlaw.
12: D3 Bio,
11: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio,
12: ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
11: Yung may D3. Mabagat
12: sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabagat sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
16: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
17: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
17: Mighty C,
12: mababaka sa mga butika.
19: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Sport Biotics, makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport-Biotics!
3: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, musta po lang agabi pre?
4: Apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at ma-

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Traffic sa pagbiyahe, namo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Man, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga, kitang-kita.
8: Ganado kaya malusog.
7: Kitang kita.
8: Timbang ay mabigat.
9: Mula batok hanggang tipke.
7: Kitang kita.
10: Bimeg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
9: May kontrabaho formula pa.
11: Wala amoy.
7: Kitang kita.
8: Ang pangarap ng pamilya.
10: Sa Bimeg Premium, kitang kita ang galing.
4: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation.

0: Generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward: champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy, first runner-up 15,000 pesos, second runner-up 10,000 pesos, and 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: Welcome back, mga KK5, sa atong sigapata tuntunan. Alas 5:13 na sa hapon, mga KK5, it's time to take sa atong singa mga suplemento. Mighty Cereal, kalahing base vitamin C, nagkababakod ka nagkababtik sa atong singa immune system. Parisan sa Klinika GTX 500, the best nga suplemento sa pag-detoxify sa mga free radical sa atong singa kalawasan. Plus, ang Klinika D3 Bio nga may antiviral, antifungal, antibacterial properties. In line 3, mga KK5, nagpaningkamot si KK5 Red Salgado sa nagkuha naman sa pipila kami nga mensahe. Di ka naman sa Department of Education Bacolod. Ibalawang takon, ano ang ila sining mga paghatag naman, no, sa pagpanggiya kag magpatigayo naman sang hugot nga seguridad sa tanan nga mga bulutuan diri sa siyudad sa Bacolod. Special minte sa nasakupan sang DepEd Bacolod by KK5. Check na si KK5 Red Salgado.
0: KK5 News FM Live Report.
1: KK5 Red, ibalita mo.
2: Yes, KK5 Rods, big hapon sa atin sinay mga tagpalamati sa programa. Tigador, well, kanina sa hapon nagpatawag siya ng meeting at kaupo dira si Mayor Greg Sataya, and of course siya katun siniyang DepEd Bacolod, araman si Dr. Dennis Tiberos, and of course si Ma'am Lila Aro. So kanina, actually kita bro, sa ginambalik sa ato ni Ma'am Lila Aro, katun siniyang spokesperson sa DepEd Bacolod, na antiso manatabo ining Zamboanga nga shooting incident, kung silinti, may isang estudyante na naman nga nagpanglutang sa kaupdanan ng mga estudyante nila sa Ateneo di Zamboanga, KK5 Rods, preparado na sa security measures ining pagkakunta ng mga bulutuan ni KK5 Rods. Kimanti, madumduman naton, nagbakal si Mayor Greg Sataya sa mga detector, agod ang mga bisita kung mga estudyante o kung ang mga manunudlo kapag saludya sa tagsak ang mga bulutuan, ang matanaw, masigurado ang ilasin ng mga paga na wala sa kanuman dira kabuta nga makahalit sa tanan dira nga aras o tulod sa eskwelahan ni KK5 Rods. Kagayina, giniskuryahan naman ni KK5 Rods ining mga duties ang mga security personnel natin. Kinanti may ara isang pito ka security personnel nga CTP KK5 Rods. Kag ang mga brutuan na ito din sa Bacolod, ang allowed na mag-hire sa Blue Guards nga ginakuha sa ilas nining MOOE nga pundo KK5 Rods. Kumbaga pa, 24 hours ang duty sa ngaton sining mga security personnel sa tagsa ka mga brutuan. Timiara sa mga alas 8 to 5, And then pagkatapos sina may ara naman nagabulos na tuntob nga maglibot ining oras kay Kevrods kay magbuwat na nga nagabantay sila sa ilas kang entrance sa mga eskwelahan nagarubing pagdingaton sini mga gwardiya kagati ko may ara dira sa duwa makaduluda nga aktibidad sa mga estudyante ini ang ginapamangkot sa aton sini nga mga security personnel kagara man ang tagsa nila ka mga advisors nga nagapamangkot kun ano ang ila sining mga activities kag syempre mga maestra wala kay Kevrods ginapamangkot ko na ng mga problema sa mga sudyante. Pero rin klaro sa ato ni Mabila Aro Kerebrods, dapat hindi masindihan man sa mga ginikanan nga ang pag-edukar sa kabataan hindi lang nagatapos sa mga maestra o sa mga bulutuan.
1: Correct.
2: Dapat arang interne ang mga ibata.
1: Oh, hindi pagsalig sa kay sa kalabanan, bisa mga ginikanan, gasalig sila nga ihatag nila ang accountability and responsibility sa isang mga kabataan right after nga madulong nila mga kaki-five sa kaki-five red sa eskwelahan. Hindi na muna dapat mo. Dapat may monitoring na. Bisan may bata ka da, not just only isalig mo sa sa mistrada, i-monitor mo na bilang ginikanan, kagtuan mo na time to time, i-check mo, itawgan mo, or ikontakon mo kaki-five red.
2: Yes, correct. King Moron, sa mugi na eh. Nagkukaisa, di ko may ara sa problema. Di ang kabataan, dara sa eskwilahan, di pag-abot sa balay. Kung kaisa, akigan, pabala sa ginikanan. King Moron, di wala sa mga istorya, mga kabataan, nga supposed to be tanido, amuning ila, sining ang mga shoulder, tuloy noon balang ginikanan. Batungod nga TBC, ginikanan sa ilang mga trabaho, tapos may ginapangatubang pag-iing problema. Kung kaisa, nagkakatahap ang mga kabataan, kagati daw dira nalang ginaubos sa kabataan, hiling sila ng tiyempo sa mga barkada. Ati okay lang ako ng barkada, maayong example, o kung makahatag isang maayo, walang advice. Di kung kaisa, may mga barkada man nga ang matudlo, ya, hindi kay kayuhan, kundi dalon pa sa mga illegal nga droga. Do, muna yung mga examples, Kiteng Rods, kaya dapat ang ginikanan, ara ni Pirmi, kung ang maestra, biti, pagsalod sa eskwelahan, ti magasugod, alas 8, din pagkalas 4, kung magbuhi, nagit man, the rest ng mga oras, kagati kung wala klase, sabado, ang ganyan, kung ginikanan, ginredri ang dapat ka mag-ubay sa mga kabataan, Kiteng Rods. Pero galagiti ang bal ni Mamira Aro, wala niya arang interne ang mga maestra nga nag-guide sa mga estudyante. Kikitibrods, di magluwas siya sa handi or portable nga mga metal detector. Nag-plano si Mayor Greg Isitaya, Kikitibrods, nga magbutang sang walkthrough nga metal detector. Pakita sa bala sa mga department store, wala Kikitibrods. Ya ko magsulod ka nila, may arak sa pagkabutang.
1: May gahuni-huni?
2: Alarm bala?
1: Oh.
2: Oo. Sa mga airport, actually, available mo na makita taman kay Pembrots eh. Then, inisya, ginatuyo, sunok kay Ma'am Lila Aro sa mga eskwelahan, bala nga may ara sa mga damo na kwan, estudyante, may mataas na population.
1: Tingo, actually, nami na kay Pembrots, para at least matighten ang security. So, primero, may checking, B, may gwardiyang nga nag-check, may stick na sa nga nag-amua muna. Tapos right before siya magsulod gidya sa hall sa eskwelahan, mag-aagi siya sa anong tawag to, walk through detector,
2: metal detector kay
1: Kevin. Oo.
2: Walk through.
1: Correct
2: na. Makita na doon sa mga mall kag airport kay kun.
1: So ma-donate ang ma-donate ang city.
2: Ang city kay Kevin Rods ginaplanuhan na karon ni Mayor Greg Isitaya suno sa kay Bambila Aro. Kung ikumpara tabla kay Rods sa mga gagmay ng eskwelahan, ti okay na ikon mga portable handi nga mga metal detector pero kun like NOHS kun
1: City High. Oo, dagko na eh.
2: O dagko na yung mga estudyante tungkol siya makita mo dira iya mga lasyepe siyang nagapila ang mga estudyante tungkol kay isa okay lang akong maitsyempo. Dito pa isa, mga tigululan, wala man kita nagasiling, basi mala may mamiss ng mga bag dala sa estudyante, ang basi mala nga iti-ongid sa tiyempo sa tigululan nga mag-tinulod na mga estudyante, kaya basi mala may mamiss ng bag, kaya wala na mag-inuminsan nga mo, kaya pero basi mala may makalusot mala nga mga pagkabutang na maka...
1: Kag i-identify kag-i-favorite kay mga tanda man yung estudyante. Balaan nila very tight na ang security sa entrance. Bag na lang na ginahaboy sa may pader. Pre, dito na malikod sa may science building. May kwanto, may pader. Alas 7, haboy ko na si mong bag. May kargamentos tadi. Sometimes dapat may amon, tsakto to, may roving guard. And then, butangan gid CCTV siguro ah. Sa palibot gid sa perimeter, especially sa likod ng bahin sa eskwelahan. Kaya mo nagugisaan ginaagyan bi kay Febred, especially makita nila sa entrada, hindi na sila kaagi, may ginahaboy na lang na. No, haboy ang bag, salon spiak sa mga estudyante man dito, nga mo tong may unod, kaya mo nang isa ka pa maagi man, nga malutsan ang security guard naton.
2: Yes, ko na kiti sara dan kiti bro, sino balang pasa-pasa, bala ka manti, may ara, dala sa estudyante nga babae, posible nga tima, sinitasa, ito bala ang mga butang, dala ka makahalit, dala sa mga estudyante, solo dira, di amo na kay bronze kiti siguraduhon.
1: Kalaw ay no, nga gaamo na tatsubong sini no? Abi, sa una, ang stricto na sa mga border control lang mo. Sa mga nasyon, no, magtabo kabi from Malaysia to Singapore, no, muamo niya, timi mga control na. Pag sa mga airports, eh, subong eskwilahan na, doon matyag ko lang kag-500, doon nag ang freedom naton, ginakuan man naton, ginabypass man naton, B. That's why, na stricto kita, bangod naman sa aton kapaltahan. Dibla?
2: Yes, correct. Kag nakita tanan sa una ya sa mga media dito nga katabo sa ibang mga pulisyon, especially dira sa may Estados Unidos. Uh-huh. Wagi kita maglaom nga matabo maniya sa eskwelahan. Ang sa una ya, kung na dumba pa naman, kung naman nagpiratod ka mga abyante sa una, tinapungulay rin nga eskwelahan. Pero wagi kita ya naka wala ay kung di man kita sa lado inabala magdalagit sa mga high powered na mga armas lutang
1: kaya makon mo yung pistola dalon mo M16 it's not normal
2: gani kag ako kung nakita ng viral na video dira sa social media kag inatabo dira sa may Ateneo di Jambuanga do kaangay sa isa ka kampang bala nga counter strike na wala ginatiro bala ang mga kontra dira pero gali kiting kaluluoy lang dire iri mga inosente nga mga estudyante wa ta magida judge dire ginikanan sini siya nga 14 anyos nga estudyante wala kay memorabs kati may ara sa pagkukulang ni bata nila. Pero galing kay Mantik kay Pebrod, sa liwat, ginapanawagan din sa Gapet, ga dapat hindi kit mag-kwan, maghatag siya nga kwan bala, doon mag-tiga oras, dapat din niya gaitan, gina mga sudyante, hindi kit mag-kumpiyansa, agod mag-gaitan ni mga sudyante. So, ari kay Pebrod, sa pamatiyat ng bahay sa payag, ni Ma'am Lila Aro, ang atong sinigil spokesperson sa Gapet Bacolod. Yari.
3: Kita ya ready na ta kay right after tuya sang natabo sa Tacloban immediately ang aton mayor nagpa-procure sang atol mga metal detectors so tanan tanga schools now are equipped with metal detectors isa sa mga improvement nga i-improve pagid naton actually ang pag-insure sang aton ang health sang aton mga utility security guards naton sa school may plano kita ya nga mag strengthen dira. Pinaka-importante nga dapat, ang tanantaya nga schools subong are allowed to hire blue guard, no? So may adjustment sa MOOE ang ato mga schools para makahire sa blue guard to ensure nga systematic and standardized ang ato nga security measures sa school.
4: Okay, so ang ato mga security guards, mga JOs, mga kilala sila kabilang per school usually?
3: Sa ato niya, ang sa school nato niya, 24, ang ato na, the computation, may tatlo kitaya ka-rotation, gino, 8 hours for 24 hours, tapos 7 days a week. So 7 gid na iya ka security guards ta ang paid by the city para mag render sa services. Wala na yung labos ang atong mga plantilla positions nga security guards kasi syempre ang atong mga blue guard nga hired paid by the MOO.
4: Ano nga ito? Mga do system di pagsulog sa estudyante sa eskwelahan kadaaga? Anong ginayin mo? Usually, frisking it?
3: Detector anay, may standard kita nga procedure, no? We do not frisk mga minors ini sila, no? So we do not frisk actually may protocol na dahil nga gina-follow. So una gid anay ang metal detectors ta anay, no? Tapos may ara kita ya syempre area nga kun i-frisk magid ang bata, ginabutan na siya sa area. Duly supported ina dira, no? May ara dira presence, hindi siya basta-basta, may presence ang aton child protection. Members ng aton child protection committee. Na syempre kay number one is we know that this is a public emergency but at the same time paramount ang pagprotect sa rights ng atong kabataan so therefore may area gid para sa frisking another is of course ang plano niya sa atong nga mayor i-upgrade ang atong mga schools kami isa pa ka proposal si mayor sa party sa walk in a walk through walkthrough nga metal detector, na? Which amo na sa gani nga gina pa-proceed sang atong city mayor Honorable Greg Sataya kay manti kabudlay nga hindi bala ni ma-install especially sa mga schools ta nga dalagko ang line, no? Kita yung man guro. Isa sa mga downside sang pag-inspect actually ang malaba nga linya.
1: Oh, nami na kaki Pebred, chakto na kay just like for example, if may mga delikado gid kasi sa airport may tawag aton isolation room mo. If may ara very suspicious ka klase persona, gina-check ka na, dala ka na sa room, no? Dala nang imo gamit kay dito ginaukay with the presence sang mga ehensya nga di makaprotect man sa welfare sang ginausisa para at least patas. Oh, titami na, nami pag itani, mag-involve ang police, no? If kung kaya, bisang PNP, nga maghatag, bisang duwak bilog, personnel lang, nga kada eskulahan, butang muda sa, ara lang na sabla, nga sila ya bali, may babae da, no? For the babae man, and isa ka lalaki, no? Nga police, no? Body-bodies lang. Kung saya may makita suspicious ti upod tong babae kung babae man to eh kasi syempre check to matong bali ma'am Lila nga why nga frisking ya kay kabalo ka minor di edad na delikado na unless otherwise nga very suspicious na gid ang estudyante. O na meaning ang mga proposal kag kabay pakuntani nga mangin magit involved ang bilog nga komunidad, police ka man, pribado ka man, no, GO JO ka man, plantilyado ka man, kag blue guard ka man kay Pebred, mas nami nga stricto ah sang samalutsan yes. Kada
2: yes correct kag sa gini Ronsti kun ikaw di gini kanan sa amo ni ka tabo sa bundong di kare mahamtang kun nagatrabaho kag kay Pebred mo ang imo sini ka paminsaro niya kay ara gid permiso sa kabataan mo nga base bala base amo ni matabo base amo na kay Pebred kay tinik makita ta sa social media mo pero galing kay manti ang aton si Didria sa NFN Bacolod ko po ang aton si Didria Bacolod LGU hugot ni diyang ginapatuman ining stricto nga mga pag-check sa mga bars agud wala si makalusot kano man dira ka makahalit sa mga estudyante kay Pebred professionally what bottom line diri gini kanan gid pirmi nga istoryahon gid ang kabataan kung may ara balas gid pa kato mga problema sa kada adlaw kay Pebred.
1: Oh, sige, salamat kay Pebred.
2: Salamat kay Pebred sa ato sining balita dulong sa ato sa Power Trio nga ato sining DTX 500 Mighty C kag D3 Bio nga ato man sining DTX British Oak kag DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa. Tapos si Patron kay 5 Batil 5 isa pa ko naman sa K5 Red Salgado para sa kapitan ng balita serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay Pebred Salgado Taugan si kay Pebberto Gakit kay may isa patay matapos ang aksidente sa Silayo subong gidlang hapon, no? Nag-follow up ang patrol naton. May ngapon ka Ma'am June Rose Javier Lorejo sa may Purukipot Barangay Filisa. Sinumat o Hero Lizelle Ari lang ko di si Ron Zagapamati Ma'am Merlita Malvas Numa si Chuli Nunez Colado. Shout out lang sa 4,500 nga Bacolod solo parent. Ay, o sa mga solo parent naton, damo kini sa Bacolod, no? 4,500 sila tanan. Ang muning mga ginikanan, no? Nga wala sa mga partner. Babae man o lalaki, sila ang nagapangabudlay, buhi, singa-singa pamilya. So, salamat sa pagpamati, no? Sa mga solo parent naton. And soon, no? May i-launch ang K5. With the blessing sa man sa ngatong singa-CEO nga si Doc Ramil Uy. Check ta si Kaki Pebberto Gakit. Aran siya sa line number 3 si Kaki Pebberto. Ang balita ni Kaki Pebberto Lumas Kalawan sa Clinicas 4 Biotics by Kaki 5 nga may ara 80 billion CFU mga Kaki 5. Sa ka mga nami, ha? Basta kung babae ka nami, gininom sa Clinicas 4 Biotics. Aran na si Kaki Pebberto Gakit sa line number 3.
0: K5 News FM Live Report.
1: Kaki Pebberto, ibalita mo.
5: Kay Pebrod, ari kita subong sa may silaygin paluapan tani ang balita sa sining aksidente involving motorsiklo kag isa ka dump truck. Kaki Pebrod, patay diri pasinsyagit patay.
1: Uy.
5: kag titinam-an gitong ulo sang driver sang motorsiklo. Kaling sa aton sila nga pag-ibag-ang, what way Japon, kag-ibabrods na balaan kung sinuning malakti nga eh.
1: So Mr. X Japon, ang motor ibalik tubing motor, amuning motor yaho, base na kilala, blas ang pamilya, ining biktima nagamaniyo sang itom nga Kawasaki Barako 175, anong plakas ni Kagipaberto para at least may ipanawagan? Taba si kon may pamilya lang nga basi nag-travel ni siya nga hindi siya taga Diriya sa Silay, hindi siya taga Bacolod or na or layo siya Negros Oriental sa nakuha ang plaka.
5: Kagipaberto may plaka ini nga 6319C7. Ay okay. F3.
1: Oh, Foxtrot 19. Foxtrot 319.
5: CZ.
1: C as Charlie and then Z Zebra. Oh. So i-flash ta na, basi kung may picture ta da, i-flash tang plaka para at least baka bulig kita hatag impormasyon sa pamilya. Kay ano oras ni sugidi kami, paano natabo kag ano oras natabo kag Kipaberto?
5: Yes, kag Kipaberto, ang natabo sini basi sa nakuha naton nga information. Sa barangay kay dito ginbutang ang ang motorsiklo sang biktima. Ang ining lalaki nga naka-drive sa motor may ang may kinakarga ini ukon ara sa likod siya kay sini nga motor ang isa ka sako nga bugas, actually tunga nga bugas eh.
1: Uy.
5: Tunga ka sako nga bugas. May helmet ini kakipaiba roads. Kung malantaw mo ang dalan, dulikuan mong, no?
1: Kurbada, kurbada.
5: Dalan, kurbada hon.
1: Oh.
5: Sunod sa mga nakasunod sa iya, kag sa mga nakakita, nga naglantaw, nga, I mean, doon, nagano ba lantaw sa iyo, ang kinihigot, siya ba lang na bugas, nga sako, doon nagbaliswa, bala?
1: Uy!
5: No? Nagbaliswa,
1: oh.
5: Magbaliswa, dito yaging lantaw sa likod, yaging lantaw, lantawan, yan ang bala?
1: Oo. Oh, oh.
5: Kaga dito na way kabalo, may sugata, gali iyang adam truck.
1: Hay! So, actually, nakita ko na nga mga style mo, especially kung may karga sa likod, tapos ang style na samtang gadalaga ng motor, lilion la, di ilang taon na split seconds na kakipeberto, pagbalik sang matamos dalan, ara ka nag-spiak dalan. Tiyan mo nakalamanan ang kuan, ang fault sa mga driver. Once gani nga may nabatsyagan na sila nga something wrong sa likod nila, ginali-li na ang balikid nila, bla? Samtang kadalagan ang motor, so pinaka-the best ha, paigad ka, kagpanaog, kaglantawa. Kalamanan, biti na maran style kakipeblaberto, pasensyas na pataya, why kung siya ginabasol, but this is for everybody. Nga nagamotor, amo gining kalabanan, kaya kaibiga kasundan ko na kung isa, may mga kadinas na ngaliliyon, may ginali sa skilled, samtang kadalagan, ti pagbalikid nila, ato na sa piyak na linya, so amo ning natabo?
5: Amo din na natabo, kaya mo Rods, tunga kasako nga bugas, kaya tino nagbaliswa, kung malantaw mo, kaya mo Rods, sino sa barangay, ha, kaya mo nalantaw, so, so natala ko no, sa iya pagtumba, ang ining pagbaliswa man sang ano sang ang
1: kargaya oo
5: kargaya oo tito amuling nga tabo kag tiway sa kabalo ko nga nakadalapaw ni ang iya sini nga motorsiklo ko nang direksyon niya sa may piyak nga linya
1: at
5: timing man niya minigasugata nga truck o kondam truck na ni kag dito ya kag iba broads tabo gid ning lalaki ini wasak ini motor ya
1: nalasakan sa
5: oh, yeah, kakibay bro, sa pasensya, gina, sa nagkakaon, sa mga wasak man ni ulo,
1: gina. Ayos.
5: No? Kakibay ba, Rolls, no, amon yung sitwasyon, tari, gin katuan pa ni sa may, peace, something, ano tong pangalan, sang, basta may peace and go nga funeral homes, kakibay bro, dito, yara, subong, ang biktima. Kagiba bro, wala pa Japon ni nila. Nakita
1: mga estimate ka Kipeberto, abi i-describe sa mon. Nakita mo ning bangkay para at least mabulig ta hatag information sa pamilya. Ano ning itsura niya, anong buhok niya, anong kalabaon, anong kulos ang panit niya, may tattoo siya, anong bayo niya. Kagipeberto, go ahead.
5: Yes, kagiba bro, actually kita kasulod dito ginasa funeraria. Kagiba bro, pero tigil pa mangkot naton ang pila ka mga resident Pedro Kagipay Broads kag sa mga nakakita ka ina naka ano ini nagaedad ini sa mga 40 plus ang lalaki 40 anyos pataas ang iyang abayo itom ning do jacket Kagipay ba Rods no ang iya sini nga bayo kag nakadilargo ini Kagipay Broads nakadilargo ini kag naka sapatos Kagipay Broads naka jacket nga itom, naka dilargo nga blue nga maong, mm-hmm. kag naka sapatos. Kag iba bronze nag kinabog gid ning iya sini nga itsura kag iba iya ang sorita nagtabog gid ning iya sini nga
1: so posibilidad kag iba Berto din siya pa ano ang traverse niya from Bacolod to north or north to Bacolod.
5: Kasi five roads going ano ni siya eh, pa Bacolod to north na ni.
1: Okay. So meaning mapuli na ni siya kay may bugas siya mo.
5: Oh, yes.
1: Mapuli
5: na siya. Ah, may kita ko si mo picture lang iba bro, pati may explain naman duha.
1: Sige, i-send lang di kay para tis buligan ta na sa El Castigador lang nga GC. Para ting aton diri hindi taman bi pwede mapakita mo. Ang aton diri is i-describe naton uy ari siya ho. Ini siya ang naka-jacket nga itom, may t-shirt nga insert siya, tapos may jeans nga kwani nga blue. Uy. So diri gid siya humapaon gidi ang iya ulo, o pasensya gid magka-K5 ba. Ginay paninguan naton nga ma-describe sa inyo, do kaagi lapak ang iya nga ulo kag Kipeberto. Ano ni bunggo lang niyo nalasakan ulo niya.
5: Nalasakan gining ulo yung Kipa Broads. Kung malantaw mo ka Kipa Broads, ang sistema, ang iyang motorsiklo bunggo gid sa may tubang sang
1: head-on collision ang tawags ni. Nagbunggo sa siyempre ga-move. Pagbunggo niya, tumabog, nabunggo ang ulo niya, posibilidad sa ulo sang dump truck, nagtabog siya, kagbasi ko na kuan pa siya, nalasakan. Pero ang iya sini nga, hindi siya sapatos, butas ni tawag samon kay Kipay Berto. Ang ginagamit bala sa baha, buta. Ti tawag samon niya butas, hindi abuho kundi buta. Nang amuning iya nga ginasukso ko.
5: Kung malantaw mo kag Kipay Broads, wait ka ba lokong na ang ulo ya sa pagka wasak sa ulo ya, way naigo sa may rida kun pagbunggo. Wala kay tiway man ta ka ba lokong ano natabo gate nila sa may investigation sang pulis. Eh di ko malantaw mo kag Kipay Broads kung magtabog lang siya nga way siya nakabunggo be sa truck. Hindi man ni magamog ni ulo ya kag Kipay Broads may helmet mo sa mo. No. So posible nga ang igo gid niya nalasakan sa truck amo ning nalantaw nato nga mga information kag initial sa mga barangay man kasi gito mangkot naton.
1: More or less mga pila ko nung edad.
5: Yara sa 40 plus ning laki.
1: Ahay, kaluoy.
5: 40 anyos. Kay may dala pa nga bugas dito man balaton
1: amo ning makaluluoy kay may pamilya ning nagahulat. Inablang tay gutom na ko tay, din ka naman. Ti mabalitaan mo lang sa tatay mo ato nabungguan patayo. Ti inablang ang inang pagkaamay kag Kipay Berto ining diri ko yan nasubuan. Kay may ara ginikanan, may ara amay nga gapuli hubog mo. Ang iban ginikanan gamaoy na. Siya yao nakita mong nami nga pagkaamay kay may konsumo nga dalon basi bagong sweldo pa ni siya nga mapuli siya sa pamilya dulong sang konsumo. Plete sa kabataan, but yet, unfortunately, amo ni nga tabo sa iya.
5: Yes.
1: Subuan ko kaki Five Berto as amay ha. Kay ako very, ano gid ko, no? Gahatagi kuya compliment sa mga tao, nga mga amay, nga makita ko, gabakintol, gapalamalhas, may mga bitbit nga bugas, may kinilo nga bugas, may sudan. Para sa pamilya, bla kaki Peberto, hindi kay RH ang ginabitbit, letter T ang ginabitbit, kag beer ang ginabitbit, ilayablaya bugas, konsumo, isda, dira ko yaga, dako ang respeto ko na sa mga tao nga may kapariyo sina kaki Peberto.
5: Kaki Pebrot, kung manantaw mo, naglinapta dito sa dalan kay nang pila ka mga butil, no? Kung tawag niya, mga bugas, bla, kasi kita mo ang yamok to resiklo, kaki Pebrot.
1: So, wasak
5: gid dugay na bala hindi mag-o no? Dugay-dugay na gidugay naman ang tao nato
1: service
5: No, do use ano gid bala in use gid bala sa give broads ang niya sininga motorsiklo kag ti may helmet man tinguha man siguro ang hindi man madakpan kag tigin na butang ni sa likod ginhikutan niya ang ninistong asako nga bugas kagati ginbalikid niya kasi dumabaliswa amo na ni nalasakta na bungguan niya gito kung na bungguan na ini sila sa dump truck again panawagan sa K5 road ang iya sininga motorsiklo sa laga pamati subong ara subong sa may disposition sa barangay E. Lopez barangay siyudad sang Silay barangay
1: wala E. Lopez, siya ID no or ini pamatuod no nga nakita.
5: Ano-ano?
1: Why sa ID? Driver's wala, license?
5: Kita, actually, kaya mangkota ng sekretarya ko si Kap Nina. Di na nga ID, bala. Aba na siya wala gisa yung ID.
1: Pag-accidente niya kay Gifeberto, mga what time? Basi ang ginapminsar kong kabalo ka naman, may mga tao gisa kay Gifeberto nga mga kawatan mo. Why kuman ginahusgahan nga may nangawat na? But it happened several times nga may na-accidente. Accidente na kuwaan cellphone, kuwaan ang mga kwarta. Dumiamo pa na nga mga bagay. Pag-aksidente, may naka-responde dayo now?
5: Yes, may naka-responde dayo. Kasi may nakakita mo nga nabaliswa ya ang nabaliswa ang sakos ang bugas. Kagati ang video, may mga video dira nga ti ara pag-gidya, bago pa lang gidya, no? Wala pa yung ambulansya. Kagibabros, kasi may nagalabay, kumalanta na talagang punto to kayo na sa lugar, do every seconds, no, every ano, may nagalabay, kay ti tunga-tunga ni siya sa highway, kagya sa barangay, good luck, kagibabros, no, may nagalabay siya, so, amuning malantaw na to, na dasigay, galing ti, on the spot, patay, gid ining lalaki, panawagan, again, kagibabros, ara ang motorsiklo yang, Kawasaki, Barako, nga itom kagapula, nga may ara ang I mean ara dira sa may barangay E. Lopez sa siyudad sang Silay samtang ang bangkay ang ara sa Peace and Go Funeral Homes sa may Silay man ka K5 Road until now sa aton sini nga pag-broadcast way gyapon nakilala ining lalaki
1: ni sticker sa motor nga may mga grupo nga sticker wala sang may nakapilit ka K5 Berto sa kilid sa likod sa plate number.
5: Okay, bro, sa muna na gani amon, gina ni Sir Martin maisip, gina lang tao namon, kung ano may mga speaker, so pwede wala gina eh, no? Wala gina speaker, binga do mabalanta nga do, may grupo siya nga gina updan, o miyembro sa singamo sine, why gid ka, bro?
1: Wala ti so, masubo ni ba si ang pamilya niya sa Norte, pagid ni nga, why pato hasta sumong kabalo, wala ka, kipay Bertuaw? So dapat buligan ta ni siya, i-post siya separately with the pictures ang motor, no? Motor para may baluan sa mga pamilya ya dito nga ti ang bangkay niya ara sa isa ka punerarya dira sa Silay City. Salamat kay Kipeberto.
5: Sige, kay Mabrod, ang balita naton dulong sa kaluan sang DTX 500, D3 Bio, my TC kag DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Opo din sa may syudad sang Silay. Opo si kag Kipay Martin de Maisip. Ako si Kipay Berto Gakit para sa kampiyong kabalita, Servisyo Publiko. Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Makaluluoy man ining isa ka amay, no? Si Pablo magkakipay, may bit-bit ka pa ya konsumo. Ang bata mo ginagutom to, gaulat na nga tay. Nay, si tatay, way pakabutaw, ginagutom na ko. May balayran ko sa eskwilahan to. Tigahangla tong pamilya, asa subong way pakpuli. Tiulihin mo lang may baluan magkakipay, ngati, why na? Bangod sining aksidente. Ako, grabe ginang respeto ko sa mga amay nga nagabinakintol sa mga bitbit para sa pamilya. Kaya nagapaninguha sila nga may madalas sa nga konsumo, bulig, support, nagatrabaho sa layo, mapuli, madulong konsumo. Ika ba'y pa nga makilala kag-condolan sa pamilya? Alas 5:45, mga kaki-five. Check to be si Kaki 5 Carla Defensor Longa. No? Ang balita ni Kaki 5 Carla dulong mas kalawan sang paborito sang tanan ining Klinika D3 Bayo. Ang Clinica D3 Bio may nagabaligya subong vitamin D3. Very good, no? Vitamin D3 nami na siya. Pero mas nami ang Clinica D3 Bio kay may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Anong ara dira? May antiviral, pangontra sa virus, antifungal, antibacterial properties. Nasarang makapatay sa mga kagaw-kagaw sa ngilan at sang ubo, trangkaso, kagsipon. Tingong gusto ko nga mag-ayo, i-Clinica D3 Bio mo. Kagi na mga kaki-5, may ara raid. No? Bangod naman sining illegal nga refilling refilling sa butane, no? Canister tiyatok kiban sa may barangay Estefania naman, no? Nagligad to dito sa may Kabankalan, no? Na diskubrehan mga kaki-5, may mga pagtugong-tugong sila sa mga piki mga kaki-5 nga mga butane. Check tabi si kaki-5 Carla Defensor Longa.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Carla, ibalita mo.
6: May nga po kay K5 Broad, kay sa sini mga K5. Kay K5 Broad, kakaina, natigayon gin nga mag-serve sang search warrant ang katapos ng NBI Bacolod sa isa ka nag-refill, no? Illegal refill sini nga mga butane canisters area sang Purok Pedreng Barangay Estefania kay K5 Broad. So, kaina, nagpatigayon sila kagati na dakpan diri ang isa ka 60 anyos, so kung senior citizen nga lalaki nga siya gali mismo ang nag-refill diri sa area sang Purok Pedreng kay K5 Broad. Oh. Kay sino diri kay agent William Di Arca kay K5 Broad. Di ila iniya ginapadulungan kay tungod nga iya mga tag-iya sinisa nga canister ila gipadulungan kay di positively nga ara kay gali kay K5 Broad. Imagine kadamo-damo sa mga empty canisters, no, nga kuntani igarifilan pa inisa sa suspetsado kay K5 Broad galing kay wala na natigayon kag di ini kay K5 Broad bawal gid ini kay di supposed dapat LPG diriya ang ginatugong kag ang ginagamit insini is a pang LPG hindi niya pwede na gamit-gamiton mo sulit-suliton mo nga paggamit ang ininga canister kay K5 Broad ay tungod nga delikado ini kay isa pang iya siniya nga ginatugong is ang gas pabala kay K5 Broad amo na ang bawal gid iniya, no, bawal nga mag-refill ka lang da bisan diin ka lang mag-refill sini nga mga canisters sa K5 Broad. So, ti possibly nga mga pangatubang ginini sa kaso ang suspetsado kagati based man sa ila sini nga investigation.
1: Nag-upod ka mo kay na K5 Carla?
6: Nagpadulog kita dito kay ina.
1: Diin ka mo nagagi, dirigid dyan sa may bangga pidring o dito kung mo sa isa ka patyo?
6: Dirigid sa may bangga, sa may unalang, diribala ka K5 Broad sa isa ka skwelahan, padulong gid sa bangga pidring.
1: Oo. Pasulod na ta sila ni Marian Olvido, bla?
6: Oo, sulod lon. Gininibi ka K5 Broad. Mm. Inigali, ining suspensado, nagikan ini siya sa Barangay 19. Tikay tungod nga, ginrelocate ini sila.
1: Ati, ara na da, magsulod ka sa may pidring, pasaka na da, taga Barangay 19 na da tanan.
6: Mm-mm, tsako na ka K5 Broad. So, dara na da nga area, kadamo-damo na dara taga Barangay 19 na dara kamagi sa may bangga Pine Tree kay K5 Broad na dara na dang alagyan padulong sa area sang Purok ka Pedring kay K5 Broad.
1: Anong balaya, gated balay niya nga daw okon open lang
6: sana gani kay Sir William, very open do amo lang na siya yang illegal refilling area ang uko ng ila sininya na tukiban ang very open gid sa K5 Broad mod nga na siya nagabaligya man sang nga mga canisters at the same time din may mga ano man ini siya may mga
1: do kampanti si Sir Rao nga nga ti anong kwan may naga protect nanuman.
6: Amo na da ang ginahibalo pa.
1: May ginasaligan siya nga, sige, rika, amo lang mo to. Ako bala. Oh, may ara?
6: Ti amo na nga ginahibalo pa siyang NBI ka K5 Broad kiti.
1: Hala.
6: Based man sa ila sini nga information do ti may mga previous cases ini ang suspitsado RA 7610 homicide.
1: Uy.
6: Amo na ang record nga nakuha sa aton sini nga NBI kay K5 Broad. So ari pamatian naton ang pahayag nga nagikan kay agent William D. Arca.
7: Actually, ano ni Samon, service of search warrant. So, implementation of search warrant for violation of illegal refilling. So, nag-apply kita sang, ano, sang search warrant para masistan na ng mga devices, mga canisters, mga tanks na ginagamit pang illegal refilling.
8: Pag-abot natin, sir, ano natin abdan, sir?
7: Actually, pag-abot namon, kay ining atong subject is ga-deliver pa ni siya mo. So kung kita nyo karon ang iyang salakyan ni puno pa ni sa mga canisters.
8: Okay.
7: So pag-abot siya di, eh, since ari naman siya di, gin-serve naman ang search warrant sa iya.
8: Okay. Mm-hmm. Anong na-discoveryan natin?
7: So, the time na nag-start kami, before kami nag-start sa search, nagtatawag kami na isang ano, isang barangay.
8: Okay.
7: From Barangay Stefania, and immediately after, nag-abot sila.
8: Oo. Mm-hmm.
7: So, da kami nasugod sa kandaksa nga mo nga search. So, nakita namon nga there are several numbers of crates with different brands of LPG canisters.
8: Yeah.
7: Tapos, sulod sang iyang balay, may isa to sa kakwarto nga ito ga kandaksa refilling. So, based sa nga mo nga pag-search, nakita kami nga tatlo ka tig 4 slots na device
8: for refilling.
7: Ang ano ni mga tin
9: which is supposed to be one slam, no?
7: Oo, right? One slam.
9: So illegal
7: din. Ang isa pa, ano ni siya ang ginagamit niya is mga branded ni.
8: Okay.
7: So wala ni siya license para gamitin ni pag-refill doon sa mga owner sini.
8: Yes.
7: Sa mga brands ng ini. Dapat inibi, dapat ini nga mga
9: ini. Lang dapat.
7: Dapat bitin kag dapat may ano ni may refilling kiniya.
9: Okay.
7: Aw ginadala kiniya sa mismo kung di gina refill. Hindi nga maghimo ka lang gamit ang mga LPGs.
8: Oo. So balita na ito na, sir, pila ka mga canisters sa katong sininga na recover?
7: Sa subong wala pa kami sang exact kung pila. Kay we're still ongoing sa amon nga inventory.
8: Okay.
7: Kay ginapagwa pa namon sa iyang refilling room ang mga crates na may mga canisters. Pero damo na eh. Damo na yung anong...
8: Na-recover
7: kayo. Na-recover.
8: Oo. Paano ganyan yung monitor ni sir na may arid?
7: Actually, ano ni siya, previously it was reported man sa mga canisters owner.
8: Mm-hmm.
7: So, nagkanta kami sa ngamon ng surveillance. Then, later on, nanonamon nga tuod ng wingit ng na-refill siya. At based din sa mga tutabalay niya.
8: So, din sa subong, sir?
7: Rito sa subong. So, on hold siya na eh. Or ano lang kay... samtang natapos ang ano.
8: Siya lang isa.
7: Siya lang isa.
8: Possible case, sir.
7: So, the possible case here is violation ng ano ng Section 40 ng 11592.
8: Okay.
7: Illegal refilling.
8: Available.
7: So, available ini. Available siya. Pero depende ni sa kay ang ini nga mga companies. So, I think they will also file separate for civil in aspect yata. So, may takbalo. Pero sa Amon Bay, kami ang ma-file for the criminal aspect. Then, mahala na ang ano, kung mismo yung mga owners na ginagamit ang ilang ano, without their permission. So, muna nga ano, sila man ma-file. Amo pa na ang next na muna. No?
1: Kaki 5 car lab, pasensya, gitot doon ta kami, gukugid na. Ang gina-interview mo ko. Dugay na kami kakitaan ni Sir William, ano. So, in a way, salamat, KK5 Carlos, 555 na.
6: Hey, SKK5 Rod, report gikan sa patrolling ni Balita, kadulo sa Yosang DDX 500, Mighty Sikag D3 Bayo, hindi si KK5 Carlos, dapat sir, para sa kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Negro, sa K5 News FM.
10: K5 News FM, live report.
1: Congratulations sa tropa na ton sa National Bureau of Investigation. Nag-gakuan kami sa una, kakuntis-kuntis kami ni Sir William, palabalaba, bungot. Subong daog ka na. Mga ping-api. mga pinghapit at adason, ano? Dugay naman ko biway kabalik na sa NBI. Salamat gid mga K5 sa aton sing mga suki nga nagpamati sa aton palatuntunan sa liwat ang aton sing Facebook Live ha, sa mga palabuton aton nga mga programa sa K5 News FM Negros Island da kamo Lantaw. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kag-K5 Remuel, kag-K5 Idriano, ko naman si kag-K5 Ronza Palma, nagpabilin si Gisa Kamalan, nung gigi naman sa kasulatan sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 31, nagasiling, what shall we then say to these things? If God be for us, how can be against us? Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO, yung may D3.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang DJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si J, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: It's the best part of the day.

0: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast. Subo nga Martes, Agosto 18, 2026.
1: Makita kita live sa mga official Facebook pages.

0: Sunod sa ato naman, balita entertainment. Edward Barber, engaged na. Lasais Shete.
1: Ulat Panahon.
0: Sa aton Ulat Panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
2: Nag-develop na si Sotomayor, pinapatayang nga low pressure area nga yara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, subong lang nga hapon. Ang tropical depression nga gintagahan sang lokal nga pangalan nga Neneng, ang ulihin nakita 1,025 kilometers sidlangan sang extreme northern Luzon. Wala inisang tsansa nga maglandfall sa anuman nga bahin sang Pilipinas, kag suno sa forecast track magapadulong ini sa Taiwan. Apisar nga wala ini gina-forecast nga maglandfall sa Pilipinas, iya naman sini nga pabaskogon ang epekto sang southwest monsoon o kunhabagat, partikular sa natundan nga bahin sang Luzon, Mindoro, Palawan, kag Western Visayas. Ang Mindanao naman ang maka-experience sa mainit nga panahon sa aga, apang sa hapon, kag gabi, posible na ang mga pagulan bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang magalumon nga panahon nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura sa kagaon ang nangyara sa 25 degrees Celsius, kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio, Evening Newscast, ni sa KK5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasais 9 sa detalye na sang aton mga balita lokal. Ginatutukan na sang Department of the Interior and Local Government Negros Island Region ang mga reports tuhoy sa anomalya sa pagpanghatag sang barangay scholarship o kon scholarship grant sa idalom sang bawat barangay makikinabang program o kon BBMP sang national government.
3: Ginkumpirmar ni DILG-NIR Assistant Regional Director kag DILG Negros Occidental Provincial Director Teodora P. Sumagaysay nga nagdangat na sa ilang mga opisina ang reklamo.
0: Matandaan nga pila ka mga reklamo ang nagtuhaw kasunod sa releasing sang scholarship assistance sa lima ka estudyante sang tag sa kabarangay bangod sang ginaaligar favoritism nepotism kag conflict of interest.
3: May nauna ang kapagsulundan nga nagguha antes pa man nga pagpasudlon nga ginpagwa sa bulan naman sang Hulyo. Apang suno pa kay DILG, hindi man ini conflict sa nauna nga pagsulundan kundi supplemental guidelines lamang para sa mga klarong pagpatuman sang programa.
0: Sa karon, tatlo ka mga barangay pa lang ang ginatutukan sang DILG-NIR apang parayon pa nga gina-verify ang iban pang mga reklamo.
3: Samtang TMU, nagpatayo naman sang libreng sakay para naman sa mga estudyante sa siyudad sang Talisay. May kampiyon nga balita si Kagipay Carla Defensor Longa.
4: Nagpatigayon sang libreng sakay ang Traffic Management Unit para sa mga estudyante sa siyudad sang Talisay. Sunod ka Orlando Guansha, Traffic Management Unit Deputy Chief sang siyudad sang Talisay, tatlo ka ba sang ipagwa nga magaunay sa New Public Market. Agud nga maakomodar ang mga estudyante kag hindi matamaan ang mga ini sa gasto sa plete. Ini ang isa ka alternatibo sang Traffic Management Unit samtang nagapadayon pa sa gihapon ang paghangop nila kung paano ang sistema sang transportasyon sa siyudad. Ini nga balita nga dulong sa inyong sang DDX 400 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang sa dugang pa nga balita lokal, atop sang Kabankalan City Public Market ginakayuna. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
5: Ginasugudan na kayo ang atop sang Kabankalan City Public Market sa sininga adlaw sang Martes, Agosto 18. Ini matapos ang reklamo sa mga manugbaligya nga nagatunubod ini kun mag-ihulan na. Suno sa impormasyon, ginalauman nga ini mahuman sa duhalang kasimana kag hindi maapektuhan ang pagbaligyaanay sa sulod sang merkado. Mayara ini isang budget nga 2 million pesos gikan sa Repair and Maintenance Fund. Sa piyat nga bain, suno kay Melo Teovicio sang GSO kag ni City Councilor John Antolo padayon naman ang declogging sa palibot sang among merkado agud nga mangin matauhay kag komportable ang mga pumuluyo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5, Arbery Suspenye para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kang kalingawan na sa Negros, K5 News FM.
3: Samtang security measures sa tagsa-tagsa ka mga bulutuan sa Bacolod, hugot nga ginapatuman. May kampiyon ng balita si K5.

0: Red Salgado.
1: Tungod pa ginapatuman sa DepEd Bacolod ang tanan nga security measure sa tag sa kamang bulutuan, agud balikawan ang ganuman nga sayon sa insidente kaangay sa natabu sa Tacloban kag Zamboanga. Ginsiling ni Lila Baflor Aro, spokesperson sa DepEd Bacolod, nga naghatag sa portable metal detector ang Bacolod LGU agud may magabit sa pag-inspect sa mga bag kamang estudyante kag bisita nga nagasunod sa bulutuan para pasiguro nga wala sa makalusot nga anuman nga butang nga makahalit sa mga estudyante kag mga manunudlo. Sinupa sa kay Aro nga magluwas sa security personnel nga ginabayaran sang syudad, may araman sang blue guards nga ginahire ang eskwelahan para mapabakod ang seguridad sa bulutuan kag makontrola ang pagluntad sang anuman nga sayo sang krimen.
2: Kitaya ready na ta kay right after tuya sang natabo sa Tacloban, immediately ang aton mayor nagpa-procure sang atol mga metal detectors. So tanan tanga schools now are equipped with metal detectors. Isa sa mga improvement nga i-improve pagid naton actually ang pag-insure sang aton ang health sang aton mga utility security guards naton sa school. May plano kita yang mag strengthen dira.
1: Para sa D3 Bio Evening Newscast, this is K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balitang National.
4: Balitang National.
3: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
5: Lasay stresse sa mga detalye na sa aton mga balita national. Apat ang kumpirmado nga napatay bangod sa pagpanglutang sa sulod sang Ateneo de Zamboanga Junior High School subong Martes ang aga Agosto 18.
0: Naibalawaan nga isa ka honor student ang suspitsado sa pagpanglutang. Ginlive pa sa social media sang suspect ang hitabo.
5: Matapos ginkomiter ang krimen, ginlutang man sang suspect ang iya kaugalingon.
0: Base naman sa initial nga report sa kapulisan, nasapuan ini sa ikalima nga patalgan sa bulutuan kaupod sang pusil nga 9mm Glock.
5: Nagagawa sa ukon investigasyon nga gin sulod sa grade 9 student ang room 404 kung sarin ginlutang sini ang grade 10 student ang test nagpadulong sa ikatatlo nga panalgan nagsinggit kag ginlutang ang iya kaugalingon.
0: Luwas sa mga estudyante paray man ang duwa ka mga gwardiya samtang pilason ang siyampag ka mga estudyante.
5: Ginalantaw sang kapulisan nga planado ang pagpanglutang.
0: Sa dugang pangamabalita, ginmando naman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang pagpatigayon sa maidid nga investigasyon sa gluntad ng pagpanglutang sa sulod sang Ateneo de Zamboanga University sa Mindanao.
5: Suno sa Presidente, hindi na dapat nga patabo sa liwat ang kaangay nga trahedya sa mga buluthuan.
0: Ginpalaigban sa nga Presidente nga ginasalig sa mga ginikanan ang ila sing magkabataan sa mga buluthuan agud magtuon kag maghandom para sila sing maayo nga buhas damlag. Gani ang mga eskulahan amo dapat ang pinaka-safe nga lugar sa Pilipinas.
5: Magluwas sa imbestigasyon, ginainganyo man sa presidente ang mga otoridad nga hibaloon kung ano ang pinakamaayo nga himuon agud malikawan ang krimen.
0: Alas 8:30 sang aga, Martes, Agosto 18, nagluntad ang pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City. Sa tingin duwa ka mga estudyante ang nagkalamatay, kag isa diri ang gunman o kung suspect nga naglutang sa iya kaugalingon.
5: Sa iban pang balita, national nagapati ang chairman sa House Committee on Public Order and Safety nga si Manila 2nd District Congressman Rolando Valeriano nga hindi na mga isolated incidents ang mga nagaluntad nga pagpanglutang sa sulod sang mga bulutuan.
0: Sa pahayag ni Valeriano subong Martes, ang mga kalakasan nga nagakatabo sa mga bulutuan ang hindi na magkabing nga isolated ang mga hitabo, ilabi na ang mga pamatanon ang nagakabutang na sa katalagman.
5: Suno sa kongresista, dapat nga tumod gilayon kung sinong tagiya sang armas luthang nga ginusar sa pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University kag dapat nga malabat ang mga irresponsible nga gun owners.
0: Nagapanawagan naman si Valeriano sa Philippine National Police ug PNP nga magpatigayon naman sa nationwide firearm safety and compliance drive particular sa mga lisensyado nga gun owners nga may mga kabataan nga yara sa edad nga naga-eskwela.
5: Dapat naman nga siguruhon o konsiguraduhon sa PNP Firearms and Explosives Office nga rehistrado kag maayo ang mga ang mga armas luthang kag safe ini nga nakatago agud nga hindi ini ma-access ang mga minor de edad.
0: Luyag naman ni Valeriano nga suspendihon ang pribado nga security agency sa Bulutuan kag island ini sa mga regular nga police samtang wala pa sila nakapili sa bag-o nga security agency.
5: Nagpalabot naman sang pagpakigunong si Valeriano sa pamilya sang mga nakunapatay lakip na sa mga estudyante manunudlo kag mga ginikanan sang Ateneo di Zamboanga.
0: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginpahayag naman sang Office of the Ombudsman sa bunga Martes nga ila na ginapanaugan sang anum kabulan nga preventive suspension sa Anday Lands Transportation Franchising and Regulatory Board o kundi LTFRB Chairman Vigor Mendoza kag Office of the Transportation Cooperative sa CONAUTC Chief Chufili Guadiz III.
5: Ang suspension may angot sa ila sadto ubra bilang mga opisyal sang Land Transportation Office o kundi LTO.
0: Tuno sa pahayag sang Ombudsman, ang suspension ang may kangtanan sa padayon nga pag-usar sang Stradcom Operative LTO Information Technology System nga nagresulta sa dugang 13.3 bilyon pesos nga computer fees.
5: Ginpahayag naman ni Mendoza nga iya ginarespeto ang desisyon sang Office of the Ombudsman apang nag-insister siya nga ang iya aksyon samtang hepe pa siya sang LTO ang para sa proteksyon kag interes hindi lang sa mga motorista kundi lakip na ang bugos nga mga Pilipino. Lasays, Jesse Ocho.
3: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
5: Sa Balita International, 7 patay sa pagdinaguso sa isa ka templo sa India. May kampiyon ng balita si ka K5 May Hikilan.
4: Patay ang 7 ka individual kag 19 ang pilason sa nagluntag ng stampede o kon pagdinaguso sa isa ka Hindu templo sa India sang Lunes, Agosto 17. Kinaanda na kag masami nga panghitabo ang stampede sa dagko nga mga pagtililipon kag kapistahan sa pungsod. Kang isa sa ginatudlo nga rason diri ang hindi maayong pagkontrol sa kadamaan. Nagluntad ang nasambit ni stampede sa Ashok Dam Temple sa Lucky Sarai District sa Bihar kung sa diin nagdagsa ang publiko agud magsamba kay Shiva nga isa ka deity o kung Diyos sang mga Hindu. Suno sa report, nagsugod ang pagdinaguso matapos maglakta ang impormasyon angot sa ginaligar na tumba nga poste sang kuryente sa sulod sang templo. Padayo naman karon nga ginabulong ang 19 kapilason nga mga biktima. Samtang nagpalabot naman sa bulig pinansyal ng 400,000 rupees o kung masubra 250 mil kapesos ang Chief Minister sa Bihar para sa pamilya sa mga biktima.
6: Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: EJ Obiena nagdaog sang gold medal sa Poland. Inina ang ikawalo nga gold medal sining nga tuig. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
7: Nagdaog naman sang bag-ong gold medal ang Filipino pole vaulter nga si EJ Obiena sang Lunes. Iniang matapos maklear ni Obiena ang 5.91 meters sa Golden Sand 2026 nga ginpatigayon sa Poland. Bago ini nga record para sa Pinoy kag ini ang ikawalo nga bulawan nga medalya para sini nga tuig. Sa karon naghanda na ang 30 anyos nga atleta para sa palabuton nga World Athletics Ultimate Championships. Luyag na makabalik ni Obiena sa top 10 sa world rankings kung sa diin niya ra inisubong sa ika-13 nga puesto. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, my TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
5: Kag para naman sa aton balita, entertainment, Edward Barber, engaged na. May kampiyon nga chika si ka K5 Lori Gamboa.
8: Engaged na ang anay ka PBB star kag aktor nga si Edward Barber. Nga sa karon, nagatrain na para mangin lay pastor sa non-showbiz sining partner nga si Ricky. Ginanunsyo ini ni Edward samtang nagawali siya sa ilang simbahan kung sa diin nagaserbi ini bilang isa ka pastor in training. Sa isa ka video nga gin-upload sa TikTok, malipayon nga ginpakigbahin ni Edward kung paano siya gindala sang iya pagsalig sa Ginoo ang iya karon nga relasyon. madamo man nga fans ni Edward ang nagpalabot sang kalipay sa maayong balita. Komento pa sang isa ka fan kadasig sang panahon. Bangod sa tong 2016, baby boy pa ang aktor. Apang pagkaligad sang pulo katuig, engage na ini. Para sa Balitang Entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Dos ang sanoo lang tuod ka K5 Rods. Oh. Ang iya ni nga, kung hindi ko magsala, sa time ni ano, ni Maymay, hindi ko sure. Oh, ni Maymay. Sa PBB. Maymay, si Maymay.
0: Pero kung siya no, nang half-American siya.
5: Kay
0: Barber
5: siya.
0: Ang apelyado. Pero paano no? Doon
5: ang sanoo lang, mga ano ni sila, yung mga child star.
0: Oo. Oh.
5: K-Five Jules. Sila ni love team yun ni before si Maymay, kung hindi ko magsala.
0: Then, sila ning rason nga mabalaan ko kung pila ng edad ko.
5: Nga man.
0: Nga mabalaan ko kung pila ng edad ko. Isang una, gamay pa subong ti.
5: Ti dako na.
0: Dako na. Ti ano na lang ta.
5: Imagine, engaged na siya. Kag ang pinaka na siya ko ka K-Five Jules. Oh. Kaya siyempre doon gayon nga wala update kay Edward. Kaya siyempre doon nag-off na siya sa showbiz. Kung ano, hindi na siya amula ka very present, hindi walang permi makita, something like that. Ang nag-pastor? Pastor siya.
0: Wow. Nagpangalagad siya si Ginoo.
5: Ako lang dira ko medyo na ano, grabe no. Grabe mga changes. Sabi mo, full na gin siya ano. May ingiling ang mga calling sa iya ka K-5 Jules. Yes. Kagwapo nga bata, di ba ka K-5 Jules?
0: Oo, gwapo nga bata. Mm-hmm. Kagwapo mo sila partner.
5: Oo, namilahi. So, di ba kagat ka sa imo nga finger? Ang imo tudlo.
0: Wala, naglain na
5: reaction.
0: Naglain na siya, kaya nagbapuhan siya.
5: Oo.
0: Balo kasi ka K-5 Jules, late bloomer niya.
5: Gani man. Uy, labay man akon kay K-5 Rods, isa naman ka makasilid ni nga tinihitabo, no? Ining natabo sa may Zamboanga City.
0: Sa Ateneo, yes. University.
5: Grabe, no? Ang muna ganit ka ginagay, sir, ya kami dito sa sulod, bala. Ang utok or ang mga ginaisip sa mga kabataan, do, hindi naging...
0: And hindi mo man ka K-5 Jean mabalaan, bala, kaya ti-achiever ang bata mo.
5: Gani.
0: Achiever. Mayo pangabuhi. Ang amay, BOC, Bureau of Custom Chief sa ilalugar.
5: Yeah, diba?
0: Si Lieutenant nilipat lang ko sa
5: may,
0: pangalan.
5: May impluensya, may posisyon sa gobyerno, tapos sa muning matabo. I don't know kung ano gid ang matuod nga rason sa likod si Nick. Kiti, amutag gani ka K-5 Rods, after isang incident, nagpanginmatay man siya.
0: Kagami ni ang ginaproponer sang aton iban nga mga otoridad, especially ang House Committee on Public Order and Safety, nga dapat tagaan sang nagkaigo nga regulasyon, especially ang mga gun owners na. Kay may mga kabataan nga we don't know, lantaw lang sa online.
5: No.
0: Wala iya katilaw sang kakapot sang tutuod ng armas bla.
5: Mm.
0: Galing gina... Daw gina ano lang nila nga tinakita ko ni online pa mo ni gur magpalupok so, which is hindi namin.
5: Amo na gyang panawagan sang pila sa mga sa posisyon subong sa gobyerno. Be a responsible gun owner.
0: Amo na nga kun nga sa tutod way kuya armas lutang.
5: Oh.
0: Nga makapatay armas
5: nga makabuhay.
0: Makabuhay lang yan ko.
5: Mga ka-K5, amuyan tong dalag ko ang mga balita sa buong Martes, Agosto 18, 2026.
0: Bantayan buwas nga adlaw, pati bagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
5: Magkasunod na ang Larga Vista program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa, sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nangitag balita, ako si ka-K5 Jane Shatita.
0: Ito naman si ka-K5 Rod sa Palma.
5: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sa cholesterol levels sa aton dugo.
10: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsusta ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Glaucoma. Eye Care Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis. Or pink eye. Eye Care Gold Capsule. Eye allergy. Eye Care Gold Capsule. Cataracts. Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule. May ara sa lutein. Vitamin A. Vitamin E. Vitamin C. Zinc. Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drug stores sa marubo na presyo.
15: 101.5 K-Fox.

0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Gorgo Festo.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Gorgo Festo.
1: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Marivelas.
0: Gorgo Festo.
1: Ginapanugyan sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nga mag-uluandam sa ginatawag nga flash floods o kuninali nga pagbaha kag pagkatiphag sang duta sa pila ka mga lugar sa bugos nga Negros Island Region bangod man sang paglubha sang pag-ulan tuga sang southwest monsoon.
0: Lorgo Vista.
1: Gloomy o kon magulugal-umon ng aton parahon apang liwat naman nga ginlikop sang kasubo ang bugos nga pungsod Pilipinas bangod sining isa na naman ka insidente school shooting o kon pagpanglutang pagpamatay sang isa ka estudyante allegedly nga natabo sa isa ka brutuan diri sa pungsod Pilipinas.
0: Lorgo Vista.
1: Lima ka adlaw antes magasukat ang ikaduha nga bulan kuntani sadtong Tacloban shooting sa bulan sang Hunyo, isa na naman ka insidente ang nagluntad dire sa pungsod Pilipinas sa Ateneo di Zamboanga.
0: Lorgo
1: ang makakulugmat diri ugaling because ang gin-confirm today nga isa ka armas lutang issued by the government, particularly ang Bureau of Customs o kung BOC ang gingamit sang estudyanteng involved sa sining pagpanglutang.
0: Lorgo Vista.
1: And we have Lieutenant Colonel Joe M. Malong, istoryanta, not necessarily ang detalye sining natabo sa Zamboanga, kundi paano initulukon sang kapulisan kag paano mang-involve ang community mismo sa sining nagakalatabo. Apparently, hindi lang ini-concern sang kapulisan, concern na ini sang katilingban. Let's have Colonel Malong. Colonel, good evening.
2: Good evening, Sir Julius. Pagsatag pala matiisan yung mga program, mayong gabi sa tanan.
1: Salamat sa tiyempo, Colonel. Now, first of all, ano ang official statement sang NIRPO about this incident? I don't know anong inyo sining pahayag una.
2: Well, una, Sir, ginakasubukin na na may similar incident na sa Tacloban nga natabo sa buong sa Zamboanga. And apparently, diri sa aton, nag-issue na sang mga directives ka guidelines ang aton nga regional office no para nga mapasanyog pa naton ang mga security measures nga ginapatuman naton sa mga schools. So takto ka sir no on your statement that we should be undertaking mga preventive measures para hindi na matabo ang similar nga incident sa aton. So with the issuance of those directives or guidelines coming from the regional headquarters, may mga activities sir na dapat i-undertake ang ato ng mga kapulisan on the ground.
1: Colonel, fortunately, wala pa yas ang similar case nga nagluntad sa Negros Island Region until now, no? May ara, mga binunanay, knives ang gamit, pero ining school shooting, daw wala pa, fortunately, diri sa aton nga isla. But what I find very strange, Colonel, is this. Sa duwa ka cases, Tacloban and Zamboanga, lunsay government issued firearms. Atong sa Tacloban, allegedly, katapos ang PNP. Iniyang sa Zamboanga, katapos ang Bureau of Customs, allegedly. Now, how would this add to the complexity sining kalatabo karon, Colonel?
2: Well, on the first incident in Tacloban, immediately after that, sir, nag-issue kita sa statement or sang panugyan or guidelines sa aton ng mga kapulitan nga dapat i-safekeep gid naton ang firearms. Not only issued firearms, but personally owned ng mga firearms. Kag dapat wala access diri ng aton mga kabataan. Kay una, ang pag-own sang firearms, no? Di ba sa aton, yung mga adults, gani, nagkakuha pa ta sang lisensya,
1: sina-evaluate
2: pa kita kung pwede, bakit ka maka-own sang firearms, and yet, no, may ara, may times, no, nga ma-access initially sa mga kabataan. And syempre, mga kabataan din, actions na nila pag nagamit na nilang firearms sa pag-commit naman sang crime, no? So, amo na siyang dapat gid ang aton yung mga gun owners and of course, ang aton yung mga uniform personnel nga may ara authority to use firearms. Dapat gid secure gid sir Mayo ang aton nga firearms. So, hindi siya accessible to anybody.
1: Mm-hmm.
2: So, ito gani sa amo niya mga incident. Now, as Bill said, adding to the complexities, siyempre, una gid, amo niya siyang hindi natin gusto matabo, no? Nga ang mismo mga firearms na supposed to being used in law enforcement, magamit siya sa pag-commit naman sa crimes, especially minor. So, amo niya siyang dapat gid, responsible gid not only the gun owners but also may mga briefings na nakita dapat yung ginaubra sa mga upod sa balay regarding the proper use of firearms.
1: Yes. Unfortunately, Colonel, what I find very, very sad and unfortunate sa sining gakalatabo, referring of course sa Tacloban and Zamboanga, are this. Subong kita as a nation, we are trying to make sense of what is happening and always ang napiran ko duwa kabagay ang tuhaw pirmi-pirmi. Number one, ginabasol ang video games. And number two, always ga-crop up ang bullying. Now, in terms of bullying, I don't know if this is justification enough for someone to kill people. Kiti, doon napiran ko amo ni pirming ga-crop up. Number two, ang video games, I don't know kung nano ang mga studies, Colonel. I don't know kung na-discuss ini sa levels ng PNP.
2: Yes, actually, sir, on the part of bullying, ang nakita lang gid na naton, dira, is that, number one, may ara kita, sir, sa child protection committee sa school.
1: Uh-huh.
2: Which, amunisa, sir, ang nag-address gid sa cases of bullying. Ang aton lang din niya nakita dira, those simple bullyings, hindi niya siya dapat, sir, pag ibaliwala lang naton.
1: Mm-hmm.
2: So, amun nga ang orientation naton sa aton mga kabataan, especially pag parent ka, sir, di ba? Every time kung ano matabo sa school, dapat manugid ang kabataan naton sa teacher.
1: Correct.
2: Or sa faculty.
1: Correct.
2: So, ang aton orientation sa mga bata naton, and everything shouldn't be taken lightly. Kay amon sir, dila gumpisa ang tanan nga bullying, kumbaga nga, hindi ma-address siya bala sa mga ginagmay pa lang. At yung sistema puno, siyempre ang bata, or kung may ara siya nga, ginabat siya ganaan, may mga problema, man siya nga daan sa balay, plus may pressure pa sa palibot niya. So, laki sa kabalo kung anong gadlagan man sa utok ng isa kabata. So, those things must be addressed, no, ang tanan nga concerns nato when it comes sa bullying, mapadako na siya or gagmay. And amo na gani, sir, nga mayara kita nga Child Protection Committee para mag-intervene whenever there is this bullying cases. Now, another thing, sir, is ato yung mga kapulisan, sir, since nga school are considered safe zones naton, and hindi pwede dito ang firearm, that's why even our police officers or the uniform service, hindi pwede kita basta-basta makasulod sa school. So, kumbaga, secondary na kita.
1: Correct.
2: Whenever ng incident, yung magtabo dira. Or the only time nga ginatawag kita dito, if may crime na nga nagkatabo. So, dapat, pabaskugon, gandiyan natin, sir, Child Protection Committee within the school, kaya parang may intervention na nadaan sa mga bullying cases na ara dira. Now, on violent games naman, sir, sang nagwa ang Tacloban yan, we also have analyzed, no?
1: Mm-hmm.
2: Kung bala may epekto ni siya sa mga kabataan na ton, ang mga violent na games online. Well, may na-identify kitang mga groups nga may may dapat ubrang on our task ang mga bata or something like the online siya nga kulto, no? Mm-hmm. Wherein gasubo sila sa mga bata sa kung anong usahon. We already issued man a warning regarding that. And amo na gani, before, nagambal kita nga, it's, when it comes sa mga amo naman sini, access to gadgets and all, ang may primary responsibility diri is ang parents. Kay it's the parents lang gid, next to the child, parents lang gid, sir, ang makabukad na sa ilang cellphone. Kaya siyempre, may, kumbaga, bisan bata pa na sa ang privacy yan, hindi man na pwede lang masulod or ma-violate sang iban ang iyang privacy when it comes sa gadget. So, it's only the parents who have control sa gadget and dapat ina-check gid na sa sir sa mga parents naton.
1: Yes.
2: Warning regarding violent games, mga grupo, no, like na amutong na-identify na itong before, I already forgot kung anong mga lang. Ito siya itong grupo nga ito.
1: Mm-hmm.
2: But those things should be set seriously sa ato ng mga parents. Kasi parang mapalaanin ako ng ginaubra sa ilang mga kabataan. And not only that, sir, not only the violence, even mm-hmm. the bullying happens online na. Diba? Diba na ginapakahuyan ang mga
1: correct.
2: Kabataan sa social media, mm-hmm. sa mga posts, no? So those things must be also checked by the parents kasi as primary gid kumbaga nga person na dapat may concern gid sa mga kabataan naton.
1: Yes, very interesting nga discussion, and that's why nga ikaw ginuna ko, because for me hindi ni PNP or police matter lang eh. I think ang ginaistoryanta diri subong is this culture of violence, but ang pinakaubod diri kuntani is the family, kati ang frontline dire ginikanan gid, kati pwede i-misdirect ang kabataan sang online games and what have you, mga video games. Pero ang ginalibugan sang ulo ko, Colonel, is this: sa prangkang istorya, tanan kita kaagi man bully eh. Ako kaagi ko bully sang estudyante man ako sang elementary ako, pero wala man ko yung nakapaminsar nga mamatay estudyante nga gabulay sa ako. Now, I don't know, ano ang studies currently nga ginalantaw ninyo nga amuning culture of violence sa aton?
2: Well, una, sir, siguro influence to sang ano, sang mga ginalantaw naton.
1: Mm-hmm.
2: And secondly, ang criminal liability sa mga kabataan, di ba, na-extinguish na siya, especially pag below 15 years old. So, isa pag gina-assertan na kita man naton, nga dapat i-adjust ang aton ng mga lawmakers. Kay, true enough, ako sir naintindihan ko ang juvenile justice, juvenile law naton.
1: Uh-huh.
2: Naintindihan ko gina sir considering nga nag-head ko sa Women and Children Protection Desk. Wala na sa problema ang lagi naton. It's just that, ang problema naton sir is the intervention. Kay, sa kada case ng child in conflict with the law, amunin siya mga kabataan na ito, nakakommit sa crime, may equivalent na siya supposedly for an intervention in which hindi na isa natin ma-meet most of the Uy. Time because nakita sa facilities, wala kita sa mga amunin professional na mag-handle sa ila, like for example, psychologist, no?
1: Uy.
2: Kag, ang intervention supposedly for when a child commits a crime or ano siya, matawag natin nga car, child at risk siya or
1: uh-huh.
2: at risk of doing a crime, di ba? Kaila yun na siya ang category niya, sir.
1: Uh-huh.
2: May interventions na sila nga lain-lain. So, ang man na ang hindi kumbaga makomply naman sa aton nga lagi. That's why it made the law terrible, kumbaga, sa pananawan sa mga tao. Pero kung na-comply lang naton na siya ang mga provisions ng lagi naton and how every child should be treated depending sa iyang na-commit ng crime, may it be light offense or serious crimes ang na-commit niya, then tani, mas nakabulid niya siya, sir, no? So, isa pag nakita naton. And sa height pagid, no? Kung na-notice mo, sir, sa after Tacloban incident, immediately after, sunod-sunod naman eh, even diri sa aton sa Negros Island region, may mga cases kita itong nagbunanay sa Sagwa sa Ispilangan.
1: Correct.
2: Or not in the premises, pero may arakit ang mga incidents, mga amosag to. Kung nakita na ito, do, kumbaga doon ang inuso siya or nagsunod sila sa hype naman.
1: Uh-oh.
2: In which, ina naman niya, ma-attribute naman na siya naton sa influence naman ng media or social media naman sa mga kabataan.
1: Mm-hmm.
2: So, going back no sa aton ng first line of intervention, which is the parents and the school, dapat sir, aware din ang aton ng mga parents at the same time, may follow-up kita sa school on things that is, kumbaga, dapat na ito, tanawan sa mga kabataan na ito.
1: Yes. Now, interesting ang gin-point out mo, because I've been looking into the phenomena, ining ginatawag nila copycat violence, sunod-sunod. May mga kabataan nga gambal, titapos ang Tacloban. Sige, grabe, masikat kagali kung mamatay ka sa mga upod mo, no? Does this also contribute? May nakita man ka mo, ma'am, nga factors ang copycat violence nga ga-play into this?
2: Well, hindi ta siya, sir, ma-deny, no?
1: Mm-mm.
2: Or hindi naman siya ma-confirm since wala kita sa, kumbaga, solid nga studies
1: or
2: nga amo na siya. But kumbaga sir, nakita na naton ang trend naman eh. Amo tong bago kaginaba lang nga may hype. Then sunod-sunod na may amo sila, no? Siguro sa part naman sa mga kabataan naton, they should understand or every time may incident ng mga amo sila, the reinforcement coming from the parents and the teachers must come in immediately. Dapat istoryahon immediately ang mga kabataan nato niya, oh, may natabo ang amo sini, hindi niya dapat sundon ang amo sini because may mga
1: consequences.
2: So those must be properly explained to the children, no? Especially, hindi pa na sila sir nga daan, kaya intindi, sang consequence, ganit ang ginapanghimo nila. So, it's important, no? It's very important. So, again, it will all boil down man Japon sa guidance ng parents and of course, the follow-up man sa school.
1: Although, sadly enough, at the end of the day, ang na-realize ko, ma'am, daw gapakita lang ni nga daw kabarato na lang sang kabuhi sa aton nga nasyon, no? I mean, you know, daw wala na tanto value nga ginahatag, bara even those at an early age, daw hindi pa nila mahakos ang value of human life. I don't know kung anong mga factors sa likod sina, no?
2: Pero, subo, sir, katama, kung amo na sa ang direction sa aton nga mga kabataan subong, kaya ano na lang biyang future sang aton nga pungsod pag amon ni sa ka ang kasi sang mindset nga may ara ang mga kabataan naton.
1: Yes, yes.
2: So, I think again, let's go back to educating the kids kung paano pala naton nga educating them of the value of life and the value of respect for other people.
1: Now, medyo bugat ang akon sugod sang topiko pero I'll go back to that hopeful take away halin sa imo. At the end of the day, ginikanan gid ang dapat mag-provide guidance sa kabataan, especially in this difficult time sa ma'am.
2: Yes, sir. The PNP could only do so much.
1: Oh.
2: Kaya naton, on our end, we are exhausting all efforts, no? Nga kinana natin ubrahon para ma-prevent ni siya, sir. Like, for example, no? Because of this incident, no? Naghatag kita sang or nag-ubra kita sang set assessment at early intervention sa school level pa lang. So, we also coordinated with the schools, no? Sa faculty. And we strengthened the reporting system. We also improve ang aton na school access and control by putting also or including the schools sa aton IPDP or Integrated Patrol Deployment Plan naton para ma-ensure na may mga kapulisan sa so, although hindi tanan, ma-cover ni siya naton so, especially yung private schools kung may security man.
1: Correct.
2: But still, no, kumbaga gina-gani siya naton ang deployment, dira. And may ara makita sa mga activities nga the partner kita sa schools, no, in conducting regular security assessments, mga emergency contacts, no, magkubra kita sang Timex or coordinated drills naton sag the monitor kita sang emergency threats. But all of this kumbaga bisan uprahon ta ni siya, sir. All the time di mabantayan sa mga police officers naton aton mga kabataan, plus given the limited ganing access ng aton mga police sa mga schools, amuna na naginapon ang bully gid gyapon sang parents and of course sang school authorities, no, in combating ang amo nga mga situation. Now, amani sa sir ang aton kanina nga pinaka-meet naman ang first nga directive naton sa Police Regional Office ng Negros Island Region, strengthening the security in school areas and conducting visibility patrols in school areas. And part naman sa PPR naton, nag-direct na kita sir sa aton yung mga community relations officer to coordinate with schools. But sabi ko gani, we could just do so much. Pero
1: correct,
2: hindi na isang map ang tanan sir. I mean, kinanlan, hindi na
1: understood. Yes, ma'am.
2: Sang community, sang parents.
1: Yes. A bit of a personal question, Colonel. Ikaw kag ang imong husband who is also a police officer, paano nag-a-affect ini nga mga insidente sa inyo? Mas nangin very very careful kamo in storing your firearms?
2: Yes, sir. Kami, wala kami, sir, basta-basta lang nagabutang kundi in sa kamon yung mga firearms. Considering nga may mga bata kami, sir. And
1: uy,
2: ang bata naman, sir, 6 years old, 13 oh. years old. So, hindi siya pwede, kumbaga nga, pabayaan sila sa mga amo sila. And when there is incident ng mga pariyos ni Tagina, natabo na siya, ginaistoryagin naman, sir, mga kabataan naman on what to do kung just in case nga may amugid man na isang incident and how would they react or respond no sa mga amuning incident. So dapat not only storing of firearms hatan din ng concern gid but most especially is dapat balaan man sa mga kabataan naton how to react on crisis mm-hmm. no or situations like this.
1: Yes, always a pleasure to have you, Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Ma'am, salamat gid sa tiyempo.
2: Sige, sir. Thank you, Sir Julius, kag saliwat sa tagpanamati niyo sa inyong radio program. Mayong gabigid, sir, kag on behalf of our regional director, Police Brigadier General Romano V. Cardino, nagpasalamatid kami, sir, sa pag-invite niyo sa amon diri sa Police Regional Office, Grass Island Region. Salamat, sir, kag mayong gabiliwat.
1: Good night, good luck. Lorga, Vista. Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang spokesperson sa Regional Police Office, Negros Island Region. Lorga, Vista. Standby na sa report ni K5 Wilson Villena Istoryanta, ang programa para sa mga estudyante nga nabutang sa alang-alang ang mga barangay kapitan.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Lorga Vista.
1: Ini ang inyo bago nga tinamanan sa balita, iba dokumentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kun bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo Visto.
1: As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga inganiban sa kahanginan kundi kamaturan, wala sang iban nga ginalad sa imo kundi katampad lang. Julius Marvelas ang ngalan.

0: Ang inyo na batian nga pamukas nga mga balita nga komentaryo diri sa larga vista gindala sa inyo sa Kalwan. Sang masaligan nga mga tagdulong, sang libre nga balita kinaalam kag ibalo every night diri sa inyo para tuntunan. Salamat sa DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Lorga, ang masunod nga mga balita kag komentaryo dala sa gihapon sa inyo sang aton mga masaligan nga tagsakdag. DTX 500, D3 Bio kag DTX Premium Coffee. Lorga, sang nagligad nga semana nagluntad ang isa na naman ka issue sa piyak sang pag-atake sang peste sa tubo. Nagtuhaw ang isa ka kalamayhati kon sa istorya pa sang postre, kalamayhati ang pagkabig ko sininga. Nagsamo ang gintunaw nga kalamay kag kinagod nga lubi sa sining isyu na no ini ang ginatawag BBM. Bawat barangay makikinabang scholarship o kon educational subsidy. Lorga Vista. Dua kabahin ini may ara 100,000 igahatag rekta sa poor but deserving students. Lima kabilog dimudo more or less 20,000 ang ihatag sa kada isa. Lorga Vista. May ara pagid sang additional nga 100,000 pesos para ini sa mga facilities o kon kinahanglanon sa edukasyon sa kada barangay. Lorga Vista. Ang nagproblema amo sini unahon ta kabigon ta ini usipad si paronta ang ini nga isyu. Ang aton ginatalakay diri is not the program itself, because when you say educational subsidy, number one, it is good because ang buot silingon sini ang kwarta sang gobyerno ginapatupa sa mga estudyante nga nagakinanglan sini. Now diin nagtuhaw ang kalamayo kon sa pilas pa nagna ang istorya nga tungod nagtuhaw ang balita banwa nga may mga barangay kapitan nga ang ila ginpili nga beneficiary o kon ang magabaton sang 20,000 pesos ila mismo kabataan. Lorga, nano pagid may nagtuhaw eventually nga mga reklamo nga ang ginpangpili sang barangay bata sang kagawad o bata sang barangay health worker. Lorga, dimodo ang issue diri is not the program itself but ang pamaagi sang pagpili sang beneficiary. Nagtutok si K5 Wilson Villana and let us walk carefully sa proseso sini. Kaina exclusive na tabuan ni K5 Wilson ang isa ka barangay kapitan sang bago nga naguli na sang 20,000 pesos sa talatapan ni board member Julius Richard Sablan, ang provincial head or provincial chair sang ABC Association of Barangay Captains. Lorga Vista. Ari na, kadtuon ta ang ABC sang problema sa sining istorya nga tiguluhan ta man ABC ang bukol ni kapitan. Ari si K5 Wilson Villana. Wilson, good evening. Please come in.
1: K5 Jones, rimana sugid no ang nagwa sang pila ka mga pinong barangay no at specific sa Negros Occidental. Hindi matapos no nga ma-call out sila sang pila ka mga Negrosano tuhoy pala sa pagpili ni sang ila sining scholarship program sa itanong naman niya sang bawat bayan makikinabang program. Ngayon, ini siya kiproduce ang ano ini siya na programa sa national government sa idalong sa Office of the President kiproduce. So, ini karon kiti napanagtag na kumatandaan na ito kiproduce 200,000 pesos ini siya ang naging panghatag sa mga barangay. So, tungaon ini siya ang 200 pesos, 140 facility and 140 scholarship program. Karon nagtuhaw ang issue kiproduce no, sa bahin sa pagpiliay sa mga scholars diri no sa ilatag sa tagkabarangay. Karon kasi sa Jules, ang giklaro naton kung nga abala sa 100,000 pesos nga alima lang gid bala sa lima lang gid niya ang ginabahanugutan nga mapili sa tagsa ka para kay kita Dios. So hindi ini siya pwede ang 100,000 nga himuon sa 10,000 para mapulo ta sila, hindi na siya pwede nga himuon sa 5,000 para magdamo pag sila, or mas na hindi pwede nga kuan pag sa budget sa barangay kay kita Dios ang dugangan para magdamo pag ang makabaton sini. Kasi ang isa ina no sa mga guidelines no sa idalang sa
0: GLG. Wells, ano gani isang sanugin issue ang guidelines?
1: Ang guidelines kasi sa due to be specific, ang final na guidelines ito, July 27, 2026.
0: Ano gani ang title isang sini nga guidelines? Ano ang circular nga ginpagwa aangot sini?
1: G-Memorandum Circular Number 2026-038
0: kay Pa Diyos. Pero, in fairness sa mga kapitan, as early as May, ginpabalo na sila nga mangita sang beneficiary.
1: February.
0: Orientation sa Malacanang mismo.
1: Yes, kay Pa Diyos. Ang muna din apinan ng mga ABC President no, sa may... Malacanang kagka kay Fajos dito initially naghatag no sang ining ano ganito was in the launching dala sa programa kag pagpahitalo sa ila para italambot sa 200,000 sa ila sa isang sa tagtaka sa kay nationwide inisya so 42,000 barangay sa Pugo sa Pilipinas ang makapaton sa 200,000 pesos kay Fajos.
0: So sa 200,000 divided into 2 ang 100,000 soft projects but silingon subsidy sa estudyante ang nabilin nga 100,000 hard projects meaning ang mga atop pulungkuan etc amo nang prestada ya bali gali oo aha aha
1: sa may bahin sa pagpinili ay kay Kisa Diyos. So sa ako sila nga pag-interview sa kita sa kaya ABC President ko kung naliga ng mga barangay president ko sa ako sila nga probinsya sa Metro sa Dental sa same time board member man no sa probinsya si board member tawag sila nga sa Blan kay Kisa Diyos iyan din pahayag no na dito dito git nagka-problema kay Kisa Diyos sa una nga kay Ignite nga nag-uligi na yung ipagwa nga guideline sa Kisa Diyos kasi siyang February pa lang nga at early as February ang duwa kaadlaw lang kasi sa Diyos ang ginhatag sa ilang deadline akong makakumply ang mga ngalan sa estudyante na tagaan sila kasi sa Diyos. Ang problema sila siri kay wala kontak sila sa assessment no kagaga pang kuha pala kasi sa Diyos sa mga ngalan sa mga possible mga estudyante ang taho mo kasi sa Diyos nagpangaman ang huwag na isalig kung sa Diyos inaaman ang sunod sa kay ABC President ang ginahambal sa tao ang ara naman listahan may naman naman na blah, blah, blah. So that's why may hesitation na nagkatabo so ang natabo sila ni Kipa Diyos butungod sila dutay ang malista ni mo sa binog ng barangay kay Kipa Diyos so ang ginobra na lang sa tagsa ng mga punong barangay i-fill in ang slot ni Kipa Diyos kung may mga kabataan sila kay Kipa Diyos no niya tweeting actually to be specific ini kay Kipa Diyos kinahanglan niya sa guidelines yet na amo pala ni ang pila ka kwan gid eh pinaka complicated di kinang land po ano po ni fighter resident di sa barangay kag graduating student di sa FC Fajos so kinang land no graduate isa so that's why kasi na mo hesitation hindi ma hindi comply ang numero sa scholarship aso scholars nga kinang land sa kada barangay so gintil inan ina sa mga punong barangay kag after si Naki Fajos dira naman nagwa no ang guidelines ng BILG na yan sa July, no, kasi amo na nagatag naman sa medyo confusion naman inyo sa mga barangay na at the same time na call out sila tungod sila sa Kipa Diyos. Kaga, actually, kagi naging istorya man natin ganing ining BILG sa Kipa Diyos no, sa Negros Island region kasi ang ginatutukan man ini nila sa Kipa Diyos no, kasi if ever di man may arap pag isa may mag-occur na problema Kipa Diyos willing na sila nga mag-cater para sa mga administrative case kay file sa mga punong barangay kay Kipa Diyos. So kung magdatanaw ka naman kay Kipa Diyos no, sa scholarship naman niya inipik ginapabalik naman ini sa karon sa ABC presidente kung hindi pag-ibalik sa pila ka mga punong barangay nga na-call out na that's the time na na mag ano na yan tawag sila gani mga hibo na sa legal action bato sa punong barangay but kanina gani sa naman sa nang si Pagyos may anak to may first honor na tal ano gani itong ngalan ano gani imo nga ano kay Pagyos na title so kay ipad sa ano parang kay Tabunan
0: ah, ang ano ah
1: ang kwan lang title sa barangay Tabunan kay si Ma'am May Aska si Kat May Suarez ang barangay si Sir Jus ang una na kagina nga nag-turn over sa 90,000 pesos kay isa niya kapata ang naupot man no, sa scholarship grant so,
0: ang una nga gintuslok ang iya konsensya
1: oo. Gintuslok ang una man niya ang una man niya ginpatiran kay Sir Jus kay siya man niya ang pinakauna
0: But you know what, Wells? Ako ginadayaw ko kung amuna because that only indicates nga ini nga barangay kapitan has delikadeza. May ara siya sang sense of shame o kung huya bala, nahuya siya nga gin-question. Pero ang pamangkot, ikon wala abi na reklamo. Kag wala na balaan nga mga kabataan nila to ang nadala.

0: pagpagwa sang list of beneficiaries.
1: Mm-hmm.
0: If they chose properly, ti, apparently hindi gidi nga.
1: Mm-hmm.
0: Going by the explanation ni board member Sablan, ang pamangkot amo sini. Ti kundi nga bal sa mga kapitan ang mga tao, it seems wala ga cooperate. Wala gahambal kung sino gid ang pigado, abi. Although I don't know if it's really true, but number one, Wells, hindi bala ang kada kapitan may lista sang beneficiary sa four piece.
1: Yes, nah. May mga lista din
0: sa Kita Diyos, no? Usually ang poorest of the poor ara gina sa four piece. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Tinga why gid may nakapaminsar sing ilang taon ta to abi sing ya. Si Kumari Amunio, sige ari ni siya sa four piece. Do kapigado gini siya. Abi man ko tonta to siya. 'Di ba?
1: Brabe sa buka. Mangino brabe sa buka Kita Diyos, no, sa mga government na mga amuman na nila sa mga assistance Kita Diyos. Ginahatag ini siya sa lain naman na sektor kay para manapta pala ka Kita Diyos ang programa.
0: Mm-hmm.
1: So that's why nga ti even na four piece ina sila kaya ang verse na sa tourist sa tour. So nangita naman sa lain. Amun ang challenge na naman sa Kita Diyos, no, maabagod tayo magpangita kay ti sa four piece pa lang ka daan, tourist sa tour na. So ti ikan, send out mo na to sa nangita. Kana naman lain eh nga pwede mo na
0: ito ka...
1: sa snap. Hmm.
0: Galing ka ti ang guidelines ng gasiling vulnerable eh. Magamba ka vulnerable, when you say vulnerable, economic status, ina. When you say poorest of the poor, socio-economic status, hindi niya kinanglan sectoral representation. O, ang isa to dapat mangunguman naman, ang isa mangingisda, ang isa agi, ang isa to lesbian, ang isa bisexual, isa transsexual, no, hindi man guru pwede, ina. Because we're talking about socio-economic status, di ba? Di.
1: Ganyan, Pedro's, kaga ari man di ganyan, kung ginambal man di ari, importante pa nini kay Pedro's, no, na preferential be given to students whose families have no member nga who has completed tertiary
0: education. Oh!
1: Basically, why you can makatapos sa
0: kita. Uy! Hala! Toon!
1: Ako ang ako ang sa quandary sa kapitan, maingin na ng ulo ko kung sino ni pangitaon ko. At hindi sa kamay ng kasantaran dahil si Pedros. But anyway, ito, at least sa katag no, sa nga to, ito ni Klaruhan, ang kwan, ang tawag ko ni Gani, ang DILG to si Pedros. Kasi minano pa na, minano ka guidelines na nagwa si Ordate, mani or Tiprano, mani ni si Pedros. Standard, hindi yan, no, sa ato, sila yung mga public officials si Pedros. Uno, sa DILG, ang tatlo ginikabilo kasi si Pedros na guidelines. Kinaklan na wala sa conflict of interest sa mga programa.
0: Okay.
1: Wala sa netizen na ginatawag ka Kita Diyos, at wala sa favoritism.
0: So, Wells, Wilson, ma-emphasize ko na, very, very important inangambal ni sino ganing DILG official na ton nga gin-interview mo?
1: Si Chudora Sumagaysay sa Kita Diyos.
0: Ni Ma'am Sumagaysay, ni Ma'am Chudora, very, very important ina, Wilson, no? Buot silingon default mode na ini even if wala guidelines nga nag-specify nga hindi pwede bata mo pero ergo na ina buot silingon nga pagpungko mo bilang barangay official you should understand nga kun ano man nga programa sang gobyerno nga ginapatuman hindi mo pagpaburan ang imoy mata diba? Hindi ka mag-engage in corruption. Basic ina rebla na
1: sa DLG no so basta before kita magdita kay Pedro sa mati at saka na
0: inoayag
1: ni kaya kap sa Blan no sa Victoria and of course our ABC president ng pagdita sa presidensya na ato sa mga probinsya sa negosyasyon sa Kita Diyos
0: kap a board member
2: sa mga barangay sa problema ako ginapatawag especially nga mabalaan dito sa opisina sa hindi gano'ng mga barangay na gano'ng rental, aton ipatawag, aton ginapatawag, ginapapalit naton ang scholarship, especially nga hindi siya, especially nga barangay officials ang involved, pinapabalik naton kay kabalo kita. Wala siya nagsulod sa kriteriya naton nga isa ka barangay kapitan, isa ka barangay officials, makabaton sa sini it's because nga ti mas importante pa siguro sila kag ang constituents nato nga

0: mahatag yan sa mga programa.
1: Mr. You have a message mo sa ato sa mga community, especially the mga kusano, no, kapit do, hindi ang interesado ng sinong so far ang dodam mo kamotip complaints, ano man ba na
0: so, sa kadamo ko sa complaints, una sa tanan, ginakomplain nila ang manner, ang process, kung paano. Ang ako na ginahambal per me, as long ang estudyante, graduating student, kag makagraduate next year, which is nga muna ang importante, dapat ko nga kilalano na nila. Mm-hmm. Ang isa lang da nga ginapatawag namon, ginatawagan namon, kung ang kapitan or barangay officials mismo, ang in-aridere nga ila kabataan nakabutang sa sininga programa. So in short, ginaksyon na naton ang ininga mga problema, ang ininga mga issues, ipatawag naton ang kapitan, ipatawag naton kung sino man nga nang involved sini kay kabalugin ko. Hindi man, although nga kabalugin ko kailanlano nila, pero mas priority nila dapat ang ilang constituents or priority dapat nila ang nag-aparanggay nila, hindi nga sila.
2: Klaro!
0: Nagkabalugin po ang bulig na dapat para sa constituent.
2: Alright! Wilson,
3: yes,
2: a very interesting ang gin-point out ni Board Member Sablan, ha? Because at the end of the day, amuni, ang imo sining formal beneficiary or formal recipient, bata mo. Bata mo ang mabaton, rektas ang kwarta, hindi bala? Pero, ang beneficial recipient, in a way, ang kapitan nga, kay tatay o nanay kay. Sinugin ba lang mag-beneficio, actually, Wilson? Hindi ba lang ginikanan? Nga, ti siyempre hindi siya nay maggasto sa iya bata. Ti ang pamangkot, amuni, you gave unto yourself the opportunity to become a recipient of government money. Ti ano karon ang paglantaw sina? Of course, hindi man illegal because under the guidelines, wala man gin-specify nga hindi pwede bata kakapitan. But, it is an ethical question. It is an ethical question. And I don't know, Wilson. Ako wala man ko nagabuyayaw sa kapitan nga nagimo sina. But, at the end of the day, ba si may ara pa bala? Sang mas deserving sang sa imo bata. Namo na da.
3: Yes, kita just sakto na amo na no that's why nga ti para masiguro man gani ni kita just sa ari nagit man ni ginapapauli na gani na research basta ang nabilin na 100,000 kita just layo na ina yan no sa posibilidad nga pati ina maka makakadusan in may monitoring ina yung Kisa Diyos iti magamit mo lang sa Kisa Diyos sa specific na mino actually mino get ang term yung gamit ni board member sa Kisa Diyos iti kung magamit mo lang na siya agot iba kalsang 100 kapangko may pare sa kakaduwa kakanuti ka Kisa Diyos upon baklo mo sa some generator yung baklo kabilog or upot naman yung yung laptop na lang Kisa Diyos no kagaan mo na yung pare niya.
2: Kung sa simpleng nga istorya, ang ining nabilin nga shin mail, kung sa pagkaon pa, pataw lang pwede baklo ni Musine. At tuya, ang una nga shin mail, amuning ginatawag nga soft projects, pwede yan nga subsidy. Pwede nga sabaw lang yung baklon mo. Ah, okay.
3: Upo niya sa Kisa Diyos niya is CCTV. So mapili ka lang sa tatlo, no? No? Baga doon nagpili ka lang sa restaurant kung ano baklon mo, worth 100,000 na siya sa Kisa Diyos. Kaya ka muna magamit po.
2: Very
3: and,
2: good.
3: And i-monitor man inaiasang special isang liga, mga barangay kasi pinavisit. Kasi na, no? Kaga normal naman ina sa province kasi naghahatag mo sila sa support sa mga barangay. Kaya kinamonitor nila Kisa Diyos kasi kung hindi na makita ang buang kinapalapot sa province sa mga barangay, next nga mga next year transit ito just hindi pa sila makabato naman. So amo man nga po ang matabo sa 100,000 so tisitahon ina sa liga na kung hindi makita ng 100 katangko kagaduwa ka makanupi or ano kada kita just laban-laban information ng transfer hindi naman sa makabato no ang mga barangay ina suno sa kaya liga president. But kasi kita just no it may pa na lang siguro naman ang sabahin sa DILG kasi eksklusido man naton siya kanalapot kasi nagapasalamat man kita kay Ma'am Sidora mas sa Magesa
2: nice. Nagapasalamat
3: sa aton siya yon ako maklaruhan no ang ano man yung mga technicalities si Sir Jose ang ining ama PPMT kay Sir Jose.
2: Ah. Cap
4: given to students from vulnerable households. So, ngapon sa diin, there is a risk na kasi mag-drop out pala.
2: Mm-hmm.
4: And families with no member who has complete tertiary education.
2: Mm-hmm.
4: So, ang mga students in their fifth or sixth year are also eligible. Okay, may ara kita nga kurso na 5 years to 6 years.
2: Okay.
4: Okay. Provided they will be graduating in school year 2026 to 2027.
2: Mm-hmm.
1: Ma'am, ang intention ng mga scholars natin dalawa mo si Isabel Bucana at Isabel Bucana. Ma'am, na-specify pa sa atin sa mga guidelines na kapatid malang dito sa
4: yes.
1: Ang hari mo mo ko may visit also ang information ma'am na the list of the names were asked to the barangays na itra ba February or nabulat ng mga guidelines na kuwaya ang July. So ano ba may harap ito sa clarification or verification with regards to that
4: matter? Ang ako na policy is may mga supplementary no policy na kinahapat nila. Pero so far, as long as nag-adhere lang sila sa pinaka-core na basihan natin,
2: mm-hmm.
4: no, I think na wala man inaagid ako ma-issue o problema. Kaya ang pag-uwa is not actually a conflicting provision of the previous, rather, they are supplementary. Okay, so supplemental policies ang ipag-uwa. No, hindi man siya conflicting. So, now, ano ang obrahon sa barangay? Okay. Clear man ang barangay, sila dapat through sa Committee of Education should come up with their own written set of criteria kung ano ang
2: Uy!
4: Process na undergo nila, ano ang pag-evaluate, pag-select. No? So, ang barangay dapat mag-establish isang guidelines. Okay? Pero dapat may mga anti-bias safeguards.
2: Oh! Okay?
4: So again, ang barangay should adopt a written objective priorities prioritization and evaluation criteria para malikawan ang reklamo kung damo nga issue. Okay? Dapat ang conflict of interest, nepotism, and favoritism must be strictly observed. So ano ba lang maghambal kita ng nepotism? No, dapat wala sa pariente up to third civil degree of consanguinity.
2: Ah.
4: So ang officials, meaning barangay officials, must recuse themselves if an applicant is a relative.
2: Claro. Okay.
4: So think, those are very clear provisions and those are very clear na reminders no sa aton barangay officials. So those things should be avoided. That dapat again they should come up with a fair, just and transparent process of selecting the scholars.
2: Oh, you see, Wilson? Wilson, very important ang interview mo sa kay ano gani liwat ang iyang alan?
3: Chudora Sumagaysay, Sir
2: Jose. Very important ang interview mo kay Ma'am Sumagaysay. Nano ang takeaway number one, fair, just and transparent. Alalangay, makatarungan kag silangon nga proseso. Ikadua, ang iya ginambal is very clear. Dapat ang Committee on Education ang mabulig draft, meaning hindi gali isa katawo lang, Wilson, hindi kapitan lang, kagawad sa idalom sang Committee on Education. Maubra sila sang guidelines on prioritization ang pag-sinong unahon kag sino ang mangin beneficiaryo. Sunod nga pamangkot, inibala na tigayon sang mga barangay official concerned, wala.
3: Yes, Sir Jos, amo na siya actually ginaan. Nagbalik-balik pa na ang guidelines.
2: Oo.
3: Mga kasi Sir Jos, ang drafting sa additional na guidelines siya. So, nakapalman ganino si Liga President nga kapila na kami na siya magbalik-balik. So, disinulan na nagbalik-balik.
2: Kagwells? May meaning may guidelines kali. Now ang importante amo ni tatlo ka bagay ang dapat likawan i amat-amaton ta breakdown nepotism magambal kan nepotism in government hindi pwedeng unahon mo paboran mo ang imo paryente. Ang ginmention ni Ma'am Teresa is very clear up to the third degree of consanguinity hindi ba? Consanguinity ang iyang ginambal or affinity?
3: Consanguinity.
2: Both silingon, blood relative mo. Magambal ka third degree, paka-isa, paka-dua, as a bata, paka-isa, paka-dua, hasta paka-tatlo. Uy, hala. Favoritism. Paghatag pabor. And number three, favoritism, nepotism, kag ano ganitong isa?
3: Conflict of interest.
2: Di, natukiban na gid nga ang pinakapigado nga kinanglan bulig, bata mo? Na.
3: Amo na ang sadyag ni Kita Diyos yan. Mayo na lang ni Kita Diyos. Sa iban nga mga barangay nga wala pa makapagwaan Kita Diyos. Kasi they still have time pa. Nga mo, hindi na nila mapaislan si Kita Diyos. Although, ang Liga President, malawig pa ina ng proseso.
2: Ano guy?
3: Ang changes kasi Kita Diyos, dalon pag ina sa Malacanang for approval naman, sa tatago ng mga ngalan niya ibutang kasi Kita Diyos. So, ito ay nati, although na turnover na ito kagina kasi Kita Diyos, no, may proseso pag ina pag-agya, no, kitiyata naman na kasi gobyerno ina kasi Kita Diyos, no, may mga proseso lang ina-agya. Respektaron niya, malawig-lawig din kasi Kita Diyos, no, ang kwan ang proseso sini. But ato na lang ninyo, ulato na lang sa may bahay naman sa Liga at Kita Diyos, no, kung ano pag yun ang mga posible nila nga tika nga paghihimuot ni Kita Diyos if ever nga may ara pa sa mga barangay, no, nga although na-identify na nga Kita Diyos nga ilahi mata o kung bata ginila Kita Diyos ang nalista pruti hesitant sa Gyapon mag-uli sa maasistan kung puntang kwarta nga ginatag nila di dira na na masulot no, sa legal action si Kwan di Liga ng mga barangay, no, kasi actually
2: kagang importante di Wells may ara na nag-uli.
3: Oo, may ara na nga
2: nag-uli
3: kasi ang filing sa Kwan Kita Diyos ang filing sa administrative mahalin sa may SP office. So, dira mahalin na, dira pwede ma-file sa Kita Diyos no, sa ano ganun na sangguni ang panlungsod si Kita Diyos kasi barangay level ina siya to talon sa may SP office and then amo pag-file na sa administrative case si Kita Diyos.
2: Pero may ara, ginfailan reklamo ha, o?
3: No, pa, wala pa ang Kita Diyos.
2: Wala pa?
3: Worst case scenario ng Kita
2: Diyos. Ay, okay. Interesting.
3: Basta tutukan talaga si Sir Jos, no, mamasunod yung update kasi kasi may ara pa sa mga punong barangay nga mauli kasi na ano naman yung sabi na contact naman din ng Liga sa sinasya ginexpectar nga tabo pa sa mga punong barangay kini nga simana ang magpapadulong sa opisina ni board member Juan nalipatos ang isa yes kay Sir Jos. So,
2: board member sa Blan.
3: Board member sa Blan. So, amo na siya mahulat na lang sa mga simana agod ano na makauli ang pila ka mga punong barangay sa ilan sa mga assistance scholarship program ni Sir Jus.
2: Oo, sige.
3: Sige, Sir Jus, so muna tanay ato sa nilong kabalita ikan sa Quality Government Center nga kinatunong sa inyo sa kalwa to might be D3Bio BTS 700 kaga BTS confirmation ni si Kaya Wilson Vidiana para sa kampiyon ng balita sa Fisio Pico kagaling awa sa Negros Kaya Jus.
5: Lorga Vista.
2: Sa aton nga mga tagparmati nga luyag magpamati online ara kita subong ha sa K5 News FM Negros Island nga Facebook page.
5: Lorga Vista.
2: Sa aton nga pagpanabalik istorya kita alien, istorya kita inaway sa China kag iban pa. Pagkaligad lamang sini.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health
6: News, D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo on D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto nga nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
8: Subong nga adlaw tunanta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pa lang sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gin mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo, ba pa lang sa imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacteria, no? So kung mouthwash siya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
9: Mm-hmm.
8: Pero kung ang D3 Bio yagin usar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
9: Gahanda so, pa lang gasakit tutunlan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
8: Mm-hmm.
9: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha, tub-tub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
8: Mm-hmm. Tatlo, apat na dahil na ako, niya kita ko, duga karat-kalhat na.
9: Mm-hmm.
8: Tatlo, apat, dahil ka D3 Bio, relieve ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa trangkaso.
9: Okay, ang, siyempre, adamo, apektado mo obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre nahilanat ka na.
10: Correct, nan mo pa pamilya mo.
8: Pamilya mo. So, sa baba pa lang, go obra na ang D3 Bio. Kung kabalo ka mag-usas ang D3 Bio, no?
6: D3 Bio!
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mga butika.
8: Pagkadto sa Chando Camille, anong pagidbala mabulig sang D3 Bio sa aton lawas?
9: Pagkadto sa tiyan, patay ang tanan nga H. pylori bacteria.
8: Wow!
9: Ti, kung may ulcer ka, ati patay na ang kusang gitawag hyperacidity. Kaya mostly kusang hyperacidity is bacterial infection o like H. pylori bacteria, patay na siya. From the stomach, it will go down to your gut, no? Maabsorb na siya. Dira ang pinaka-crucial nga trabaho sang D3 Bio, sir boy.
8: Wow!
9: Because of medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, ang intelligent mechanism sining gitawag D3 Bio, sir boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, sir boy.
8: Wow!
9: Ginapatay niya mga bad bacteria kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic. Especially kung gainom ka D3 Bio plus my probiotics pagid, champion, sir boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity, and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, sir boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat-soluble vitamins.
8: Wow!
9: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, sir boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang D3 Bio. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium, and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, sir boy. Pag-abot sa imo atay, amo naman na maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
8: Ketones.
9: No, para duga nga energy. Kag, nakanami siya ni sir boy, once nga nakainom ka D3 Bio, ga-increase ang gituag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imong core temperature, nga mo na mag-trigger sa imong stored fats para gamito na imong stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang D3 Bio, halin sa baba, pakadto sa imong atay, pakadto sa imong core temperature.
6: D3 Bio!
12: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! You may Visio! Ang Visio! You may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Number one. 101.5.
4: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marinvillens. Larga Vista! Larga Vista!
5: Standby na sa atong talakayan party sa peke nga magic sarap na nubala ang epekto sini sa public health. We'll be having Councilor Wilson Jun Gamboa sa Indigid Lamang Madugay. Mayang gabi lang kay Unyot Badawas Jr. and family dira sa Banwa sa Nginigaran. Gina Purano, Kenneth Chongko, Kim Flora dira sa Sumag. Subungman si Kenneth Chongko, we demand leaders to propose the law on accountability of responsible parenting. Sa bagay, may punto man, o. Ang proposal ni Kenneth, may kaangtanan ini sa natabo na naman nga isa ka-shooting dito sa Zamboanga. Orlin Insoli, mayong gabi man na Orlin, ang iban pa karonanta.
4: Larga Vista!
5: Nung Edmund Diaz and family, dira sa barangay Tangub, dala na sa kaya sino pagidganing mga tagparmati ta sa Sheila Book, Tangub man sa Gyapon. Pamilya Mati kag pamilya Nesya, dira sa barangay Kabug. Pamilya Jereos, dira sa barangay Mansilingan.
4: Larga
5: amat amaton talining aton nga mga tagparmati kid damo gid kaayo. Let's have Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. this time. Councilor, may gabi.
6: May gabi soon kag sa tanan-tanan nga nagapamati. May gabi
5: soon, may gabi. Now for those who might be surprised, si Councilor Juna, in this I have to declare ang iya sini late father si si Wilson Gamboa Senior maninoy namon sa kasal. That is why nga suon tawganay namon. Now, Councilor, magic sarap ti. Wala nagaligin pa-check sang CIDG sa FDA. Now, what do you think? Does this pose a significant public health risk sa Gyapon?
6: Well, kung isa sa mga personang imbitado sa mga rate, based on the information kag sa akong manabasahan soon na ang representante sa Nestle at human to.
5: Correct.
6: So wala labot ang FDA ang mag-akonfirma o DOH sabi ang mag-akonfirma na kompleto o hindi. Amo mismo ang Nestle Philippines.
5: Correct. Correct.
6: So rason siguro soon na wala na nila to din pa-check. Mm-hmm. Eh mismo ang Nestle Philippines ang nagapamatuod na ang among produkto pwede.
5: Mm-hmm.
6: Reason why na ang akong resolusyon dinapangabay naton urging the City Health Office in coordination with the national government agencies like FDA and DOH para inspeksyonon ang content kung ang sansini nga magic sarap. Kaya kung niyang primary concerns na dapat nahibalaan sa publiko na ang mogaling na produkto makalalit para sa ating kaayong lawas.
5: Now, Councilor, so, allow me, Councilor, allow me to break down sang imo ginambala. Number one, wala duda nga peke ato na confirm na because ang Nestle mismo ara. So, klaro nga peke, but that is in so far as business is concerned. Anti-intellectual property law, pero until now, from a public health perspective, why takabalo kun ano ang kaundan sang peke nga magic sarap? What if kun ato galing unod niya shabu nga gin kolor-koloran niya lang yellow? Why takabalo kun oxalic o kun chlorine ang gingamit? What if kun may nakagamit na to, counselor? How can we be sure sa imo paglantaw nga ma-determine tagid kun ano ang unod sang peke nga magic sarap?
6: All the reasons on nga ulak naton ang official statement sa naton nga City Health Office. Ang konteksto sa naton resolution is for them to determine and then make the necessary advisory
5: na
6: kailangan naton i-recall ang tanan-tanan ng mga magic sarap nga nasa publiko.
5: Uy, Councilor, Councilor, Councilor, inaya isa pagina ka complication nga gin introduce mo bagulang ha, so meaning may possibility nga nagasamo na ang peke kag tunay nga magic sarap subong sa merkado.
6: Yes, because ang that is possible. Kay kumpirmado man na nagalakta kag saturated na sa merkado, hindi lang diri sa siyudad sa Bacolod kundi iban man na lugar diri sa aton pungsod. May nadakpan man dako pagigani na volume ang nadakpan dito sa Cebu kag sa Davao. So meaning to say na naglakta na ang ini nga mga peke o counterfeit na mga magic sarap. So reason enough for us to determine kung makalalit na o kung hindi, because ang mga consuming public, there is no way of knowing. Hindi na ito may balaan. Some of us cannot distinguish what is fake and what is not.
5: Correct.
6: So dapat, just to be sure, kung peke, ganyan ang damo na nadakpan ito, rason na dapat i-recall because diskan isa lang ganina siling naton nga makahalit dako na nga bagay.
5: Yes. Kay because ang naangakon nga impression, Councilor Amosini, from a business point of view, hindi gid man mayo yang ang peke nga magic sarap galapta. But from a public health perspective, ang pamangkot niya ano gid bala ang unod sadto sang peke nga magic sarap? Is that ang CIDG wala na plano maghibalo kiti ang ilaya enforcement lang sang violation of the anti-intellectual property rights do dira lang sila yung nagpundo.
6: That is correct. So on ang obviously amuman unfair competition act or unfair competition and the business point of view amo man lang na siling naton ng ginatan-aw ya sang ining umbuyuhan o kung korporasyon, no? Duwain na nga bagay na pwede nga pailan ninyo nila ka. So, in terms, in comes to health, wala niyo sila siguro sila nga be concerned di nga dako kayo kundi makahalit lang sa nila nga negosyo. Rason kung na ang pirina na dagasin ang aton na mga health offices like ang FDA kag ang DOH pinabinagid ang atong City Health Office.
5: Yes.
6: Because the primary concern here really is the health issue, not so much on the business side siling ko, kay because obligasyon na nga siling ko sang kag-iya sang among nga korporasyon na mahalita ng iyang nga negosyo.
5: Yes, yes. But Councilor Ari, ang City Health Office may necessary equipment to test sang content sang peke nga magic sarap, pwede nga sa ila na, not necessarily sa FDA.
6: No, the reason why nga dinugangan ninyo na itong based on the fantasy sa amon man nga pag-deliberate sa akong resolution.
5: Yes, sir.
6: That concern caught the attention of Councilor Imam as chairman the Consumer Health, rason kung naaging gudangan namon in coordination also with the national health agencies.
5: Uy,
6: FDA and
5: yes, sir.
6: DOH.
5: And is there any response na so far from the CHO or mayor's office?
6: Incidentally, so on, as of yesterday, in-confirmed ko nga because nga incorrect nila ang tenor sa ato na resolusyon, dalanay na siling nila ang DOH at ang FDA, subong palang ngayon sang-sang ko niya panglugsod sa kitarat ipadala sa City Health Office. Although considered this urgent na siya, yung follow-up na ninamon katina sa SP, so as of today, hopefully napadala na yun nila sa City Health Office.
5: Yes, yes. I hope to have a copy of that resolution, Councillor, kay Kumu, approved naman sang sangguni ang panunsod, and therefore it would become a matter of public record na siguro, no?
6: Yes, sir. Aside from that, tagaanta ka kopya, tagaanta man ka soon ang sang resulta, sang findings ng City Health Office.
5: Findings, ha?
6: Urgent na.
5: Ay, sige, sige. Pananglit nga makatest na sila.
6: Yes, sir. That is correct.
5: Yes, sir. Yes, sir. Anyway.
6: So, that resolution is considered urgent, ha?
5: Very nice.
6: Ang i-follow up na natong gila yun
5: sa City Health yes, Office. Sir. Please inform me lang, ha? May kung may update ka din, Councillor.
6: I will do that, soon. Madamog yung salamat.
5: Councillor Jun Gamboa, sir. Salamat sa tiyempo.
6: Salamat,
5: good night, good luck, sir.
7: Lorgo,
5: Councillor Wilson Jun Gamboa Jr. sang siyudad sang bakuran ang chair sang Committee on Human Rights sang sangguni ang panlungsod. Ang ginaistoryanta diri Magic Salam. It is understandable nga sa bahin sang Nestle Philippines ti of course ang ila diya ginalantaw ang ila business interest natural ina wala sang malain dira. Once ma-determine na kagnay baruan kiti ang Nestle manufacturer mo. Sila ang tagpatubas sang Magic Sarap. Ti ka ba daw sila kung anong peke, kag anong hindi. Ti kumo na dakpan ng peke, ti wala naging patest sang CIDG sa Food and Drug Administration. Ang pamangkot karon niya sang banwa amo sini. What is, or what should be of concern para sa city officials amo sini? Ano bala ang unod sang peke nga Magic Sarap? Number one, kumo peke, pwede nga isamo nila oxalic, pwede chlorine, pwede gani isabu. Oh, so it should be determined kung ano ato because there is that danger kumo kay damo na ang nagkaladakpan sa Bacolod, Davao, kag iban nga mga lugar, ang pamangkot nagsamo na bala ang peke kag urig nga Magic Sarap.
7: Lorgo,
5: and so this deserves to be given the necessary attention sang nagakaigo nga mga talatapan sang aton gobyerno.
7: Lorgo, Fisto.
5: Sa aton nga pagpanumbalik, dugang nga balita, istorya alien kag iban pa, pagkaligad lamang sini.
7: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matyag mo, madala pa sa editura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Pretonyo, day! Musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, gitpre. Ano kayang manok ko?
10: Di nakabalo manusik?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta po lang agabi, pre?
11: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis eh.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasin!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
17: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Online.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
13: OT,
20: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
24: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: Number 1.5 K5 News.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magkatala sa paglawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
4: Mayong gabi lang sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso nga nagapamati karon sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayong gabi man sa aton mga igsuon diha sa lungsod sang Mabinay Negros Oriental nga nagapamati pinaagi sa Radio Mascovado CPSU.
2: Larga Vista.
4: Salamat, salamat gid kay SM Randy Kangke. Kabay unta nga maayo ng kaimtangan mo sa Randy, get well soon ah. Kag mayong gabi man kay SM Floor Linggamen sa kay paring Nono, kag tanan nga staff sang Radyo Mascovado. Christine de la Cruz and family, mayong gabi man sa inyo. Salamat, salamat gid. Are antes ako magkadto sa dugang nga balita, tinipik sang kinaalam every night diri sa Larga Vista, makatalanhaga nga mga ihibalo. Sa desierto, importante ang tubig nga ah. Bangod sang tuman nga kainit, pwede mapatay ka sa ginatawag nga kakulang sang tubig. Ano ganing ambal nila? Mas lawig ang imo sining kabuhi bisan indi ka kakaon sang sawala ka sang tubig. Ang pagkaon pila gani? 3 days? Tubig isa lang kaadlaw reportedly eh. Mapatay ka na or longer, no? I'm not sure na. But anyway, sa disyerto, may natukiban ang mga scientist. May lizard, tiki, blindi man tiki nga para sa gagagmay sa aton. Do mga halo, ini nga klase sang halo, nagainom tubig, pero hindi necessarily sa iyaba ba nagaagi. Are, lizard, sino ka?
5: This lizard drinks water without ever opening its mouth. Meet the thorny devil, a spiked reptile from the deserts of Australia. Every inch of its body is built to survive where almost nothing else can. Its entire skin is covered in sharp, conical spikes, no soft spot for a predator to grab. Even its neck has a fake head on the back, a decoy hump to confuse attackers from behind. But the real magic is in its skin. Tiny grooves run between every scale, connected in a network across its whole body. When rain falls or dew forms, water is pulled upward through these channels straight to its mouth. It never has to find a puddle. Its own skin becomes a drinking straw.
4: Allah!
5: Watch it move. Grabe. You will see something strange.
4: It rocks. Amon ning ginatawag thorny devil. Isa ka ala tambalyan, mas dako pa sa tambalyan, nga makitaan sa desierto sang pungsod, Australia. Ang iya panit, nagainom tubig. Oo, may mga ridges, may mga gulod-gulod bala, may mga bukol-bukol nga magluwas nga ini nagaserbe bilang depensa kontra sa sapat, diri managaagi ang tubig kung mag-ulan, dira mariktado tarog bala, dira masulod ang tubig, rikta sa iya baba, kung may hamog o kunju, ginaabsorb o kung ginasalupsop sang sining nga mga gulod-gulod sa iya panit, sulod sa iya baba. Kag amuyad tong tinipik sang ginaalam tonight, makihibalo, makatalanagang ihibalo every night diri sa Larga Vista. Dala sa inyo sa Kalwan, sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe, hindi ka magmurarat mata, bisan imnon mo pa, kung gabi nga ah. Husto lang ang sangkap sini nga kape. May ara pa sang patamis nga ginatawag stevia. Amo ini ang plant-based sweetener nga pwede sa imo bisan type 1 ka pa o kung type 2 nga diabetiko. Kaglabi sa tanan, may ara sa milagrosong uhong. Amo ni ang ginatawag ganoderma. Makabato sa balatian o kung kagaw sa imulawa. So don't forget, DTX Premium Coffee, ang kape nga hindi digulpe. And of course, kinadalaman sa inyo sa Kaalwan, sang D3 Bio. Amo ining John Wick sang inyo karawasan na punan sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, gani kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas. Agud patyon ang kagaw, virus, fungus o kung bakterya. Kung wala kagaw, wala ka balatian. Inatungod sang John Wick sang inyo lawas ang D3 Bio.
2: Larga Vista.
4: And hindi tagid pagkalimtan, amuneya ang pangmalawigon ang nagapugong sang pagtuktok sa inyo lawas, ang nagauli sang battery nga ginakawat. Man kabalo ka, hindi lang kandidato ang o ang kawatay, hindi lang sa barangay kag kongreso, pati sa lawas nyo, free radicals, ginakwaan niya battery ang imo selula, kabangdanan nga nagatuktok ang imo lawas. Ari karon ang DTX 500 kargado sa antioxidants, ang ginakawat sang free radicals, amo na ang ginauli niya nga baterya sa inyo selula. Tungod ang DTX 500 kargado sang antioxidants gikan sa disugad sugarcane extract kag dahon amargoso. Hindi pagkalimtan, agud mapunggan ang pagtuktok sang inyo karawasan, gamita DTX 500. Ari sa iluantang report ni K5 Carla Defensor Longa, may operation ang NBI. Peke nga butendo kada mo, pike subungaw nga nagalibot. Paano yung pike nga pagigugma Rimuel? Kag ang pike nga pag-abyanay. Why may gadakop na yan, oh? Oh, ari, ano ning nadakpan na naman? Butane! Let's have Carla sa iya balita. Carla, good evening. Please come in.
6: Pinaagi sa search warrant nga ginsebes ang NBI bakolod sa pagpanguna ni Agent William De Arca, Executive Officer sa National Bureau of Investigation Bacolod District Office, natukiba ng isa kabalay nga naga-illegal refill sa butane canister sa Purok Pedring, Barangay Estefania sa siyudad sa Bacolod, Subo nga Martes, Agosto 18, 2026. Ginkilala ang tag-iya sa balay nga si alias Bebeng, isa ka senior citizen kag residente sa nasambit nga lugar. Sunod kay Agent De Arca, kapin isa kalibong nga butane canisters nga wala sang unod kag mga tanki nga ginagamit sa pag-refill ang ilan na kumpiskar.
7: We are still ongoing sa amon nga inventory.
8: Okay.
7: Kay ginapagwa pa namon sa iyang refilling room ang mga crates nga may mga canisters. Pero damo ni,
8: Recover.
6: Dugang pa ni De Arca, mayara man sa isa ka kwarto sa sulod sa balay naging patigayunan sang illegal refilling.
7: Sa sulod sang iyang balay, may isa to sa ka kwarto nga ito ga kantak sa refilling. So, based ang amon nga pag-search, nakita kami nga tatlo ka tig 4 slots nga device for refilling.
6: Payag pa ni De Arca nga ang ginagamit ni Bebeng ang mga branded canisters nga wala sang lisensya.
7: There are several numbers of crates with different brands of LPG canisters. Gamit niya is mga branded ni.
8: Okay.
7: So wala ni siya license para gamito ni pag-refill dun sa mga owner sini. Yes. Ang mga brands ng ini. Dapat inibi dapat, dapat bitin, kag dapat may refilling kiniya.
6: Sa dugang pang impormasyon, may mga kaso sa do, naging pangatubang ang nadakpan.
7: During that time na nagkanda ko ni isang surveillance investigation sa iya, nakita na ito nga may mga previews sa mga criminal records.
8: Regarding mga rin?
7: Hindi.
8: Or other?
7: Other crimes.
8: Okay.
9: Just like what?
7: May crimes sa mga 7610, 9262, may homicide, may grave theft. So, hindi nga tao, medyo ano siya.
8: Okay.
7: Decorated sa mga una nga mga.
6: Ini si K5 Carla the Professor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagtalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Lorga, this time.
4: Alright, peke na naman nga butane or illegal butane refilling. Supunan ta ni Buasa. Sa aton nga pagpanabalik, balikan ta ang aton istorya. Ang alien nga record sang Amerika. Man nagalapuyot nga nagalapuyot. You know why? For the first time again sa kasaysayan sang kalibutan, may gobyerno nga nag-ako nga silingya ay ginabantayan. Gali, may makitaan nga mga hindi mapatag subong nga mga galupad-lupad pati sa mga base militar sang Amerika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Anag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut nut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: K5 News.
5: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbilens. Larga Vista! Larga Vista!
6: Sang nagligad ng mga gab-eg in sugdan tatalakay diri sa Larga Vista ining serye na sang presentation ta sa ginubra sang Amerika na no ini. Nagligad nga simana gin-confirm for the first time sang isa ka pungsod, isa ka gobyerno sa kalibutan nga indeed may ara sila mga record parte sang ginatawag sadto tawag ta UFO, Unidentified Flying Object, subong lain ng tawag sang

0: Americana no na ginimo UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Sang uligin ligwat pagid na no, Unidentified Object Phenomena nga ah. Kay natukiban gali, abot, why ko kayin chindi nga aga kambyo-kambyong Amerika, pero natukiban gali, nga ining gina, kundi sa unang istorya, flying saucer lang, nagalupad lang nga bagay nga hindi mapatag, that is why phenomena ang tawag. Oh, when you say phenomena, butang nga hindi mapatag as of now. Nagaluntad bala, phenomena. Ang iya na nga plural phenomenon. I mean, ang iya singular phenomenon. Anyway, ang punto amo sini. Now, for the first time, ginako sa Amerika, sige may ara, gali kami nakitaan. And what makes it more baffling, Banwa, is the fact nga sa malawig nga panahon, ang nakarecord gali, mga soldado kag piloto mismo sang Amerika. Because you know what? Ang natalupang dan sang Amerika nga mga galupad-lupad mismo sa ila mga base militar kag mga testing grounds kag iban ara sa idalom sang kadagatan lapit sa ila mga submarino. Di ang pamangkot ano ni kontra nila ini ang mga alien bala kun may alien gid man nagabantay sa mga kagamitan panggera sang Amerika, that we do not know. But ang komplikasyon amo sini, dugay na ginaistoryahan ini sa Amerika as early as 1951. Halin mismo sa archives sang Amerika, aryo, ara sa YouTube, US National Archives. Ang ipakita ko sa inyo tonight, ginkuha ini sa tong July 31, 1952, timag 1952, but silingon, masubra o lapit na 80 anyos ang nakaligad. Oo, ginistoryan doon, gindeny man to sa Amerika, sige wala ya flying saucer, wala ya may, wala ya UFO. Are, pamatian ta ang isa ka general sa Air Force ang Amerika nga nagsabat sa media, parte sa ginakabig sad to, UFO. General? Oh, hello? Oh, UFO ko no. Hindi kaya. Gakabit lang yan sa babaw. Oh. Are general oh? Ano kay hinay sang mikropono nila sang unahaw?
1: I am here to discuss the so-called flying saucers. The Air Force interest in this problem has been due to our feeling of an obligation to identify and analyze to the best of our ability anything in the air that may have the possibility of threat or menace to the United States. In pursuit of this obligation, since 1947, we have received and analyzed between 1 and 2,000 reports that have come to us from all kinds of sources.
0: Kita mo?
1: Of this great mass of reports, we have been able adequately to explain the great bulk of them, explain them to our own satisfaction. We've been able to explain them as hoaxes, as erroneously identified friendly aircraft, as meteorological or electronic phenomena, or as light aberrations.
0: Are, ginako sang general, ang ngalan niya sini, Major General ini siya, John Samford, sang US Air Force. Ginako iya as early as 1951 sila niya. Halin pagali 1947. May nagareport na sila nga general, may nakita blang amo niyo. Ti silingya napaatag man to. Singa ang iban to na mata-mata lang ang nakakita. Si ang iban sad to silingya mga eroplano gali ato. Ang iban mga balon. ang iban ti wala guru kapanyaga, wala guru kakaon ang nakakita pananaw ya sa suga galupad. So meaning as early as 1951-57 ti paglantaw sang Amerika sing wala to. Subong niya lain na Manila istorya siya doon hindi maexplikaraw. Oh, are, pamatian taliwat si General Samford. Jen?
1: However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things.
0: Wala.
1: It is this group of observations that we now are attempting to resolve. Our basic difficulty in dealing with these is that there is no measurement of them that makes it possible for us to put them in any pattern that would be profitable for a deliberate, custom sort of analysis to take the next step. We have, as of date, come to only one firm conclusion with respect to this remaining percentage, and that is that it does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate with any to any conceivable threat to the United States.
0: Oh!
1: Is that...
0: Dupigaw microphone nila sang una o do hindi magibatian na yo. Oh, mga reporter ga pamangkot eh. Sinano to Jen, nakita na mo niya mo to. Oh, are sabat naman siya. Jen?
1: In no way connected with any secret development by any department of the United States.
0: Oh. Okay, okay. Anyway, Banwa, amune, ginaamat-amat talang taod-taod ang ginpagwa subong sang Amerika nga mga video. May video sila eh. Nga ginpagwa nga nagapakita sang tipulon nga mga suga nga dasig kayo. May araga ni Iban nga lumbaan pa ang ila helicopter, lumbaan pa ang ila submarine, lumbaan ng ila mga eroplano. And so, very, very baffling. Sa tong una, 1957, wala pa rin man tuya tanto moderno nga mga kagamitan. Siling sang Amerika, pinaagi kay Major General Samford, siya wala gid man ah. Do wala man pattern nga inisiling niya nga makapamahog o makabig nga pamahog kontra sa Amerika. But now, tandaan tagid, may ginubra na nga hubon dito sa Amerika nga tun-an ang ini nga mga itabo. Nanugid bala ini ang nakit-an nga nagalupad-lupad sa ibabaw nga hindi maintindihan, naglumba sa mga submarino sa idalom sang kadagatan. And so that is why talalupang doon inibanwa ining ginatawag UFO files sang pungsod Amerika. And what I find strange actually is this, no? Talalupang doon lang bala. Do ka timing lang nga. Ah. Sa inaway subong sa Iran, kagsamtang galuntad ang tensyon sa China, ginpagwa inisang Amerika. Wait, takabalo! Nga later on, basi mahambal balang Amerika, singa, mga pre, silinga hindi lang taanay mag-inaway. Siya doon ginatulok ta sa mga iban nga planeta, o. Siya mainupdanay lang taanay. Maglupag, taglupag! Ah, upod taanay. Ato bangon tani ang mga gatiid-tiid sa aton. Akon lang na speculation, but if this can bring about world peace, tiway man ko problema, dira. But ang ginasiling ko lang sa inyo, nga for the first time sa kalibutan, may nag-ako nga nasyon, siling niya tuod ginman. May mga UFO files kami, nga karon ginatawag na UOP, Unidentified Object phenomena.
2: Lorgo Vista.
0: Buas kusugpunan ang parte sa alien. Buas kumantalakayon ang parte sa barangay and SK elections. Ang pamangkot karon amo sini. Ano bala ang talaksan para magpili sa masunod nga kapitan?
2: Lorgo
0: Vista. Kinanglan gid bala gakaon kansi gas higop utok gikan sa kansi. Kinanglan bala si kapitan kabalo lang mamunit o kon mamingwit o kon kinanglan taman kapitan o kon kagawad nga may unod-unod ang ulo.
2: Lorgo
0: Vista. Man kabalo ka kon kaisa gina-underestimate ni ang ginatawag ikasangkol sa panguna-una kag ikasangkol sa buhat, decency of action and mental integrity.
2: Lorgo Vista.
0: Di kundi kadamo sa mga opisyales nga nagpungko nga ang gwa gali mga tukle, mga kawati gali, kawatan, so buwasta ini talakayan. Pero wain ako tiyempo ah. Sa ngalan sa among Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with Adrian Gantalao and Remuel Alcantara sa technical side. Julius Maraveres, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
2: Lorgo Vista. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the biscuit, pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala siya akong nga abaga. Tapos ang palanakit siya akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit siya akong nga tiil niyo, wala na gayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Muterna Max, Max Epektibo. Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga nagainom ko sang Luternapla kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
13: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
16: K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
18: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aray gyapon
19: ang
18: pain.
19: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
18: Hindi lang gani carots.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
18: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
17: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
17: Isaling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
18: Basta.
17: Ano na yung interval?
16: Maedukar ka pa.
17: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imong ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No? Bago pa man kaina, magka-problema sa imong nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
21: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
18: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dr. Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
21: Kung wala ka gainom DTX 500 kag MyTC, no? Hindi na lahog Sir GP. Oh. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kun nga nagaka-high blood ang tao.
18: Mm.
21: Tinga lamang ko ang first in generation wala to high blood. Mm. Kay puno-puno gito ya antioxidant.
18: Mm.
21: Subong man ang kakulang sang gito ag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Mm. Sa imo question Sir GP kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkataw sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no, dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress, nga mo ang halinan, nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol, kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
18: Mm. So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure.
21: Mm.
18: Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag Mighty C?
21: Mm. Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo.
18: Mm.
21: May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction.
18: Mm.
21: Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kun palainom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
18: So paano dok makaguba ang endothelial dysfunction?
21: Siyempre, taas cholesterol. Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoy mo nimo. Ang kanon, carbohydrates, ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dako chance mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
18: What if bidok hindi ka diabetic? Normal ang imo nga sugar kag cholesterol. Hindi ka man tambok, may chance ayhan nga mag-high blood ka?
21: Yes, good sir GP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sang gituag balatian. Meaning pwede mo makuha alin sa imo ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang iban, wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuha na magtaas mo blood pressure.
18: Mayara ba na dok sang sintomas nga babatsagan kun mayara ka sang hypertension?
21: Amo nang problema sa kadaman sir GP, nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinika kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayigid inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang may chronic kidney disease ka na, pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sigurado hindi gid ka magka diabetes, hindi ka magka high blood kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500 Mighty C kag Pure C.
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500, DTX 500.
1: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos ka on, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
18: Mga dugang nga health benefits no sa aton nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang hyperuricemia, amo ning pagtaas ang uric acid concentration masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo, kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints, hindi
21: mo na lagtawon sir GP.
18: Oo, klain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
21: Gani straight lang imo kan.
18: Gani dapat mag DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis kag matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
21: Ang lain pa sir GP ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan, imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko, taas man ko uric acid. Dugay-dugay, nagguba ng imo kan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan. Simple plakaon ka tinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kwan blah, kasudlan, no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na, grabe ang tokar sa imo gout arthritis. Magka-over na karon sa gituag, purines ang imo dugo. Plus pa, kulang ka sa gituag, antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo tani kaon mo gulay, damo tani kaon nga prutas, or palainong kabi DTX 500 kag may TC. Wala ka na nagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan, wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano, kag may TC. Ang resulta, ihalabok tudlo mo eh, gatiko, kag hindi mo na mauntay. Disable ka na. Amo nang lain. Ina kun hindi ka kabato. Magkabato. Ang lain na kung mapurbaping na bato.
3: Sa kidney.
21: No, mga urate stones. Grabe na. Pili ka. DTX 500 ka kag mag-MITC o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag MITC ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulang.
3: Amo na ta.
4: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX sa 500 kag MITC, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX sa 500 kag MITC nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Agud hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no? Nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag MITC.
22: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract tawang ba nila transfer depends, no? Ano nga dala sina phenolic compounds na pagit polyphenols, flavanols, and flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag MITC.
21: May pang tanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung plakaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Ako gani may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
23: Para sa matino nga dugo,
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay,
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino nga tay,
24: happy kanunay,
23: DTX 500.
24: Masaligan,
23: epektibo,
24: DTX 500.
23: DTX 500.
25: Di na kanon, ang ginibatsyak ang ako na UTI.
26: Kapila ka mag-inom
27: sa DTX 500?
25: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
27: Subong kamusta?
25: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginibatsyak.
23: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Namiyan ko to sang ambalidok transferred antioxidant. Meron ba blood transferred baho? Alin sa baho sa ilong? Mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di ba lang?
22: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka patanawon.
21: Kagamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
3: Uy!
21: DTX 500 Beauty Soap.
3: Uy, kuno! Beauty, ha? Ginipasize kita, Beauty Soap.
21: Wow! DTX Beauty Soap. Kabalo ka, in-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na to kahabon para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga maudula ang baho sa ilok. Magwapo kagwapo. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
22: Bantayan nyo na, ha?
2: Yeah, siyempre, ang pare siya, ang partner Sir Boy,
22: Clinica
4: Dio Fresh.
22: Amugin na ang kampiyon da. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinica Dio Fresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiinitanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica Dio Fresh, nga gatap na sa mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh deodorant.
2: Magsabay na pa! Kita ka na best nga kape, aga pa, Sir JP, Sir Boy. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Nga healthy, may antioxidant, may sugar cane, may ara pagit ang palaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, dina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung may budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium ang klase ng kape, nami ang iyang mga ingredients, Sir Boy.
22: May ergotayunin.
21: Yes.
22: May
21: ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
22: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kontra sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ara na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kontra sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi, kayang-kaya kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof
2: may,
22: Coffee.
2: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Creamer. Pero bantayan ha, basi may magawa D3 Bio Coffee.
22: Uy!
2: Para rikta na, Sir Boy.
4: Uy, bago naman ha.
2: Pero ang pinaka the best, Sir Boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo nami. Amo na nga, hindi lang ya panglalaki ang extend food supplement. Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Pero kay pigaw ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo, try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manamigin nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman nato, Sir Boy. From Isaka Herbal Oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
22: DTX liniment.
2: Kabalo ka, isla na mo, kaya damo ka pampiki sa amon pa. Sa amon nga balagyot. May mga jil-jil da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
3: Produkto nito, Kamil.
2: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwantang piki anay, no? So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila tao. Ano na lang
4: damo naman? Damo na piki.
2: Ano naman, kopya-kopya na lang.
3: Gani.
22: DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan.
2: DTX 500 Liniment.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
7: Karang pila na may mong sugar?
6: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
5: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Kung galing siya riyan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Roa City, Atubang sa P LDT McKinley Street,
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo
7: Medicina and Wellness Center.
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
7: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
11: Game. Information sa Ikaayong Law.
12: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc!
14: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
21: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
14: Tulog ka.
4: Mga bata.
21: Tulog. Okay, para mag para puno magtubo. Now nabalaan na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boy, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio. Nga man, di ka ba lumantang medium chain triglycerides yung ga-apik ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influence sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids para patubuo ng maselula, mga tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
14: Wala ka gatubo, wala po ting yung maximum growth, no?
21: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay Tuto kini, pala inom D3Bio. Daw matu masubra pa siya sa katasa ko now.
14: Wala pa na. Hoy pa na lang tango sortero.
21: Ha? 15 years old pa na. Ti subong niya ginakaon lang ko. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang D3Bio, Sir Boy.
4: Champion, ginausap lang.
14: So di ka na no, kinambal ni Doc Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-power sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Grabe, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog. Because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. Just like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidads sang Clinica D3Bio.
21: Siling niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na, Dok, pero tigid ang D3Bio.
4: D3Bio.
14: Tigid ang Clinica D3Bio.
21: Yeah. Te, Mano, kada, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang Clinica D3Bio, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
14: Ay, ang muna.
21: Ang muna ang bantayan, isa sa mga bagong produkto sa
14: bantayan nyo.
21: Ang complete probiotics, kag maghalo ang Clinica D3Bio.
14: Ay, kampiyon.
21: Daw gapista sang good bacteria ang imo tiyan.
14: Gagapista, mga soldado
21: once
14: mo.
21: Once gagapista ang mga soldado sa imo nga tiyan, sa imo tinay, gapista ang imo nami nga mudo.
14: Amuni ang kampiyon nga pinasok. Bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan gid sang lawas. Amo na ang advantage. Oy, abangan na ha. Pero ano pagid bala mabulig ni Clinica D3Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat soluble vitamins. Those fat soluble vitamins from A to K affects bone growth.
22: no? Kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no? Kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development. So D3 Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3 Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3 Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3 Bio every day.
13: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta subong normal na gid.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Malakas, mga butika. May DC. Ang alkaline, nga vitamin C.
16: Ako si Mimi.
17: Galing kasi napit akong tuhod.
16: Arthritis na gali.
17: Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC.
16: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
17: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gikaayo ang may TC.
13: May TC. Mapalis sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
27: Iloilo City.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Roa City.
27: Atubang sa PLDT McKinley Street.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: San Jose Antique.
20: Juan Tiong Building.
26: Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall.
20: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
26: Kulasi.
20: National Highway.
26: Kilid sang LBC.
20: Clinica de Alternativo Medicina.
26: Kabangkalan Branch.
20: Located at ACM Building.
26: Texas Street.
20: Corner Bread Box.
26: Kabangkalan Public Market.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Sagay City.
20: Radyo Bandera Compound.
26: Likod sang Pag-ibig Office.
20: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Bacolod City.
20: Ernai Street.
26: Fronting Paglaum Sports Complex.
21: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang D3 Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3 Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, sir boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotics sa mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common once nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayo man siya sa Tanpalma, sina Doc ang D3 Bio, gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa.
22: Uh-huh.
21: Tingala ko, dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumiyo. Sa sige niya inom D3 Bio, gamot daw ang flower.
22: Ay! Ay.
21: Siyempre ginapatayin kagaw, sir boy.
22: No? May testigo ka, J.J.
21: Sino nagsimot, J.J. Dugumiyo? Ha? Kamu lang?
22: Ang gusto ko lang to i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Clinica D3 Bio, no. Sakto na ang D3 Bio, ang Clinica D3 Bio ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May ang akon mother, no, may mom si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit.
21: Hmm?
22: Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika D3 Bio adlaw-adlaw 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai D3 Bio.
28: So ang extra virgin coconut oil sa D3 Bio, sir boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da.
22: Uh-huh.
28: Laban na sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sa ulo, uh-huh, no. So makabulig ining D3 bio tungod sa niya extra virgin coconut oil, kay ang extra virgin coconut oil miyara sa ginatuwag epileptic effect o kung kangay sa ginatuwag epileptic seizure drug, no? Kangay ang epekto si Sir Boy, no? Sa sinang rason, ang D3 bio makabulig sa mga tigulang confirm na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No, besides sina Sir Boy, ang antioxidants nga sa D3 bio, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala Sir Boy, kapataan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabuligin yung mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
12: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60, 70, you have diabetes, try nyo bala ang D3 bio. Ang yung medium chain triglycerides makabuligin na to give you boost of energy bisan pa nag-jita ka sa imong intake ng carbohydrates. Subong man, ang nami sinisaya kay gina-prevent sang D3 bio ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also as a good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3 bio.
0: D3 bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kag paminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 bio. D3 bio with physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 bio. Ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 bio.
21: Babakal sa mga wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yagin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaupod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magutoran sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon kamo malipayon biskan nga mga pagtilaw sa aton nga kabuhi pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa aton nga kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali bali kangay na siya sa exam nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na hamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon, pero anti sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal at luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay-tubay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Rocamil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa position manager, lahat ng mga managers, at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang aton tunan subong makuturan, mga kabiyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga miyembro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogid siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung naman ang sugilanon, diri sa aton mabasa sa

0: Kampyon na radyo!
1: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Ayaw!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyambasan tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang vermitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot.
12: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ka! Ishoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: pagpalig ng DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sang Miyerkules, Agosto 19, 2026. Makita kag mabati man kita live and around the world, pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa aton mga pangulong, dinalan
1: Regional
0: CPG Remnant na sapon patay kasunod sang engkwentro sa Banwa sang Kawayan. DILGNAR ginatutukan ang maanomalya sa Barangay Scholarship Grant.
1: Balitang National.
0: Maidid nga investigasyon ginmando ni PBBL mangod sa pagpanglutang sa Zamboanga. Anti-hospital detention bill ginaprubahan sang Senado sa final reading.
1: Balita International.
0: Trump ginmandoan ang Pentagon nga limitahon ang military drill sa South Korea.
1: Balita Sports.
0: Alex Ayala na lutos bato kay world number 10 Amanda Anisimova sa Cincinnati Open.
1: Balita Entertainment.
0: Derek Ramsey voluntaryo nga ginsungka ang iya supercar matapos matukiban nga peke ang plaka.
1: Balitang Negosyo.
0: Kag 91% sang budget sang Pilipinas na release na. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
0: CPG Remton nasapuan patay kasunod sang engkwentro sa Banwa sang Kawayan. Nasapuan sang otoridad ang lawas sang isa ka remnant sang Communist Terrorist Group o CTG nga nakaikwentro sang 62nd Infantry Battalion o 62 o 62IB sa Sitio Calamba Barang o Sitio Calambia Barangay Trinidad, siyudad sang Gihulngan, Negros Oriental, Lunes nga adlaw Agosto 17. Ginkilala ang nasapuan nga si alias Dagohoy katapos ang Squad 2 kag CO sang Action Guerrilla Unit 3 sang ginbuking sang okon ginbungkag nga Central Negros 1. Ginapatingan nga nakaangkon sang pila si Dagohoy halin sa 5 ka minuto nga engkwentro kag ini ang ginbayaan sang iya mga kaupdana sa Sitio Uyangan, Barangay Budlasan sa siyudad sang Canlaon kun sa diin ini nasapon sang otoridad samtang nagapatigayon sang pursuit and clearing operations. Magluwas diri na recover man ang mga soldado ang isa ka M16 rifle, 3 ka long magazines, mga bala kag personal nga mga kagamitan sa lugar nga ginluntaran sang engkwentro.
2: NIR ginatutukan ang anomalya sa Barangay Scholarship Grant. Ginatutukan na sa Department of the Interior and Local Government and Negros Island Region ang mga reports na tuwi naman sa anomalya sa pagpangatag sa Barangay Scholarship Grant sa idalom sa bawat barangay makikinabang program o kung BBMP sa National Government. Ginkumpirmara ni DILGNIR Assistant Regional Director kag DILG Negros Occidental Provincial Director Chodora P. Sumagaysay nga nagdangat na sa ilang opisina ang nasabit nga reklamo. Madumduman nga pila ka mga reklamo ang nagtuhaw kasunod sa releasing sing scholarship assistance sa 5 ka mga estudyante sa tagsa ka barangay bangod sa ginaligar favoritism, nepotism kag conflict of interest.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa ngayon. Sa dugang pa nga balita, Vice Mayor sang San Miguel Leyte ginpasakaan sang kaso sa ginaaligar pagplano nga pagpatay sa iya utod nga mayor. May balita si K5 Roger Tilana.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Ang ngayon ng National Bureau of Investigation, Eastern Visayas Regional Office, si San Miguel Leyte Vice Mayor Iboy Sabdao dahil sa umano'y pagkakasangkot sa planong pagpatay sa kanyang kapatid na si Mayor Norman Sabdao at sa executive assistant nito. Ayon sa NBI, sinampahan na rin ng kaso si Vice Mayor Iboy Sabdao kaugnay ng umano'y planong pagpatay habang patuloy ang pagkalat at pagsusuri sa mga ebidensya laban sa kanya. Posible ring umanong si Vice Mayor Sabdao ang mastermind sa nasabing plano at batay sa mga impormasyong nakalap ng NBI.
4: Pinasuhan na rin namin yung Vice Mayor dahil sa lumalabas sa investigasyon, tinuturo siya ang nag-utos. Sa tingin namin, si Vice Mayor ang utak dito.
3: Ito ay matapos aristuhin ng NBI ang dating advisor at consultant sa Office of the Vice Mayor na kinilala sa alias na Hill sa isang entrapment operation noong nakaraang Agosto 13 sa Barangay Santa Rosa, Barugol, Leyte. Ayon sa NBI, minamanmanan umano ang mga kilos at lakad ni Mayor Sabdao at ng kanyang executive assistant na may napagkasunduang bayad na 80,000 peso bawat isa. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si Kaki 5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, Servisyo Publiko.

0: Kat Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM. DTX 500
1: Morning News. Lalaki nga nanita ginutang pilason sa Colasi Antique. May balita si ka K5 Aileen Magbanua. DTX 500
2: Morning Newscast. Pilason ang isa ra ka lalaki matapos nga ginbadil kang anang ginsita ginabanta alauna e medya sa Kasanagan Agosto 16 sa Barangay Condes Colasi Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Oscar 56 anyos kasado residente kang nasambit nga barangay. Suno kay Police Major Paul Kenneth Magan, OIC kang Colasi MPS, ginsita kang biktima ang sospek nga nagatambay sa agsaran kang andang balay, bangad ana ginsuspetsahan nga basi may malain nga tinutuyo. Apang nagsabat naman ang sospek nga may ginahilat nga amigo, kag nagtuhaw ang komprontasyon sa tenga kang darwa. Gintawag pa kang biktima ang magurang nga babahi nga gilayon man nagwaimaw kang isara na pagidkabugto. Apang anda rin lang nabatian ang sangkalupok, kag nakitaan nga may igo rin ang biktima sa natuong nga bahin kang idalom nga ira kag naglapos sa piyak nga lawas. Gilayon nga nagsakay sa motor ang suspect para magpalagyo, apang nahawidan pa kang bugto nga babahi ang motor, rason nga natumba kag nabilin sa lugar, apang nakadalagan palagyo ang suspect. Sa tulad, nagapaayad sa ospital ang biktima kag sa estable rin nga kondisyon. Padayon naman ang operasyon kag investigasyon kang kapulisan para sa nagpalagyo. Palagyo nga suspect nga ginaaligara, pangayaw kag indi kilala kang biktima. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanua para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM. DTX 500
3: Morning Newscast. Sa dugang pa nga balitang regional, Iloilo City Government nagpasalig nga mayara sang bastante nga relief goods para sa mga apektado sang baha. May balita si K5 Jenny Kaoyonan. DTX 500 Morning Newscast.
4: Ginpasalig sa Iloilo City Government nga mayara sang bastante nga mga preposition ng mga relief goods para sa mga naapektuhan sa ang pagbaha sa Iloilo City. Suno kay Joy Fantilaga Gorsal, spokesperson ni Mayor Raisa Trenya, sa iya ginpahayaga nga mayara na sang ginaplastar nga mga relief goods sa mga kabarangayan ang gudgirayon nga makahataga kun may kalamidada. Magluwas pa dira automatic naman na gina-activate ang community kitchen sa mga evacuation centers sa gudmaghatag sang libre nga pagkaon sa mga evacuisa.
5: Sa karon mga K5, base sa pinakaulihi nga reports ng CDRRMO, nagdangat na sa masobra 500 ka mga pamilya at sa karon temporaryong nga nag-atener sa 17 kabukas ng mga evacuation center diri sa may syudada. Report nagikan sa Iloilo City inis kay K5 Jenny Kaoyonan para sa kapitan na balita sa Dicho Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News. DTX 500
1: Morning Newscast. Plus na galonggong ginhimo bilang bottled products sa mga mangingisda sa Olongapo. May balita si ka K5 Aileena Sanchez. DTX 500
6: Morning Newscast. Ginawang mas mataas ang halaga ng galonggong ng Bankero and Fisher Folk Association sa Barangay Barreto, Olongapo City sa pamamagitan ng pagproseso ng mga surplus na huli bilang Spanish-style bottled products. Sa halip na ibenta agad ang sobrang huli sa mababang presyo, pinroseso at ipinackage ito ng mga mangingisda upang mapahaba ang shelf life at magkaroon ng mas mataas na kita. Isinagawa ang proyekto sa tulong ng U.S. Embassy Manila's Fish Right Project, katuwangan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR at pamahalang lunsod ng Olongapo na naglaan ng production facilities at post-harvest equipment kabilang ang smokehouse. Nakatutulong din ang processing, packaging at pagbebenta upang makalikha ng karagdagang trabaho para sa mga miyembro at kanilang pamilya. Ang Bankero and Fisher Folk Association ay isang duly registered community enterprise na may 40 aktibong miyembro, kabilang ang malilit na mangingisda, tourist boat operators at mga kababaihang sangkot sa pagproseso, marketing at distribution. Samantala, layunin ng grupo na palawakin pa ang merkado sa pamamagitan ng mas mahusay na packaging, trade fairs at digital platforms gaya ng Bankero Bay. Balita mula sa Olongapo City, Central Luzon. Aileen Covasanjas para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. DTX 500
3: Morning Newscast. Number 9 most wanted person sa statutory rape, arestado sa Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero. DTX 500
7: Morning Newscast. Inaresto ng pulisya ang isang 18 anyos na lalaki na kanila bilang isang number 9 most wanted person sa regional level dahil sa kasong sa story rape sa barangay North Blasyon, Valencia Negros Oriental kamakailan lang. Isinagawa ng mga tauhan ng Valencia Municipal Police Station ang pag-aresto sa ilalim ng upland tracker batay sa warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court Branch 31 sa Limagata City na may petsyang Hulyo 20, 2026. Ang warrant ay may nirekomendang piyansa na 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Matapos ang pag-aresto, dinala ang akusado sa kasudiyan ng Valencia PNP para sa wastong disposisyon at paproseso ng dokumento bago ang wastong pag-hand over sa Department of Social Welfare Development o DSWD. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sir Bishop Rico Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
1: Wanted person sa kasong arson, arestado sa Aklan. May balita si K5 Leonard Viray.
8: Inaresto sa Libacaw Municipal Police Station ang isa ka wanted person sa may sitio proper, Barangay Luktuga, Libacaw, Aklan, kahapon adlaw sang Martes, Agosto 18, sa kahom sa nga warrant of arrest sa kaso nga simple arson na may arak criminal case number 18599, ginisyo ni Noble Judge Jubel Barrera del Moro sa nga Regional Trial Court Branch 2, Calibo, Aklan, na aresto ang wala na pakingad ding akusado, samtang wala man sa may ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa iyang temporaryong kahilwayan sa karon yara na sa kustodiya sang Libacaw PNP.

0: Bagong guma sa Taytay, Palawan, arestado sa grave threats, bala kag drug paraphernalia na kumpiskar. May balita si K5 Grace Belostrino.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Timbog ang isang 48 anyos na magsasaka dahil sa grave threat sa barangay poblasyon Taytay, Palawan noong August 18. Ayon sa Palawan Police Provincial Office, agad na rumisponde ang Taytay Municipal Police Station matapos makatanggap ng report at naaresto ang suspect sa tulong ng mga barangay officials. Na-recover sa kanya ang 5 bala ng .45 caliber, digital weighing scale, 2 patalim, improvised glass tooters, metal cup at 3 lighter. Inihahanda ang mga kasong grave threats at paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o Illegal Possession of Bladed, Pointed or Blunt Weapons laban sa suspect. Hindi na isinalaysay ng pulisya ang mismong naganap sa insidente. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Sa katapusan ng balitang regional, duha ka most wanted person arestado sa separadong operasyon sa Capiz. May balita si K5 Darren Henson.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Madinalagon nga naaresto sa kapulisan ang duha ka most wanted person sa separadong operasyon sa probinsya sang Capiz sa sulod lamang sang isa ka adlaw sang Agosto 17 sini nga tuig.
5: Last 3:30 sang hapon ginserbe sang Maayon Municipal Police Station ang warrant of arrest bato kay alias Denden, 51 anyos, top 3 municipal level most wanted person sang Maayon samtang yara ini sa kustodiya sang Capiz Rehabilitation Center sa Barangay Lawaan, Rojas City. Nagapangatubang ang nasambit nga persona sang kaso nga homicide sa ilalom sang Article 249 sang Revised Penal Code. Ang warrant ginpagwa sa tong Agosto 12 sang Regional Trial Court at 6th Judicial Region, Branch 18, Rojas City, kag may ginrekomendar ng piyansa ng 120,000 pesos. Nagapabilin ini sa kustodiya sa nasambit nga pasilidad para sa nagkakaigo ang legal nga proseso. Samtang last 5:44 naman sa hapon sa kapareho nga adlaw, naaresto sa tracker team sa Pututan Municipal Police Station, kaupod ang Dao Municipal Police Station, si alias JP, 18 anyos, top 8 provincial level most wanted person sa Iloilo. Naaresto ini sa barangay Agtambi, Dao, Capiz. Ginserbe batok sa akusado ang warrant of arrest para sa kasong attempted murder sa ilalom sang Article 248 kaangot sang Article 6 sang Revised Penal Code. Ang warrant ginpagwa sa tung Hulyo 24 sang Regional Trial Court, Branch 68, Dumangas, Iloilo kag may ginrekomendar nga piyansa nga 120,000 pesos. Nagapabilin man ini subong sa kustodiya sang Pututan Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa Pion nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
6: Balitang National.
0: Sa Balitang National, maidid nga investigasyon ginmando ni PBBM angot sa pagpanglutang sa Zamboanga. Nagpagwa sang opisyal nga pahayag si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. angot sa nagluntad nga pagpanglutang sa isa ka pribado nga bulutuan sa Zamboanga kahapon nga adlaw sang Martes, Agosto 18. Ginmando ani Marcos sa mga otoridad kag iban pa nga mga kahilabtanan nga ahensya nga magpatigayon sang maidid nga investigasyon angot sa nasambit nga insidente. Sa piyak kabahin nagagwa sa investigasyon nga ginsulod sang grade 9 student ang room 404 kun sa diin ginluthang sini ang grade 10 student antes nagpadulong sa ikatatlong panalagan nagsinggit ka ginluthang ang iya kaugalingon. Luwas sa mga estudyante patay man ang duha ka mga gwardiya samtang pilason ang siyam ka mga estudyante. Ginalantaw sang kapulisan nga planado ang pagpangluthang.
3: Tension bill ginaprobahan sa Senado sa final reading. Ginaprobahan na sa Senado sa third kag final reading ang hagna nga nagahatag sa proteksyon sa mga pasyente kag caretakers nga hindi na makasara nga magbayad sa hospital bills sa kumbalayran sa ospital. Nakasad naman sa Senate Bill number 1511 nga dapat pahanugutan ang pasyente nga makapauli kung naka-recover na siya sa balatian. Nakasad man sa hagna nga hindi mapriso sa ospital ang pasyente kung hindi ini makabayad sa mga balay sa ospital o kung medical clinic nga ginalakipan sa professional fees sa medisina kagiban pa. Wala man ginapanugutan sa proposed bill ang pagpriso sa mga caretakers. Representatives kalakip na sa mga bagubunag na lapsag bangod sa wala mabayaran nga

0: Ito, Bill.
1: Balita International.
0: Trump ginmaduan ang Pentagon nga limitahan ang military drills sa South Korea. Ginmaduan na ni U.S. President Donald Trump ang Pentagon nga limitahan ang mga military drills kaupod ng South Korea. Matapos nga naman nga nagpamalibad ang pungsod nga maghatag sambulig batok sa Iran. Sa post naman ni Trump siya through to social page, not happy o kung wala siya nalipay, nga nagsugot ang Amerika nga magpartisipar kagiyaman ini nga gin-highlight ang maayo niyang relasyon kay North Korean leader Kim Jong-un. Ang tuigan nga All-Kai Freedom Shield Joint Military Exercise ang magsugod sa Lunes, Agosto 17, kang magalawig ini tutup sa Agosto 27. Samtang 18,000 laman ka mga soldado sa South Korea ang nagpartisipar sa among exercises.
1: Balitang Sports.
2: Para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ayala na lutos batok kay world number 10 Amanda Anisimova sa Cincinnati Open. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
3: Napaslawan ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala nga maluto si world number 10 Amanda Anisimova sa Cincinnati Open Round of 32 sa Lindner Family Tennis Center sa Ohio, USA kahapon Martes, Agosto 18. Ginlutos ni Anisimova si Ayala sa nasambit ni Hinampang sa scores nga 6-4, 4-6, 2-6. Nangin manami ang Hinampang ni Ayala sa opening set. Apang nagbawi si Anisimova, rason niya nakuha sining kadalagaan. Sa karon, ginalauman nga masunod nga maghahampang si Ayala sa US Open. Para sa balitang sports, sing idulong sa DTX 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5.
1: Balitang Entertainment.
0: Derek Ramsey voluntaryo naman nga ginsungka ang iyang supercar matapos matukiban nga peke ang plaka. May balita si K5 May Hikilan.
4: Actor nga si Derek Ramsey sa Land Transportation Office ang iyang supercar matapos nga ginaligar na dakpan ini nga nagagamit sa peke nga plaka. Suno kay LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, nagpalapit sa ila si Ramsey kag ang negosyante nga ginbaligyaan sang aktor sang salakyan. Kung sa diin, ginsungka man sang negosyante ang iyang nga driver's license. Apang wala pa niya na silo ang rehestro sa pag-o nga tag-iya. Samtang patigayuno naman sang LTO ang hearing sa maabot ng Agosto 24. Para sa balitang entertainment, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
2: 91% sang budget sang Pilipinas na release na. Ginpahayag sang Department of Budget and Management o kon DBM nga na-release na ang 91% sang 2026 National Budget. Suno sa status of allotment releases ang ahensya, nagapakita ang 6.18 trillion pesos sang 6.793 trillion pesos nga General Appropriations Act o kon GAA ang na-release na sa katapusan sang bulan sang Hulyo. Sa karon, yara na lang sa 610.9 billion pesos ang wala pa na-release nga budget sang Pilipinas. Ang mga na-release nga budget ang ginpanagtag sa mga ahensya kag departamento sang gobyerno para sa mga nagakaigo nga programa sa mga pumuluyo. Mga ka-K5, mamayado ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka-K5 Zyro Venabay.
0: Kagako naman si ka-K5 Polina Manzanara Scubia.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM.
6: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C, mabakang nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
14: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Mal, kita mo bang nakikita ko?
18: Oo nga, kitang-kita.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
2: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, lasay si Medya sa aga.
3: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
4: Kaghimay-himayon, standby!
5: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
3: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
4: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
3: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
4: Supra!
5: Objective and analytical.
3: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
5: Informative.
3: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
4: Inaiya!
5: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
4: Te, ano lang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
4: Ay kanami! Karon lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
5: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
2: De los Pueblos! Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ang mga tagpalamati. Kamusta ang ato mga palangga ang mga ka-K5? Sa igad sa may bayon tunga sa Kaumham, ibabaw sa Kabukiran, lakip na sa Belugan Provincia, sa Negros Occidental, kanap Banua sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
7: Good morning, Foro de los Pueblos.
2: Well, kami gihapon ninyo, power to every morning. Ako naman si K5, Aljan Castan.
8: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
2: Welcome in your riding in tandem until 9 in the morning. Doon nag-sulusag rock ang tingog na ito, K5, Eric. It's because mga alas 12 naman. Hindi, isa tulog na. No?
8: Ako lang is tulog.
2: Hindi mo ginoon man, alas 12 na takapuli. Tuloy pa rin ang laban. Sa atong mga utod na nagpamati sa karon nga aga, hindi nyo kami makita ni K5 Eric sa K5 News FM Bacolod 101.5.
8: Okay.
2: Ginaagda namon kamo sa aton bago sa ringa page, nga dira kita na nag-live sa K5 News FM Negros Island. K5 News FM Negros Island. Amo na nga aton bagong purian. Gapa di kamo nakatanaw sa aton sa ringa live broadcast, no? Ti K5 ita nag-live data sa buong K5 ita. Kaya i-share na muna K5 Eric aton nga live subong matriyon, no? So, imbukada, kung hindi kita subong maka-live sa aton sining broadcast dito sa K5 News FM 101.5, sailuhan ta rin K5 News FM Negros Island. Share-share lang, parang iban makatultol, kay tibago na ito ng apuloyan. Sa mga late tuners, taso dito ta lang, ha? Ang aton nga Facebook Live, sa gusto ka kita, jamox na muna K5 Eric, no? Ati si Daddy Boom na kuno bala. Dads, ikaw na kuno bala da.
8: Inang blue nga lang, ang blue lang iya nga kwan nga profile pic. Blue nang iya color kung tanawon nyo, arada siya blue kid ra.
2: Yes, kag amo na ang aton nga bago nga broadcast subong. Dalang tanay kay may mga restriction ti subong bira-bira naman sharing ang aton nga grupo. Mga friends namo ni K5 Eric, ha? K5 News FM Negros Island, no?
8: Damo bago nga friends niyo?
2: Damo da?
8: Page?
2: Damo nga mga bago talaga friends?
8: Amigo mo nga kasalaan mo, permiyari siya,
2: oh. Ah, oo. Ari siya, no?
8: Genre Tabara, no?
2: At least, misan pa paano nagkakalitanay na tadi, ah. Nigo, Genre, i-share ko maning amon siya nga program subong, ah. Para at least makita, blakag matultulan sa mga utod ta. Di, kung din ka mga bayan sa kalibutan ng mga Pinoy na ito, mga utod sa abroad, kung mabangkot ka mo, live na kita subong sa K5 News FM Negros Island. May, so ginapakita ni K5 itan na subong sa aton nga broadcast. But nonetheless mga K5 sa ere nagasagana kita sa 102.9 102.9 sa Kabangkalan. Sakto K5 Eric.
8: Oo, 102.
2: Siguro may internet na to subong, no? Nagauna si Miles. And of course, ang aton 89.7 talaga monitor sa aton kanang 101.5 FM dari sa siyudad sa Bacolod.
8: Ari, may pag-uusap dyan. Damo pag-uuling ang
2: presyo. Damo, di?
8: May isa ko kakilala. Di mo, ba't kong kilala mo na eh?
2: Ano
8: boom extend.
2: Oh, di okay na. Ari okay siya? Na siya. Siya. Siya na dang hari-hari ta. Si Leonard Sevilla siyang hari sa Manug Sierta.
8: Iya gali ng teritoryo.
2: Salamat gina. Dala sila bago tani subong bulion tani nga page because ay isa ta ka page is at risk, no? Mungod sa nga damo guro nga mga reklamo kung
8: damo
2: isa.
8: Damo nga friends no? Di ho.
2: Ti si Judy Mayri Tita gupod man sa program ta. No? So sa ato nga magkautulan. Pero gupod okay. Subong aga sa nga program. Sa mga Pinoy abroad, ano maginihimo ninyo sa abroad? Kami ang nagatamyo sa inyo sa Mornight. Mm. Good morning, good night.
7: Mga mainit na issue at usapin ng payal.
2: Oy, sa mga adlaw ay klase. Bosos, may talking about klase. Dalon tagi din sa pagpangamuyong safety sa nga ton. Yung may sudyante, mga apo nyo, mga kabataan nyo, nara sa buong siskulahan, it's no longer safe, no? Dumakambal kita nga doon, hindi naging safe. Abra kung kaysa doon namin, kung bisitahan ng mga eskwilahan, check sila. Ano bang yung mga security measures kinahimo nila.
8: Correct.
2: Make sure nga mga estudyante, panawag ta mga learners, are in good hands. Kung naras sila sa eskwilahan. Eh, so una, magsiling ka sa eskwilahan, bata mong eskwilahan, doon safety ka na, kaya siyang lagaw mo.
8: Ato sa eskwilahan?
2: Subong nga, bisang bata mong yaga, 10 klase, yaga, tanaw, ga pamati, si mistro kaya, sudlon lang sang loangit ng isak bilog.
8: Dahil.
2: Now, ang dako nga pamangkot, ano ginihan dapat i-address na ito? So, muna ko rin nga ito, pag-iistoryahan sa ano nga pagpakalagad. We want to ask your opinion. And of course, i-discuss na kay this is no longer an isolated case. You cannot just say isolated.
8: Nah.
2: May mga events na tanga tinapungulay na sa sulod sa classroom in front of the teachers. May mga kabataan para pungol ng ganit polis. Tanong mo ba ako na nasa kabayolinte? Actually, ang issue to is not because ka police ang tinapungol eh. Ang issue amo ni, why nag-rehadlock subong kabataan bisang kay sino? It's no longer about you are a police or a civilian. Hambalon ka lang ha. Why kami kabalong ang police? Ba't galing hambalon ni sa kabataan nga ni?
8: Kung
2: hindi galing police, yakas ni Goni la. Amo na ang mga bagay nga gusto na natin ipa-aware nga ang kabataan. That's why ga-apilar tas girikanan. Sa una nga nag- ang pamangkot ay effective pa yan mag-backhaul kakabataan subong kung hindi kaya may iba ni Gambal sigat isang una panahon namo like kami di kipay very katilaw kami backhaul nga nagtararong magmiyaw tanuan yung kabataan niya why katilaw backhaul bla kay sa angganga sobrang angganga nag-spoil brat
8: tapos yung baya ka nga ngayon man adult already
2: ang nanotis sa subong sa kabataan pati sa cellphone dominante gamay pa sila ginapanad na sa cellphone kung sa cellphone kaya tantrums
8: ang akig pa na.
2: Akig pa. Kag mawild. Ti bangod gyud natak-an ka.
8: Natag
2: balik mo pero that is not good.
8: Hindi na.
2: Ti amo na nga kung kay isa sa mga nanay, no? Di lang maintindihan nga ang pagdisiplina sang kabataan niya is one of the priorities dapat sa sulod sang balay. Disiplina ang hindi mga sobra-sobra kundi sa lugar bla. Kay kun sa balay pa lang way disiplina ang kabataan nga itugyan mo ya sa mga manunudlo. Ang pagdisiplina sa kabataan mo.
8: Correct.
2: Tapos kung may matabo, ang teacher basulon mo. Okay. Pamangkot amo ni. Ano yung ginimo mo as parents para sa kabataan mo?
8: Tumpak.
2: E kung kaysa kagipay beri, kagkatabo, kung may matabo, ganun may estrada yun, basulon ta. Way taman gina pamangkot lawas ta kung sa balay, ano attitude sa bata ta? Kaya kung sa balay, way ganun ka-respetar kay lulay, kay lolo, yada, sa imo.
8: Nga kabuot lang sa bata, kung nga kabuot pagkabuot sa balay, nga pagkabuot niya sa balay.
2: Sa kwarto lang na doon, wasa kalinalin.
8: Hindi niya buot.
2: Ang guwasin ang bata mo,
8: nagapabukot sa kwarto.
2: Kay bangod nga dito na wili siya, delikado. Ariya deklarar ta na ni, tuod na ni. Online cult that we discussed last time.
8: Yes.
2: Ara sila da, not in the form of cult. Do kulto gid sila. Ara na sila as player sa Roblox, as player sa Grand Theft Auto, GTA. Upod mo sila sa group chat. They are your member kanila sa ilang grupo. You thought all the while, kaedad mo lang sila. You don't know. Ini sila master of deception. Kag sila ang nag-manipulate sa inyo. Huubin nga panguna-una.
8: And ang aton mga classroom, subong mga kasilingan, I'm sorry to say this, but these are now the sleeping time bombs. Gulpi lang ma-explode.
2: Grabe, sleeping time bomb.
8: Gulpi lang ma-explode.
2: Tingin ang bala mo na rin kagipay, Merik, subong aga, because kinangla na naton nga imulat ang panguna-una ta. Kaya kung hindi naton pagbuligan, ang munublas nagligan ng kampanya, kagipay, Merik, that the government should do something to block this kind of games. Mapati ka mo kagindi, hambal ni Mayor Olaiso, Mayor Sang Sambuanga. Ngang napatay is not only an honor student but a fanatic player of Roblox.
8: Grabe. Mayor na nag-ako ha.
2: Amuna ang hambal sang mayor sa Zamboanga, no? Tisa aton nga magkauto na gupod sa mga aga. Kamusta ka mo? Yung estudyante nga may klase subong, basi ka marikutot pa ka mo? Yung mga nga marikutot pa tara dyan, pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kagmagpararigos! Adlawon do dyan! Kami gapon ninyo, power do every morning. Kaki-5 Eric and Kaki-5 Elgin. Daw importante gid kung kaisa do ay mantag-guay mantagapati gid sa power of prayer, but you know it's very important. You know, one time we have to pray over your children, dalon sila kwarto, i-pray over sila for their safety, sila pagtuon, because as mentioned by K5 Eric, ang mga classrooms ta mga sleeping time bomb. Yes. Anytime gali pwede maglupok,
8: ma-explode,
2: depende sa motivasyon sa kabataan. Yes. So the only protection is that dapat ang kabataan subong i-save na ton sila sa mga possible nga mga influence. Correct. Nga makadala sa mga kaangay sini karumal dumal nga mga krimen. And you know, today is a wonderful day and a blessing to all of us.
8: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, salamat sa bag-ong adlaw nga ginamligan mo kami sa pagbuktaw.
2: Amen.
8: Lord, ginapangayo namon ang among ginapangamuyo namon ang among mga kabataan. Guide them, protect them, and keep them away from harm and danger. Sa natabo sa isa ka estudyante sa Zamboanga, buligi kami nga mag-reflect kag mangin mas mabinatyagon. Teach our children to value life, respect, kindness, and compassion. Hatagi man sang wisdom ang mga ginikanan kag teachers nga magbulig kag maggiya sa mga kabataan. Lord, cover our children with your love and protection. Give us peace in our hearts and make our homes and our schools places of love, understanding, and safety. Amen.
2: Amen. Kagamen.

0: Hemelsprons. Foro de los Pueblos. Headlines.
1: Good evening, everyone. Peace be with you all. This is your mayor, Gimer Adante Olaso.
2: Mayor sa Zamboanga.
1: It's a day of mourning and suspension of all classes on August 19, 2026. As your city mayor, I declare all classes to be suspended on August 19, effectively.
3: Headlines to all of you.
2: Father Andal, President sa Ateneo de Zamboanga.
3: Today has been a deeply painful and difficult day for all of us. We continue to reach out to and accompany the families directly affected by the tragedy.
2: Amo ini ang mga tingog gabantayan nyo karon sa program ta diri sa Foro de los Pueblos. The first part nga inyo nabatian mga ka-K5 is the Mayor of Zamboanga City, Mayor Mer Olaso. Ang iya sini kay Mer Olaso, no? That is the Mayor of Zamboanga. Siya mismo nagdeklarar nga way subong klase tanan nga level sa Zamboanga City. Second, Father Andal, the President of Ateneo de Zamboanga University. Junior high school to natabuan sa insidente. Nagpagwa sila statement. Because mga ka-K-5 kagapon, ibot kita K-5 Eric, una gireport doa kay Sujam Tiging confirm patay. Interview tang public information officer sa Zamboanga region nga si Police Major Charmaine Orciela May Chang. Later, nagwa-apat kay may duwa pagidgali ka gwardya nga napos angan ka kipabiri. Pagsulod gid.
4: Jadi ingin igo ang gwardya man?
2: So, ay do, ang pagitsindi, tabasip nag-responder ang mga gwardya sa naglinupok. Kag na-engage nila ining bata lang nga may
4: pero
2: armas.
4: Pero sila katindog nga duwa dungan ang ilagin higdaan ara sa gate. Eh.
2: Grabe, no? Tubot siya ganun basi dito plan sa gate.
4: Buhay ka react. Buhay
2: kaya mo na nga ton ng ibalon. Kaya ang bata sunod sa report nagasakay sa salakyan eh. Pagsulod. That's why
4: may
2: siya manditik.
4: Siya.
2: May auto ning bata eh. No?
4: Kung na mo may kwarta. Ati kay Bureau of Customs ang tatay.
2: Kaya tatay kasubo kay Pemberi. Pero wala. Because ang tatay, official sa gobyerno, ang kay muan sang bata niya, ang dako iya lang gin nga responsibilidad nga naka-access sa armas ang bata niya.
4: Kaya iya po siya lang gin kuha.
2: Lain kaya po sila. Do amo-amo ni natabo sa polis dito sa Tacloban.
4: Amo get the same. The same.
2: Mapati ka mo kagindi.
4: The same thing.
2: Ining suspect nga nagaidad pa lang sang ano ni, do junior high school ni Kipa Merik.
4: 13 siguro, 15.
2: 14.
4: 14 no. Years old. Amo-amo gid siya ka po ko ba?
2: Maalam. Oh. Honor student. Ugaling kay Kipa Merik. He is a Roblox fanatic.
4: Grabe.
2: Mahilig magampang sang Roblox.
4: 96 ang average, ha?
2: Ang pabangkot na ton, bisan ano gali ka alam ka bata mo, kun, ha? Hindi siya ma-influensya. Today, sa aton nga pagpangalagad, we tried to search last time gi-discuss namon sa inyo ni Kakipam Eric ang ginatawag nga online cult.
4: Yes.
2: Ha? Ato balang extremism.
4: Extremism.
2: No?
4: Uh-huh.
2: Violent extremism. Mapati ka mo kag hindi mga Kakipam. Subong adlaw, we will be bringing to you the intelligence report from Europe.
4: Mara. Okay.
2: This is a Europe police or Europol. Europe public information. Ang panawag nila intelligence notification. The Hague January 2025 pa reference 06-2025 Europol Operation Directorate Operational Analysis Center. Hindi ka mo magbulag because i-discuss naman ni K5 Eric because they will be telling us about their study, kagipamerik, kag-monitoring the rise of online cult communities dedicated to extremely violent child abuse.
4: Magambaka the rise mo yun ang pagdamo.
2: Ang ilay intention, kagipamerik, is to encourage sa ginatawag nila vulnerable individuals. But silang vulnerable, ining mga daw dali madalabla.
4: Can easily manipulate.
2: Mahapos manipulate.
4: Kabataan eh.
2: Kang gusto nila is tudluan nga maghimo sang krimen, sang violence, etc. Paano ni sila mag paano sila ang pamangkot, paano sila gooperate kay Pabirik? Isa-isa hunta na karon.
4: Okay.
2: Kag anong pala tandaan sunod sa ila? Paano mo ma-detect ang bata mo basi na-recruit na nila online?
4: I think it's the best thing.
2: may-ari kita diri nga i-discuss nga mga palatandaan, ya kun makita na ninyo ini sa inyo kabataan, siguro kinanglan nyo na mag one-on-one.
4: May alert level ka na. Oops,
2: yes.
4: Doon mo na itong...
2: Kanami kang ipaberik, panawag nila is detection sang criminal activities, no? Ang hambal nila paano mo kuno, series of indicators nga makabulig ta, nga mahibaluan naton, nga may sinyalis na ang aton bata connected na sa siling mga online call.
4: So munang hindi ka mo maghalin, dra lang ka mo, stay
2: hindi ka mo, hindi ka mo na, isa-isa ho na mo ni Koro ni Kakipay, Eric, because and this is very important.
4: It's easy to say ganito, Koro Cyril, dyan, ining broadcast naton subong, is a matter of life and death of utmost importance.
2: Kami ni Kipay, Eric, it is not our intention to create an atmosphere of panic and fear. Mm. But it is very important nga tanan kita maedukar how this online cult, kaya binaton nyo do, himo-himo lang. Nah. We started to present this online cult through a Pinay police in America, Kakipay, Eric. Nga nag-devolve sa ila pagtuon. This time around, gintry naton nga pangitaan sa ibang nga source. It's happening worldwide. Hindi lang ini mga kakipay sa Amerika, hindi lang sa aton, sa bilog ng kalibutan, but si ganon, this is already a threat sa aton ng mga kabataan, ng mga kinanglang tagignagian. Eh, 17 anos kakipay, Eric, kaya pa nila i-manipulate.
4: Even the young adults, mga 25?
2: Ang mga young adults nga addict sa online, pwede nila mga, ang delikado, ganyan kabataan, dumduman mo, ang NBI may ginakop. Gampang siya upod sa gagmay ka kabataan ang i-biktima tag 7 anyos, 10 anyos. Kays gampang siya sa Roblox, abi sa kabataan, ilang grupo, puro lang sila mga bata.
4: Correct.
2: Ingaan sila sa ginatawag ng mga misyon. Tuman mo tong bata nga gininterview nanay niya. Nga uba? Kag magtumbo-tumbo, video hilawas mo. Tis nga ano da yun, si nga in-return, gaan ko level up, tapos gaan niya ko sang power. Kaya mo nang hampang mo.
4: Uy, kabalo, ginamata-amat na itong bata?
2: Isa sa duda sang tanan nga ba si misyon ang ginhatag sini sa maalam nga bata ni? And then the moment he realized nga nakapatay siya tao kag Eric, no, hindi aguro kaya?
4: Ang malaing gin sa tanan because there are now suspects nga may isa pa igataw nga sa likod because after nga nag-gitula yung kabuhi, may nag-post sa iyang alan kag may sorry. May nag-post.
2: Tubot si ganun sa to, may nag-induce.
4: May nag-induce siya, kag may ang iyang account.
2: Amo nang dapat o si Saon?
4: May nagamit. Kag may nag-post, sorry, gid ko may nahimo ako sa inyo kabataan.
2: Ang pero sunod, dari kakipay, Eric, kabi mo ko na, no, ko na tabo. Kay ining bata, kapati tanga that he is in mission. Kay gin-live ya paya mo. Nag-live pa siya while doing the ang, shooting activities.
4: Kabalo ka nung ginggamit siya pag-live. Naka-Insta 360 siya?
2: Insta. Atong naga, kita mo, matanaw ka GTA, gatanaw ka Mobile Legend, gatanaw ka sang, ano ganin, ang ginampang tiro-tiro, ganitan nga may special forces, may terrorist.
4: Command and conquer.
2: Ano pa nawag sila?
4: Ito sinang unan, ito ato.
2: Apos na nito, hindi niya, so, hindi to Insta, hindi Insta.
4: Ay, dito, ano to itan?
2: Nakabutang sa cellphone, guro nga nakabutang. May ari, di nga bulutangan, blas dughan niya.
4: Galive siya eh.
2: Kita yan mo na oh. Makita mo ganyan ang kanyon sa armas. Tawag mo pila ka mga bagay nga tutukan. Taka ang tatay sa ni is a custom police.
4: Custom police.
2: Chief sa custom police. Hindi ko gusto masulon ng tatay, kaya huwag gini. Ang tatay lang niya ginang sala, yung gintaga niya, access bata, yes, pusil. Pati hindi natake ng labang tino. No, sa sininga sitwasyon kag ipabirik, hindi na tayo kapord magbinasulay di. We have to identify the problem. Halin sa natabo sa Tacloban to the present, ano nga mga tikang ginobra sa mga burituan? In line sini diri sa Bacolod, mga kakay-5, may mga ginhambal na aton DepEd nga seryoso sila sa ginahimo nga pag-secure sa mga estudyante nga nagasulod. Kaya nag-provide naman si Mayor Greg sa metal detector, dako ba na mabulig? No? Ang tuyo gani ni Mayor Greg subong taniskulan is canvas sila sa possible pagbutang sang walk-through detector. Inablang magsulod ka sa airport nga masulod ka. Inablang nagadupertahan pagsulod mo mamu ka na o. Kay kung mahoy metal ka dala,
4: delikado, galing na kung pagyon ta si Itan. Delikado.
2: Yeah, pakakas lang yung mga bulita sila sa dulonggan.
4: Sila ni Red Salgado, delikado maglabay da.
2: Oo.
4: Kay ma-plus na mo, guwapo.
2: Amo na gali?
4: Delikado na sila.
2: Maulan ni.
4: Kung kita lang yung galabay, di okay lang.
2: Ano, paglabay niya, bisa na nung dalat, okay, mambalis sila siya. Why ni? Pas, buhutis
4: sanitize, lang. Sanitize.
2: Sanitize.
4: Paglabay ni Red Salgado.
2: Masinda yun?
4: That is very important nga kagahon na nakayaga report sa burero.
2: Ang panawag sina is amo na ginatawag na doing an extra mile, no? That's passion kay Pabirik. Lakak-lakak kita tawo nga.
4: Kitchen ko.
2: Inakigat ko na sa opisyo mo to kagapon. Tapiak kabahin mga ka-K5 sa iban pa nga mabalita nga tutukan ta. O na serious note. Yung magtiyo na dakpan sa bypass operation, no?
5: Mm.
2: Kag sa team yung ginatingwaan ko nga mapasangkad ang transportasyon sa siyudad sa Talisay. Ti Mayo Gid.
4: Namin no? na.
2: Kag ti ano, na ang Talisay, kamusta? At Mayor, na kayo nyo na ang merkado. Da, kamusta na daan nga mga vendors na? Ang balay, gina preparar ang refilling sang tanan nga mga ganit na?
4: Ako ng
2: butane.
4: Na
2: raid.
4: Nag-uso naman.
2: May tigulang itong dakpan.
4: Nag-uso naman doon na.
2: Liga ng mga barangay kag DLG Negros Occidental. Ginatutukan ko ng anomalia sa barangay scholarship grant. Timayo man
4: na. Na.
2: Kag may merkado tangay patukod sa Bacolod para sa mga vendor sa Bacolod City Government Center. Kampiyon yung mga programa ni Gasataya.
4: Isa pa na.
2: Mga Pita DTX Coffee Mix, ari lang mo ng bulky fabric, huwag kayong aalis. When we come back, we will discuss the development, ano natabo dito sa Zamboanga. Online cult is real. Hindi dapat pabayad. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:45.
4: Stand by.
6: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow.
7: This Time Check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
6: This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Mga butika. Let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
10: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Subong adlaw tun anta, a little review. Paano ka bala putik tahan gid ni D3 Bio kung tatangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
12: Ti, dugay na ni nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung palainom ka D3 Bio, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na ni siya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imong cell membrane, hindi katapik ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
11: Hindi siya kapadamo.
12: Amo na ang isa sa pinakanami, kung palainom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kaysa, Sir Boy, na makasulod gid ang kagaw.
11: Kung makasulod?
12: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
11: Kaya gap.
12: Halimbawa, naulahis monolaurin.
11: Oh, okay, why ka na tumbar D3
12: Bio? O kayo nalipatan mo yung tumbar D3 Bio. Di nakasulod gid siya, no? Si virus. Paggawa ni virus, patay man.
11: Patay gap.
12: So, amo na permi na mabalik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom gika D3 Bio. Kag ang nakanami sa D3 Bio, hindi lang ya virus, ha? Nga iapat yun, tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyon ni D3 Bio. Te, biskan may HIV ka pa, adlaw-adlaw lang inom. may promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may bisyo! Ang bisyo! Yung may D3!
11: Mabagat, ka. Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo? Gataas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imusoldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika D3 Bio, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pag ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Klinika D3 Bio. Ang namiigid sa Klinika D3 Bio, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
12: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
11: Layo ka mapatay, kakugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaubras ni 250, half of that kaya yung ubrahon dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang D3 Bio, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy para mapuslan sa lawas. Well, lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo putiktahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso ubusip on kagilanat, ga-klinika D3 Bio ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, gina-pabakod sa klinika D3 Bio ang imo lawas from head to foot, even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of klinika D3 Bio.
10: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio Health News. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
18: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. payote, kadalhay at pag-ariya.
19: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
24: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
25: Happy! Everybody is happy!
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Cheers sa barkada nating
29: Night Shift,
30: OT,
31: Breadwinner.
28: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
32: Drink responsibly.
28: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
33: Let's go. Go with the flow.
34: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
33: go with the flow.
34: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
33: Charmy.
27: Charmy, let's go with the flow.
35: Man, kita mo bang nakikita ko?
36: Oo nga, kita.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5 K5 News FM.
5: Balik na mga K5 sa inyo naman nga para tuntunan ang oras sa K5 News FM Philippines sa alas 7:10 sa aga. Okay. Hindi na tamag-usik siyang tiyempo sa program ta. Ready na kamo kumpa, di palang tani, no? Amat-amat na kamo sulod. Sulod na kamo because we will be starting our classes today.
6: Yes,
5: no?
6: Importante.
5: Sa liwat, kinapabalutan sa nagpamati sa ere sa 101.5 FM, 102.9, kag 89.7. Ang live broadcast na ton, ara nyo na makita sa K5 News F. M Negros Island.
6: Yes.
5: K5 News FM Negros Island, no.
6: Kuni search yun asa daw blue nang iyad ang akwan nga profile pic.
5: Nga may galan K5, no. Amo na nga ton nga sa ara man gani si Ma'am Gina, si John Ray Tabara gapamati man taga Mindanao sa. Puti ko ka pamati gini siya galing kay nga masaylo siya mo, kabalo siya kundi siya masaylo, no.
6: Gina Burhas mag-umago, ari na, kompleto na. Gamatamat na sila.
5: Gamatamat na sila. Ang ibo mo lang gurutan, i-share mo lang sa 1.5 tan para at least okay, no. Si Haring Boom Granada bala na, no. Sa linya tingwan ta balabot subong aga. No, Noy, ara na Noy. Tingwan ta balabot si Major Shalamay Chang, the Public Information Officer sang Zamboanga City.
6: Very good.
5: Mga ka-K5, kahapon, may ara makakilibot ng balita. Actually, natabo ini ka-K5, Eric, alas 7:50 sang aga.
6: Dugan si pagadula ko gapon, ha?
5: Gasulod na sa ila classrooms ang mga kabataan. Ara na nagsugod ng klase.
6: Nakapungko.
5: While nagapungko na, and they're about to start sa ila sininga klase, natabo ining wala ginapaabot naton ng insidente. Naging pang bumbahan kaging pang tiro ini sila sang isa ka asailat kasang uli na diskubrihan kaya nakilala nga isa man ka estudyante kag ipabiyarik,
6: no?
5: Nga dra siya nagabutho sa nasabit ka bulutuan kag anak ini siya sa isa ka custom officer. So pangalan sang bata ni do Muslim name ning ngalan niya, no? Masubo-subo kay Pabirik kay una ang unang na hibaluan ta na nagsulod siya sa classroom. Ang una yung ganit nga
6: target,
5: pag-target ay naglupok eh, no? Nagbasiyo pa, and then gin-crack pa ang iya sa nga armas. And during the time naging crack niya, ginpalok pa niya, no? Igo to isa kay estudyante, tumba da yun.
6: Una yung gintiro, mistro. Paglupok, nag-jam, gin-crack niya.
5: Kaya ang tiniro yung estudyante na lang.
6: Estudyante, waay naglupok. Tapos nagguwa siya, sulod sa sipiya kakwarto. Pag abot sa piya ka kwarto,
5: palupok siya na yun
6: palupok to. Siya to. Pag palupok, ako din nagdinalaga ng mga estudyante. At to ang isa ka bata nga naigo
5: nga
6: benediktorya nila. Lain ang iya target, pero kay nagdalagan, gintugin sa line of sight. Kundi igo tong bata to.
5: Tumba.
6: Tumba. Ginpalapitan niya na lang to, kag ginpinising isa pa. Kag gintiro.
5: Na-notice mo, ang the way na pagtiro niya is the same sa pagtiro man sa mga dito sa Tacloban.
6: Amo-amo gid.
5: Wala sang pagbag-o.
6: Wala. Pareho gid. The same ang positioning, random killing, kag without mercy, tirohon, kag pagkatapos, galing kang Tacloban niya nalagyo. siya iya ginutas yang kabuhi iya.
5: Nagpadaog sa third floor, sa third floor dito yang ginutas ang iya sa kabuhi.
6: Kag kumpleto siya, naka-ID, naka-school uniform.
5: Kumpleto na uniform gin.
6: Pero may sling bag lang siya nga ara tong mga magasin, may mga magasin pa siya nga waay nakalupok. Duwa kabilog ang klase sang armas niya, dala yang kay tatay niya nga Glock 7.

0: unimaginable grief.
1: Grabe.
0: I appeal, and we appeal to everyone to remain calm and compassionate. Refrain from spreading unverified informations, and allow the proper authorities to conduct a thorough investigation of this matter. The city government of Zamboanga City, under my leadership, will continue to work closely with law enforcement and concerned agencies to ensure that the safety and well-being of our students and our community remain our highest priority. As a solemn expression of our collective grief and respect for the light loss changes at all levels in all public and private academic institutions in Zamboanga City, are suspended on Wednesday, August 19, 2026. We shall be observed as a day of mourning. Let us use this day to grieve, pray, and reflect on our shared responsibility to protect our children and uphold the sanctity of life. The bereaved families, we grieve with you. As your city mayor, I'm always here with you. Zamboanga City stands with you in this painful moment. May the soul of Patrick and Muhammad rest in peace. We will pray for them. Pagdasal natin sila. Walang may gusto nito. Nobody wants this to happen. They are all victims. These children are all victims. Neither you or me may gusto nito. Walang may gusto nito. As your city mayor, I'm really praying and working hard for Zamboanga City to improve our peace and order securities. And this very sad experience that happened to us. Nobody wants this. I'm asking to all of our community, Muslim and Christians, we must help one another. Let us unite for the betterment of our city. Let us unite for the betterment of our country. And I'm asking all leaders not to politicize this and not to use this for politicizing.
1: Correct.
0: Inihingi ko po ang mga opinion ng bawat isa, bawat aspekto nyo. Huwag po natin ipolitika to. Kung hindi, let us grieve for the loss of these two children. Again, as your city mayor, I'm sharing my condolences to the loss of these two children and to the family of these two children. Masakit sa akin sa nangyari, kasi tatay din ako, may mga anak din ako, and I know what the parents wants for their children. They want good things for their children. Nobody wants this to happen.
1: Correct.
0: I'm praying to everyone, kindly share this on your Facebook, social media. I love you all, and I love Zamboanga City. This is our home where we live. And everyone must unite for the betterment of Zamboanga City. As your mayor, I'm asking you to please unite for Zamboanga City. Muslim and Christian, magtulungan po tayo dito. I love you from the bottom of my heart. May God bless you all always. Good night.
1: Okay.
2: Okay, kakita Eric. Amuni kasubo,
1: grabe.
2: No?
1: Subo sa ngambal,
2: subo sa ngambal, no? Actually, ang gakasubo di una mga biktima.
1: Yes.
2: Ikadua ang suspect, pamilya sang suspect.
1: Yeah, because they also lost a life.
2: Yes. No. Hindi talaga mabalala nung dalom di sa likod, pero it seems that ining pattern, yung ini mo sa bata, do parius man sa natabo dito sa Tacloban.
1: Amo gid.
2: Kag kinanglan na naton i-check kun ano gid balang kausa diri. Kag ipaybiri kay may pakita ta na blata mga picture sa mga ginikanan nga nag-abot dito.
1: Okay, pagsugat nila.
2: Picture nga ginhakos ang bangkay sa bata nila kag ipaybiri. Do mapatay kita magtan-aw sa nga picture.
1: Kita mo ang hambal sang Father President kag ang hambal sang Mayor. We are asking you for understanding and this is the time for cooperation.
2: No words can measure the pain of the parents, mga kakipayb.
1: Tanahon tabla talang ginikanan, tanahay.
2: Ang picture tan ipakita ay sa the board ka mga kakipayb, ari ang Iloy
1: na
2: pag-abot niya sa eskwelahan.
1: Patay.
2: Ang bata niya, siguro pagalinto, nagalok pa siya.
1: Oh.
2: And doon, all of a sudden, gidugame seat ta si Mr. Bintinganan sa aton ni program. So sa aton ni mga utod go pud subong materyon sa nga program. Ipakita na ton ta ng picture no palihog. Ang picture sang nanay kag Ipay Berik. The picture of a mother nga nagahilibion, ginakos niyang yasali nga bata, no. It's very painful. Ang ara kag Ipay Berik, nagalabot ni mga nanay.
1: Amo ning mga ang parents,
2: mga ginikanan, no.
1: Grabe no.
2: Kaysa sa mga napatay, amuning si Yi, Wi, no? Ang pangalan sa isa sa napatay is Patrick Dylan Wi.
1: Okay. Amo na ang
2: si Patrick Dylan Wi, grade 10 student sa Ateneo Sambuanga Junior High School. Atong ginakos mula sa nanay, blatan ng bata niya. Isa siya sa mga napatay, kag isa siya sa maalam, no? Mapisan ng estudyante. Nakakuha Gold Award sa International Mathematics Olympiad sa Southeast Asia.
1: Grabe, malam ba ito araw?
2: Sa, amo ito ang ginambal, Black King Pabirik, pagtiro siya, ginagdingdog.
1: Naglabay siya?
2: Paglabay niya, tumba siya.
1: Tumba siya?
2: Wala pa siya matapat, King Pabirik, galuhod.
1: Galuhod?
2: Gintiro sa likod sa tagubo.
1: Biran. The same, gin nga pa, magtakluban, gin. No mercy. No mercy nga tirada.
2: So grabe, amo na, kakipakita, paginta ng isa ka-picture, nga ginabakita mong libion sa Iloy, nga naganti para, blatan. Subo-subo.
1: Subo-subo kayo.
2: Amo na si Mark Dylan, kag Ipay Bia Eric, ang si Patrick Dylan.
1: Patrick
2: we,
1: Dylan.
2: Subo-subo kayo.
1: Ay, so the board, mga K-5, tanawan nyo, this is not, the story that we are bringing you today, leksyon ang aton kwaon dire. Because the crime that happened, produkto ato sa isa ka, ginatawag naton subong, isa ka bag-o nga daw pinuminon nga katabo sa aton sa kalibutan, especially diri sa Pilipinas.
2: Kasubo gani ka kipay Berik, no?
1: Why mo ni ginpaabot? Wa kag why kita nag expect nga malabot ang aton pangabuhi sa amo ni subong?
2: Imagine mo after Tacloban, we total duwal everything will just na back to normal. Tigaling kay everyday may nabaritaan ta, may tinapungulay sa diskulahan.
1: May pahugay di.
2: May pahugay di, pahugay to. May mga threat. It seems that it's very alarming.
1: Subong arin na.
2: Arin na. Mag-iba-iban bing ang picture, bitan. Pakita magin bitan.
1: Ipakita,
2: inang picture ngayon ang hilyera. Arab lang ginalukan sa Iloy ang agtang sa bata. Yang away nakabuhi.
1: Ay. Ara, oh. Baw, grabe.
2: Ginalukan niya bata. Iya, kang Ipay Berik, patay na.
1: Di may mga kulukwarta. Ini nga mga estudyante.
2: Ti Ateneo ang giniskulahan.
1: Private school? Ang Tacloban is public.
2: Correct.
1: Iniya private. And ang bata nga nagsulod, nga nagtiro, why gani siya gin-inspection sa gwardiya? Kay he's driving his own car.
2: Correct, no?
1: Slakyan siya.
2: So, kipabitan, pwede na ito ipakita ang video kay kipabitan, naka-blur man to, no? Ang ato lang ginpasa na ito sa ibo. I don't know, tan pwede na ito mapaplay, no? Naka-blur, atong ginpadalata, actually, kay kipabirik, ang gino, tanong mabla, kipabirik ko, amula na bitan, hindi lang anay pag-play, tanawang the positioning sa armas, as if naghampang ka lang sang GTA.
1: Mayari, game nga mo.
2: Tanawa blau GTA.
1: Ini siya,
2: oh. Tanawa,
1: oh.
2: Grand Theft Auto.
1: Oh.
2: Ang makita mo nang gayton, punta na nga sang armas.
1: Punta sang barrel niya.
2: Ang guwaya ko naghahampang, kakita mo na nga ako nagkakita, kapunta sang arma light mo. Amugin na ang positioning niya. Amun ang armas ni Nael Jalani, nag-live siya kakipay Berik while this thing is happening.
1: Kalain.
2: Oh, was live, ga-live siya, gina-live niya. I-play itan ang portion ta na salad na sagdan. Sige, bitan, i-play bitan. Ara, tanawa. Tanawa kang Ipay Berik, ko. Bit yas ang armas mo.
1: Kalayo siyang lakat siya, no?
2: Kito, as if ka doon nag-ride siya sa isa ka-building ang ilakat.
1: Amu-amu, gito, sing isa man.
2: Tanawa kang Ipay Berik, ko. was live. Naga-live siya. Uy! Parang pagsulod.
1: Sulod dyan. Stop, wala stop, stop. Oh. Arang may strong target, oh. Pag-una,
2: tiro nag-jump. Nag-jump. Stop, tan. Stop.
1: Bang!
2: Oh. Lagyo na yun ang maestro. Oh, lagyo na yun, tanan. So, hindi na namon pa yun, no, ni Kipay Merik. Gusto lang namon nga may idea kamo what really happened. Magic Eye is 80. Imo video type, tan, ano, may mas galing kayo, delikado. No, hindi lang tan, ah. Daan lang tasta. Kag, si Sir Leo Bintingan, nando, nagpalang ligbos from Leo. When this thing happened, ang una, kasulod na yun sa mind mo, paminsan mo, bata mo, raskulahan mo. Kulbaan ka. Tan-awab lang ginubra niya. Dugahampang na siya video games, Kipay Merik mo.
1: Ari-aring lain ka daw ng lain. Pagsulit sila yung classroom mo. Drag niya.
2: Aray, away ka dyan na muna mo. Aray, tan-awab lang.
1: Ang lalaki, drag siya na igo. Paglupok, pang, nagdalagan, pagdalagan, aray na pagtabok yung bata daw.
2: Aray, aray, tabok, pak, tumba.
1: Siya ginag na igo.
2: Gimpalapitan na siya doon kagintiro.
1: Pang.
2: Kayo, kagintiro. Sige, Kipay Bitan, thank you very much, Gid. No?
1: Grabe.
2: Masubo mo ng sitwasyon. Now.
1: Ang libugan ko, Sir Jack, kita mo ito ka-live siya.
2: Okay.
1: Nagadala sa Pusel.
2: Naka-live pa ito yan sa Facebook?
1: Oo. After sito ka natabo siya, the same account, may nag-live.
2: Okay.
1: May nagwa sa page. Kakang nagwa sa page niya, nagapangayo, sorry, nga nahimo niya ang krimen. So dito na nagtingala.
2: Di ba si siya pa to nagkayo before yung pa to nahimo? O di ba? After that, nanawag sa third floor eh.
1: Oo.
2: Kag dito yung maging utas iya kabuhi.
1: May ara ko lang nakita, gagapakilala siya. I am deeply sorry for the terrifying harm I caused at Ateneo de Zamboanga on August 18, 2026.
2: Putsi ka doon, naka-ready na itong yan na message.
1: Statement. So who posted this statement?
2: Di ba si auntie siya nag-gin-share yung pakipay-berik?
1: Ano, pwede mo naguro nga schedule mo ang posting.
2: Schedule ang posting.
1: Naka-schedule ang posting.
2: Schedule ang posting.
1: Nga even after nga why ka na, kay naka-schedule
2: siya. Naka-schedule sa oras.
1: Kaya why pa man maklose ang account
2: mo.
1: Oh,
2: correct.
1: Ma-up lang to siya. Sili niyo, my name is Jalani. I am deeply sorry for the...
2: Na El Jalani.
1: El Jalani. For that terrible harm I caused on Ateneo de Zamboanga on August 18, 2026.
2: Pakita-bita lang iyang message sa Facebook, arang statement niya. Sige, go ahead, keep it
1: up. I take responsibility for my actions and for the lives that were lost.
2: Kabalo siya?
1: Kabalo siya.
2: Kasi karoon nga plano na gid.
1: There is no excuse for what I did. And the people who were harmed and their families did not deserve this. No? I was struggling with anger and pain because of experience of bullying.
2: Bullying na naman.
1: But I understand that those experiences never justified hurting other people.
2: Alam nga bata.
1: Should have sought help from trusted adults, counselors, or other people who could have helped me deal with what I was feeling safely. Tingaagi na hambal yan ni man. Kangaway siya na ngayo, counseling. I am sorry for the families of the victims, the students and staff, and everyone affected by what happened. I know that an apology cannot undo the damage or bring back the people who were lost. I will cooperate with the authorities and accept responsibility for my actions. Nga aga ining last niya statement niya. I will cooperate with the authorities.
2: Ang nabutang di kay nagsulod guro sa pinsar niya after doing the crime, masurrender siya.
1: Masurrender siya.
2: Pero guro after sa commission sang crime, kay kumumalam ni nga bata, na-realize sigurong gravity.
1: Ang nga, hindi na pwede mag-surrender.
2: Kagmasakit kayo ginubre. Basi siya mismo, grabing hinulsol yung after day mo yung krimen.
1: Nga, nakamba ka nga, I will cooperate with the authorities. So, who posted this one? Na-post ni galing kay gin-delete na ning iyang account.
2: Ang pag-intindi ko, basi kay Kipay Eric.
1: Naka-schedule. Naka-schedule ang post.
2: Nga, but siguro sa kay alang-alang na ito ko mag-post pa sa
1: mga why na, why na time eh.
2: Now.
1: Why na time?
2: Kay Kipay Eric, take note of the words na ginggamit sa third paragraph of this statement.
1: Iniman ka disturbing siya niya.
2: I was struggling with anger and pain. Why takbalo kung sino ginakiga niya. Naan sakitan siya pero ang experience niya dalabangon sa bullying.
1: Bullying.
2: But I understand that those experiences never justified. Balaan niya. Siya dapat na ngayon kumulig kuno sa mga trusted adults. But si ganon, may ginpangayuan siya bullying nga basi lain ang nahatag siya nga laygay.
1: Kita mo gila. Trusted adults.
2: Siya ko nakapangayo ko tani bulig sa mga adults, counselors, o ibang tao, para nga ma-deal niya ang iya problema, bla. No, no. Ang iya experience, mental health naman ang ginistoryahan.
1: Correct.
2: Now,
1: correct.
2: No. Isa sa mga post na nagagawa subong, ini nga bata, gina-confirm pa natin kay Kipay Berica, hindi lang ni siya, Sir Leo, maalam. Fanatic pa siya sang Roblox. Sang Roblox.
1: Tiyamugin ang hampang niya?
2: Tiyang Roblox gani, based on study, attention sa mga nanay kay pamati sa aton. Ah. Dumduman nyo, maging discuss kami ni Kakipay Eric sa inyo nga online cult. No? Online cult. This online cult, may lainis lang ang alan kay Kipay Eric, di ba?
1: No.
2: May isa-isa tatong naging discuss.
1: FDMP, FDMP, may number-number
2: pa. May number-number pa. Kag ini siya supported by research na Kakipay Eric.
1: Yes. Oh.
2: Ti grabe, based on the research ka ito nakuha, i-discuss na rin kayo para maya kabulig basi sa mga ginikanan before tamang kaupod si Sir Leo Bintinganan. This is a Europol, no? Public information. Europe police, nabot siya ganun sa Europol, Kakipay Berik. The Europol Operations Directorate Operational and Analysis Center dated January 2025 from The Hague,
1: may
2: Netherlands.
1: May findings, ha?
2: What is happening? The rise of online cult communities dedicated to extremely violent child abuse.
1: Okay.
2: Findings ni. The phenomenon of violent online exploitation, specifically pressuring young people. Gina-pressure ang mga pamatanon ta to join cult communities. Grabe ko, no? Has grown significantly in recent years.
1: Okay.
2: Ang pagtuhaw o emergence of a variety of group leveraging digital platform.
1: Okay.
2: Ginagamit nila digital.
1: Digital platform.
2: Which normalize acts of extreme cruelty.
1: Okay.
2: Extort victims and radicalize individuals into performing acts of violence, of violent extremism. Ito ginambal ba yan? Online violent extremism.
1: Okay.
2: Ang online groups are interconnected. But siguro ka na isa sila connected ni. Forming a network that recruits offenders and victims on global scale. Bilog kalibutan. The content shared by individuals belonging to these groups is extremely violent, ranging from gore and animal cruelty. Amun iguro kung kaisa may mga ido nga ginapamatay, ginapagindyan target kay Kipay Berik. Wala kalokausa. Paano mabalaan nga bata mo? Ha? Na-recruit nila. Hindi ka mo magaling kay hindi na mo ni pagtapuson, hindi mo ubos, no? Kay gusto na mo ma-alarma ka mo, kag ma-aware, kag ano ang ila proseso, how do this network operate? Sa mo ni pinaka-importante kay Kipay Berik. Pero antes na magpadayon, kay may bisita tadi kay Kipay Berik.
1: Okay.
2: Unahon ta si Sir Leo, mo.
1: Okay.
2: No? Importante din siguro.
1: Kay ari ka kwa niyo, ga interesar na siya sa ato ni Akwan nga topic.
2: Ready ka mo, hindi ka mo magaling.
1: Pero standby lang.
2: Standby lang.
1: Oh,
2: ang nami nga part ni Kakipay Berik, how do this network operate?
1: Yes.
2: Pensid yun, tas lang isa-isa. Ang ginabasa ko subong is not just a simple research, but this is a research from the intelligence notification
1: and we
2: of
1: will,
2: Europolis.
1: We will be doing the anatomy of the court.
2: Oh. So, ang ginapadalaan, tas ni parents, ang target tag, caregivers and educators. Dapat kainchin, di kagkabalo sila sini.
1: May nagpagawa naman, Migot, ha?
2: Ano naman ko, no?
1: Siya, si Oliver
2: Alcalan. Ano naman ang baliya?
1: Siya, may bago na subong.
2: Ano ko, no?
1: Cult in the act.
2: Cult in the act.
1: Imbis niya,
2: cult pamati ka mo mayad, ha?
1: Cult in the act.
2: So, subong nga mati, no, may kaupon tali sa itong studio. No, before we move on, because may mga importante nga,
1: may bisita kita. May
2: public
1: bisita.
2: Service din nga ito. May mga programa nga para man sa kayuhan ng tao na may mga nga may story hamta. O punta si Sir Leo Bintinganan subong aga live dali sa itong studio. Sir Leo, good morning. Welcome
1: sir, good
2: sa
1: morning. Good morning. Welcome sa K5.
3: K5 Beljan, K5 Eric, mayong aga again sa inyo nga duha. Kag, of course, sa itong founder sa K5, si Dr. Mil Uy. Madamong salamat sa pag-
2: Sir Leo, can you please tell us something? No? Kami programa, kamuda, nga daw humanitarian service. What is this all about? Kag di ninyo inihimoon, ano ining klase sa programa?
3: Kipay Beljan, I am now the president of the Bacolod Mount Canlaon Lions Club.
2: Okay.
3: So, we have a upcoming project this coming Friday, August 21. So, the elders of the club, chooses Barangay 31.
2: Barangay 31.
3: May barangay to benefit this humanitarian service. Mm. So in Lionism, we have this so-called 8 global causes. This drini na ang core ng programa naman, no? So it's the humanitarian, like vision, environment, hunger, so on and so forth. So tanani na ka-anchor da because you know, ang motto sang Lions International is we serve.
2: Okay. That okay. Is. So ano nga programa ang dalon sa 31? Is this a medical mission, a feeding program? Ano ang programa nga dalon dito sang inyo sining club, Sir Leo?
3: Yeah, in as much as we have to cover the 8 global causes, no? Mm-hmm. We have to bring on Friday the medical mission.
2: Medical.
1: Ay, may medical mission.
3: We will be giving medicines after and then the we will also be giving eyeglasses.
2: Oh, okay.
3: And then we have the feeding program. Mm-hmm. Of course, I'd like to mention
2: na imo na nga partner ni Rotary Club na grupo sa Kanlaon. Ano ang ngalan?
3: Mount Kanlaon Lions Club.
1: Lions Club sila, ya.
2: May collab ang ilangang media partner si K5. Kakita to para at least mabalaan nila. Not because, actually, ini nga mga program, they are worthy of emulation. Dapat may ginatawag na rippling effect na sa community.
1: Correct.
2: Ang iban sila tinga nga kinanglan pa ginapabalutan ni para kabalo man ang iban nga basic why sila ya sang palaagyan nga maghatag sa programa pareho sini. They can tap organizations like this to support community sa maamon nga program.
1: Go do outreach, bro, do outreach.
2: The outreach program. Kay kabalo ka kung isang ibang tao kay Paberic, gusto man nila namo. Wala lang galislak balo kun di sila makonnect. So program lang kay sa K5 to kita ko tong Mount Kanlaon na Rotary Club yung maamon na, no? So yes, Sir Leo, so mga pila kabilog ang target yung beneficiary sa sining programa.
3: Ang target namon sa K5L dyan is 100 to 150.
2: Okay.
3: Of course, ang ano ni, ang dala namon sini, we will be in coordination with the office of Congressman Albie also. Okay. And of course, our friend from Negros Grace Pharmacy. Okay. Mr. Ayan Lo. Yes. And Councilor Bobby Rojas, okay. He is providing us with the hot meals para sa tanan, hindi lang kabataan. Mm-hmm. And then we will be donating some garbage receptacle sa school that okay. covers the environment causes.
2: Wow. Mm-hmm. So katahom nga programa.
1: Namin na?
2: So, kinanglan tabi ba sa muling ang panahon ka, Sir Leo?
1: Namin ng Roscaldo.
2: Damo. So, hindi lang kay Paberic, ang mga tigulang bla, may nakisay ng libreng antipara. Ay, really dako, appreciate.
1: Dako damo ko na yan. Damo, damo na.
2: Maka-avail. Mm. Kaya nga, ang pangabuhi isubong niya, ang priority ka tao, bisa din siya kakita, siya kati bugas lang na yung naong kukang sunan.
1: Kita mo mga antipara, ang mga tigulang, ilang antipara, ginahigtan mo
2: na. Oh, so, with this kind of program, pag nila busog niya, slula, sluluto, kasi nga makatuto to kay Rotarian na Leo Bintiganan.
3: Kay Lion. Lion,
2: no? Lion. Lion.
1: Yes. Mga Leon. Bulubak nuton mo, may mga Leon ni mo.
2: So, amo ni mga program nga gusto natin nga, actually, ang K-pop, active sa mga muna. Nami anto sa muna ang mga program.
1: That's outreach why, program.
2: Sa ginbasa ko na sa post ni Sir Leo, sige ko, ari naman mga Lions Club, nami naman din ang program.
1: Correct, correct.
2: Gin-invite ta siya so that mabalaan sa mga taga-barangay 31 and other people in the city of Bacolod, nga may amuni nga mga grupo like the Lions Club ng Mount Kanlaon, nga ang ilaya nga purpose is to share the blessings kag bulig sa mga utod sa mga kabarangay nga pigado. Eh. Magluwas sa mga libreng antipara, may libreng check-up, so may libre sila man nga bulong, no?
3: Yeah, of course. Dala ng bulong
2: kakita. So mga oras ni masugod kag din.
3: Masugod kami mga 8 o'clock no sa aga. Then ma-end kami 12. Gin-limit lang naman to 100 to 150 okay, because kapoy man sa mga doctors
2: na to.
1: Limitado man ang oras.
3: And of course, kapasalamat mo ko sa aton na Bacolod City Health Office kay Mayor Greg for providing us the doctors.
2: So in partnership sa office ni Congressman Albie, Sir Ian Lo, and then Mayor Greg
3: Sataya.
1: Mayo man.
3: And of course, Vice Mayor Calaw is also donating us the bottled water.
2: Okay. So pila kadlaw mga anniversary tayo, invite nato nila. Mangin part sa katong anniversary, si Sir Leo. Kaya siya presidente sa Mount Kanlaon Lions Club.
1: Tinami so, na kay maka may chance ang mga tao nga makalibre bisan hindi para lang maski check up lang.
2: This monkey fabric, you are bringing the program closer to the people.
1: Correct.
2: You're bringing that kind of services to the doorstep of Barangay 31.
1: Isa pa na.
2: Makanto ka pa ya sa health center ya Sir Leo.
1: Isa pa na.
2: Yeah. So that's amunang nami sa mga cause-oriented groups no. Eh dapat they are worthy of emulation. Kung may kapasidad ka mo lang magamuna, why not do that kaysa mo nang pamagi damo ka mabuligan mo, no? And would like to congratulate and say ginasaluduhan tang grupo sang Mount Canlaon na Lions Club for doing such activities na makabulig sa mga utod na itong apigado. So, Sir Leong, imo sini panawagan to sa mga utod ta sa 31 na dapat iprano pa sila.
1: Dapat pa sila
2: sa 8 araw pa sila kay Basing Blakon alas 12 amo ito pagkadyo ni. Ano notice po lang isa? Kung di patakatakapusan, dito pa ba dinaguso, no?
3: Also, Lion Eljan, Kakakipab Eljan, Kakipab Eric, gintap man natin ang mga kagawad sa barangay.
1: Okay, very good.
3: Para at least mag
2: buligay.
3: Buligay lang. Yeah. Yes. So maybe aga pa ni sila kay pagpuli nila may padala may pabaon kami ni sa ila.
1: Okay. Sa mga
3: makasulbar no. Sa mga recipients ini.
1: Aba.
3: Bisan sa isa lang kasi mana masulbar dang tiligangon nila.
2: Kanami. May libre ka nang konsultasyon may anti para may bulong may bugas ka pang abalon.
1: So, may pabaon portion pa ba? Yes. Isa pa na.
2: Dugat mo ang Lions Club sa program nga from womb to tomb.
1: From womb to tomb. Dumayon eh, dumayon eh.
2: So, Sir Leo, thank you.
1: Dumayon na piyas ang hangin mo?
2: Kagano, nga, kamalokalin sa una, Sir Eric, Sir Leo is a good friend. Kag, amunis lang ang mga amigo, tayo nga sa radyo, kakagula, amigo, amunis lang.
1: Isa pa na.
2: Amunang important TV, no?
1: Di kag namin ang may mga support system, kaya ka, Chimpos Mertos, mong panawag, Sir Leo.
3: No,
1: pues Chimpos Mertos, tigkiriwi.
2: Tigkiriwi.
1: Oh, sa Ibanez niya, anong imo ya, tigkiriwi. Hindi ating tuloslok. Kahit tululan. Tigkiriwi, ating tuloslok. Hindi na tuloslok na misa kapika doon, tiyan namon, gutom na. Pero pag abri galing na sa Oktubre, maumpawala na sila.
2: Diisin o ni mga officers natin sa Mount Canlaon Lions Club, Sir Leo. The President, Sir Leo Bintingana.
3: No? Yes, oo. Ang Amon Subong, ang First Vice President, ang the whole District 31B1 belongs to our club, no, Mr. Luinang. Of course, ang amon gid niya daw mentor da si Attorney Tony Uy.
1: Mhm.
3: And then immediate past president
1: si Longher.
3: Attorney Uy no, wala na.
1: Si Kalbog. Si Kalbog. Si Longher.
3: Mr. Bear Tan happens to be the dean I think sang Riverside College.
1: Yes, yes,
3: and then
1: yes,
3: the lot
1: yes,
3: more. Lion Mila Ong is also our ano.
2: The very good kid, no?
1: Yeah, so, sorry, iba na wag na siya si Longher. Si
3: Adrian na sa nga barangay.
2: Sir Leo, thank you so much for coming over. At least, tutulan mo na kami din.
3: Yeah, yes, yes. So,
2: kami mga activities, mga partner ng K5 sa Lions Club, ha?
3: Certified at K5 fan. Oh, may bats na ko pala.
1: Very good.
2: Salamat, Sir Leo, for coming. Salamat,
3: thank you, man, sa opportunity.
2: And good luck sa inyong activity sa Friday, Sir Leo.
3: Thank you.
2: Salamat, kid. Sir Leo Bintingana, ng atong bisita, the President of Mount Canlaon Lions Club.
1: Pero mayo to, ha? Kay dati na may bulong na, may pagkaon pa.
2: Correct. Pabalunan mo yung mga
1: na
2: namiyan ko.
1: Isa pa na.
2: Kabati mo balon, dumintang
1: yan. Pagbalon.
2: Dabas yung ako ni estudyante, kapablang ang
1: kita.
2: Ikaw bla.
1: Ginakulbahan ko siyang balon.
2: Doon ginakulbahan ko plasibo, pero may magka muna gani, ikaw masugilanon. Dayo mo na.
1: Hindi ko eh.
2: Pero let's go back sa itong discussion sa mga adlaw, no? Mga nanay, kapabati ka mo. No? Please ka, balik kita. Ipakita na mo ni Kakipay Eric sa inyo. Ining report from... Pabati gina, kay base makabulig ni. Isa sa duda, dari kay investigaran, tadong hindi pa man conclusive. But it seems kay K5 Eric, na nagagawa ngayon ng bata is also fan sa online games like Roblox. Balikan ta nga ton nga discussion, nanungod ini sa nangin findings, sang Europe Police kay K5 Eric, Europol ni. Europe Public Information. Europol Public Information. Iya ka Europe. Yes. Police. Research nila ni. Intelligence notification niya kang ipa Eric. Yaka intelligence nila. Gambal dere, ini nga mga grupo extremely violent ranging from gore and animal cruelty to child exploitation material or CSAM.
1: Okay.
2: dumduman mo tong bata nga gin istorya ni nanay kasi nga tala, play Roblox, told me to strip naked and then jump because it will give me trophy or something like that.
1: May isa ka naging mention bago lang? Ano to? Animal? Ano to?
2: Animal cruelty.
1: Kadumdum ka nagligad nga premier do sa wala lang sa aton. Do you remember sa Blooming Threat bag, Morsia?
2: Morsia, atong gidinjan target ni Dobla. Atong
1: target ang ito.
2: Isa to sa ginadudahan ta.
1: So I think it all started there kag kun makita nyo ang pag-elevate ara na.
2: Nagsaka ng nagsaka level. Na. Kay but, part abi sa mission nila no. is to make
1: para magsaka
2: harm, no?
1: Yes.
2: Mag ano na hasik sang
1: maghasik ng lagim.
2: Lagim.
1: Na. No?
2: Amo nagila. And then from child sexual exploitation material or CSAM, level, ang pinakabugat, ang last niya level, okay, number one, magsiling kabi nga gore lang kakipaberik. How would you define that?
1: Mag-gore kay panglokitor mong matas ang kuring.
2: Kadua, that's part of animal cruelty. Ito ginindyan
1: target.
2: Nag-level up.
1: Level up.
2: Yung mga kabataan ang gagawa na, nga gindakop to ganyan sa NBI at sa kampang Roblox, kay gina-intimidate, ano pa na wag sila, gina-inganyo niya ang kabataan na mag-imo sexual act
1: yes.
2: in exchange of promotion, level up sa ilahang pang sa Roblox.
1: So, primero, ara lang sa kwarto.
2: Gahulong
1: sexual lang na, mga mo na. Dason, sapat-sapat lang na yung sugdan.
2: Sige, dason, may kuring ka mo
1: may
2: da.
1: May kuring ka da, yan dyan, targetab
2: lang. Sige, lampusib.
1: Lampusib lang. Kita mo damo tasang may mga ido to nagligad nga hindi ta maintindihan nga katabo.
2: Correct.
1: Hindi lang may so ngay, way ta kabalo nga amo
2: to. So this is the level 1 kakipaberik.
1: Oh, ang dason ato kadumdum ka nga damo sang nagahambal to nga hitch ride to sa dalan.
2: Pwede na.
1: Oo. Ang dason amo na ni. Patya na.
2: Si Sam. Ang pinakahis level is defections of murder.
1: Oo.
2: Kakipaberik di mo naman notice. Karon mga nanay, pabati ka mo, paano ang balaan, bata mo na recruit, wala. Ah. The dissemination of extreme content serve as a vessel to desensitize vulnerable people. Mabalaan nila mo, samtang hampang ka mo, mabalaan nila kung anong attitude mo, the way you talk, the way you react sa situation, kakipaberi. Ginatunan kay nga, maalam ni sa psychology, ining grupo nga ni.
1: No? They called it the gamified control.
2: So may purpose sila sa breaking societal norms. Amo nang gila gusto.
1: Ah, correct.
2: Ang normalizing violence to corrupt minors, nga natural na niya. Kita mo tong bayo bala nila kay Paverick. Ano to kani? No mercy.
1: No mercy. Ah, may ara to banda to nga sing una mo.
2: Grabe to kay Paverick. Kabot si ganun sa to ya. Why sila labot ka? Why kaloy-loy? Why loy-loy? So nabutang pagidari, this criminal or violent extremist group compete against each other to share the most violent content. Gapa kontis-kontis lang panabudamo sa recruit. Ining they operate similarly to certain cults in which charismatic leaders use deception and manipulation to render their followers obedient and dependent on the cult. Buot bata mo, gulpi lang kakipa, Eric. Due time nga saway, masyagit na si mo. Because kinatuluan nila nga magbato sa gini kanan na normal na. Mulang likado. Their main targets are minors and vulnerable youth. Paano sila operate kay Paverick?
1: Okay.
2: Paano nila ginobra ni?
1: Okay.
2: How did you operate? The network or perpetrators actively seeks vulnerable individual. Paano nila iniginihimo? Din sila kasulod. Gaming platform.
1: Aran na.
2: Streaming services.
1: Aran naman.
2: Even popular social media. Paano na nila obrahon? Walang iwanan. Mapost na commercial break. Duwa ka importante nga butang amon discuss ni Kipa.
1: Yes, yes, yes.
2: Paano go operate in online cult? And then,
1: paano sila
2: magsulod? Detection.
1: San o nila mabalaan kung pwede na mabiktima ang isa ka bata?
2: Correct. Kagsunod, paano mabalaan ka ginikanan yung bata nila na recruit na?
1: Importante, hindi ka mamagalin.
2: Kaya base malipat ka mo karon okay na to, nabalaan nyo na kung anong style nila.
1: Uh-huh.
2: Anong ilang level 1? Uh-huh. Sapat anay, ikadwa sexual act, ikatatlo defection and murder.
1: Ako na sadistic act na siya?
2: Pinakataas na.
1: Sadex na siya?
2: So kung paano sila mag-operate, pagbalik na.
1: But
2: paano mo mabalaan nga bata mo na-recruit na anong palatandaan?
1: Correct.
2: Don't ta go away. Tutukan ta ni. Ang hindi ko bahay dala na sa Mighty C Alkaline Vitamin C ala 7:54.
1: Stand by.
4: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: This Time Check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
4: This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
7: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
7: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
7: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
4: DTX 500.
7: Dr. Ramil,
8: mga added benefits.
7: Mm-hmm. Isa sang mga benefits sang pagtulog sa gusto nga oras, ang pag-defend sang aton nga lawas batok sa malaing epekto sang oxidative stress sa organs and tissues. But silingon, ang mga tao nga kulang sa tulog kaangay sang nagatrabaho kung gabi, ang prone sa cell damage. Kag number one nga epekto sini, ang directly mabatsyagan sa brain. So kung pulaw ang trabaho mo, mag-DTX 500 kag mighty sure pure si kakadadlaw. Agod magtaas ang imo resistensya.
8: Ang malain ba, Sir GP, kaya ang pagpulaw ang nagapataas ang imo nga free radical. Kagsuno na sa mga studies, ang side effects ang intense oxidative stress ang nagaresulta man sa acute sleep deprivation. Natawab la, kung hindi nami imutulog, hindi ka productive sa bilog nga adlaw. So kung nami ganitulog mo, at nami man ang kwani, damo kaya mahimo. So amo nang sekreto kung nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C. So pabalik-balik, Sir JP, ang problema. Amo nang rason nga masami nga pagpulaw ang nagaresulta sa ang gitawag insomnia. Gani ang pinaka the best nga himuon sa may mga insomnia, amo ang mataas nga antioxidant. Ang DTX 500 kag Mighty C ang may pinakamataas nga antioxidant nga may masubra 1.3 million orac units. Ang tawa ba lang mga bata kay puno sila sa antioxidant, ila obra sige lang tulog.
2: Correct.
4: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalika. Epic. DTX 500.
8: Kabalo ka ang DTX 500 kag Mighty C, ang nami nga pangregalo sa bana kag asawa. Nga. Iyo si basin sa gay pangakig misis mo ti daski sang DTX 500 kag Mighty C para mahipos. Basi kulang lang na sa antioxidant. No, dako man ang epekto sang oxidative stress sa reproductive organ sang babae. Kung taas ang level sang oxidative stress dira, gasugod ang mga inflammation sang cervix, uterus kag ovaries. Paborito nga kondisyon sang mayuma. Ang kakulang sang antioxidant ang isa sa mga ginalantaw may kabangdanan sa pagporma sa madamo nga sahi sang cancer, including na ang cervical, uterine, kag ovarian cancer. Biskan sa mga laki.
7: Prostate cancer.
8: So, pinaka the best nga gift, antioxidant nga makita sa DTX 500 kag Mighty C.
7: Or pure sir. Going back to sleep issues, no, studies have shown that 65 to 90% sang may mga major depression disorder may sleeping problem. Remember, disorders as depression could lead to suicide. So, dapat matulog ka mo. So, ang DTX 500, gapalayo sa imo sa depression, ang Mighty C, and Pure C, ganami pa imo tulog, ganami pang imo mood.
8: Diba? No? Ganami gidya. Hindi lang isa lang mabuligan sa kuan mo. Sa DTX 500, ang mga gagmay nga sakit mabuligan, mas mabuligan yung mga dlago, like mga cancer. Kagamay nga kantidad, Sir Boya, nga imo gastoon kadadlaw, gasto ka 14 pesos, 28 pesos kadadlaw, gasto gani ka sa imo ilim nun, tagpila na. No? Kag iban pa na nga bisyo mo, no? Para nami imo pamatsyag, no? Dapat ya magasto kagid para sa DTX 500 kag Mighty C. Wala ta gani gaya mahilak nga magbakal sang ano, makaguba sa aton health, bisyo kag cellphone.
9: Oh. Pag tibabo ko na si Gagpon.
8: Why, why not invest sa magamay man lang ang kantidad? Mm-hmm. Tapos manginhilty ka. Mm-hmm. Di ba? May ara anti-diabetic properties.
7: Daog na.
8: May ara anti-cancer properties. Mm-hmm. Di, kung gainom ka di TX500 kagmay TC, daog ka na. Mm-hmm. So, hindi na magpadugay pa. Inom na sa imo DTX500 kagmay TC. Akong sir boy, nainom ko na akong DTX500 kagmay TC. Mm-hmm. Lima ka DTX kag lima ka may TC sang aga.
10: TX500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ang imo nga gininom nga kakapsula.
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: So wow.
10: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga